0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3, Bio, senior citizen ka na pala? Kag medyo, lipato na. Ibalik, kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi, nga brain food. Kag gantinloman, san aton uto. Rason, nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, nadayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Kadaragsa nga pungkot.
3: DTX Beauty Soap,
2: magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap,
2: dala o magputi.
3: DTX Beauty Soap,
2: puro kapul katol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
6: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
5: Ka! I-shoot na ga!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: K5 News. This song is brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C.

0: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Number 1.5 K.

0: News.
1: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mang DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mang DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulaw, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagin ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So una,
5: today, magid ako sa akong body odor.
6: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
7: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akon nga abaga. Tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo, wala na ngayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
12: Mapakal sa malapit na butika.
13: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu.
1: Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Maayong aga mga ka-K5, ang oras impunto alas 9, ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix kaginadulong man sa inyo sang My Disease Syrup.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one,
4: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: K5 News FM Top of the Hour.
1: Yari na ang mga mainit nga mga balida sa Sininga Oras. Mga balida nga ginadulong sa inyo sang Clinicas Probiotics subong man sang DTX 500 capsule. Apektado na sang habagat ang Negros Island region subong man ang Western Visayas Sininga Domingo sa diin maeksperyensahan ang magalumon nga kalangitan subong man ang mga pagbubo sang ulan kag pagpanaguob. Base sa 24 oras nga forecast sang PAGASA, may mga lugar man sa Pilipinas nga maapektuhan sang trough o kon extension sang bagyo nga si Dome. Kalakip sini nga mga lugar among Central Luzon, Cagayan kag Isabela. Nagpaandam na ang PAGASA batok sa mga pagbaha kag landslides kasunod sa mga mabasko nga pagbubo sang ulan. Alas 3 sang aga nakita ng sentro ni Domeng sa kalayon nga 670 kilometros gikan sa nasilangan nga bahin sang Basco Batanes nga may kabaskugon nga 120 tubtob 150 kilometros per ora. Nagagiho ini padulong sa north-northwest nga direksyon sa kadasigon nga 20 kilometros per ora. Suno sa PAGASA, wala sang direkta nga epekto si Domeng sa bisan diin man nga bahin sang Pilipinas apang pabaskugon sang nasambit nga bagyo ang habagat. Sa iban pa nga mga balita, posible nga dako ang mabuhin sa presyo sang gasolina kag diesel sininga semana. Base sa resulta sang trading sa international market, mabuhinan sang 7.50 tubtob 8.50 kada litro ang presyo sang diesel sa Martes. Samtang 4 tubtob 5 ka pesos kada litro naman ang mabuhin sa presyo sang gasolina. Sininga Lunes, i-anunsyo na sa mga kumpanya sang langis kag Department of Energy ang opesyal nga price adjustments. Mag-aumpisa naman ang implementasyon sini sa Martes. Para sa dugang pa nga mga balita, mga ka-K5, ginahulat na lamang ang warrant of arrest para kay Senator Jinggoy Estrada kasunod sa ginpasaka nga plunder ka graft cases batok sa senador sa Sandigan Bayan. Mag-atener sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas sa Estrada. Mismo si Department of Interior and Local Government o kung DILG Secretary John Vic Rimulya ang nagkumpirmar nga handa na ang selda para sa senador. Base sa aligasyon, isa man ang senador sa mga nagbaton sang kickbacks o kon komisyon gikan sa 573 milyones ka pesos nga balor sang nagkalain-lain nga mga flood control projects. Ginklaro ni Rimulya nga mahimo man nga magdesisyon ang Sandigan Bayan kundi ang prisuhan o kundiin nga prisuhan ibutang si Senator Jinggoy. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa Sininga Oras. Mga balita nga gindulong man sa inyo sang DTX Herbal Soap, subong man sang Extend Food Supplement. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by DTX 500. Para sa mahimbing na tulog, mag DTX 500 ka!

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing siya rin, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit di siya katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tumla. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Nga a importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
8: Ako'y tama na nag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule dahil 3 years ago na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayon na pag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagsta ko nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manitan.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Kusang tabuyan. Kadang wala ka pa kainom sa Glutena. Galabwa akong tanawan. Kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa Glutena. Nagpasalamat di ko kay na dula ka nan. Kada ko bisang magulid sa aking kalawasan.
10: Glutena Max. Glutena Max Capsule and Glutena Max Coffee Blend.
11: Makakal sa malapit na butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
14: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Klinika Deo Fresh. Available now.
11: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. 101.5 K5 News. This song is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness.

0: That song was brought to you by DTX 500 para sa mahimbing natulog. Mag DTX 500 ka.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kit sa
0: ako tutunan. Salamat
3: sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories. Nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
10: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
9: Bangod sang oxygen, nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya, ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy Booster.
11: Muter na Max. Tato si Pimpinido, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Butenamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
12: Butenamax capsule and Butenamax coffee blend.
13: Makakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
16: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip, your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotext, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM.
1: Oras sa Pilipinas, last 10:03 ang oras. Ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule, subuman sang DTX coffee mix.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, top of the hour.
1: Mga ka-K5, yari na mga mainit ng mga balita sa sininga oras. Sa mga balita ang ginadulong sa inyo sang Extend Food Supplement, kaginadulong man sa inyo sang Mighty C Capsule, subong man sang Clinica Spore Biotics at Clinica D3 Bio. Ginanonsyo na sang Pag-asa ang pag-umpisa sang habagat sa Pilipinas. Kasunod sini, nagpaandam ng Weather Bureau batok sa masaming pagbubo sang ulan sa nakatundan nga bahin sang pungsod. Apang ginklaro man sang Pag-asa nga maeksperyensyahan sa gihapon ang monsoon breaks sa diin magauntat ang pagbubo sang ulan sa sulod sang pila ka adlaw ukon senemana. Para sa dugang pa nga mga balita, ginahulat na lamang ang warrant of arrest. Para sa dugang pa nga mga balita, ginpaandaman sang National Bureau of Investigation o kon NBI nga arestuhon ang sinuman nga nagahatag sang sala nga impormasyon na hanungod sa kay Senator Ronald Bato de la Rosa, kag iban pa nga mga individual nga ginapangita sang mga otoridad kag ginakabig bilang fugitive of justice. Ginpagwa ni NBI Director Melvin Matibag ang warning matapos nga naaresto ang isa kalalaki nga nagkontak sa mga opisyal sang gobyerno kag nagpakilala bilang isa kaamay nga nagaatipan sang iya anak nga nagamasakit. Nagpakilala man ang lalaki nga trabahador sang anay gobernador nga si Chavez Singson. Bangod sini, nagpadala sang 10,000 kapesos ang NBI agud magamit sang suspect sa iya nagamasakit nga anak. Apang matapos sini, nagpangayo sang mas dako pagid nga kantidad ang lalaki. Ginbulgar man ni Matibag nga ginset up niya ang lalaki nga magpakita sa personal. Apang nagapati si Matibag nga napanagupnupan inis ang lalaki, gani hinali lang nga nadula apang nakitaan sa isa ka condominium unit sang Mayo, Jess Inwebe. Ginpalayag man sang NBI nga nakuhaan pa sang shabu ang sospetsado. Suno kay Matibag, maka-alarma ang insidente bangod nahibaluan sang lalaki ang contact numbers sang pila ka mga matag-as nga opisyal sang gobyerno. Wala na ginhingadlan sang NBI ang suspect. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Mga balita nga ginadulong sa inyo sang Clinica Spore Biotics. Subong man sang DTX Coffee Mix. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment, born for happiness.

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3, Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kag gantinloman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw adlaw. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Contra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika, kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika. 1.5 K5 News. This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.

0: kamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: D3 Bio Health News.
3: D3 Bio. Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Pamakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ano pa ang may bulig sa D3 Bio? Duga nga mga benepisyo kun ikaw pala inom D3 Bio. Sino ganito nga senador masilisili nga? Gusto ko happy ka?
6: Si Enrile?
5: Oo.
6: No.
5: Gusto ko happy ka. Sino mang hindi gusto man? Ako ya, di ko namiyaan niya mag-atubang sa mga tao nga buringot. Di man ko namiyaan sa tao nga kung lang taon mo blaw, way gakadlaw. Dapuro na lang seryoso.
6: Seryoso?
7: Makalalaton, Dok.
5: Oo, ganda mo, malatakto na, malatnan ka man.
6: Dugay-dugay ang panahon, no?
5: Oo. Biskan lain na buot mo, pero yuhom ka gyapon. At least siya wala ga mo.
7: Pero kung gayuhom, imo katubang, gayuhom ka.
5: Oo, so kung ano ang ginapakita mo na, so kung got D3 Bio ka, always ka happy. Paano? Paano nga ang D3 Bio, makabulig ni mo nga mangin happy ka, focus ka, emotionally stable ka, kagkalmado ka. Tungod kay ang D3 Bio, may ara siya medium chain triglycerides. Pag damo medium chain triglycerides, gadamo ang gut bacteria. Kung damo ang gut bacteria sa imutinae, ginaprocess niya ang tryptophan para mapurmain ni serotonin. And that serotonin magbulig sa imo nga mood naturally. So, kung palainom ka D3 Bio, in short, happy ka, emotional stable ka, hindi ka buringot. So, sa mga may partner na nga buringot, paim na adlaw-adlaw sang ano, sang D3 Bio.
2: D3 Bio!
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas, mga buti ka.
5: Dok Sam?
9: Oh, so ang tanda nato nga ginakaon Sir Kevin, no, manginwala ni siya sang pulos. Kay nga man hindi maabsorb eh. Pero kung naka D3 Bio ka kadadlaw, no? Luwas nga i-absorb niya ang vitamin A, D, vitamin E kag vitamin K, no? Kag iban pa nga mga mineral sa aton nga lawas like magnesium and zinc, no? Makapabakod pa ini sang aton nga immune system. Oh, tingala ta Sir Kevin, basta naka D3 Bio ka kadadlaw, hila naton ka bitag duha kadlaw lang, way na.
7: Tungod nga imo recovery.
9: Oh, strong ang imo nga immune system, luwas nga strong ang imo nga immune system Sir Kevin, tungod sang nami nga absorption sang mga minerals, no? Halin sa aton nga ginakaon nga pagkaon, no? Ginatagaan pa kita sang another immune system nga amo inaya ang magtapna sa mga kagaw viruses kag bakterya nga magsulod sa aton nga lawas samtang nagapahuway ang aton nga immune system.
7: Kampiyon Dok Sam, so ina tanan, no, bonus nga benepisyo nga mahatag sa imo sang D3 Bio. Ang pinakaimportante gid nga benefits nga makuha naton sa D3 Bio ang halin sa medium chain triglyceride sang D3 Bio. Nga kung makasulod na ini sa aton lawas, himuon ini sang aton lawas into monoglycerides. Kaangay sang monolaurin. Ang nami pa sa monolaurin kay parte ini siya sang imo nga selula. Ang monolaurin is may ara ni sa structure, no? Structure nga kaangay sang putos sang imo nga selula. Kag ini nga monolaurin efficient gid, no, or epektibo gid sa patay sang mga kagaw viruses nga nagasulod sa aton lawas. Kaga ang imo yung immune system may minimal participation na lang. So ang imo nga immune system ma-focus na lang sa pag-repair sang infection, no, or ang damage nga natuga sang infection, ang imo immune system ma-repair na lang.
9: Correct.
7: So hindi na siya mag-intra sa gyera.
6: Alright. So nami langit diya sa D3 Bio is that ang iya sining nga number one component nga virgin coconut oil. Ang BCO nga makita nyo sa market, isa ka butilya, lain ay ang unod sa nga mga D3 Bio.
5: Ibagid kung nakakombine ang BCO kag vitamin D3.
9: Oh,
5: kung D3 lang, kulang. Kung BCO lang, kulang. Nami ya combine gid.
2: D3 Bio with Visio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
2: Yung may Visio.
10: Ang Visio.
2: Yung may D3.
10: Mabakas, mga buti ka.
2: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
10: Yung may Visio.
2: Ang Visio.
10: Yung may D3.
2: Mabakas, mga buti ka.
10: D3 Bio.
2: Health News. Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Oras sa Pilipinas, impunto las 11 ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio kag Mighty C Capsule.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, top of the hour.
12: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit na mga balita sa sininga oras. Ang mga balita, ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, Klinika Spore Biotics, Mighty C Capsule, subong man sang Mighty C Zero. Naglabot sa 3 bilyones ka pesos ang balor sang pananom nga nahalitan bungod sang moisture stress. Ang moisture stress isa ka kondisyon sa diin halos wala nagabaton o kun wala nakabaton sang tubig ang pananom. Bangod wala nagabubo o kun delay ang pagbubo sang ulan nga nagaapekto sa tubo sang tanom. Kalakip sa mga nahalitan amo ang mga talamnan sang mais. Kalabanan naman sa mga naapektuhan amo ang yara sa Luzon. Suno sa Department of Agriculture o kon DA. Sa iban pa nga mga balita, ginpalayag sang Supreme Court nga mahimo bulagan sang isa ka bana ang abusado nga asawa, dominante, chismosa kag bungangera sa iya bana. Ini ang naging desisyon sang pinakamataas nga korte sa Pilipinas. Angot sa kaso sang isa ka bana nga naging biktima sang pagpang-abuso sang iya asawa. Suro kay Associate Justice Antonio Co, bisan pa nga wala ginapahanugutan ang absolute divorce sa Family Code, nakasaad man sa layi nga mahimo man nga mangin legal ang pagbulagay isang mag-asawa na hindi apektado ang ilakasan. Ang desisyon sang Korte Suprema may angot sa mag-asawa nga ginkasal sang tuig 2003 kag nakaangkon sang duha ka mga kabataan. Base sa record, nagabaligya sang kape ang misis, kag nagaiskwela naman sang nursing ang mister sa handom nga madala sa iban nga pungsod ang pamilya. Nag-eksperyensya sang pagkakuripot sang iya asawa ang banag, kag wala ginpahanugutan nga makapabulong sang iyang ngipon nga nagasakit. Nagreklamo man ang mister nga ginpalapta sang iya asawa sa ilang mga abyan, nga utdan niya sang kinatawang iabana bangod wala na ini nagapakighilawas. Ginpalayag man sang mister nga wala nagpasugot ang misis nga magpaidalom sa marriage counseling. Bilang depensa, ginpalayag sang asawa nga irritable madamo sang reklamo kag masami nga yara sa study room para sa computer work kag madamo nga ukon madamo sang ginalantaw sa computer ang iya mister. Ginpalayag man sang asawa nga masami nga nagaupod sa barkada. Kag kagahon na nga nagapauli ang iya bana gikan sa mga resto bars kag iban pa nga mga gimmick. Sang tuig 2017, ginpaboran sang Regional Trial Court ang bana. Apang nag-file sang motion ang misis, tubtob nga ginpasaka sang bana ang kaso sa Supreme Court sa diin gindesisyonan ng kaso nga nagapabor sa bana nga nga magpakigbulag sa iya asawa. Ginmando man sang Korte Suprema ang pagtapos sang ila partnership o kon relasyon kag liquidation sang ila mga propiedad bilang pagsunod sa layi nga nakasaad sa Article 63 sang Family Code. Amuyad to ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Ang mga balita gindulong man sa inyo sang DTX Coffee Mix, DTX Herbal Soap, DTX Herbal Oil, subong man sang Extend Food Supply. Ini si Sunshine Lacson para sa Kampyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: Espresso sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Duha ka klase ang asma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
7: Dr. Pinoy's Quelling Capsule. Protection sa mga balatian.
9: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
10: Ako galit si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
11: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
12: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo, bangon sang imo nga bad breath?
13: Ew! Yucky!
12: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
14: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
15: isang bala ka lang.
14: Ako, ang linya ko,
15: isang kapsula ka na.
14: Kung matindi at mahaba-habang bakbaka ng harap mo, ikapsula mo.
15: Extend!
14: Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
13: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
14: Extend! Supplement for men.
13: Isang kapsula ka lang.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Number 1.5 K5 News.
1: This song is brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C.

0: Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra. Ngabugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
1: Istoryahan ta kung ano bala ang nagakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagakatabo kung kita ang magfasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas? Or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Ramil, about fasting.
2: Ang pagfasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imo nga selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
1: So ano ang nagkakatabo sa sulod sang lawas, Dr. Ramil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw last 7 sang aga?
2: Ang nagkakatabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir GP, nga wala ka sang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sininga tion, ginagamit sang imulawas ang energy halin sa imo nga ginkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas nga usaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
1: So ano naman ang kakatabo, Dr. Ramil, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
2: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP.
1: Uh-huh.
2: Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Igastor siya mo, no? Kag kundamo nga carbohydrates ang ginkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, GDTX 500 ka. Gamay TC ka or pure C kay, at least may mabulig nga mametabolize ang glucose agon hindi ka magka-diabetes. So, kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase. Bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imugin kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
0: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imo nga itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigun ang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500.
1: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imoging kaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
2: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagakatabo ang pinakapaborito kong health benefits, ang fasting. Ining gitawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higko sa mga selula. That time, cleansing ang ano gakatabo sa imo nga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba ng mga cellular material nga nagakontribute sa pagkatigulang. Pagtuhaw sa gitawag cancer kag mga chronic diseases. So kung gusto mo nga mas effective ang epekto sa autophagy o pagtinlo tinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. Agud mas efficient ang paghimo sa mga guba na ang mga selula kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag may TC. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon kag hindi na husto nga pagkaon. So may benepisyo gid
1: diri ang mga 16 hours
2: kasugod. Lain ang manggaranon kag ibol mo.
1: Ano?
2: Mas dali mas damo ano balatian ang manggaranon. Kay bastante kaon sir boy mo.
1: All right. So sige, magfasting ha kag mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
0: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang anti Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Roja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
5: Oras sa K5 News FM Bacolod, alas 12:01. Mayong ugto banwa, mayong ugto siyudad sang Bacolod, kagsubong man, mayong ugto Negros Island Region. Welcome kita sa aton palatuntunan nga ginatiguluhan ido kalidad sa K5 News FM. Permanente kita pabatian last 12 tubtob launa sa ngapon. Inyong alagad ka K5 Ed Sayusa upod sempre ang ako na byan mapisan kag permilang sako si ka K5 Herson Galang sir. Partner, good noon partner.
6: Maayong hapon.

0: in all schools, hindi tagid man masakop ang tanan nga school, but we have our patrol cars nga 24/7 start sang class until the end of class nga ma-deploy naton sa eskwelahan para nga ma-secure naton ang aton nga mga estudyante. Then isa pa gid no, kinanglan sa mga parents gid ang amon nga ginapangabay sa inyo. You should know kung sino ang ginaupdan sa inyo nga mga kabataan, dapat makilala gid ninyo. It's because ang aton mga kabataan subong is prone gid sa tentasyon like sang illegal nga droga. So ang kakabiktima subong is ang mga kabataan, most especially mga estudyante, kay hapos sila ma-into sang mga drugista. So sa Morsha PNP, ara kami wala untat nga naga monitor kag naga-operate sa mga illegalista sa ato sa amon nga banwa. And I hope nga magabayan nyo man ang inyong mga kabataan. It's because nga kamo nga mga Iloy ang amon man nga kinanglanon para nga makuha na to ng aton mga kabataan. Kaya ang silinggani nila, ang pagdisiplina sang bata, nagasugod sa aton panimalay. So much better nga sa balay pa lang sugdan na naton ang disiplina.
1: Okay.
0: So kami sa PNP, reassure nga himuon namon ang tanan, kung hindi man namon may himuon ang tanan, himuon namon ang amon part just to ensure the safety of the students this coming opening of classes.
1: Okay, sir. Sige. About kay sir, mas kumiyara si sir.
2: Good afternoon sa tanan. In line sa aton subong opening sa aton nga klase, may programa man ang PNP na ginatawag nga Uplan Brigada Balik Eskwela, which is nga ang aton nga mga Philippine National Police, kurang aton nga membro sang pulis sa aton nga sa ka munisipalidad, gina-invite sang school para sa ginatawag nga Brigada Eskwela, which is ang tema subong sang Brigada Eskwela is bayanihan sa paralan, nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman. So amo na siya subong ang programa, no, which is nga chak totong hambal ni sir nga part sang yaka PNP. May deployment ang PNP para sa pag-serve sang security at sa police stations. At the same time, nag-offer man ang PNP sa ginatawag nga service para sa ginatawag nga Brigada Eskwela. Kaya at the same time, nagbulig ka na, may security pa ang eskwelahan. Which in fact, may plano gani kami ni sir nga i-activate namon subong ang amon nga programa in connection sa Brigada Eskwela nga ang Lugaw on Wheels ni Mamang Pulis.
1: Wow, kanami sa programa niyo ba?
2: Makadto
1: kami. Damo kamo gimmick ah.
3: Lugaw for
2: actually dugay na siya namon nga gina-practice, gina-activate na siya namon kung musgit sa opening sang klase kay ang mga kabataan nagakadto sa school para sa pagbrigada eskwela. So in order nga hindi unsa ako pagwa sang kwarta sa ilang bulsa amo man ang mga parents, makadto kami sa school malibot para mag-i-activate naman ang itatawag nga Lugaw on Wheels ni Mamang Pulis para mahatag na kami sa mga kaldo, no? Tinapay para sa mga kabataan nga hindi na magbuloy sa pagbusog sa ilang kakagalingon sa ilang hapon.
1: Wow. Partner, kung ang tanan yung mga police stations, may mga kasubong sininga mga programa, innovations, no? Innovations, no? Para sa komunidad, para sa aton nga palibot, no? It is one way nga mangin maayo ang relasyon sa pulis sa komunidad. I just do not know kung kanya-kanya naman abi ang mga police stations gimmick when it comes in bringing the police to the people.
4: Actually, partner, karami na sa kay it's one way to develop a rapport among at sa aton mga pumuluyo kag subong man sa aton mga kapulisan. But before sina partner, no, naga chat diri sa aton si Kaloy Herongano. Good PM po K5, Doc Ed and K5 Sir Herson Belma P Boys kag katapo man sa duha ta ka pulis, sir. Good mayong hapon sa inyo, partner. Okay. Now, una, partner, ang nanamihan ko nga gin-mention ni Sir Labaro, it's all about reminder sa atun mga estudyante bala nga mga estudyante bala nga mga nagadala sa lakyan mayong hapon sa atun station manager. Wow, niya pulaw bugtaw mo niya. Wala niya overtime mga atun. Ang atun niya nga station manager, all the time niya nga atun station manager. Sir, mayong hapon. God bless, sir.

0: Sige, Silinya, ga-remind siya sa aton nga mga student kaya nagdala sa lakyan. Kag Silinya, dapat kontrolado ang pagdala sa salakyan o kung sa mga motor, hinayon, kag kabalogi dapat pang daw.
1: Kag shout out dira sa mga parents na mon, sa mga estudyante na mon dira sa Murciano, sa mga parents da. Parents mga nanay, kag mga tatay, no? Kag hindi lang sa Murcia, kundi sa mga remote areas.
0: Correct.
1: Kung sa diin, ang mode of transportation is motorcycle. Ay,
0: motorcycle. No? Kahit kinanglanon,
1: kag kinanglanon, hindi dapat. Pamangkuton, kung isa na may lisensya ka, ang lisensya, ara sa ginikanan. Oo, kag kinanay kay tatay. So, hindi dapat pwede nga ang bata maga... sakay sa motor nga wala sang lisensya.
0: Ngayon
1: man, siya ang makabunggo, kaso, o siya mabungguan, may kaso man.
0: Mm-hmm.
1: Oo.
0: Good reminders. Good reminders. Si Aljeff Vlog Partner, shout out lang ko da sa mga katrupa tanga pulis. Wow. Alfred Vlog, apamati, subong sa ato. Now,
1: ara sila subong sa 605 Community Defense Center.
0: Mayong panahal. Hapon na da sa inyo sa atong tagpalamati, no? Ang nami pagid is the deployment of personnel sang mga pulis Murcia sa mga eskwelahan. No, kanami na mention ni sir partner.
1: Yes po. Kag hindi man lang pulis Murcia, no, whole ni sa nga scenario nga kun sa diin standard operating procedure na sa mga police stations to have police visibility sa mga eskwelahan every time nga may ara kita sa brigada eskwela or may ara kita sa opening sang klase.
0: Oo, kanami kag upod man na na-mention man ni sir nga ang iyang ang patrol car sang police Murcia 24/7 ready.
1: Wow,
0: kanami no. Anytime nga may emerensya, just one call away, then the patrol car will we'll go to rescue and magabulig partner.
1: Sa madasig nga pag kuano sa rescue. Pagdasig nga pag respond.
0: Response, no? Correct,
1: may pila ka minuto ang respond time ta sir. Within the vicinity of the municipality lang siyempre sa kanlandog hindi na natunto yung makantuan ano, kung may Black Hawk na siguro mga 3 minutes ato na tato.
0: We need to coordinate sa LGO sang kanlandog.
1: Oo. Oh, sige.
2: Yes, no, kung ma-remember ninyo, no, we, during the time of General Torre, 5 minutes response time. So until now gina-adapt na naton hasta subong. And sa subong may ara kita sang unified 911. This is the program of the NIR para sang aton nga SAFE, which stand for ang SAFE nga ini amo ni siya ang programa sang NIR, pro NIR. Nga kinanglan ang police makita or seen, makita sa publiko.
1: May visibility.
2: Mm-hmm. Yes, police visibility. Makita sang publiko. Tapos ma-activate. Yes, so then dason may safe na ang F na to.
0: Okay. Sige.
2: Basta safe in IR ang aton nga program subong. Then we have this 911 call nga kon may emergency kinanglan dial lang 911 and ma-respondi dayon ang aton
0: wow,
2: na police.
0: Wow, kaname. Sige.
1: Karami. Ang 911 inino partner sa una nagdaya ko 911. Ang nabatian ko kay ara ko sa ambulansya sa una, wala pa ning iya sang police ka 911.
0: Kali, okay.
1: Oo. Daw sa Cebu payaya, nabuya pa diri sa may ang ambulance namon, ihabuya pa diri sa may dirabla sa makapuan nga kwan, nga ambulansya. Oo.
0: So dapat may
1: sa Macro. Oo, dapat nila ihaboy, mag-dial ka 911 sa Cebu payaya ang kwan makakuha pag ihaboy nila dira sa may backroads ang una. That was then mga 2004 siguro 2005.
2: Okay. Oo. Sir, go, sir. So we have this the implementation and promotion of the SAFE NIR just dial 911 program. This is under the leadership of Police Brigadier General, our new Regional Director, Police Brigadier General Romano V. Cardenio. And SIF stands for Seen with Integrity.
0: Okay.
2: Appreciated through professionalism. Felt in action, so dapat ma-felt kita sa publiko. Then, as a police, dapat we serve an extraordinary police service.
0: Okay.
2: So, ang aim ni naton is to further strengthen public safety improve emergency response capabilities, and enhance the accessibility of police services throughout the region, contributing to the realization of safer communities and safer cities. Wow. So muna siya ang aton subong. So just dial 911 and ara dayo ng aton nga police. Oh,
0: so may innovation ng aton nga police regional office ini ang safe. Ano ganito? Sin with
2: sin,
0: integrity.
2: Yes, so appreciated.
0: Ang A is
2: appreciated.
0: Ang F
2: felt
0: and
2: with extraordinary police service.
0: Oh, okay. Extraordinary police service.
1: So, happy watching, Ma'am Fritzy Sayod. I hope you are well. And sir, ang former teacher mo nga si Ma'am Ruth Sumagaysay nagatanaw sa
2: mga. Yes, Ma'am. Mamayo nga po.
0: Upod si Randy Artiega Santisas, nagapamati subong sa aton. Kaupod mo naton sa pagpamati si Sir Henry Baterna. Sir, good afternoon. Malipayon sa pagpamati. Sige, sir.
1: Partner. Ako ni partner.
0: Sige, partner.
1: Nang ano ang mga common nga mga criminal acts nga pwede matabo sa eskwelahan sang mga kwan mga would be criminals.
0: Oo, sige, mga common.
1: Luwas ang pang-subnet, pickpocket, mga muna siya.
2: Yes, sa subong no, medyo last experience na to no. Medyo mainit ang mga kabataan subong. Uso ang rinambulanay gid.
1: Ah, okay.
2: Sa kwan, sa eskwelahan.
0: Started with
2: then nausobi ang grupo-grupo sa school.
0: Groups, okay. Oh,
1: mga gang.
2: Oh, litli lang nag-respondi man ta sa mga schools kay tungod nga gina-report nga may mga gabintana-bantayanay. So, kinanglan ta gid man ang police visibility para at least kun makita nila nga may police, matap sila.
1: Ma-preempt.
2: So, ma-preempt. Inbis nga maglabutan na sila, so makuha na, ma-prevent na. Kahit may pulis nga makita sa eskwelahan lapit. So, muna isa.
0: So, presensya pa lang partner sang pulis, kuha na.
1: Oo.
0: Ma-preempt na ang mga ginaplano-plano pa.
1: Ipat sa patrolya, preemptive measure na mong. Tuod no nang ang kwan usually rumble daw wala na gid man indi gid man uso na ang ano ni ang subnitan na isang bag luwasan to sang doktora to nga na hold up no
0: hold up
1: sa naman to partner sa sumag o and mapikpakit daw wala naman pero tuod ni gid na notice ko rumble gid ang rampant sa mga eskwelahan.
2: Kay as observed ta ang mga school naton pagsulod sirado naman ang gate mo. Wala na estudyante nga makagwa. Then ang ginabantayan naman da maginuwa naman kay ti maginuwa ang estudyante ara na da gabinantayan ay dayon.
0: Okay. Okay partner. Kanami sang pamangkot siya partner oh. Ibasaon ko sira.
1: Ni Marlon.
0: Oh, ari may isa dire, wala bot sa kay ano. Sige, sininya. Mga sir, what advice you can give to students to avoid becoming a victim or an accident during the opening of the classes. Siro, gusto ya lang blama ngayo tips on or advice.
1: Basik nanay ini o tatay.
0: Basik nanay. Oh, sige kay, sige, sir.
2: So,
0: basik si sir may share.
2: Sige.
0: Sige, depende sa inyo nga duwa.
3: Sige no. In connection sa pamangkot ni Ma'am no, ato ba diyan what advice?
0: You can give to our students what advice you can give to our student to avoid becoming a victim of crime or accident? Some of it na mention natin ni Sir Labaro, pero mas nami, pagkit nga medyo madugangan natin o kung ma-elaborate natin.
3: Sige no. Siguro ang mahatag lang namon nga mga advice para sa mga kabataan kagsagi ni Kanan, kung ang inyo bata, minor de edad, as much as possible idulong nyo gidya sa eskwelahan.
0: Correct. Get. No?
3: Kag kung nang Japan, no? Laga kag ara man sa eskwelahan hambal magay ni sir nga once nga ang kabataan may preventive naman sa buong mga schools nga once nga ara sa sulod sa eskwelahan hindi na pwede kagwa.
0: No?
3: Kag amo man kung ang inyo nga mga kabataan is minor kag wala sang may nagasugat nga legal age inyo gidya sugatun sa school. Kag kung nagabiyahe naman sa pagkadto sa school at least i-obligar nato ng aton kaugalingon or ang inyong kaugalingon nga kung nagabiyahe ka mo kung for example nagamotor nga complete gear naka-helmet
0: PPE.
3: Tapos always defensive driving nga hindi bala inatawag ang term na is hindi bala kaskasero biyahe or magpadalagan kita sa normal lang pagpadalagan sa aton nga motor nga Nablang maka hindi ka man malate, kag hindi ka man maunagid. Nablang as mas possible makalabot ka sa before ang bell sa eskwelahan, no? Kay ti kag tapos number one man nga taon naton nga ang safety sang kabataan ara gid mismo sa parents nga i ang yatawag lang ang pagpaalimton.
0: Oo, sige.
3: Sa ila nga kung ano ang dapat na himuon nga dikawan nila ang mga naglain-lain, especially sa bisyo, nga kalain-lain nga mga grupo nga ila updan. Kay ti kun ang safety sang kabataan kung tanawon nagadepende na siya sa ginikanan kag sa ilaga pag-updan. No, kay bisan ano pa nimo ka laygay nga laygay sa kabataan, kun ang imo kabataan ang iya gina-updan, hindi man manami. As much as for sure gidya ma-impluwensyahan gid siya sa iba ng mga bata.
0: Kaname.
1: Partner, partner no nang isa sa akon lang idugang man nga tudluan ato ng kabataan, don't talk to strangers.
0: Yes.
1: Oh, isa na sa pinaka-importante. So honey, paki-kwan ko no bi ano ni kay may mga ara na may mga nabasa ko sa Facebook ha nga 16 years old na dula. Digto sila na dakpa, digto na
0: nakitaan
1: sa bago, no? Sir, elaborate further, sir.
2: Yes, may ara kita kung isang konsekwensya nga like for example lang aton bata hapos kung kay isama intuan. Like for example nang tagaan ka namon Ulo Brown nga amo ni, tagaan ka namon budget nga amo ni, kwarta nga amo ni in return. So, ang bata siyempre makuan man kay ti may extra income. But much better nga ang bata ta always tagid laygayan nga kung mahimo hindi ta magkuan sa hindi kilala. Kay sigurado kung may mag-offer sa mga kabataan ta mga amuna nang kuan na nang ma-question ka na nga daan nga ma-offeran niya ko amuni anong iya nga gusto. But because nga ang mga kabataan medyo prone sa mga amuna, medyo madasig sila makuha. Then sa parents naman, much better siguro from time to time bisitahon niyo man sa school. Kay base ang lisensya sang bata is may eskwela. But yun, pag-abot dito sa eskwelahan, wala gali gasulod. So, as parents, kadto kita sa school, kag i-check ta dito sa advisor or sa principal kung gasulod gid ang bata. Kay para nga malikaw gid siya sa disgrasya, kag at least mabalaan mo, kampante ka nga ang bata mo aras sa sulod eskwelahan.
0: Correct. Karami gid sa nga reminder sa aton mga bisita, nga aton mga ginikanan na dako gid ang impluwensya, kag dako gid ang inyong rules kung paano ninyo mapalikaw ang aton mga kabataan sa disgrasya kag mabiktima sa mga hindi manami bilang mga tao, partner.
1: Yes, partner. Ari, partner, naubra na ya sa aton nga mga kapulisan ang ilang mga papel para nga mapahamtang ang aton mga buot sa aton panimalay samtang ang aton kabataan ara sa
0: eskulahan.
1: No? Ang pamangkot naman amo ini.
0: Go.
1: Ano naman niya ang mahimo sa mga ginikanan para nga masuporta ang safety sa school kag ang aton nga mga kapulisan? Comment ka mo dira sa aton nga Facebook Live kag aton ina nga basahon. Ang inyo rola bilang mga ginikanan kung kaukon ikaw estudyante, ano naman niya ang imo mahimo para nga mabuligan ang aton nga mga kapulisan? Okay. So, i-type sa kwan.
2: Ang may nami guro nga comment, tagaan ko bugas, may dala kami to bugas.
0: Wow.
2: Duwa.
0: Duwa ma-comment.
2: Duwa ka nami comment.
0: Sige.
2: Tagaan ta premium. Ya, yeah, tagulan si imo karon.
0: Ikaw
2: na pili, sir.
0: Oh, sige.
2: Para at least may kwan na, may thrill.
0: Oh, sige. Partner, si Kim Arishon Flora, wala nagpamati sa aton sa Barangay Sumag.
1: Oo. Shout out na kay Kim sa Sumag.
0: Oo. So, kanami ito, no, sang pabangkot ni Partner Herson, kag kanami, mansang offer sa aton bisita rin, no. Ang may manami nga comment sa pagsabat sa pamangkot ni Partner Herson, magabaton sang bugas. Nandila na sa ido kalidad. Oh, nag-comment ka lang, may bugas ka na. Partner, inibilang innovation sa kapulisan naton. No? Siguro, iniya sa banwalan ni Sang Morsha with, siyempre, headed by our chief of police, Sir Labarro, ining logaw
2: on wheels.
0: Logaw on wheels by Mamang Police. Correct ko, sir?
3: Yes, sir.
0: Sige. Sige, ano ini ang objective sang ina nga innovations? No, kanami sini, no? Sa ngalan niya pala nga daan daw, nabalaan ko na nga daw, may pagkaon nga dala itong mga kapulisan, partner. Pero ante, pero mas maayo, gid partner, nga sila gid maka-explicar sini. Go ahead, partner. Go ahead, sir.
3: Ang Lugaw on Wheels, ang purpose na siya is para nga ang kay kung inyo manotice, madamo sa mga kabataan nga wala blalayo ang buot sa penpi. Kaya usually ang mga ginikanan man
1: bow,
3: ginagamit pamahog ang pulis.
1: Mga kay mga ginikanan, hindi magpahugang inyo kabataan na ara, pulis ay hipos. Ara, pulis tulog.
3: Ara, pulis, padakop sa pulis.
1: O, padakop lang kakaroon sa pulis kung hindi ka maghipos. Ay, abaw, yagi nga magpalapit ang mga balatyagon sa inyong mga kabataan sa aton mga kapulisan, ginapalayo niya. Yeah. Sir, imo na sir. Hanot.
3: Kay galayo ang takunahan balisero no galayo ang buot sa mga kabataan sa pulis kay sometimes hindi man naton may ma-avoid nga may mga damo sa mga kabataan nga mabiktima sa nakalain-lain nga krimino bullying drugs maltreatment ano paginani ng pag-abuso sang bisan sino nga either nanay tatay or whatsoever no ang mga kabataan na huya siya mag-approach sa pulis kay pulis na oh pero bilaga pangakig so in order nga makuha naton ang sympathy sang aton nga mga estudyante kita anay ang mag-una pagwa in short kita ang mag-una offer sa ila so that's why gin activate namon ang Lugaw on Wheels ni Mamang Pulis para nga makuha naton ang sympathy sa mga kabataan at the same time amo man nga makita man nila nga ang pulis hindi lang gali permis sa dalano, nagalagas ang puli, nagalagas ang kriminal, ang pulis hindi lang gali puro lang ara sa opisina, nagaobra sa office work, hindi lang ang pulis nagaimbestiga, kundi ang pulis nagaoffer man sang something para sa ila nga makita man nila nga ang sila nga kabataan ginatagaan manggali sa ginatawag nga importansya through that sa ina nga pamaagi nga ati nga ang bata nga pagwa pa siya sang kwarta sa iya nga bulsa kung may ara man gali something mahatag si Mamang Pulis. Pero hindi na siya adlaw-adlaw ha. Ginaklaro ko lang. Hindi siya adlaw-adlaw kay wala mata budget. It depends sa aton nga mga stakeholder nga mag-offer bag may ginhatag ang aton nga mga stakeholder, ginabalik mo na namon sa community.
1: Yeah. Kag speaking of stakeholder, chimpo mo na subong sir nga magpanawagan sa aton mga stakeholders, mga donors na aton. If they want to donate sa Aris Lani sir. Sige sir.
2: Actually wala kami ga kuno we are
1: hindi kami pwede, no?
2: Solicitation. So, bawal na.
1: Dalaan nyo lang, ha? Hindi kami mga ayo. Dalaan nyo lang ang idagdag sa...
0: partner, may ara kita nga sa eskulan, may ara kita nga feeding program. Kanami sinasaguro kung mag-tandem pagid pala sila, partner. Agod nga ang atong mga kapulisan kung magdala na sila sang ilang this is Aros Caldo sir no
2: yes, sir.
0: Nang i-timing sa break kag ay nang may mga kabataan kita nga mga selvisay mga malnores so do ka nami sina at least sa ang atong school kag ang atong mga kapulisan nagaisa okay to help our learners sige sir Labaro may dugang ka
2: yes sir? Ang sa amon nga programa hindi na siya mahimo kung wala sa suporta sa aton nga LGU.
1: Wow.
2: Especially
1: wow.
2: Sa LGU naton headed by our honorable mayor
1: shout out Jerry, to mayor.
2: Jerry Rojas and vice mayor Janie Riosura kag sang iya nga mga council. So sila ni ang nagasuporta sa aton kay para nga at least amo na nga damo kami mga accomplishment kay ti full support man sila sa amon.
1: Mm-hmm.
2: So in return ginahimo man amon ang amon nga part kag as police officers of Morsia, amon yung purpose ng amon nga PCR mo to come closer to the community.
1: Okay.
2: So sa ini nga paagi, ginatinguan amon nga mapalapit kami sa nambal kag ginasang PCR ko, ginahimo ginamon nga mapalapit kami sa komunidad. Kay ti wala kami kun wala ang komunidad.
1: Correct,
2: hindi ma-solve sir. Ang mga krimen, hindi takahatag sa mga actions kung wala sa komunidad nga nagasuporta.
1: Okay.
2: So may ara gid nga, may pasalamat man ko sa Morsia, it's because nga ara man nga bulig man sila sa aton. Amir information, may nagahatag sa aton bisan gamay lang nga information.
1: Wow.
2: So bisan gamay lang nga info, but dako na siya nga bulig para sa amon.
1: Okay. Salamat partner sa ano sa mga stakeholder bala sa nga nagabulig sa aton kapulisan Morsia kag ginabalik Manila sa ila mga programa kag innovations para sa aton mga estudyante.
4: Shout out kay Aljuri Rakusa Saruna. Oo, nga nagapamati subong. And paano bisor no may mga philanthropist kita, mapadisa kon I want to donate no diin ko na ihatag abi kag sino amon nga kontakon.
3: Open ma kami sa amon nga office sa Murcia Municipal Police Station sa PCR sections. Mm-hmm. Anyway, ang tanan nga mga naga-donate sa amon or naga-offer sang help nila. Sang in-kind, no, in-kind. Mm-hmm. Ginapost na namon sa amon nga social media kag kami sa Murcia man as much as possible ginalikawan gid namon nga magbaton sang financial amon gi ginakampanya is in kind kami. Mm-hmm. No? In short, no money involved. Okay. Para nga kita na no post na namon kung if you man notice sa nani nga man nagahatag sang in kind sa stations para sa PCR activity ara na siya nakapost sa social media.
2: Then si Kuan Gre, another no stakeholder naton si Congressman Javi Benitez na wow. Ga support nila sa aton. Ang LGU Lupisayna headed by Barangay Captain Villanueva nakagupod sa iyang mga si council and mga private sectors like Ma'am Roche Berganyo na gabi nulig na sila sa aton.
4: Bawo ang ihada ko. Oo, ihada ko na siya.
2: Sila ang mga ga-support sa aton ng mga program. But ila ya voluntaryo na nila nga ginatag sa aton din na ginakuan na
4: shout out kay ihada Ma'am Ruchi Berganyo. Padayon lang ma'am ah. Mm-hmm. Sige partner, hasta partner time check kita. It's 12:38 no. May kwapita may 22 minutes pa kita no. Nakita ko nga daw may mga CCTV kita dira ang bilog ba lang ang Murcia may CCTV sir?
2: Yes, may ara kita no and
4: bilog ongoing. Na street gid.
2: Yes, poblasyon mismo. Poblasyon pa lang ang aton nga CCTV and ongoing ang kwan subong ni mayor gina-upgrade ang mga nagkalaguba sige Manila kay usubong.
0: Sige sir. May ibang ko nakita ang mga eskwelahan nga nakaposteng ang mga hotlines ninyo. So, yes, tanan ba lang ang mga eskwelahan may ara na sa sir nga in case of emergency nga ato mga ginikanan immediately makakontakt sa office of the municipality
2: police. Yes, office. Actually isang primero amo na ang number kami hotline namon. But for now bisan na wala na kami hotline kay pwede ta ka direct 911. Mm-hmm. Okay. Through 911 call i-dial nyo lang pwede na kamo ka direct sa amon contact. For emergency.
0: 911.
2: Amo tong yes, dial 911.
4: Sir, wala plano ang kwan, wala plano si Murcia Police Station nga magbutang sang strategic substation somewhere dira sa Lupisayna or sa mga barangay?
2: Lately lang, no, gin pang kwanto, gin pang kuha to ang tanan nga substation as order man sang higher office. But for now siguro depende sa recommendation sang Chief of Police kag sang LGU. But lately lang to ginkuan mo gin pang abolish.
4: Mm-hmm. Kanugo no kita ni response time mangin madali.
2: Yes. So. But we have mga standby points nga pwede ka anytime bala maka-listed ang time. May mga standby points kami dira nga just in case may tawag. Ang pinakalapit nga patrol amo na siya ang insigida makaresponde.
4: Last na lang last ka pamangkot. Ari iya ni Miss Ruth Sumagaysay.
0: Sige we.
4: Former teacher ni sir ah. May pamangkot siya nga ano daw una dula ko. Liho ko na dapat niya araguro sa imo.
0: According to Ma'am Ruth. Yeah, good afternoon. My question is for Chief Hani Labaro. What will be the penalties to those students who are minors driving a motorcycle? Okay, dahil na kayo may sugpon pa sabla. Okay, amo na sir. Amo na iyang pamangkot. Driving a motorcycle.
4: Without yes. License.
2: Yes,
4: without
2: license. Kung lang tawon tano, ma-fall na siya sa aton nga 4136, bala?
0: Children in conflict.
2: Kung lang tawon ta dira, ang ginikanan, ginada ang liable.
0: Okay, parents.
2: Parents na da ang liable. But why nga pa-drive-on pa nato ng aton minors? Nga kadelikado kag kun sundon tang layi bawal gid. Hindi to napagulaton nga may matabo pa sa aton nga mga kabataan nga minors kag amo pagreact nyo, di ba? Hulaton nyo pa nga maksidente bata nyo kag maghambal kamo nga tani wala ko na lang gin pa drive. So okay. Kung nagakuan kamo concern gid kamo sa safety sang inyo kabataan, hindi nyo na lang pagpa-drive ba sang motor kay kun kung kaisa nga daan makita tadra mga minor galinupad lang.
0: Oo.
2: Ti hindi taman nga daan sila nga masabantayan tagina sila kay kami man ang ila na bantayan.
0: Pagalin nyo amo nang pagawa nila no.
2: Paglabay nila. So sa penalty ma-refer tada sa layi sang aton nga kwan nga sa kwan sa 4136.
0: Sige. Pero ginikanan gyapon ni patawag.
2: Yes.
0: Okay, sige.
1: Si Aljeep Vlog nag shout out sa RSAP. Sige, Rider Safety Advocates of the Philippines Murcia chapter.
0: Murcia okay. Chapter. Kag si partner si Jumar Valiente bala nagapamati sa aton sa hinubaan.
1: Mm-hmm.
0: Okay, so mayong hapon nanda sa taga hinubaan upod sa ila ni Jumar. Kaga sige, mayagid kay nagapamati kamo sa K5 News FM. Partner.
1: Ah, partner. Tagaantan na lang sila sang kwando do kula mo sa kita sa simpo no.
0: Alas 12:42.
1: Basahan na partner ang ginatag ko sa imo while nilukay.
0: Actually, we will be giving a certificate of appreciations to Police Captain Hani G. Labarro, Philippine National Police, Chief of Police, Murcia Police Stations, for imparting his phenomenal insight and words of inspiration on the topic protecting learners, preventing crimes, and a police officer's guide to school safety for the listeners and Facebook viewers of 101.5 K5 News FM Bacolod, Ido Calidad sa radio every Sunday 12 to 1 p.m. in the afternoon. Given this first 31st day of May 2026 at K5 News FM Broadcast Complex, Barangay Takuling, Bacolod. Signed, Sir Rodolfo C. Palma Jr., Station Manager of K5 News FM Bacolod, Sir Harrison Galang, MED, Anchor of Ido Calidad, K5 News FM Bacolod. And certificate with the same content given also to police... How do we read this?
5: PSSG.
0: Police Staff Sergeant Leo S. Andrade, the Assistant PCR PNCO Murcia Police Station.
1: Partner, next week ara na nang imo da nga pirma.
0: No
1: problem, sige partner.
0: Sige. Sige sir, this certificate is heartily given to you.
5: Thank you sir.
0: We have here a 12:44 na sang hapon. Kag partner, basi may tabiyawan ka pa?
1: Dawala na gid man para buwas sa opening sang Brigada Eskwela. Let us be safe. Kag be ready ang red alert team sang Lupisayna National High School para sa isa ka safe environment naton. Wow. Buwas kag bilog nga semana.
0: Sir Honey.
2: Yes, sa tanano, thank you gid sa opportunity nga makatag makami sang gamay nga ideya sa inyo. Then rest assured nga ang inyong PNP ara nagasuporta kag nagahatag sang security sa inyong mga estudyante kag sa bilog nga community. Mayong hapon.
0: Mayong hapon, Sarah.
6: Yes, good afternoon sa tanan, madam. Uyo, salamat sa pag-imbita rin sa amon, no. Kami di sa Murcia PNP man, wala man kami nagakataka sa pagbulig sa komunidad at the same time sa pag-ubra sa amon nga obligations. Kag gusto ko gid nga i-reiterate, no, ang Philippine National Police may mga programa siya nga gina-implement para sa aton nga safety sa aton nga community, no, para ina siya sa tanan para nga maging maintain naton ang peace and order. As in connections naman sa mga youth, ang PNP may program siya, amo na siya ang ginatawag naton nga hippie sa komunidad. From time to time mga aton nga chief of police makita nyo sa lain-lain nga barangay sa nasakpan sang Murcia, hindi lamang sa barangay kundi sa eskwelahan man. Amo na siya nga nagahatag sa sang lectures, symposiums, safety tips sa tanan-tanan nga lain-lain nga mga anti-criminality tips. Amo na siya ang obligasyon sa aton nga kapulisan. Ang ginapangunahan na siya sa aton nga chief of police. And also, I would like to grab this opportunity nga sa this coming July sa amon nga PCR month celebrations, ang Murcia PNP may gin-launch kaming fun run, which is ang tema nga in connection sa aton nga PCR month, ang takbo kontra droga. Mm-hmm. With the team ang kapulisan at mamayan ay may magtulungan para ang illegal na droga ay labanan. So
0: wow,
6: invite kita namon ang tanan naton nga mga constituents sa Murcia nga mag-joint na kamo kay nag-enjoy na kamo, nakabulig pa kamo.
1: Wow. Nami gid magali ko ng chief of police ara mismo, taga-dira mismo, no? Mga iyang mga tao taga-dira gidya mismo, no? Oo. Congratulations Sir Honey, and as your former teacher, I am very very proud of you. Wow. And I salute to your dedication sa imong profession. So, shout out kay Sir Gino Castillo Iglesias nga nagapamati sa bong.
0: Oh, si Gisa na.
1: Aton ko na hambal ni Sir Honey.
0: Saling ni Gisa, nagapamati siya sa bong sa aton. Good afternoon mga sir. Kagupod man kay Ma'am Evelyn Pason, mayong ogto mga kakifay. In a way, sa aton na mga taga Murcia o Murciahan nun, ilabi na kin sa aton mga eskulahan, ang aton pulis, dira sa Banwa sa Murcia, pwede gid naton ma-invite speaker to discuss mga drug related kag crime related topic, anytime basta kadtulang gid gamo kay sa Murcia Police Station sa aton nga Chief of Police Sir Labaro. Okay?
1: Kag follow sa vlog ni Sir Labaro.
0: Tala na,
1: shout out sir sa imo nga vlog. Anong vlog mo gani sir?
2: Hani Labaro ha. May naka-follow ka dami bugas ka pa.
0: Na-follow gid ko ya. Okay lang, okay lang sir nga madamo magtawag sa imo Hani.
1: Masalaan siya nga babae.
0: Oo, lalaki si Sir Labaro ha.
2: Kung may mga yung number bino, ginambalan ko sila nga ibutang mo da Sir Labaro ha. Kay base kung tumawag or mag-text ko. Si Hani ni, diin ka.
1: Baldagin. Apa! Baldagin kay Chay.
0: Sige. Partner, may something to share ka pa?
1: Wala na partner. That's it. Pansit.
0: Time check is 11:48. Can we out now?
1: Oh, pwede na partner.
0: Sige ah, sige. Tapos na nat ang isa naton ka episode nga sining hapon. Kita na kita sa dasun semana, same time, same stations. Kag upod sa amon nga station manager Sir Raj Palma ini si Doc Ed Sayosa nga nagasilay magpamati sa K5 News FM, magpamati sa Ido Kalidad.
1: Ini si Teacher Herson na The Sleeping Dragon. Magpamati sa edukalidad sa K5 News FM.
0: Mayong hapon.
2: Sleeping Dragon ba?
7: 5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow, may puso.
9: D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin, ngagapang luya imurama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong ramas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imuramas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi nga magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: O galing siya rin, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang
9: sa akong tutunan.
10: Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap.
13: Mabakan sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
13: Mabakan sa mga butika.
16: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
17: Luter na mas. Yan ibalis to nina. Ako may kinabatyag sa akong nga tiil. Tuhod. Nagaw baginis ako na buto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluterna Max capsule. Nagnami ang ako pamatyag. Nagpupo sa ako arthritis.
18: Gluterna Max.
19: Gluterna Max capsule and Gluterna Max coffee blend. Mabakal sa malapit na butika.
20: Spore Biotics. Nagitukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
21: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
22: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
21: Ga! I-shoot na ga!
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
25: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
26: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Man, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang-kita.
6: Ganado kaya malusog.
7: Kitang-kita.
6: Timbang ay mabigat.
8: Mula batok hanggang tingke.
7: Kitang-kita.
9: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
10: Wala amoy.
7: Kitang-kita.
6: Ang pangarap ng pamilya.
9: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
11: K5 News FM.
12: D3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
13: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
12: Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
12: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
12: TTX Coffee Mix.
15: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
12: TTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butik.
12: TTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
12: TTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butik.
12: TTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
12: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
12: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
19: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
20: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
21: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
20: Ga! I-shoot na ga!
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM Calipo. 95.7 K5 News FM San Jose Antique. 100.9 K5 News FM Rojas City. 97.7 K5 News FM Dumaguete City. 88.7 K5 News FM Iloilo City. 95.7 K5 News FM San Carlos City. 89.7 K5 News FM Sagay City. 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo Bisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.

sa tanan niya nagapangati sa K5 News FM. Kag sa tanan man nagatanaw sa Facebook Live sa K5 News FM kag sa Negros Occidental Police Provincial Office. Sa ngalan sa amon nga Provincial Director Police Colonel Dennis C. Winceslao. Kag sa amon nga Deputy Provincial Director for Administration Police Lieutenant Colonel Zoe Malong. Kag sa amon nga Deputy Provincial Director for Operation Police Lieutenant Colonel Roy Rodrigo Gutierrez. Kag sa amon nga Chief sa Police Community Affairs and Development Unit, Police Major Wilfredo Binuman Jr. Kag siyempre no sa amon nga Snappy nga Chief sa PIO, Police Captain Judicius Catalogo. Mayong hapon mga ka-K5 no, isa naman ka edisyon sang ato na programa Nokpo sa Radyo. Subong adlaw no, Mayo 31, 2026. Isa naman ka maulan noon nga hapon no. Sa aton mga dira nga mga kauturan, maghalong gid ka mo, gulpi naman nag baylo ang aton nga klema no. Uso naman ni ang trangkaso. Kaga syempre no, buwas nga adlaw, masulod naman ang bulan nga Hunyo sa aton dira nga mga Iloy. Nakapipara na blaka mo sang inyo nga mga estudyante no, makabukas naman ang klase naton. Sa mga mothers kag sa mga tita dira no, hindi man manigano sa aton mga tita nga handa gid yung magbakasan sa school supply sa aton nga mga estudyante, elementary, high school kag college nung aton mga tiya, ya hindi kinaiya mapalta sa pagbakasan sa school supplies sang aton yung mga estudyante. Kag siyempre no, sa mga ginikanan no, kabalo kita no nga hindi tanan makasarang magbakal sang malahalo nga gamit sa aton nga estudyante no. Hindi man na silingbot, hindi man abot silingon nga kung magpa-eskwela kita sa aton mga kabataan, dapat malahalon gid ang gamit nila. Ang importante lang ang aton kabataan may gamiton sa pagbukas sang klase kag siyempre matutom sa pag-eskwela nila. Kag siyempre no, magabukas ang klase, dapat siyempre ang aton nga mga kabataan no, may ara kita safety tips nga igahatag sa aton nga mga estudyante sa pagbukas ang aton nga klase no. Kag siyempre nga aton mga kapulisan niya, wala man niya nagakakapoy no. Kung ang aton yung mga estudyante, kag ang aton mga ginikana, nagapiparar para sa school supplies, para sa pagbukas ng klase, ang ato naman kapulisan nagapipara naman no sa ilang presensya sa aton nga nagkalain-lain nga eskulahan kag siyempre sa nagkalain-lain man nga syudad kag municipality sa bilog nga Negros Occidental. Ako, lahat tayo ay magkakasama kasangga ang pinunong pambansang. Siyempre, no, ini nga mga safety tips, hindi lang niya kay para sa aton nga estudyante, kundi para sa tanan niya nga negrosano no, nga para sa pagbukas ng klase. Ang mga motorista, ang mga estudyante, maestra, maestro, kag siyempre, no, sa tanan niya mga ginikana, no, nga naghahanda para sa pagbukas ng aton nga klase sa Hunyo 8. Siyempre no, sa aton nga mga kauturan no, number one, ginang safety tips, dapat no aga magbugtaw kay para nga malikawan naton ang pagdali sa dalan, especially ni nga mga kauturan naton nga nagamotor, nagasalakyan no, hindi kita magdali para iwas sa disgrasya.
Kag sa ato naman nga mga estudyante, elementary, high school, kag college, no? Siyempre, kung magtabo ka mo sa dalan, maghalong gid ka mo. Kung makakita ka mo sa pedestrian lane, dira gid ka mo agi, kag pangayo gid ka mo assistance sa aton nga mga traffic enforcers. Kag siyempre, harap man ang aton kapulisan, dira, magabantay para sa inyo, kag mag-assess sa inyo sa pagtabok sa dalan. Kag siyempre, ang aton mga estudyante, especially ni mga elementary naton, kisa hindi na sila kabalo magtabok sa dalan, no? Kung pwede pa lang no, sa aton mga ginikanan, opdi ninyo ang inyo kabataan pagkadto sa eskwelahan, especially ini nga kabataan nato nga elementary pa lang, no? Kag syempre wala labot dira no sa delikado nga dalan, sa delikado nga pagtabok sa dalan. Ang aton mga kabataan kag mga estudyante ni bala nga naga eskwela kag nagapuli sa layo nga lugar, no? Nagaagi sa katubuhan, nagaagi sa gatabok sa suba, sa sapa. Kaga nagapanglakaton pila ka oras bag-o makaabot sa inyong eskwelahan, dapat maghalong gid ka mo, magpaupod ka mo sa inyong mga ginikanan, no? Or sa mga relative ninyo nga masaligan ninyo hindi ka mo maglakat sa dalan, nya kamo lang nagaisahanon. Dapat upod ka mo nga grupo ka mo kung wala man ang inyong ginikanan. Ang mga kabataan mano nga upod ninyo nga tagadira man sa inyong lugar, kay para maiwasan naton ang mga krimen nga nagkatabo, especially ni sa opening sang klase. Amo gini ang mga chimpo man nga ang aton nga rape cases nagataas man.

nga kung layo ang eskwelahan sang inyo kabataan, idulong nyo man. Tagaay nyo chimpo ang inyo kabataan para masecure man no, ang pagkadto kag pagpuli sang inyo kabataan, pakadto pakari eskwelahan kag inyo panimalay. Kag sa aton naman nga isa pagid ka safety tips no sa aton mga estudyante nga college naman niya college kag high school, kung nagalakat kamo sa dalan, hindi kamo magamit sang cellphone. Ang malikawan naton kung hindi kamo magamit sang cellphone. Number one, malayo kamo sa snatching no. Kabalo naman kita mga estudyante, subong no, waay na sa estudyante nga wala sang cellphone. High school kag college, iban ganing elementary gani may ano na eh, may cellphone na no. Likawan nato no nga magagamit sang cellphone samtang kita naga lakat sa dalan, iwas sa snatching. Ikaduwa, iwas sa disgrasya. Kay basi bala nagasigil lang kamo cellphone dira o nag-chat kamo or gaano kamo sa cellphone ninyo, why kamo kabalo nga matabok na kamo sa dalan. No? Ang iba nga tao nagahalong, pero kung ikaw ay nagahalong, ang disgrasya hindi naton manigar no? Why taman gina pangayo, pero mas maayo gid nga maghalong kita, safe kita permi magkadto kag magpuli sa eskwelahan. No mga estudyante, pamatigi kamo kay para gid ini sa inyo. Ang cellphone kung magalakat taguan ninyo, pag-abot ninyo sa eskulahan mo, pag-open ninyo, pero syempre kung gasugod ng klase, ginabawala na nga mag-gamit sang cellphone. Ari pagid, sa mga estudyante nga nagasakay permi, hindi kamo magsakay sa salakyan o sa tricycle o sa kaisinuman nga hindi ninyo kilala. Kung pwede pa lang no nga ang sakyan ninyo permi nga tricycle or salakyan or sikad man datay sikad or ano dang ginasakyan ninyo, pakadto pakari halin sa eskulahan, halin sa balay pakadto sa eskulahan, dapat kilalahon nyo gid kung sino ang inyo ginasakyan. Kung may mga cellphone kamo, once nga nakasakay kamo, picturean ninyo ang plate number, picturean ninyo ang driver, send sa inyo ginikanan para mas safe. Especially ni ang aton mga college student na no. Kaya syempre ang aton mga college nga estudyante, nagasakay ni sila sa taxi, especially kung may gabi silang nga klase, kinanglano naton ang aton nga seguridad. Hindi gig kamo permi magtutok lang sa cellphone nyo. Masakay kamo daw, wala lang kamo, sakay lang kamo sa salakyan, nga waay nyo anong tanaw plate number, kagway kamo kabalo kung diin kamo dalon. Kabalo naman kamo subong sa chimpo, no? Kilala mo gani, hindi mo na masaligan, ayhan pagid ang hindi mo kilala. Mas maayo gid sa mga estudyante no unahon tagid permi pinsar ang security naton before sang kung ano-ano pa no. Magsakay kita sa lakyan, picturean ang plate number, ang driver, isend sa ginikanan nga nakasakay na kamo especially na ni kung gabi. Kaya why kita kabalo no, ang iba nagapakuno-kuno lang nga driver, gapakuno-kuno lang nga masugat sa inyo, why kamo kabalo, may iba nagali nga plano sa inyo no. Kalabanan sina nga mga kaso naton is ang akag ang ginalikawan ginaton ang mga rape victim no, ang aton mga estudyante no. Hindi lang niya kay para sa mga babae, kundi para man sa mga kalalakihan man mga estudyante naton. Kay syempre ang aton nga rape nga kaso, hindi lang niya estudyante nga babae ang nambiktima sini no. Mayara man kita nga lalaki. Kag hindi lang niya sa para sa mga estudyante no. Kay kabalo naman kita, halos tanan man sa aton no, sa mga tagpalamati naton. Nagatan-aw man kita sa news. Hindi lang niya bata, hindi lang niya babayi, no? Konti may ara man kisa nga nangin biktima is ang may edad na, tigulang na, no? Amo na nga dapat nato na pinsaron gid permi kung ano bala no ang aton yung mga dapat buluhaton, paglakat naton, safety ginaton permi ang aton nga paminsaron.

0: sa mga estudyante naton. Dapat nga bantayan naton ang aton mga gamit, personal nga gamit, bag, wallet, ano pagid. Ang mga gamit naton bala nga hapos i-bugnoton, hapos kuwaon. Kay para nga maiwasan man nga maging biktima kita sa theft, no? Kabalo naman kita subunga chimpo, no? Nga ang tawo ya gabantay lang man sa oportunidad para makakuha man sang gamit or kwarta sang parios nila, no? Sa aton mga estudyante, bala nga nagasakay sa jeep, no? Sa mga public vehicles, jeep, bus, no? Halin sa balay pakadto sa eskulahan ang inyong mga wallet, i-secure nyo gid, no? Hindi nyo pagbutang sa inyong bulsa, especially ang salakyan gutok na. Why kamo kabalo nga ang inyong bulsa ginamaniho naman sang iban nga pasayro. Pag-abot sa eskulahan, mabayad. Pag-abot sa inyong eskulahan, mabayad ka, why ka na sa inyong bayad. Kaya ang imo nga wallet na dula na. Isa pa gid ang inyong cellphone. Nugay ka mo, pakita-kita sang inyo cellphone, especially ng mga malahalon nga cellphone, no? Ano na siya, inviting trouble na siya, ga-invite na siya sa mga malain nga nga plano sang tao, no? Makita nila, ay, iPhone nga cellphone, kwaon ko na karon. Kung nagasakay ka mo sa mga public vehicles, sa mga jeepney, mga bus, ang inyo wallet, inyo cellphone, taguan ninyo, isulod ninyo sa sulod sang inyo bag. Hindi sa sagwa nga bulsa sang inyo bag, kundi sa sulod gid mismo. Para mabudlayan, magkuha ang mga tao nga hindi maayo ang buluhaton. Kung pwede pala nga isulod ninyo, isulod. Hindi pagamita samtang nagabiyahe ka mo. Before ka mo magsakay sa lakyan, text na ka mo, tawag na ka mo sa inyo ginikanan, nga masakay ka na sa jeep nga mo ni, isend kung ano ang ginsakyan mo, then tagua ang cellphone, tagua ang wallet. Kung pwede pala makakuha ng daanin ng PT before magsakay, himuan nyo para sa sekuridad ninyo. Kay kabudlay, no, isa ka estudyante, pag abot sa inyong eskulahan dito, wala ka na yung PT. Wala ka na balon. Wala ka yung nagbayad sa imong eskulahan. Kay tungod nga nadula na ang imong kwarta, no? Pinaka-importante gina naton nga kinahanglanon sa aton nga pag-eskwela, ang kwarta. Kay hindi kita kasakay sa jeep, sa salakyan, kung wala kita kwarta, wala kita balon, kita man zapon ang mabudlayan. Mas maayo nga before magsakay, i-secure tanan nga gamit. Amo na ang pinagid ka-importante sa tanan. Isa pa, i-save ninyo kagibala ang mga emergency hotlines sang inyo lugar. Example, no, kung taga Morsha ka, kuwaa ang emergency hotline, no? Pwede ang aton nga 911, nga amo nang pinaka ano gid subong ang 911 aton, ang emergency hotline 911. Nga kung sa diin pwede kamo nya katawag anytime biskan wala kamo load, no? Kay once ka nagtawag kamo dira, ang inyong nga tawag, ang inyong nga complaint is ipasa na siya sa stations kung sa diin kamo under nga municipality. Amo nakahapos subong, no, mangayo sang PNP response or response sa isa ka emergency, no, ang aton mga kauturan nga hindi na mabudlayan, no, nga mag-contact kay para nga mabuligan sila kag mag-abot gilayon ang aton yung mga kapulisan kag siyempre bulig, no, kung makadayal kamo sa 911. Kag siyempre hibalaan nyo man na i-save nyo sa inyo mga cellphone, no, ang contact numbers ng stations, sang BFP, na kag sang health ninyo or MDRRMO, no? I-save na, hindi nyo gipagkalimti, i-save na sa inyo mga cellphones. Okay? Sa mga estudyante na to, no? Hindi man kamu mahadlok. Hindi man kamu mahadlok, mag-report, no? Kung may mga ginaabuso kamu sa eskulahan, sa load classroom, ginabully kamu, hindi mahadlok, mag-report sa maestra ninyo para nga masolusyonan dayon ang isa ka problema. Okay, mag-break tanay kadali, no? Balik kita sa pila lang gid ka minuto.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

po pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: best sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gudgada ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
8: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pag-usalamat ko sa Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Nakagi ako malstro. Kagapangunsang Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
9: Extend supplement for men.
11: Isang kapsula ka lang.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Masarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu, kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Mal, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang-kita.
6: Ganado kaya malusog.
7: Kitang-kita.
6: Timbang ay mabigat.
8: Mula batok hanggang tigke.
7: Kitang-kita.
9: Bimig Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
10: Wala amoy.
7: Kitang-kita.
6: Ang pangarap ng pamilya.
9: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
11: 5 News FM.
12: Yes, nagabalik kita luwat mga ka-K5. Kaga padayon no ni classmate Jay no ang iyang mga safety tips no para sa palabuton nga bukas eskwela kay lapit na lang no buwas no Hunyo na no tunga-tunga na kita sa tuig 2026 sa grabe kada siglang sang binulan no ato no ninigad lang to nga nagsugod ang Enero no kung sining celebrate kita sang bagong tuig naton subong naman no nangara na kita sa tunga-tunga no sang uko nara na kita sa manug tapos na ang second quarter no sang tuig 2026 no classmate Jay no ato na pagadayon no ng imo nga topic regarding no sa mga safety tips no para sa aton nga mga ginikanan nga mga ka K5 nga gapamati sa subong nga hapon.
13: Yes no, lastly no, last naman na ni sa classmate no ang aton nga isa pa ka safety tips no para ni man ni sa mga motorista no kay syempre ang aton yung mga estudyante magabalik na sa eskulahan dapat ang aton mga motorista nga nagabiyahe sa dalan especially sa tubang sa eskulahan maghinay-hinay gikan mo sa inyo nga dalagan kay syempre no tagaan nato na ligwa ang aton mga estudyante nga makatabok anay sa dalan before kamo nga mag-agi man no kay syempre ang aton mga eskulahan mga school zone sina pedestrian, may pedestrian lane na da.
12: Yes,
13: no? Hinahinay, gid sila. Para man nga, iwas man disgrasya, no, kagaluhon sa aton mga estudyante nila, nga mabungguan sa motor, nga damo, diba, nagdamo man ang datos naton sa aksidente sa tubang sa eskwelahan, no, sa tiyon, sa abriklase.
12: Yes. Kaga syempre no sa mga ginikanan dira no speaking of sa mga motorcycles, sa mga gasugat dulong sa ilang mga kabataan ni securon ta gid no ang mga ini nga mga tawo masaligan gid nato especially sa may mga ginikanan nga may mga bata nga babayi no dira no securon ta gid no nga madulong gid sa insakto monitoron nato nang pag-abot kag paghalin sa aton nga kabataan mga kabataan kito ta may GC naman kita no pwede naman na kita maka message sa teacher nga teacher na dabla akong bata o kun monitoron nato ng everyday nga ginaobra sa aton nga mga kabataan though kita ang mga parents ako kita pero ti ang ginadlaw ang mga sinima na nga hindi ta makumusta ang aton nga mga kabataan isa dako na ina nga impact sa aton nga mga kabataan mga ka-K5. Kaga syempre no sa mga gadulong bala no nang ina no nga dako ang salig sa mga ginikanan sa inyo hindi nyo pag-abusuhon no ang mga kabataan especially nga mga kababainhan nga ginadulong ninyo sa eskwelahan irikta nyo gyud sa eskwelahan kung idulong nyo sa eskwelahan irikta nyo sa ilang mga panimalay kabigon nyo nga ini sila inyo nga mga kabataan naman kahit syempre ang iban sa aton no gapangabudlay gapangabuhi imana para sa inyo man nga mga kabataan hindi nyo pagintrahan sa tinunto ilabi na gid sa mga bata nga mga babayi nato no mga kababainhan nato dira nga mga iloy no imonitoro no ilabi na gid sa mga amay no o kun nga misan ara ikaw isa ka OFW nga nanay imonitoron magid ang gagasugat dulong sa imo nga mga kabataan no kaga syempre sa mga kabataan dira hindi gid ka mo makahadlok no nga miara kita mga dos and don'ts no nga hindi pwede pagtandugon no sang aton nga mga hindi nang pwede nga mga tao no kagina naman nga topiko no aton na discussion na naman sa madason naman nga Domingo ano bala ang mga hindi pwede no mga hikapon o kun na i-touch no sa mga tao nga hindi naton only mother and father o si mama kag si papa lang gid no aton sugidan kag ako medyo bugat na pwede nato na isugid kay teacher no sa mga tao dira nga ano kapila ko gid sa sulito no halungan nyo gid no ang mga kabataan nga ginasugat dulong nyo kay ginasa ligin na sa inyo sang mga ginikanan. Yes, classmate Jano, yes. Miara, subo nga ginaduso ang aton nga bagong regional director sa Police Regional Office, Negros Island Region, ang SAFE. S-A-F-E-N-I-R. So, SAFE N-I-R for S...
13: Sin,
12: no? Oh, yes, sina, dapat kita.
13: Naton mga kapulisan, naman na gani classmate, nung ginambal ko nung sa opening sang klase, no? Hindi gid magkablaka ang aton maginikanan kag mga estudyante, kag syempre ang mga maestra kay ang aton kapulisan ara dira sa eskwelahan, no? Ang aton nga police presence, police visibility ara gid na.
12: Yes, no? Open ang kag sa mga far flung areas naman no nga mga eskwelahan no, may ara naman kita nga mga Philippine Army or iban nga mga kauturan naton nga mga sa Philippine Army, ang mga ang aton nga mga tanod no ang aton, no mga force multipliers nga ko sa diin no ga support sila no siniya palabuton nga bukas eskwela. So S is for sin no ang aton mga kapulisan mangkita on ina siya no sin basi ngon ma hindi nga sin bra sa messenger no
13: dapat so, makita nila yes, ang dapat sa community no?
12: Yes dapat makita sila and A is for
13: appreciated. No? Yes. Dapat ma-appreciate sa nga aton mga
12: pumuluyo.
13: Ang servisyo sa nga aton kapulisan niya ginahinig yes. Para sa ila.
12: Yes. No? Kabalo-bala ka mga isa lang kasala sa isa kapulis, no? Hindi tawo man kami, you know? Na hindi kami perfecto, may mga kasalagi kami. Pero isa kasala sa isa kapulis. Sala na sa 200,000 nga mga kapulisan dayon tanan sa
13: bugos
12: nga Pilipinas. Yes. No, bugos ang Philippine National Police, isa lang kasala sa isa ka police, sala na dayon, no, grabe ang judgment sa social media, pero te as long as ang family na to, no, wala gapati sa mga bagay nga hindi nang hindi man kita nag-obra, we're happy nga to serve and protect kami gyapon. Yes. And yes, F is for
13: siyempre felt, no? Oh, felt in action, no? Yes. Ang aton kapulisan, hindi dapat nga makita lang sila, no? Sa aton community. Pero siyempre, dapat mabatsagan din sa aton nga pumuluyo ang aton kapulisan. Ano bala ini ang mabatsagan? Siyempre, dapat mapalabot sa ila, no? Ang aton nga servisyo bilang kapulisan, no? Amo na nga again na create nga programa sa aton nga bagong regional director para nga ano madako pagid mas malapad pagid ang pagpanerbisyo sang aton kapulisan sa bugos nga Negros ang bilog gid nga Negros Island Region.
12: Yes, no. Kaga syempre classmate J, no. Kung ma-felt kita dapat ano pagid kita sa letter E, bo sa letra sa yes, gidugo
13: bingol. Ano.
12: Okay.
13: Extraordinary police service, no.
12: Yes. So but silingon nga hindi lang nga kitaon lang kami, hindi lang mabatsyagan nyo kami, kundi makita nyo, mabatsyagan nyo, kag ma-appreciate nyo ang serbisyo sa isa ka-extraordinary Police Regional Office Negros Island Region yes, personnel.
13: So, kaya, syempre, kasimit, no, makita ta naman subong mo sa mga news, no? Ang aton kapulisan, nagapabata sa
12: yes.
13: Manugbata, no? Sa kisa accidental, hindi man sila nga accidental, no? Kundi, within their presence, bala mabata na ang isa kananay, sila mismo gapabata sa
12: yes.
13: Mga iloy.
12: Kaga ito pagkikis Smith Jane ang 2 months old, nga gin-save, no? Nga na-chook, no?
13: Oh,
12: gin-save sa isa ka PNP person. Officer. Wala, gin siya ng duwa-duwa, no? Gin-pangitan niya, gin-pagi, no? Nga para mag-ara sa calm area, no? O kung nasa calm position na ang bata. Antes siya nga gin-bully, gin-push siya gin nga makagwa to sa baba ang object nga ato. So,
13: isa mo na siya kasmate no ka ano si kasmate no kadako nga bulig sa aton ang mga training naton ka mga yes, seminars no
12: yes no so amo na dapat sa aton mga kapulisan ibutang gid sa aton pinsar no ang aton nga mga ginapang training especially ini ang scout naton o kon bisok na subong di ba so madamo pagid nga mga insidente no nga naging ehemplo aton kapulisan pero wala na na post ina sa social media it's because hindi kita do ginagaan dayon malisya no pero at least makita sang pumuluyo naton nga kag miara gidya nga mga pumuluyo naton nga gasuporta kaga palangga sa aton mga kapulisan miara kita video di ba no Sir Ita no pwede bala naton ma-play ang video nga kusidina para maintindihan pagid sang aton nga mga KK5 ini ang safe NIR.
0: sa oras ng aksidente. Sunog, krimen, medical emergencies, o anumang trahedya, sino ang tatawagan mo?
3: Ang SAFE-NIR 911 ay ang 24/7 emergency hotline ng Philippine National Police para sa agarang tulong at responde.
11: SAFE-NIR, seen by the people, appreciated through genuine service, felt in every action and response. Extraordinary police service beyond expectations.
13: Yes, samuto siya ang pag-uuma programa sa aton nga regional director, no? Kaga ka namin siya kasmate, no? Kay halos subong nga chimpo, no? Ang aton tanan nga provincial office, abilog sa abilog ay NIR. Kag siyempre, ang under nga mga police stations, municipal kag city police stations, gina-play na ninila, no? Sa mga lidwal ang ining safe in NIR naton nga para mapalabot sa aton nga mga kautura, no? Ano siya bala ang safe in NIR dial 911?
12: Yes.
13: Kag
12: giniyan, no, classmate Jay, no? Ini ang para man sa ma-post man, no, sa aton nga mga K5. Contact ko naton mga kapulisan, pero lain pagid, no, kung may 911 number ka mo sa aton mga kapulisan, lain pagid nga kung may number pagid ka mo mismo sa inyo nga police station. Yes. And of course, no, siningaga inula naman, no, ng mas mayo pagid nga kun miara pagid sila contact number sa nila MRR DMO, no, kasi diin maga mahatag naman sa aton sang rescue, diba? So ina ang mga tatlo ka mga numbers, tandaan tagi ng 911, no, then 911, no, magasabat kita ang mga operators naton from Negros Island region nga kun diin, no, ang pero ano lang niho. May 911 na kita, tapos nintawagan, hindi ka, mga prank calls, ni bala? So, hindi kami ni mag-entertain mga prank calls, no? Siyempre, ginampangan nila. Hindi ka mo mag-try. Hindi ka mo mag-try. Kaya mapapahamak gid ka mo, no? Yes. So, para lang niya sa mga emergency cases, no? Kaya ba si Miara, bala ga panawag, tapos ga prank call ka mo, hindi gid ini pwede kag sa mga vloggers naton dira nga tisingan ini nga prank call ining 911, hindi ini pwede, no? Kaya te syempre, no, ini lang emergency cases lang niya naton. Kagaya na classmate Jay, no, Miara, kita gina-posting sa buong tarpaulin sa gwa naton sa Negros Occidental Police Provincial Office, mga narisari nga police station. Nga kung sa diin, no, ini ang pag makita naton, no, sa gwa sa aton mga police station. Ano nga nakita naton dira sa classmate Jay sa aton nga mga ang safe NIR dial 911, no? So,
13: yes,
12: mga i-entertain na, I mean, Miara, kami nga mga pagabaton nga tawag nga life-threatening emergencies, no? Ini mga ginalaga sa dalan, o kung na Miara ka mo nabatsyagan nga gasunod-sunod sa inyo, o kung na ini naman nga nakita nyo naman nga Miara naman sa kamo, may nakita, no, nga siya ginasundan, ginalagas, o kung na ginamolestya, no, nga kung sa diin, no, ikaw lang nakakita, or Miara ka man nga nabatsyagan sa imo palibot, i-dial mo naman ang 911, no? Crime in progress. Yes, no, ining mga shooting incident, may nakita ang mga shooting incident, o kung na may aksidente sa dalan, no, may ara nga mga violence, no, amotong hamba ko kagina, no, may ginamolestya, serious accidents, no, aksidente sa dalan, kaga syempre may nabungguan, o kung ano pa man, fire, sunog, pwede man diri medical emergencies, no, to rescue ang aton nga mga ambulance, and when someone life or safety is at risk, no, pwede gid ka mo sa 911. So amo na sa mga prank callers naton, hindi kami mag-entertain prank calls, life threatening emergencies ang gina-accept namon nga tawag. So yes, kung na pwede magtawag mga prank calls, patyo na din namon ang tawag, kay okay. Mas ginaigaan namon priority ang mga emergency. Yes, classmate Jane.
13: Yes, ang number two is suspicious activities. So, number one sina is anything that seems unusual or out of place, no, ng mga kautura naton nga nakakita na blang daw unusual na yung ginihimo sa isa ka tawo, pwede ka mo katawag sa 911. Then, trust your instincts. Pamatsyagan mo daw sa lain na ginangyan himuon, pwede ka mo katawag sa 911. Kaya para nga ma-assist ka mo dayon sa aton mga kapulisan.
12: Yes, no, you can use your cellphone by dialing 911. And of course, no, you can use your cellphone, i-videohan ninyo.
13: Yes,
12: no, kung ara mo lang ka mismo sa amutong insidente, may ara lang kita nga evidence no, nga amugi na ang nag-start, di ba?
13: Kaya hindi magkabalaka kasi may tangaton mga kauturan, kaya ang 911 wala nagkakinyang landload.
12: Yes.
13: Hindi sila katawag.
12: Oo, katawag bisan wala ka mo load. No, and of course, road accidents na mga major traffic accident with injury or damage and block roads or hazardous conditions, no? Pwede naton diri mapabalo no sa aton nga mga ano nga ini nga dalan gali or ini nga bridge naguba, so hindi ini maagyan, ipabalo naton sa 911 naton. O kono may rescue hon dira sa bridge ina nga na aksidente, pwede naton matawag sa 911 naton. So, and last,
13: no? Lastly, no, need a police assistance, no? Number one, kinang situation that requires urgent police response, and then you need an officer right away. Inabalang mga cases, inabalang nga kinanglan dayon sa police officers na ito. Hindi ka mo magkapalaka, kaya nga, once nga nagtawag ka mo sa 911, national na sang 911. Pero once nga nagtawag ka mo dira, ipaibalo na kung diin ka mo nga lugar, then ipasa ka mo sina, sa police station kung sa diin nagkamu nagtawag. Amo na siya kahapusubong sang aton nga 911.
12: Yes, no, kaga syempre ang iningaw 911, no, ang ginaduso gid sang aton nga regional director aguda. Yes. Madamo pag ining sang mabatsyagan, no. Yes. Ang aton nga serbisyo ang mga from Sikihor to Bacolod City, Norpo, Nokpo, and of course, no, sa mga mga nearby naton nga mga kung for example kung nato ka sa Iloilo mo maday ka 911 for example ara sa Iloilo pero ang inyong incident no may natabo sa inyo balay nga diri lang bala sa Negros Dampe. Yes. No, pwede ka man gyapon katawag sa 911 nga kung sidiin no magahatag ikaw sa nga detalye kung ano nagakalatabo.
13: Amo na no kinapahapos na lang gid para sa aton mga kauturan. Kasi syempre no mga emergency kasmet yan need gid isang urgent ano dayon niya response, no. Hindi na sa aton kapulisan, siyempre sa aton man nga MDRMO, no, in case of emergency.
12: Yes, kaga aton na tagaan man nga pagtamod, no, gina-congratulate taman gali, no, ang akon boss before, no, sang aton na DRDA, isang una sang Sampor NIR, si Police Brigadier General Dennis Isguera, no, isa na sabong sang regional director man. Wow. Sang Police General Office 9. Wow, congratulations, congratulations sir. Good, sir. No, well deserved, good, sir. Ang the long wait is over mo. Yeah.
13: Oh, no, no, ginabanila lang wala na ginadalian. Ang time para si imo is mag-aabot kid sa insakto.
12: Bata pa man si Sir Ryan. Oo.
13: Bata sa to sa pinaka naming officers nga nagagidre sa.
12: Yes, si Sir Isguera. Sir, congratulations gid sa imo sir no. Kaga sa tanan naton nga mga gapamati sa subong nga hapon no, lapit na lang nga magabukas diwat ang eskwela. Sa aton nga mga parents, sa aton nga mga guardians no, pamakana kamo mga notebooks no, kaga syempre ang iba niya classmate Jay no miara na donation alin sa church. Yes. Na sa mga politiko na to no,
13: damo classmate na gaano naga dun aga conduct activity sa school pag upas yung klase, mga nagkalain-lain associations, organizations, iban stakeholders mismo sa police stations naton para maghatag. Kasi syempre ang aton kisa ang mga ginikanan gawori man no, hindi sila kabakal sang ila mga kabataan. Syempre napatsagan man na sa aton mga kauturan nga may maayong at tagipusuon, makakadto kag magapaabot kina sila sang bulig para sa aton mga kabataan.
12: Yes, no, from isa na da no ang ga-support gid sa aton sa dra sa sa Negros Occidental Police Provincial Office no, ang USAI Foundation naton. Kaga syempre si Ma'am Sharon Hornadal ma'am no, kaga te wala gi kami da ma'am. Okay no, kaga sa tanan naton nga mga ka K5 nga pamati no, don't lose hope gidjaya sa inyo tanan, kay kabalo gid ko nga ang Ginoo gidjaya galantaw gidya sa aton no, kaga when the time no aton naman turn nga makabulig sa aton nga mga tig sa tag sa mga ka-K5 no, buligan gid naton. Mm-hmm. Hindi kita magdinalok kay nga once magdinalok kita no, may gatulok sa aton sa ay, yes. One point na siya, nagdinalok na siya. Ay, matamatan tanin ko ang blessing siya. Pero tika hindi yes. Tayong mahal nga Ginoo yan no. And of course no, I know God is good. Kaga siya lang gid ya ang kabalosan tanan-tanan nga plano sa aton. Kaga mo na gani, kunin mo naman turn no, kag ikaw naman ang pagamaayo maging mabinuligon yes, kita sa okay sa fine na.
13: Amo na gani classmate na may isa ko ka classmate pala sa high school. Nakita ko sa post niya pala. Ambalya ang tuod-tuod niya success hindi nga nalabot man tanan. Kunti kong sa tion nga maka-share ka na sang imo blessing sa imo pa. No kanami isang nabasahan ko kagina sa iyang posting.
12: Yes, yeah, so mo na gari-garo classmate wala taging pamanggarano ni Lord kay kabalugi siya lang nga pwede ta hapanan tanan. Mapara mabuligan ta lang gidangatan kadam ano. Kagagapas especially no sa kaayo gid diyan ni Doc Ramil Oy no nga ari gi kita permisa nokpo sa Radyo Dri sa K5 News FM, gitagaan kita chance nga mabatian kami sa kahanginan kag syempre Doc sa imo man mapisan nga technical staff. Kay like kag i-follow ang Facebook page ang K5 News FM Bacolod kag syempre mano ang Facebook page ng Negros Occidental PNP. Mga ka K5, kita ay kita luwat sa marason nga Domingo alauna tubtub alas 2 sang hapon na. Kag ininyo ka pulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office magaserbisyo sing san tampada. Kag matuod-tuod maing hapon kag madamo gid nga salamat mga ka K5. Happy Sunday!
14: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Ano pa ang may bulig sa D3 Bio? Duga nga mga benepisyo kun ikaw pala inom D3 Bio. Sino ganito nga senador masilisili nga? Gusto ko happy ka?
3: Si Enrile?
2: Oh,
3: no.
2: Gusto ko happy ka. Sino mang hindi gusto man? Ako ya, di ko namian niya mag-atubang sa mga tao nga buringot. Di man ko namian sa tao nga kung lang taon mo blaw, way ga kadlaw. Da puro na lang seryoso.
3: Seryoso?
4: Makalalaton, Dok.
2: Oo, ganda mo, malatakto na, malatan ka man.
3: Dugay-dugay ang panahon, no?
2: Biskan-biskan lain na buot mo, pero yuhom ka gyapon. At least siya wala gamo.
4: Pero kung gayuhom, imo katubang, gayuhom.
2: So, kung ano ang ginapakita mo na, so, kung that D3Bio ka, always ka happy. Paano? Paano nga ang D3Bio, makabulig ni mo nga mangin happy ka, focus ka, emotionally stable ka, kagkalmado ka? Tungod kay ang D3 Bio, may ara siya medium chain triglycerides. Pag damo medium chain triglycerides, gadamo ang gut bacteria. Kung damo ang gut bacteria sa imutinae, ginaprocess niya ang tryptophan para mapurma ni serotonin. And that serotonin magbulig sa imo nga mood naturally. So, kung palainom ka D3 Bio, in short, happy ka, emotional stable ka, hindi ka buringot. So, sa mga may partner na nga buringot, paim na adlaw-adlaw sa ano, sang D3Bio.
0: D3Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
6: Mga buti ka.
2: Dok Sam?
7: Oh, so ang tanda na to nga ginakaon Sir Kevin, no, manginwala ni siya sang pulos. Kaya nga man, hindi ma-absorb eh. Pero kung naka D3 Bio ka kadadlaw, no? Luwas nga i-absorb niya ang vitamin A, D, vitamin E kag vitamin K, no? Kag iban pa nga mga mineral sa aton nga lawas like magnesium and zinc, no? Makapabakod pa ini sang aton nga immune system. Oh, tingala ta Sir Kevin, basta naka D3 Bio ka kadadlaw, hila naton ka bitag duha kadlaw lang, why na?
4: Tungod nga imo recovery.
7: Oh, strong ang imo nga immune system, luwas nga strong ang imo nga immune system Sir Kevin, tungod sang nami nga absorption sang mga minerals, no? Halin sa aton nga ginakaon nga pagkaon, no? Ginatagaan pa kita sang another immune system nga amo inaya ang magtapna sa mga kagaw viruses kag bacteria nga magsulod sa aton nga lawas samtang nagapahuway ang aton nga immune system.
4: Kampiyon Doc Sam, so ina tanan no bonus nga benepisyo nga mahatag sa imo sang D3 Bio. Ang pinakaimportante gid nga benefits nga makuha naton sa D3 Bio ang halin sa medium chain triglyceride sang D3 Bio. Nga kung makasulod na ini sa aton lawas, himuon ini sang aton lawas into monoglycerides. Kaangay sang monolaurin. Ang nami pa sa monolaurin kay parte ini siya sang imo nga selula. Ang monolaurin is may ara ni sa structure, no? Structure nga kaangay sang putos sang imo nga selula. Kag ini nga monolaurin efficient gid, no, or epektibo gid sa patay sang mga kagaw viruses nga nagasulod sa aton lawas. Kaga ang imo yung immune system may minimal participation na lang. So ang imo nga immune system ma-focus na lang sa pag-repair sang infection, no, or ang damage nga natuga sang infection, ang imo immune system ma-repair na lang.
7: Correct.
4: So hindi na siya mag-intra sa gyera.
3: Alright. So nami langit diya sa D3 Bio is that ang iya sini nga number one component nga virgin coconut oil. Ang BCO nga makita nyo sa market, isa ka butilya, lain na yang unod sa nga mga D3 Bio.
2: Ibagid kung nakakombine ang BCO kag vitamin D3. Kung D3 lang, kulang. Kung BCO lang, kulang. Nami ya combine gid.
0: D3 Bio with BCO.
8: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. D3 Bio Health News.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Loja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.

Maayong hapon Bacolod noon, siyudad sang mga yuhom. Kagamuman sa 61 ka barangay sakop siya siyudad sang Bacolod. Please don't like, share, kag comment sa aton nga programa sa sining hapon. Live kita nga makita no sa aton nga FB page K5 News FM Bacolod, kag gakabatian kita sa radio stations Luzon, Visayas kag Mindanao. Maayong hapon kay Kem Arizon Flora. Monitor kami diri sa Sumag. Kag kay amuman kay Sir Leonardo Rilos, maayong hapon ma'am, ari lang ga monitor sa barangay Tangub. Madamo gid nga salamat. Kaga happy Sunday ka K5 no, last day of the month no, May. Kaga dasun nga bulan o kun buwas no, June na kita mga ka K5. Kag happy birthday no sa tanan nga maga celebrar sang ilang birthday sa bulan sang June. No mga ka K5, may God continue to bless us, no? Tagaan kita sang happiness kag full of answered prayers sa bulan sang June. Kag kung ang iba naga plano na para sa brigada eskwela, ang iba naman naton nga mga state universities, no, bag-o lang ka graduate sang aton nga mga class of 2026, no, sa bisan ba, sa bisan diin nga bahin sang state college o kun universities diri sa Negros. Kaga saliwat, no? Congratulations sa tanan naton nga class of 2026, no? Mga graduates naton nga class of 2026, no? Padayo na sa pagpangandoy. Ang buhay ko sa bayan ay kaga padayon lang kita, no, sa pagpaminsar sang aton nga mga ginapangarap, no? Kaga padayon kita kung pwede ka kuha dayon board exam, kuha dayon board exam kung pwede nga hindi na kita magpuhuway, no? Kung pwede nga mangita dayon trabaho, pangita dayon trabaho kay kadamo sang pwede nga matabo sa isa ka tuig nga pagpuhuway, no? Wala ta kamo gina pressure, no, sa aton nga mga bag-o graduates, pero paminsarin nyo lang ah. Kag continue lang kita sa pagpangamuyo, no, kag always guide always seek guidance gid kita sa Ginoo sa aton nga mga desisyon, no, para sa aton nga mga newly graduates. Kag maayong hapon kay Jennifer Panier. Good afternoon, ma'am. Ari lang ga monitor sa barangay Balikaukaw, Bulalakaw, si Balom Antique. Kag amuman kay Andrew Ganhi, maayong hapon, ma'am, monitor sa Kabankalan. Kamusta ka, Dro? May miga ka na, Dro? Kung ang kapwa. Kag amo man kay Regala Regala, good PM ma'am. Naan sa gawa, magulang ko ay susundin. Kag umaayong hapon na sa tanan naton nga tropa nga yara sa Peacemaker Battalion nga nagabase sa Liganes, Iloilo, sa tanan naton nga tropa nga yara sa Kabankalan direya sa Bacolod, kag sa diin pa nga lugar diri sa Negros Occidental kag sa Panay. Ikaw ay kaga weather update kita subong mga ka K5, no, mayara kita sa nga bagyong Doming, no, kung sa diin na padayon nga ginalauman nga posible nga hindi maglandfall diri sa Pilipinas, kaga ginalauman man nga magaguha sa Philippine Area of Responsibility buwas sa nga adlaw, no, Hunyo 1 to 2026. Para sa bayan. Apang mga ka K5, no, nagabatsyag kita gyapon na sang pag-inulan tungod sa ginapalig-on sini nga hanging habagat. Kaga stay updated kita mga ka K5, no, sa weather updates, kaga mag-monitor kita, no, kaga maghalong kita sa pagbiyahe kag magdalagit kita sa raincoat o kona payong kung diin man kita magkadto. Pilipino ako, usot isip ko. Kagamuman mga K5, no, sa aton nga Bulkang Canlaon updates, iyara gihapon sa Alert Level 2 ang aton nga Bulkang Canlaon.
kaga nanugyan no ang isa ka resident volcanologist diri sa Negros no sa Pibok. Nga dapat mabinantayon ang mga nigrense labi na ang mga yara sa permanent danger zone na sang bulkan Canlaon. So sa liwat, stay updated kita sa mga news no regarding sa aton bulkan Canlaon o kung regarding sa aton nga weather update para sa tagsa-tagsa naton nga panglawason. Maayong hapon kay Merlita Malvas. Good afternoon, ma'am. Watching live from Handumanan. Happy Sunday. Wala pa ko namiga si Andro Ganhi. So sa mga friends ko da no nga mga single, mayara ko di gali friend ko ni siya sang high school no si Andro Ganhi. Imiguhan niyo na ni siya kay kakapoy, wala ni siya gyapon uyab halin pa sang high school kami. Kaga subong mga K5 no antes kita magsugod sa aton nga mga topiko, magatamyaw ako danay sa mga dungganan nga tao sang aton nga Philippine Army. Sa commanders ang 303rd Brown Eagle Brigade, Brigadier General Ted B. Dumusmog, sir, maayong hapon. Kaga sa aton nga brigade CMO officer nga ginapangunahan ni Captain Arvin Clark C. Talco, sir, maayong hapon. Sa puso tiwa. Kaga muman sa aton nga 94th Infantry Battalion nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Siegfried D. Tayaban. Pilipinas na aking... Kagamuman sa aton nga 79th Infantry Battalion nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Eric B. Alfonso. Kaga sa aton nga 62nd Infantry Battalion nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Divar L. Crisostomo. Kag of course mga ka-K5 no, hindi taman pagkalipatan ang tatay sang aton nga 3rd Civil Military Operation Peacemaker Battalion nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Ricardo C. Villaruel III. Sir, maayong hapon. Kagamuman ang aton nga executive officer nga si Lieutenant Colonel Chester I. Salamangka. Kagamuman no ang karon nga commanding officer sang 2nd Civil Military Operation Catalyzer Company nga ginapangunahan ni Captain John Carl P. Mallorca. Kagamuman no kaya Technical Sergeant Michael Ayan Fuentes kay Sergeant Gibura kaya Sergeant Labrador nga sa ara nga yara sa 2nd Company. Kagamaayong hapon no sa tanan naton nga suki nga tigpalamati, tigtan-aw, tigcomments no mga sharers naton sa Facebook Live naton. Maayong hapon kag happy Sunday sa tanan. Maayong hapon kay Dad Boy Mendoza. Watching live and monitor here at Guardhouse Santa Clara Subdivision Phase 2 Barangay Banago. Kag amuman kay Mera Usiliva de Locanog. Maayong hapon ma'am, kapamati kami diri sa IMO sa Barangay Tugis Hinigaran. God bless. Para sa bayan, tungkulin ko'y gag. Kag oras naton mga ka K5 alas 2:10 na kita. At walang pag-iimbot kailan pa man. Kagakaroon mga ka K5 magakadto na kita sa aton nga topiko no? Kung sa diin no ang aton nga mga kung ano ang mga latest nga aktibidades ang aton nga mga kasundaluhan ilabi na ang aton nga 2nd Civil Military Operations o kung ang aton nga Civil Military Operations no kagang kung ano ang mga aktibidades no sang aton nga mga recent news. Kag amuman pag-estorihan ta subong mga ka K5 ang pagbisita no sang aton nga Secretary of the National Defense diri sa Negros Occidental. Ano ang mga rason kung nga nagkadto siya diri sa Negros Occidental kag nga hindi siya gusto sang peace talk sa mga Philippine sang mga katapo sang New People's Army. Shout out sa buddy ko Sergeant Raymond de la China Senior nga gwapuhon. From Dad Boy Mendoza. Kagamayong hapon gali no sa tanan nga nagapamati naton nga mga
mga tatay, no, nga mga tricycle drivers naton halong sa pagbiyahe sa aton nga mga parents nga yara sa merkado sang Bacolod nga nagabaligya, no, nga miskan nagainulan, nagabaligya gihapon. Kag sa aton nga mga kabataan nga nagapamati, no, nga nagapatawhay lang, ausos, maayong hapon. So karon mga ka-K5, no, May 23, no, nagakadto diri ako nagbisita ang aton nga Defense Secretary nga si Gilberto Teodoro Jr. nga nagkadto diri sa Negros Occidental kag ang ginuna niya nga ginkadtoan amo ang sa Provincial Capital diri sa Bacolod City. Kagayara ang mga presensya sa mga dungganon nga taho diri sa Negros, ilabi na ang aton nga pinalangga nga gobernador, no, nga si Honorable Eugenio Jose V. Lacson. Kaupod ang mga senior officers nga ginlakipan na, no,

siya, no, sa headquarters sa Army, no, sa 79th Infantry Battalion nga nagabase sa Sagay City kaga sa 15th Infantry Battalion nga yara sa Banwa sa Kawayana. Personal sini nga gindayaw ang mga tropa bangod sa ila wala untat nga commitment, sakripisyo kag importante nga papela sa pagsustenera sang kalinungan kag seguridad sa Negros Island region. Sa iya pagbisita, gindayaw ni Secretary Teodoro ang mga soldado sa kaisog at disiplina kag dedikasyon sa pagpatigayon sa nga nakatutok nga mga operasyon ng militar. Ikaw ang tahanan ng aking lahi. Mga kampanya nga gintuy-tuyana sa nga paniktik kag mga programa sa pagsuporta sa komunidad nga dako nga nagapaluya nga sa mga kabahin na sang communist terrorist groups. So amo ina mga K5, no, ang isa sa mga rason na kung aan nagkadto diri ang aton nga Secretary of the National Defense para makita ang sitwasyon, no, diri sang mga pumuluyo o kon mga katawhanan diri sa Negros Occidental, ilabi na gid ang tagaan sa nga pagdayaw o kon pagpasalamat ang aton nga mga soldado, no, nga na intra sa inkwentro, labi na gid ang aton nga 15th Infantry Battalion kag ang aton nga 79th Infantry Battalion. Nang parsa kagamuman, no, isa sa mga rason ko nga ang nagkadto diri si Secretary Teodoro, no, para usisaon ang sitwasyon kaga makita ang kalinong kaga siguridad sa nga bugos nga Negros Occidental. Kung sa diin, ha, personal siya nga nagbisita sa mga kampo sang military, no, sa 79th Infantry Battalion kag sa 15th Infantry Battalion, no, sa Tiling Kawayan para makita mismo ang kahimtangan, magdayaw sa mga soldado kag ipakita nga ginabugal ang ila pagpaningkamot kontra sa mga New People's Army. Kag-amuman mga ka-K5, no, nagkadto siya diri para ipaathag sa aton nga mga pumuluyo, ipaathag sa mga tawhano nato, no, Luzon, Visayas, o kun Mindanao man, no, ang inkwentro nga natabo sa Toboso. Sabton kagalimpyuhan ang issue sang mga namatay nga inkwentro sa Toboso. Ginpahayag niya nga wala singa sibilyan nga napatay. Tanan sila mismo armado nga rebelde suno sa ebidensya kag pag-usisa. Kag amuman, no, ginapamulag niya ang mga sayop nga mga balita nga nagalapta sa social media, no, nga hindi ato a legit nga encounter. So sa liwat, isa ato kalihitimo nga pag-inkwentro, no, sa tunga sa nga 79 Infantry Battalion kag sang katapo sang New People's Army, no, pagkatapos nga nag-report ang isa ka pumuluyo nato na sa Barangay Toboso, no, nga mayara sang mga katapo sang New People's Army sa amo na dang lugar kag sa amo na nga oras.

Kagamo man no, nagkadto diri si Secretary of the National Defense para magkita-kita no sa mga lokal nga opisyales diri sa Negros Occidental no, kung sa diin nagkita ay sila ni Asang Aton nga pinalangga nga gobernador no. Kaga sa iban pa nga mga dungganon nga taho diri sa Negros Occidental nga kung sa diin personal siya nga nagpasalamat no sa pagsuporta sa Armed Forces of the Philippines, sa pagsuporta sa nga Philippine Army. Sa pagbinuligay para sa kalinong kagsang siguridad sa mga pumuluyo diri sa Negros Occidental. Para sa bayan, susundin ko ang batas na. Kag amuman, isa sa mga rason nga nagkadto siya diri mga ka-K5 no, para ipadayon ang kampanya kontra sa armado nga pagpanghikot sang among mga katapo sang New People's Army.

Kaga para ipakita kung ano kaimportante, no, ang Negros sa aton nga gobyerno. Ay susundin. Ang pagkadto niya mismo nagapakita nga una niya nga prioridad ang kalinong, ang kaayuhan kag pag-uswag sang isla sang Negros para hindi magbalik, no, ang gubot o kona kinagamo nga tuga sang mga taho, no, nga naintuan sang sala nga ideolohiya. Kaga sa malipot nga rason mga kakifev, no, nagkadto diri ang aton nga Secretary of the National Defense para makita ang sitwasyon kag para masiguro, no, ang kalinong kaga kapayapaan sang bilog nga Negros Occidental kag para klaruhon ang mga false accusations, no, o kana false information kabahin sa inkwentro sa Toboso Negros Occidental.

Sa bahay naman ni Major General Michael G. Samson, naghatag siya sang iya nga dako nga pagpasalamat kay Secretary Teodoro nga personal nga nagbisita sa 3rd Infantry Division units sa Negros Island Region. Ginsiling niya no nga ang pagbisita sang aton nga Secretary of the National Defense nagserbi nga mabaskog nga inspirasyon kag motibasyon para sa mga tropa nga padayunon ang pagdeklarar sang ila kabuhi nga pagpatinguha sang tayuyon nga kalinong kag katawhayan sa pag-uswag sang Negros Occidental. Kag ang pagbisita diri no sang aton nga Secretary of the National Defense nagapakita no nga ang suporta sang gobyerno diri sa Negros Occidental buhi pa kag yara gihapon mga ka-K5. Ang iya komendasyon nagahatag inspirasyon sa Spearhead Troopers nga labi nga pabakuron ang ila pangako nga pagpadayunon ang kadalag-ana sang paghidait kagapag siguro nga ang insurhensya hindi nagidliwata magpamahog sa pag-uswag kag siguridad sang aton nga komunidad sa NIR. Kag amuman no nagatindog ang aton nga Secretary of the National Defense nga wala sa nga pag-istorya sa nga kalinungan sa mga katapo sang New People's Army. So mga ka-K5 no, nagatindog ang aton nga Secretary of the National Defense nga wala sang matabo nga peace talk sa mga katapo sang New People's Army kay man nagapati siya. Mga ka-K5 no, nga peace talk pa kung pwede man lang masurrender sila sang malinong, no? Kaga nagapati siya, mga ka-K5 no, nga wala sing matuod nga katutom kag pagtuman sa among nga mga katapo sa mga katawhanan kay ma-peace talk sila. Pero wala sila gihapon nagasunod sa kung ano ang ginistoryahan sa peace talk. Padayon sila gihapon nga nagapamatay sa mga sibilyan, no? Padayon sila gihapon nga nagapamatay sa mga inosente nga tao. Padayon sila gihapon nga nagapangikil kag nagapang-abusar. Amo na nagapati ang aton nga Secretary of the National Defense nga hindi na lang paghimuon ang among nga peace talk. Kag nagapanawagan siya, no? Sa aton nga mga katapo sang New People's Army nga kung pwede lang man nga hindi na mag-peace talk, mag-surrender na lang sang malinong para sa maayo nga palaabuton kag buwas damlaga sang aton nga mga kauturan nga naintuan na sang lain nga ideolohiya. Kagamuman, no, nagapati ang aton nga Secretary of the National Defense nga ginakilala na sila bilang terorista nga gindeklarar sang gobyerno, korte kaga National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict nga ang muna nga grupo sang terorista hindi lang mga manugbato sang revolusyon, hindi mahimo makigistorya o kun maghatag sang lehitimo nga dungog sa mga nagahimo sang kadalag-an. Ay susundin at ang utos kag ang ilang nga tulumuron baguhon ang gobyerno pinaagi sa armas, which is a wronged mga ka-K5. Kaga mas maayo no nga paagi magpasakop na lamang kaga sa mga programa sang gobyerno. Suno kay Secretary Gibo, hindi na kinahanglan ang peace talk. May mga programa naman ang gobyerno. Balay, duta, pangabuhi, kwarta kaga para sa mga magpasakop, magatalikod sa armas kaga magbalik sa husto nga dalan. Ang solusyon hindi makigistorya sa pangulo kundi magtabang sa mga miyembro nga magbalik loob sa gobyerno kag magbalik loob sa ilang pamilya. Kag isa man sa mga rason sang aton nga Secretary of the National Defense nga hindi niya gusto sang peace talk no sa mga katapos sa New People's Army kay para sa iya mga ka-K5, nagadaog naman ang kapayapaan diri sa Negros Occidental kung sa diin no nagagamay na sila. Kagadamo na ang nagapasakop sa persa sa nga kauturan naton nga Philippine Army kag sa Armed Forces of the Philippines kung sa diin na nagadamo na ang mga kauturan naton nga mga sibilyan no ang naga-report sa aton nga Philippine Army kung may makita sila nga mga katapo sang New People's Army sa ilang nga lugar, which is ang aton nga Philippine Army ginatagaan man sila sang seguridad no nga wala man sila ginapabayaan.
Kagama ayong hapon kay Remely Jaime Montalegre. Good afternoon. Tamyaw ko lang family Montalegre Rodolfo sa Bahi Tanawan, Cabangalan City. Kagagpadayon nga nagapanawagan ng aton nga mga dungganan nga tao sa Philippine Army, mga ka-K5, no? Kaga Secretary of the National Defense, nga sa mga kauturan naton nga yara sa kabukiran, nga magbalik loob na kita sa gobyerno, magbalik loob kita sa aton nga pamilya, kaga sa aton nga kauturan kay man mayara sa mga programa ang aton nga gobyerno para sa inyo. Mayara kita sa ginatawag nga amnesty program, kung sa diin nga legal ka mo nga ginatagaan sang kapatawaran, kaga legal ka mo nga pagabatunon sang aton nga gobyerno, legal ka mo nga tagaan sang laygay sang aton nga public attorney's office, kaga madamo pa nga iban nga mga programa para sa inyo. Ilabi na gidira ang ginatawag naton nga reintegration program, kung sa diin tagaan ka mo sang bag-o nga pangabuhian. Pilipino ako. Kung gusto nyo nga may bag-o ka mga manukan, bag-o nga babuyan, no? Ara ang aton nga reintegration program, kaga reintegration assistance nga ginahatag sa inyo, no? Pud ang aton nga mga lain-lain nga ahensya sang gobyerno. May ara makita nga pabalay, no? Kaga sa mga kauturan naton nga gusto magsungka sang malinong, no? Nga mayara pa sa edad o kung gusto mag-eskwela, yara ang aton nga alternative learning system para sa inyong bag-o nga edukasyon. Kaga madamo pa nga iban nga programa ginahatag ang aton nga gobyerno para sa inyo.

0: Oras natin mga ka-K5, alas 2:27 na kita sang hapon. No? Sa tanay natin nga mga suki, nga tigpalamati, kagatigtanaw, standby lang kita danay, kay mga commercial break kita danay. Madamagid nga, salamat.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3, Bio! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio! D3 Bio! Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigod malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi katama, kaya ang basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit. Sa
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Quinine Capsule. Nagapalang

0: lugar, pila na lang subong.
1: Ito po, when pass ang inig kong laboratory.
0: Sa una, pila?
1: So, 35 PSI. No, 35 PSI. Ilawin mo ang blocker na capsule, itipibog.
2: Butrinamax Capsule and Butrinamax Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
3: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
5: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang glawas para sa mas astig nga performance.
4: Ga! I-shoot na ga!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispilan.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu, kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Man, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang-kita.
6: Ganado kaya malusog.
7: Kitang-kita.
6: Timbang ay mabigat.
8: Mula batok hanggang tigye.
7: Kitang-kita.
9: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
10: Wala amoy.
7: Kitang-kita.
6: Ang pangarap ng pamilya.
9: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
11: 101.5 K5 News FM.

0: Oras natin mga ka-K5, alas 2:37 na kita sang hapon. Kaga magabalik kita. Kung sa diin ka-K5, no, ginaistoryahan natin kagina ang pagbisita, no, sang atin nga Secretary of Secretary of National Defense diri sa Negros Occidental. Ano ang mga rason kung nga nagkadto siya diri? O kung ano ang mga rason kung nga nagbisita siya diri sa Negros Occidental kag nga hindi siya gusto sa nga peace talk sa mga katapos ang New People's Army. Kag amo man no nga nagapadayon kita sa pagpanawagan sa mga kauturan naton nga naintuan na sang sala nga ideolohiya, mga kauturan naton nga yara sa kabukiran nga magpanaog na kag magbalik-loob na sa gobyerno kag sa ilang nga pamilya kay bukas palad ang aton nga Philippine Army, ang aton nga gobyerno, no, upod ang mga nagkalain-lain nga ahensya, no, sang aton nga gobyerno para nga magbaton sa ila kag patawaron sila sang maya tagipusoon. Maayong hapon, Jomar Valente, Jomar Ugates. Good afternoon, ma'am. Kaga maayong hapon sa tanan nga nagapamati gihapon, no, kaga nagasubaybay sa aton nga Magica 29, no, sa aton nga 29 million viewers. Maayong hapon sa inyo tanan. Kagasubong mga ka-K5, no, pag-aistriyahan naman naton ang aton nga ikaduha nga topiko. Kung nga sa diin ini nga balita halina sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, no? Recibo, Negros is the epicenter of NPA spy tagging killings of civilian. Kung nga sa diin mga ka-K5, no, recibo meaning ebidensya. May ebidensya, may proof o kon may mga documented facts kita. May mga pamatuod kag mga talaan nga ang isla sa nga Negros Occidental na gina sentro o kon na main location, no? Kung nga sa diin na isa ini kalugar kung sa diin na may mga ginapamatay ang mga civilian after being falsely labeled or accused as spy taggings or as spy informants, no? Or members o kon supporters asang mga katapo sang New People's Army. Pilipinas. Kaga bisan pagamiton ang mga matamis nga mga hambalanon, bisan pagamiton ang mga matahom nga mga tinaga, no, o kon mga palamando nga para sa katarungan o kon para sa pagbag-o, mga ka-K5, no, hindi na nato na maitago ang kamatuoran kay laban sa aton nga mga pumuluyo sa karon, aware na kaga laban sa aton nga mga kabataan kahibalo na, no, sa mga katapo sang New People's Army. Kaga sa padayon nga pagdamo asang kaso sa nga pagpatay diri sa isla sang Negros Occidental, mga ka-K5, no, isa ini ka eye opener sa aton nga mag-isa kita, no, paggamit sa padayon sa paggamit sang dialogo o kuna sa pag-report sa aton nga mga kasundaluhan kung may mga taho dira nga yara sa inyong barangay, no, nga hindi nyo kilala o kung na daw may ginaubra sila nga illegal sa inyong lugar para sa para ma-maintain naton ang kalinong kaga siguridad sang aton nga mga pumuluyo. Igagalang kung ang kapwa sa isip ko. Kaga padayon kita nga kalmado sa tunga asang mga makapaalarma nga mga ihitabo, no, o kon sang mga inkwentro nga mga ihitabo mga ka-K5 kay para ina sa aton nga kalinong para matapos na ang ilang mga ginapang-ubra nga hindi amo sa aton nga mga pumuluyo sa aton barangay kag of course, no, yara ang aton nga kasundaluhan ang aton nga kapolisan, no, para sa patas kag para sa masangkad nga mga imbestigasyon kag atani amo man na ang buhaton, no, sang aton nga iban nga mga government nga ara sa aton nga gobyerno. Kaga maayong hapon kaya Vergara Hieronimo. Apelyado pa lang senior gid ni guro mga K5. Shout out kaya Carmela Lagbanes, kay Erlinda Perez, kay Bona Gargarita, kaya Christine Bigota Tinero of Porok Taytay Barangay Mabini Valladolid. From Vergara Hieronimo. Kaga mga ka-K5, no, ginakondinar naton ang tanan nga mga sibilyan, no, mga mamumugon, mga inosente, mga tigulang, no, nga ginanalaan nila nga mga informants,
1: gina-istorya-istorya nila ng mga bulig ko no, sa Philippine Army, which is wala man sang ebidensya. Nagatindog kita, no, mga kakifay, upod sa mga biktima. Kag of course, yara kita para sa ilang pamilya para matagaan sang hustisya. Kag subong, no, nagapadayon na ang paghatag sang hustisya. Kag kami sa Philippine Army, no, nagapasalamat sa aton nga mga pumuluyo nga nagabulig sa pag-report kag nagabulig sa paghatag sang mga insakto nga mga impormasyon sa aton nga mga kasundaluhan para matapos na kag masugpuan na ang mga pagpangikil sang among nga mga katapo sang New People's Army.

Maayong hapon kay Philip Luzande. Mayong hapon, ma'am. Gapamati kami diri sa Sagay City, Barangay Malubon, Volcanisig. Salamat, ma'am. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong Kagamuan, mga ka-K5, no? Kasunod sa nga Abril 19, sinila mga tuig nga inkwentro sa Toboso hindi magnubo sa apat pa ka mga sibilyan ang maluibon nga ginpatay sa Negros sa mga salin sang among nga mga katapo ng mga persona. Lakip na diri si Lindio Alvino, 42 anyos nga sibilyan nga ginpatay sang Abril 22 sa Sipalay City. Amo mana si Jemar Mahusay, 53 anyos, isa ka mangunguma nga ginpatay sa nga May 5 sinila mga tuig. Amo man si Jerry Baitan, isa ka 53 anyos nga mangunguma man nga ginpatay sa Calatrava. Kagamuman si Joseph Agustin, kaga madamo pa ng mga persona, ng mga inosente, ng mga taho. So sa karon mga ka-K5, no, kung pabayaan tani sila kaga pasugtan naton nga magpistok, no, sa gobyerno, sa aton nga Secretary of the National Defense, daw pareho lang man nga ginapasugtan ta sila nga maging legal diri sa aton nga bugos nga Negros Occidental. Amo na nga ang rason sang aton nga Secretary of the National Defense nga hindi siya magpasugot asang pistok sa ila kay tungod nakadamo na sa mga inosente, mga mamumugon, mga tigulang, mga inosente nga mga taho nga ginpatay nila nga wala sila sang ebidensya nga ato nga mga taho, mga informant sa asang Philippine Army. Kagkaroon, no, padayon kita nga nagapanawagan sa ilang magbalik loob sa gobyerno. Kagamaayong hapon kay Veronica Delgado Recto. Still listening again, ma'am. Pa-shout out KSS Federation Officer Andulawan. Andulawan Chapter Ilog Area, ma'am Jocelyn Mandal. Sir Tutong Ma'am Villega from Veronica Delgado Recto, Sitio Cali, Ilog area. Aking bansa. Kag happy birthday kay Sir JP Hinoroso. Yes, happy birthday kay Sir Hinoroso diri sa K5 News FM. Happy birthday, sir, no? God bless kag madamo pang nga mga tagipusoon ang mapasadyan naton sa radyo. Halin kay Veronica Delgado Recto.

shout out kaya Bobby Uyog, LDRRM Ilog Area, and Jake Buenavides, Sangsityo Garot, Ilog Area. From Veronica Delgado Recto. Kag oras natin mga ka-K5, alas 2:49 na kita sang hapon, no? Kadasig sang oras. Pag-istoryahan ta naman sa buong mga ka-K5, no? Pagkatapos ang aton nga mga topiko, kaginaa mo ang recent activities sang aton nga civil military operations, no? Kung sa diin ang aton nga third company. Magulang ko. Sang third civil military operation peacemaker battalion, no, nga nagpatigayon, no, padayon nga nagapatigayon na sang aktibidades nga mga kapleds o kuna community awareness, peace, law enforcement and development support, no, sa bahin sang Iloilo. So nagapasalamat kita sa aton nga mga pumuluyo nga yara sa presensya sang aton nga kapleds, no, kaya isa lang ina siya kadaw symposium, no, pero dako ina ang bulig sa aton nga mga batan-on sa aton nga mga pumuluyo para matagaan sila sang mga awareness, no, ilabi na gid ang insurgency awareness para nga malikawan naton ang mga recruitment sang pihak nga grupo kay wala kita kabalo base isa na ang aton nga mga kabataan nga gina hipos-hipos lang nga ginatoy-toy o kung gina-recruit sa pihak nga grupo. So, importante gid nga mahibaluan naton ang mga community awareness o kung ang aton nga mga insurgency awareness para nga matagaan naton na sang knowledge o kung ideas ang aton nga mga kabataan para hindi sila ma-recruit sa pihak nga grupo.

0: So amo ana mga ka K5 no, community awareness kung sa diin ginatagaan nato na sang mga knowledge, ginatagaan naton sa mga ideas ang aton nga mga pumuluyo sa isa ka barangay. Pagkatapos naton sila matagaan sang mga community awareness no, kaupod ang aton nga mga nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno, kaupod ang aton nga mga respective speakers no. Of course ang aton nga mga pumuluyo free sila nga mag-unsub sang ilang nga mga kamot para masabat ang ilang mga pamangkutanon. Kaga may feeding program man ta dira no, para samtang nagapamati busog kita, kaga may gana kita nga mamati sa aton nga mga respective speakers. Kaga pagkatapos ang community awareness no, mayara na sang kahigayunan no, nga peace na dayon ang aton nga mabatsyagan. Kagamo man ang community awareness, peace, law enforcement, kung sa diin dira man naton ipasulod ang mga rules and regulations nga nahibaluan naton bilang isa ka residente no, kung paano maging maayo nga residente sa aton nga barangay. Kagamo man ang development support, kung sa diin padayon kita nga nagahatag sang suporta, padayon kita nga nag-communicate sa mga pumuluyo naton sa bisan na diin nga lugar diri sa Panay, kagalabi na gidiri sa Negros Occidental. Pilipino ako. Maraming salamat ma'am sa pagbasa sang mga greetings ko. God bless you always ma'am. Sa bayan, you're welcome ma'am. Madamo man nga salamat ma'am Veronica Delgado Recto. Abi mo bala ma'am may kabatchmate ko nga Recto ang apelyedo sang pagtraining ko. Pertigid na siya sa iya kabuot kaga nagapanghatag sang pagkaon. Amo na nga miska naga training ko no. Busog ko gihapon. Ausos. Kagasubong nahidlaw ko sa akon nga kabatchmate no. God bless kaya Recto nga kabatch ko sang pagtraining no. Sang ga training pa ko sa Philippine Army. Kagabase parente mo to ma'am kay taga Negros lang to siya. Nalipat ko galing sang iya apelyedo. Pero oo Recto to iya apelyedo. Oras naton mga ka-K5, alas 2:53 na kita sang hapon. Madamo gid nga salamat sa tanan nga nagapamati no sang aton nga live, sa tanan nga nag-share, sa tanan nga nag-comment, sa tanan nga nag-react, kaga sa tanan nga nagapamati sang aton nga radio stations. Padayon lang kita sa pagpamati no, para mahibaluan naton ang mga weather updates o kun ano ang mga updates nga kinahanglan naton mahibaluan. Kag mga ka-K5 no, asta diri lang kita danay, magakita ay naman kita sa dasun naman nga Domingo. Kaga sa aton nga programa nga 30 seconds si MOC, Webes kaga Martes kag Webes no, alas 9 tubtob alas 10, kaga Domingo alas 2 tubtob alas 3 naman sang hapon. Sa liwat mga ka-K5 no, pag-alagad sa katawhan, pagsiguro sang duta, mas mabaskog nga army kag mas mabaskog nga pungsod. Kag ang importansya sang individual nga kusog kag pagbiniligaya ko ang inyo lubos nga alagad, private celestial. Madamo gid nga salamat mga ka-K5.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: Istoryahan ta kung ano bala ang nagakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagakatabo kung kita ang magfasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas? Or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Mil, about fasting.
3: Ang pagfasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sang timbang, pakadto sa pagtinlo sa imo nga selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
2: So ano ang nakakatabo sa sulod sang lawas, Dr. Mil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ing tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw last 7 sang aga?
3: Ang nakakatabo, Sir JP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir JP, nga wala ka sang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. Mm. No? Sa sining ation, ginagamit sang imulawas ang energy halin sa imo nga gingkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. Mm. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas nga osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
2: So ano naman ang kakatabo, Dr. Mel, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
3: Mm, lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP.
2: Uh-huh.
3: Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Kay igastor siya mo.
2: Mm.
3: No? Kag kung damo ang carbohydrates ang gingkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo.
2: Mm.
3: May lang kun, gadi TX500 ka. Gamay TC ka or pure C kay, at least may mabulig nga, mametabolize ang glucose agad hindi ka magka-diabetes.
2: Mm.
3: So, kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase. Bangod, wala na sang bilin nga glucose halin sa imugin kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
1: DTX 500! Nagandamo na pala ang kulubot sa imo nga itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigun lang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
2: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imoging kaon sang last meal.
3: Mm.
2: Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
3: Mm. Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagakatabo ang pinakapaborito kong health benefits, ang fasting. Ining gitawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higko sa mga selula. That time, cleansing ang ano gakatabo sa imo nga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba nga mga cellular material nga nagakontribute sa pagkatigulang. Pagtuhaw sa gitawag cancer kag mga chronic diseases. So kung gusto mo nga mas effective ang epekto sang autophagy o pag tinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. Agud mas efficient ang paghimo sa mga guba na ang mga selula kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag may TC. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon kag hindi na husto nga pagkaon.
2: Husto gre, no?
3: So may benepisyo gid
2: diri ang mga hours kasugod.
3: Lain yang manggaranon kag ibol mo.
2: Ano?
3: Mas dali mas damo ano, balatian ang manggaranon. Kay bastante kaon, Sir Boy mo.
2: All right. So sige, mag-fasting ha kag mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
1: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM Calipo. 95.7 K5 News FM San Jose Antique. 100.9 K5 News FM Roja
4: Lawas City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 95.7 K5 News FM, San Carlos City, 89.7 K5 News FM, Sagay City, 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Negros Power.
4: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita. Kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
5: Negros Power at your service. Hibal-ud ta ang pinaka-latest update sa operation sang Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor. Negros Power at your service.
7: Consumidores, we are back sa ating programa, ang Negros Power at your service. I am your host, San Martigala. And this time, last time, nag-announce si NJCP, nag-yellow alert, nag-red alert, and nag-manual load dropping kita. Subong amunang atong pagkastoryahan. Ano ni bala ang yellow alert kag red alert kag naaga manual load dropping si Negros Power? Ano but silingon sini? Kaupot ta subong si Engineer Phil J. Maglaoy. Hello Engineer, kamusta?
8: It's okay, San Mark. Good afternoon.
7: Good afternoon. Engineer, bato-batohon ta ni no kay importante kid ni. Last time nag-announce si NJCP sang yellow alert and red alert. What is this? What's the difference between yellow alert and red alert?
8: Okay. Yung yellow alert is, this is the scenario or the situation of the grid na kung ang generation is, may thin reserve lang siya. Mm-hmm. The load is just, the reserve is just right enough comparing to our generation. Doon nagkakaroon ng yellow. So, wala pa tayong brownout na mangyayari nan, or MLDs. But during the red alert, kapos na ang grid. So, kulang na siya ng power. So, in that way, hindi na ma-deliver ng madideliveran ng power yung buong say for example the grid or Visayas. That is why we have to go to MLD or manual load drop.
7: No, punta tayo sa manual load dropping. Maraming customer ang gapangake gakin smooth nga agol piga brown out. Ano ni sang manual load dropping? Now can you explain what is manual load dropping?
8: Okay. Yung manual load drop naman or MLD is an intentional disconnection of power. So, kumbaga, sadya nating pinapatayan ng power ang ating mga customers. Why we are doing this? Dahil nga, kulang na yung supply sa grid, that is why we have to deload the grid. And all co-ops or all DUs in the network will shoulder a little bit of part of each. Kasi nga, it is distributed para to avoid major outages or blackout. Kasi kung hindi tayo mag-manual load drop, it may lead to massive blackout and grid instability.
7: Okay, what will happen if there is a grid instability?
8: Yun, could be ang frequency will drop and major loads or more lines will be dropped automatically. So, ang problema niyan is kung hindi makontrol, it will have a cascading effect that, yun nga, nabanggit ko, mas major blackout, massive blackout ang possible na mangyari. That's why the grid is allowing us na bago pa mangyari yon is nire-reduce na yung mga load through manual load drop.
7: Okay. Yun yung, so, this manual load dropping, requested as well by the NGCP.
8: That's exactly correct, San Mark. Hindi lang basta-basta si Negros Power nagpapatay by its own. All manual load drop is mandated by NGCP to us. So we have a coordination with each control center ni Negros Power, control center ni NGCP, and they command us to drop this certain load para makatulong sa grid stability.
7: How will you identify if anong linyada ang EMLD natin?
8: Okay. First things first, no, is what is exempted? We are really saving those with hospital na feeders. Mm-hmm. Those are very important feeders kasi nga that's critical loads.
7: Okay.
8: But after that is we are choosing those feeders nga na clear sa mga hospitals, mga major government facilities so that hindi ganun ka major din yung effect mm-hmm. on the service that we have dito sa ating franchise.
7: Okay, so binabalance din pala natin.
8: Binabalance.
7: Tagidya kung ano ang manual load dropping. But do we have a estimated time of, you know, manual load dropping off yung specific feeder or line?
8: Lines, yes. That's a good question. If the deficiency ng capacity ng grid is so large, more or less, nirarotate natin yung MLDs natin 3 hours. But sometimes, medyo thin lang yung kailangang i-drop. Nagro-rotate tayo hourly naman.
7: Okay.
8: And as a matter of fact, last night, or the past MLD, meron ngang 30 minutes lang, may 20 minutes lang, because si NGCP tumatawag na sa atin na pwede nang ibalik okay. yung linya. So we have a close coordination naman with NGCP so that mamamanage natin yung outages na hindi naman sobrang lawig at hindi naman tayo na preempt na nakakos tayo ng problem to the grid.
7: Okay. So technically, engineer, wala tayong schedule na i-manual load dropping natin.
8: That's correct. Si NGCP is only forecasting kung magkaano kalaki yung idadrop on each DUs. So, may ninominate siya na megawatt para idrop natin. So, with that, tayo yung pipili on a timely basis.
7: Mm-hmm.
8: So, most of the time, nabibigyan tayo ng NGCP ng abiso in the afternoon na, mm-hmm. wherein mga 2 o'clock, mm-hmm. and then we plan out kung alin yung mga feeders na i-isolate natin. So, normally, ang MLD is nangyayari during the peak. It started at 5 p.m. going to 9 p.m.
7: Mm-hmm.
8: So, that 4-hour period, doon natin may experience yung rotational brownout because of this manual load dropping.
7: With that, engineer, madamong gid nga salamat. Mas klaro, mas na-explain sang maayo, no, ang MLD, yung ginatawag natin nga manual load dropping because there's a lot of customer asking, anong nga brown out, anong MLD nga napatsan kami, wala makamunag post na nigad pa. So at least klaro subong sa atong mga sumidores nga this is also requested or request by the NGCP.
8: Correct.
7: Wala tayong control dito, so gaano lang kita, gasunod lang kita sa request man sa NGCP. Sa liwat mga sumidores, isa na naman ka topic ko ang atong hibaluan about sa manual load dropping, kag ano ka importante ini nga kilanglanan naton nga mag-comply no sa request ng NGCP. Sa liwat, kung may mga problema, i-check in lang atong Negros Power page for any updates. Iniliwat si Summer Tigala, this is Negros Power at your service.
9: 57 years man nga wala kami nasukan. Dulom kun wala sang kuryente, dulom. Tapos ang ginagamit namon kingki.
10: Sa atong pilot episode, aton ginbisita ang isa sa lugar nga aton nga nasugaan. Sa malayo nga lugar, sang Purok Tuburan 1, Barangay Bakong, Siyudad sang Bago. Malapit isa ka oras ang biyahe maghalin sa Bago proper pakadto sa Barangay Bakong. Sa amon pag-abot, amo na kilala si Jody Sangoy, 57 years old, kag 57 years man, nga nag-antos nga wala sa kuryente sa ila panimalay.
9: ako gali si Judy Sanggoy, 57 years old, pumulo sa Puroktuburan 1, Barangay Bakong, Bago City. 57 years man nga wala kami ka nasugan. Madulom kun wala sang kuryente, dulom. Tapos ang ginagamit namun kingki, iba na sulo. Siyempre budlay, budlay gidya kay kadulom gidya yai.
10: Ginsaysay ni Jody ang kabudlayan sa pagpangabuhi kag paggawi sa sulod sang madulom nga panimalay. Masakit sa iya na makita ang lima ka mga kabataan nga nabudlayan sa pagtuon sang mga estudyante pa ang mga ini bangod gaantos gamit ang kinky.
9: Ang mga kabataan, mabudlayan sa mga ilang mga gadget, kung diin-diin pa nagapacharge, di karon may ari na kami nga kaugalingon, di siyempre nalipay gid kami, nga nasugan kami, kag natuman, nga ginpatindugan kami puste, kagada balay, may ara na kami nga kuryente, tagsa-tagsa.
10: Suno kay Jody, bilaman katuigang ilahangyo, nga masugaan sila halinpas ang unang distribution utility. Sa sumong, si Negros Power mismo ang gilayon na nag-aksyon nga mapatigayon ang pagtakod sa kuryente sa ilang barangay.
9: Nagapasalamat gid sa Negros Power nga natigayon kami nga mamahimuan puste kag kuryente suga karon. Ara na madamo gid nga salamat. Nalipay gid kami na tuman ang amon nga handom nga dugay na kami nagaprocess para lang nga masugaan kami.
10: Makita sa iyo ni Jody, isang iya pamilya ang kalipay angay nga mas nangin masanag ang ila kabuhi bangod may masanag na ang ila balay.
9: Madamo gid nga salamat. Negros Power, nasanagan ng amon mga panimalay. Salamat nga madamo, Negros Power. Thank you very much.

0: Mga kasubidores, nadumduman nyo ba na ang aton Nekos Power Saya sa Barangay? Ini ang aton programa nga gahatag sa ngayaw pagpapremyo sa mga konsubidores nga naapektuhan sa scheduled power interruption. Sang Domingo, samtang gaubra ang aton mapisan ng mga linemen, ang maswerte nga barangay nga aton gikantuan, ang Barangay 40. Nagpahampang, nag-edukar, kag naghatag sang mga papremyo sa aton mga konsumidores.
1: Inspired sa brand outro, kailangan kayo enjoy kami. Salamat sa pag-game sa Negros Power. Thank you sa taas. Salamat kay nakalabas.

0: inyo nabatian ang Negros Power at Your Service Program. Tubtub sa masunod namon nga pagpalayag. Madamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.
1: K5 News. D3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCT. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit kaya katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naginuptan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye, pirmi gagatol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang

0: Protein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: 1.5 K5 News.
2: K5
1: News FM.
0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
1: Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naginupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye, pirmi gakatol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
8: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: lamang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: That you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, git ko da ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Low potassium ukon hypokalemia isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene
6: Capsule. Mag-joyride man to, big guy.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko.
8: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tiga, mag-joyride na ta.
7: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
6: Sakay ka, kidya.
7: Siyempre, naka-extend ko ya.
6: Basta sa ganga driver, extend, lover.
9: Extend Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: K5 News.
13: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
14: Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat!

0: 4Biotics. Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. 4Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics. Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
1: Ew! Yucky!
0: Mag-4Biotics ka! Clinicas 4Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4Biotics. Sa 4Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas 4Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: Kadaragsa nga punggot.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Dala o magputi.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
5: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, kay ginayon niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatean.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Protection sa mga balatian.
6: Luter naman.
7: Yan, ibalis.

0: Din araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: K5 News FM.
3: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
4: Mabibili sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biote, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Sport Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics, ginatapna ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sport Biotics.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
4: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
4: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
2: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa kag naganami ang imo tulog.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Energy booster.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasing!
9: Tigalaba!
10: Tigasaing!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang Extel!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
12: para sa tigasing performance.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: K5 News FM.
17: This song is brought to you by
18: D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso.
17: D3 Bio.
18: Ang D3 numay VCO.
17: Ang VCO numay D3.
18: Mabibili sa mga butika.

0: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
1: Istoryahan ta kung ano bala ang nagakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagakatabo kung kita ang magfasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas? Or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Mil, about fasting.
2: Ang pagfasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imo nga selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
1: So ano ang nakakatabo sa sulod sang lawas, Dr. Mil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ing tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw last 7 sang aga?
2: Ang nakakatabo, Sir JP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir JP, nga wala ka sang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sining ation, ginagamit sang imulawas ang energy halin sa imo nga ginkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas nga osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
1: So ano naman ang kakatabo, Dr. Mil, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
2: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP. Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka kay igastor siya mo, no? Kag kun damo nga carbohydrates ang ginkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, gadito X500 ka. Gamay TC ka or pure C kay, at least may mabulig nga mametabolize ang glucose agon hindi ka magka-diabetes. So, kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase. Bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imugin kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release sang gitawag ketones.
0: DTX 500! Nagatamo na pala ang kulubot sa imo nga itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigun lang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
1: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imoging kaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
2: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagakatabo ang pinakapaborito kong health benefits, ang fasting. Ining gitawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higko sa mga selula. That time, cleansing ang ano gakatabo sa imo nga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba nga mga cellular material nga nagakontribute sa pagkatigulang. Pagtuhaw sa gitawag cancer kag mga chronic diseases. So kung gusto mo nga mas effective ang epekto sang autophagy o pag tinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. Agud mas efficient ang paghimo sa mga guba na nga mga selula kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga magfasting, mag-inom DTX 500 kag may TC. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon kag hindi na husto nga pagkaon. So may benepisyo gid
1: diri ang mga hours gusto.
2: Lain yang manggaranon kag ibol mo.
1: Ano?
2: Mas dali mas damo ano, balatian ang manggaranon. Kay bastante kaon, Sir Boy mo.
1: All right. So sige, magfasting ha kag mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
0: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RX unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Loja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 5 News.
1: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may visit. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal magabutika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina, mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
10: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
11: Kadaragsa nga punggod,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Galao magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious

0: ka. Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhos ka. Gara ka pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
1: Di pre, mustable na nga gabi pre.
2: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care go.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Mal, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang-kita.

0: premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Number 1.5
6: K5 News. K5 News FM.
7: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
8: Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi apang naganyat ako sang akon upod na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Apang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
0: GTX

0: ang maayong digestion sa Sport Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
1: Kadaragsa ang apungkot.
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang mapanit.
2: DTX Beauty Soap.
1: Dala o magputi.
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol.
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
4: Ako'y tama nga nag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule kay 3 years ago. Na problema ko akong na cholesterol nga taas, no? So sa padayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagsako nga nagnubo nga akong na cholesterol levels manikan.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino.
6: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
7: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
8: Muling binuhay mo.
9: Extend. Isang kapsula ka lang.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi nga magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: O galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Ako dayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip, Eurotext is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotext, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sa naay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Mal, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang-kita.
6: Ganado kaya malusog.
7: Kitang-kita.
6: Timbang ay mabigat.
8: Mula batok hanggang tingke.
7: Kitang-kita.
9: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
10: Walang amoy.
7: Kitang-kita.
6: Ang pangarap ng pamilya.
9: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
11: T3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin, ngagapang luya imulawas, tapos magtrangkaso. Mag T3 Bio ka ang T3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. T3 Bio. T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigod, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako galing si Ariel, nagkantonsillitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, to Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako tutunan.
11: Salamat sa Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Oras sa K5 News FM, lasais 2 ang gabi.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
16: Number one.
14: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
15: Mayong gabi siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalig ng D3 Bayo Evening Newscast subo nga Domingo, Mayo 31. Natapusan nga adlaw sa bulan sang Mayo tuig 2026.
0: Makita kita live sa Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kag mabatian magita sa 101.5 MHz sa using mga radyo.
15: Sa mga headlines nga ginadulong sa inyo sa MyTC, ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, isa patay sa triple collision nga nagluntad sa barangay Sumag, Bacolod.
0: Samtang sa balitang nasyonal, lalaki nga nagpakunok-kunok nga may ihibalo sa ginhamtangan ni Senator Bato ginaresto.
15: Sa balita international, US, Britain kag Australia nagdevelop sang unmanned undersea vehicles.
0: Kag sa balitang sports, sa PNBF nagpagwa sang pahayag matapos gid suspindi sang FIBA.
15: Kag sa ato naman balita entertainment, Mati Hunyosa, fourth placer sa Britain's Got Talent. Las 5 o kung lasay 5.
14: Tulad panahon.
15: Sa aton nga weather update, ginalauman sa gihapon ang pagbubo sang ulan sa Negros Island Region subong nga Domingo, Mayo 31, bangod sang habagat.
0: Kalakip sa mga lugar nga apektado man sang habagat amo ang Western Visayas.
15: Base sa 24 oras nga forecast sang pag-asa, maeksperyensyahan ang kasarangan tubtob babaskog nga pagbubo sang ulan sa nasambit nga mga rehiyon nga mahimo magresulta sa mga pagbaha kag landslide.
0: Samtang wala na sang direktang epekto si Bagyong Domeng sa bisan diin man nga bahin sang Pilipinas.
15: Last 4 subong nga hapon, nakita ng sentro ni Domeng sa kalayoon nga sa ukon na 650 kilometers east-northeast sang Itbayat Batanes. May kabaskugo din nga 130 tubtob 160 kilometers per hora.
0: Nagapatayin man ang pagiho sang bagyo padulong sa north-northwest nga direksyon sang kadasigon nga 15 kilometers per hora.
15: Base sa forecast, ang pag-asa magabiya na sa teritoryo sang Pilipinas si Domeng Lunes sang hapon. Lasay sa size.
14: Balitang lokal. Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.

0: Lasay 7 ang sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Gindeklarar nga dead on arrival ang isa ka motorista samtang pilaso naman ang duha pa ka individual sa nagluntad nga triple collision sa tunga sa motorsiklo, hatchback ug SUV sa Purok Medalya Milagrosa, Barangay Sumag, Bacolod City. Sinilamang hapon maukon Domingo, Mayo 31.
1: Ginkilalang driver sa motorsiklo nga si Joshua Hill Suarez, yara sa legal nga pangidaron kag residente naman sa Barangay Tabunak, Banwa naman sang Tuboso.
0: Sunod sa imbestigasyon, tuyo nga mag-overtake ni Suarez sa unhan nga salakyan sang aksidente ini nga nabunggo sa kasugod gata nga Hyundai Stargazer kag bangod sa impact nagtabog ini sa nagasunod nga Toyota Yaris Cross sa iya likod.
1: Ginayon man nga gindala si Suarez sa Bacolod General Hospital bangod sa nangangkon nga kapilisan, apang ginbawian ini sang kabuhi samtang pilason man ang driver kapasayero sang SUV. Rason nga gindala man ang mga ini sa ospital para sa nagakaigo nga pagtatap.
0: Sa karon yara na sa kustodiya sang kapulisan ang tatlo ka mga kun sa lakyan lagit ng driver sang hatchback para sa nagakaigo nga disposisyon.
1: Samtang nagdaog ang Barangay Granada sa Bacolod Chicken na Inasal Festival Arena Dance Competition naging patigaw naman sang Sabado, Mayo 30, tuig 2026.
0: Tema sa nasambit nga barangay, amo ang Timor-Leste.
1: Second placer naman ang Barangay 12 sa tema nga Malaysia. Kag third placer naman ang Barangay Tangob sa tema naman nga Thailand.
0: Sa pihak nga bahin, nakuha naman sa Barangay 12 ang kampiyonato sa Bacolod Chicken Inasal Festival Street Dance Competition.
1: Samtang second placer naman ang Barangay Granada. Kag third placer naman ang Barangay Estefania.
0: Lasay 8 sa iban pa nga balita lokal. 41 anyos nga lalaki patay matapos ginbuno sang iya upod sa inom sa syudad sang Himamaylan. May kampiyon nga balita si K5 Aubrey Sospenye.
2: Patay sa kalalaki matapos nga ginbuno sang iya upod sa inom sa sitio Palayan, Barangay Kabadyangan, Himamaylan kahapon nga adlaw, Mayo 30. Ginkilalang biktima nga mo si alias Arnold, 41 anyos, kag-residente sa nasambit nga lugar. Samtang suspect naman mo si alias Ricky, truck driver, kag-residente naman sang sitio Tongo, Barangay Kabadyangan, Himamaylan. Sunod sa imbestigasyon sang kapulisan, las 3:45 sang hapon, nagainom sang makahulubog nga ilingnon ang biktima ang suspect upod ang iban pa nila nga mga kaupdanan. Ang biktima nagapanit sang mangga kag suno sa suspect ini siya ginapahog sang konsilyo kag didto na nga nagilinaway ang duha kag ginbuno sang suspect ang biktima nga naigo sa wala nga bahin sang yalikod. Nagpalagyo ang biktima abang wala pa nakontento ang suspect, ginlagas ini kag ginbuno nga naigo naman sa tuo nga bahin sang yaliog. Gindala pa ang biktima sa ospital abang gindeklarar nga dead on arrival. Ang suspect naman nakapalagyo kag parayong pangaginapangita sang kapulisan. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Sospenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samtang suspect sa pagpang-hold up sa doktor sa Barangay Jesse Nueve, nadakpan na. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patinio.
3: Nadakpan sa Purok Fatima, Barangay Sumag, pasado launas ang kaagahon, ang lalaki nga ginaligar suspitsado sa pagpang-hold up kag pagtaya sang pusil sa isa ka doktor sa Barangay 19, siyudad sang Bacolod, tinalikdan nga Mayo 28. Sa joint operation nga ginkasa sa Police Station 9, Police Station 1 kag City Intelligence Unit, tigayon nga nadakpan si alias Tongtong sa sulod mismo sang ila Puloy-an. Paagi man sa bulig sang pamilya sang suspect, positibo nga ginatudlo sang mga ini si Tongtong sa likod sang nasambit nga krimen. Wala sang pagpangduwa-duwa nga gindakop sang Police Station 9 kag ginkasa ang operasyon sa bulig sang Police Station 1 kag CIU kag dito tigayon nga nadakpan ang nasambit nga suspitsado. Inang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ako si K5 Michelle Patinio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Sa katapusan nga balita lokal, poste sang suga wala makaluwas sa mga kawatan sa syudad sang Bacolod. Kabilya sang taytay gintaban man. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villena.
4: Oh, areo, are ka bitin sa bongsa akong saga, oh. Ang mga poste sa taytay, di ginubos sa mga kawatan, oh, areo. Ginimos na lang lamo, no?
5: Dako ang parte sang streetlight sa Daranon agud maghatag sang sanag kag malikawan ang aksidente. Pero paano na lang kung pati ini ang kawaton? Sa Barangay 28, Bacolod City, nagpuhag ang mga residente malapit sa Gonzaga Bridge matapos maaktuhan ang duha ka mga lalaki nga amat-amat na ginataban ang poste sang suga sa lugar.
6: Kung may nakita ko nga duha ka lalaki ito sa higad, tubalaw, nang gaano ga padulom sila tapos inang puli ko naliwat sa balay nagtanaw ko to sa ilaw ang poste ni blas ang suga pero ginakwa nila ginauyatan daw matumba na siya
7: may nagdambal din nga sa tagadalom may nakita sa kuno nga mga wire gina pangulo sa poste di mga tao di sa dalom nagkarangkaran manigin tanaw nila kung sino ang gapang gapangwa.
5: Halin sa walo tanan ka mga poste sa suga, lima na lang ang bilin, kag tatlo na lang kontane, kung tigayon nga nataban ang duha pa ka poste kagabi.
7: Akong gabi, ginapangakasan nila bolt. Pagkakagahon, alas dos, alas tres, amo na naguro pagpangbitbit nila, pangkatingon nila, mga wire, pangwao nila, amo na nga naglaubos ang ano diyo.
5: Apisar nga naaktuhan, nakapalagyo ang duha ka mga lalaki matapos malagyo sakay sa tricycle.
7: Pagkadugay-dugay na nagkarankaran ng damo na tao, gano'n, naabot na guro nila, nagsakay nila sa tricycle nila, naway na, lagyo na.
5: Suno naman sa kay Barangay 28, punong Barangay Francis Elon III, magapablatter na ini siya karon sa kapulisan, kag may suspect naman ini.
8: Yes, pasakaan ko na sa kaso. Ay hindi na hindi mayong inaimo niya. No, niya property na kasi te protection sa nagalabay sa Dresa Taytay. Ka oras ng gabi yon may poste nga may suga para magsana.
5: Temporaryo nga ara sa balay ni Cap Ilon ang mga poste kag inyang iyaman nga igadalon sa barangay Buwas nga adlaw Lunes. Samtang wala man makaluwas sa mga kawatan ng ini nga taytay sa Barangay 39 Bacolod City matapos amat-amat man nga gintaban sa mga ini ang kabilya sang taytay. Namutikan nga pila sa mga kabilya sang taytay ang nadula na kag may inagyan pa sang tiniltigan. Sa karon pila ka porsyon sini ang delikado na bangod wala na sa may makabulig pugong sa tion sa aksidente sa lugar. Upod sa patrol si K5 Vincent Coralde, inay naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: Balitang National.
10: Balitang National.
9: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: Sa mga detalye na sa aton mga balita national, naglabot sa 3 bilyones ka pesos ang balor sa pananom nga nahalita o kunahalitan bangod sa moisture stress.
1: Ang moisture stress, isa ka kondisyon sa diin halos wala nakabaton sang tubig ang pananom bangod wala nagabubuo kun delay ang pagbubuo sang ulan nga nagaapekto naman sa tubo sang tanom.
0: Kalakip sa mga nahalitan amo ang mga talamnan sang mais.
1: Kalabanan naman sa mga naapektuhan amo ang yara sa Luzon, sunod naman sa Department of Agriculture.
0: Sa iban nga ukon sa iban nga bahin, ginpaandaman sang National Bureau of Investigation o kon NBI nga arestuhon ang sinuman nga nagahatag sang sala nga impormasyon na hanungod kay Senator Ronald Bato de la Rosa kag iban pa nga mga individual nga ginapagita sa mga otoridad kag ginakabig bilang fugitive of justice.
1: Ginpagwa naman ni NBI Director Melvin Matibag ang warning matapos nga naresto ang isa ka lalaki nga nagakontak sa mga opisyal sang gobyerno kag nagpakilala bilang isa ka amay nga nagaatipan sang iyang anak nga nagamasakit.
0: Nagpakilala man ang lalaki nga trabahador sang anay gobernador nga si Chavit Singson.
1: Bangod sini, nagpadala na sang 10,000 ang 10,000 pesos ang NBI agud magamit sang suspect sa iyang nagamasakit nga anak.
0: Matapos sini nagpangayo sang mas dako pagin nga kantidad ang lalaki.
1: Ginbulgar man ni Matibag nga ginset up niya ang lalaki nga nagpakita sa personal apang nagapati si Matibag nga naga napanagupnupan ini sang lalaki.

0: Sandigan Bayan.
1: Mga tiner sa New Quezon City Jail, male dormitory sa Payatas si Estrada.
0: Mismo si Department of Interior and Local Government o kundi ILG Secretary John Vic Remulla ang nagkumpirmar nga handa na ang selda para sa senador.
1: Base naman sa ligasyon, isama ng senador sa mga nagkagbaton sa kickbacks o kung komisyon gika naman sa 563 milyon kapesos nga balor sa nagkalainlain ng mga flood control projects.
0: Yung klaro ni Remulla nga mahimo man nga magdesisyon ang Sandigan Bayan kundi in nga presuhon o kung presuhan ibutang si Senator Jinggoy.
1: Sa katapusan ng balitang nasyonal, posible nga dako ang mabuhin sa presyo sa gasolina kag diesel sini nga semana.
0: Base sa resulta sang trading sa international market, mabuhinan sang 7.50 tubtob 8.50 kada litro ang presyo sang diesel sa Martes, samtang 4 pesos tubtob 5 ka pesos naman kada litro ang mabuhin sa presyo sang gasolina.
1: Sini nga Lunes iga-anunsyo na sa mga kumpanya sang langis kag Department of Energy ang official nga price adjustment.
0: Magaumpisa naman ang ukon implementasyon sini nga Martes. Lasay sa Jesse Shete.
2: Balita International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa Balita International, ginanonsyo ni U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth nga opdanay karon ang United States, Britain kag Australia sa pagdevelop sang unmanned undersea vehicles bilang kabahin sa gila Trilateral AUKUS Defense Pact.
1: Sulod sa joint statement sang AUKUS, ang delivery sa nasambit nga vehicle ang magaumpisa sa tuig 2027.
0: Ang nasambit nga programa ang magapasanyog sang reconnaisance kag strike capability sang tatlo ka mga nasyon.
1: Kabahin ini sa gitatawag nga Pillar 2 sang AUKUS nga nagatuyo sa pagpalambo sang moderno nga teknolohiya sa depensa, lakip na ang quantum computing, teknolohiya sa ilalom naman sang dagat, hypersonic technology, artificial intelligence o kung AI kag cyber technology.
0: Gintukod sang tatlo kapungsod ang AUKUS ang 2021 bilang kabahin sang ila pang paninguha nga mapunggan ang padayon nga pagdako sang impluwensya kagahom sang China sa Indo-Pacific region.
1: Ginakabig naman sang China nga delikadong kasugtanan sang AUKUS kag nagapanumdom nga mahimo ini magtugas sang regional arms race.
0: Pahay naman ni Britain's Defense Secretary John Healey nga ang mga unmanned undersea vehicles ang magapaligon sang abilidad sang tatlo kapungsod sa pagatubang sa mga pamahog lakip na ang pag-target sa underwater cables kag pipelines. Lasay sa Jess Inueve.
2: Balitang sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Nagpagwa na sagpahayag ang Philippine National Volleyball Federation o kon PNVF matapos ini nga gisuspende sang Federation Internationale de Volleyball o kon FIVB. Suno sa PNBF, ginatun-an na nila ang implikasyon sang suspension kaupod sa mga advisors kag stakeholders. Dugang pa sang PNBF ang prioridad sini nga pagasuportahan ng mga atleta ng mga Pinoy kag madayon ang partisipasyon sang pungsod sa international competitions.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balita entertainment, Mati Honyosa, fourth placer sa Britain's Got Talent. May chika si K5 May Hikilan.
3: Natapos ang Filipino singer nga si Mati Honyosa bilang fourth placer sa Britain's Got Talent Season 19. Antes nga nakasulod sa finals ang Pinoy, nakaangkon ini sang duha ka golden buzzers. Ginkanta ni Mati ang Nothing Compares to You ni Sinead O'Connor sa entablado sang kompetisyon sang Sabado, Mayo 30, 2026. Nagdaog naman sa kompetisyon ang mga Hawkstone Farmers Choir, kaginsundan ini sang Celestial ng isa ka drone art collective. Samtang third placer naman ang dance duo ng Sunday Anastasia kag Salsa. Si Mati ang tumandok sa Mandaluyong City kag nangin contestant sang Idol Philippines sa tuntuig 2019. Para sa balitang entertainment, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Congratulations gyapon kay Mati Honyosa. Nakita ko naman lang sa Britain's Got Talent
4: before sa
0: Idol Philippines, I think. Doon muna nabatian ko kay K5 May. Pero nakita ko niyang first yung audition sa Britain's Got Talent. Nag-golden buzzer ni siya bala.
4: Wow.
0: Bongga ini siya. Naming iyang naming voice.

0: Actually, ang mga Pinoy bion sa when it comes to singing career ka K5 Jean, grabe mo. Nagapamayagpag man
1: kitaya. Yes. Kaya actually, before ni siya nag-Britain's Got Talent, damo na ni siya gin-entrahan man ng mga competition diri sa Pilipinas. Pero dito siya nag-boom. So, wow. Fourth placer. Not bad para sa isa ka Pilipino.
0: Pila kabilog na lang. Pag-audition ka pa lang, pila na ka malagalin niya.
1: Yes. Uy, kapila siya mag-golden buzzer ka doon. Hindi lang ko sure ha. Kaya ang una ko nakitaan nga na golden buzzer siya sa iyang audition na golden buzzer siya liwat. Congratulations gyapon for representing the Philippines sa international stage, Mati Honyosa. Damo ni mga Pinoy aside kay Mati, kadamo man sa mga nag-represent man sa Pilipinas, mga Pinoy nga nag-audition.
0: Anong ginawa, art something na, kundi madumdumanta sila ni Jed Madela, ni John Bira, tapos isa man to ka sa Pilipinas Got Talent man, nga mga bata pala, nag-champion.
1: Dumduman ko si Alisa Bonaobra, doon nag-international man na siya, hindi na ko kadumdum, kung diin siya galing, kadamo,
0: so,
1: mga panami, Pinoy.
0: No? That's why siguro nami, guro nga may support gid ka K5 Jeans sa mga talents sang Pinoy. Ang problema sa itong sa support sang gobyerno.
1: Kung talent ang talent sang Pinoy, ya talentado gid man yang Pinoy. Ang kulang sa aton suporta.
0: Support sang gobyerno gid. Yes. Kay kalaban nandiri ma-notice mo iba nagapangayo solicitation just to participate. Ang dalon ang pangalan sa Pilipinas.
1: True.
0: Which is sila nga mga talentado ay do salute ka K5 Jean. Ang muning punto ko. Sila gapaninguha, sila ko galingon nga kwarta pundo para iga pa ibabaw ang pangalan ng Pilipinas.
1: True.
0: Ang nahimo sa mga butigon ng mga politiko subong, sila yung nagapanaog, gaginadrag nila panaog
1: ang
0: pangalan
1: no?
0: sa Pilipinas. Which is, ayo, natagol ang problema kag K5 Rods.
1: Ay, before we end kag K5 Rods, we would like to greet happy birthday kay ka K5 Jean Paul Generoso. Sir
0: happy
1: JP,
0: birthday.
1: Happy birthday sa aton nga Vice President for Administration and Human Resources.
0: Yes, happy birthday Kuya JP.
1: Happy birthday man sa Vice President gid sa Pilipinas.
0: Si
1: Vice President Sara Duterte.
0: Dungan sila galino.
1: Oo, dungan sila.
0: Happy birthday sa inyo nga duha, mga Vice President.
1: Oo, mga pareyogi sila nga Vice President, ka K5 Jules.
0: Ang atong diri is pagpanamiyaw na kabay pang maglawig gamo sa kalibutan.
1: Kabalo ka na, nga agin na salaan siya before. Dungan sila birthday. Pero tiya mo na no, gina-wish na to ng mga K5 na to nga nag-celebrate man sa ilang birthday subong adlaw. Kasi sa mga graduates nga nag-graduar na subong adlaw.
0: Ay, like to sa manghod mo.
1: Ay, wow. Yes, duwa sila.
0: Duwa ka sila?
1: Duwa sila.
0: Ang isa man ko sa post?
1: Subong adlaw ang isa.
0: Ah, okay.
1: Diba? Wala na ako estudyante.
0: So, meaning,
1: nag-graduate na sila.
0: That's the reason why. Oh, that's the reason.
1: Same course, lain-lain lang ang school.
0: That's the reason why nga sa madasun nga tuig, nagligad na tahap ako ni Gambal, libre ako bi kape. Kay balaan mo nga ti pareho kami nga duwang nag-struggle, no. Subong kay di mga graduates na, tibulos-bulos na kami ni.
1: Yes.
0: Mga pito sa DSB,
1: go.
0: Yes, of course.
1: Wala na ko.
0: Ang plano na mo ano mo? Siyang ma-lead sang pack. Tapos sunod ko, tapos si Yadurustan.
1: Piyo.
0: Oo. Kung gusto sino mag-upo, dapat puti ang salakyan.
1: Ikaw na nabala, Sir Jules. Mga ka-K5, amuya itong dalagong ang mga balita sa mga Domingo, Mayo 31, 2026.
0: Bante naman buhas ng adlaw, panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
1: Magkasunod na ang Largabi sa program, kaupod si ka-K5 Julius Marivelle. Sa pangalan sa bugos ng pwersa sa numero 1 ng estasyon sa Bacolod, kami inyo ng itag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
0: Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. News FM. D3 Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo.
3: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidant. Panghuntra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang madasig nga pagtimula. Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500 ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ikisang nagligad, sikisakit di katama. Di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, mamaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C, 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C, mamaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mamaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong panit. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
10: Mamakang sa mga butika.
11: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
12: Fritzy Pedreita, Baledulid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
11: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
13: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: K5 News FM. News FM. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
18: Number 1.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Rorgo Fish Talk. At exactly 31 minutes past 6 in the evening. Rorgo Fish Talk. Mayong gabi banwa, ining Larga Vista, kagako si Julius Mariveles.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-atag kung ano ang tama para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alaon si K5 Julius Mariveles. Larga Vista! Larga Vista!
0: Ini ang inyo bagong at hilamanan sa balita, ibalo komentaryo yo kalingawan kag matud nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puloy-an sa kahanginan.

0: Lorgo. Naka-record ang Pag-asa sang record high o kung pinakamataas nga heat index sa karon nga tuig didto sa Giwan, Eastern Samar, 48 degrees centigrade ang na-record sa State Weather Bureau sa itong nagligad nga Biyernes nga adlaw didto sa Banwa sang Giwan. Madumduman nga ini ang Giwan, amo ini una ang gindalasa sang bagyong Yolanda, pila katuig na ang nakaligad apang nagligad nga Biyernes ini tostado bangod sang init sang El Nino phenomena.
1: Lorgo,
0: we'll be having more of that karon dugay kay ginpagwa man sang pag-asang panugyan nga mangin normal to near normal ang ulan diri sa Negros Island Region o kon NIR apisar nga mayara sang El Nino nga pagabatyagon ang bugos nga pungsod Pilipinas, and in fact mayara sang possibility or probability nga mangin na super El Nino ang aton pagabatyagon by 2027.
1: Lorgo,
0: more of that karon dugay unahon tanay kaimtangan sang peace and order dire sa aton nga dakbanwa.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorgo Vista! Lorgo Vista! Magdala sa pag-awig at magdapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Lorgo Vista! Lorgo Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nag-sumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaw si K5 Julius Marimbines. Lorgo Vista! Lorgo Vista!
0: Hibaron takarandugudugay ang development angot sa natabo nga pag-hold up sa isa ka doktor diri sa Dakbanwa. Samtang karandugudugay, hibaron taman kung nano ang natabo sa binulan ng kaso, at least 8 months ang natabo nga pagpatay kag allegedly ginhimuslan nga just 7 anyos nga bata nga si Freya May Go. More on that karon dugay. This time, ibalunta ang latest update. Another exclusive, sunod-sunod na ini, gikan kay Chel Patino. This time, isa kababayeng nga doktor gin-hold up diri sa Dakbanwa na nung natabo. Let's have Chel Patino una sa iya report. Chel, good evening. Peskamin.
2: Tonya nga nadakpa no sa Purok Fatima, Barangay Sumag, kay nasang kagahon pasado launa sa K5 Jules. Ini nga lalaki nga ginatudlo suspetsado sa pagpang-hold up bala kay K5 Jules sa isa ka doktora sa tong tinalikdan nga may 28 sa may Barangay 19 diri sa siyudad sang Bacolod. Now ining lalaki nga nadakpan kay nasang kagahon kay K5 Jules, siya ni ang nakita sa video bala nga nagalagas sa doktora kag may bitbit nga armas kag tiamo ni siya ang kumbaga nagtaya bala ka kay 5 Jules kag nagbutong sang bag sang doktora. Ginkilala ang lalaki nga ini kay 5 Jules sang si Suhot o kon alias Tongtong kag kay 5 Jules kag tibase sa background checking sa mga kapulisan ining si Tongtong ang suspetsado sa pipila man kapag pang hold up diriya sa syudad sang Bacolod. Isa na dira kay 5 Jules sa ginalantaw karon man kung may konektado ini sa pag hold up sa asawa sang fiskal diri bala sa may
0: Barangay
2: Tangob kay 5 Jules.
0: Asawa sang fiskal?
2: Yes, kay K5 Jules. Hindi lang ko sure kung ano ang apelyado sa fiscal, but gina-check pa nino sa police station 8. Apang daw negative, daw hindi ko no mag-ako ang suspetsado kay sila nga nalipat na sa kono kay K5 Jules.
0: Pero when was that? Ang reported hold-up?
2: Last year, I believe, kay K5 Jules.
0: Okay.
2: ti agin katuan man to siya agin pamangkot ni angot sa among krimen but ang suspetsado ang wala magako kay dinhi sabat sa mga kapulisan nalipat na sa kuno sa kadamo na sang nabuhat niya bala
0: napatong
2: hold up do hindi niya na madumduman kay mm-hmm. Kay Jules oo ti una sini kay Kay Jules antes pa man gin patigayon ang joint operation sa mm-hmm. Police Station 9 Police Station 1 ang aton nga city intelligence unit nagpadulong ang pamilya ni Tongtong dito ya sa talatapan sa Police Station 9 mm-hmm. ang Iloy kag ang iautod kay Kay Jules nagkadto dito agudto nga isugid bala ang ginbuhat sang ila nga bata kaya sa utod niya nakulbaan sa bala kay Kay Jules kay butangan na bala sang reward money mm-hmm. I believe ang last nga nakabutang amount was 200,000 pesos kay Kay Jules di nakulbaan ang utod niya nga basi bala kon ano matapo sa magulang niya inkaso nga lagson gid ining reward money nga gintanyag sang syudad with Mayor Greg Dasataya kay Kay Jules ti isa ina sa mga rason nga ang nagdesisyon sila nga ipadakop na lang ang ilang himata kay Kay Jules ti after nga confirmed no nga ara
0: Chel?
2: Tungtong yes sir
0: bali ang nagatag sang information sino specifically ang iya mga utod
2: ang iyang manghod kag Iloy mismo kay Kay Jules
0: okay
2: makita man naton kagabi kay ti eksklusibo nga naopta nato no ang ila operasyon kay Kay Jules sa pagdakop sining suspect nga naga hilibion ang Iloy apang ti sakit na sa ulo dugay bala ka kay Jules hindi na magwantas ang Iloy kay daw bisan sila kung nasa sulod balay nila nagakadula ang ila gamit kay
0: ginaligya
2: yes kay Kay Jules
0: ano ni pati ang gamit nila sa balay ginabaligyan nakita mo kung anong gamit sa sulod sang ila balay
2: sa aton pag pumangkot sa utod ni Tongtong ano allegedly daw tubo ni kuno ka Kay Jules nga daw ginbakal nila sa hardware around 2,000 pesos ginpaulian sa tupad balay nila sa 600 pesos kay Kay Jules
0: ano pagid ang iban nga mga gamit nga ginapangtuklo ya sa iya pamilya mismo
2: kisa cellphone ni mama niya ginabligyan niya dira sa mga tupad balay niya ginagawat na lang sang Iloy kay ti gamiton man pala kinahanglanon o galing kay ti hindi mapunggan ang bata sini kadamo naman kuno sang
0: may testimony nila. Ang iya nga ginikanan ang nanay kag utod nga may ari ni siya drug dependence wala
2: may ara ka kay Sir Jones
0: ang
2: Iloy kagamiya nga manghod kag ti
0: so bali typical ini nga behavior sang isa ka adoy nga pati pamilya mo kawatan mo.
2: Yes, kay Kay Jules, kay Tikon siya, gani ko pa makuton, mayo na lang ako na magsuyo siya kaysa magbaligya sa shabo. Doon mo pa na yung ginarason niya. But anyway, moving
0: forward. Ati, okay lang galing manghold up, basta hindi mo lang pagpatsyon na muna. Grabe ba?
2: Ang pusil, yun pa, mangkot man ito ng utod niya, kumiyari na siya blan sa mga armas, like mm-hmm. mga pusil daw po na, no? Ang sabat sa utod niya, wala na siya armas, kagang gingamit sa pagpang-hold up sa doktor, allegedly, sa pellet gun. Kay Kay Five pellet gun sa iya hinablos. Amo na ang testimony sa iya nga manghod, nga may bata.
0: Pellet gun?
2: Yes, sir.
0: Ano nga klase pellet gun? May ara mga pellet guns? Nga daw replika, nga daw tuod-tuod, gid nga pusil. Iniya na, ano nga klase pellet gun ini?
2: Typical nga hampanganan, gidya ka bata. Bala ka Kay Jules.
0: Anong color?
2: Itom.
0: Itom, gidya?
2: Kay Kay Jules, yes. Kagati, sunod sa iya daw, ginhaboy niya to kuno ang pellet gun. Wala na recover sa mga kapulisan na kainas ang kaagahon. Pero, ang motor nga ginagamit kay Kay Jules sa pang-hold up ang na-recover dito sa balay naman sang iya mga ginikanan kay ti nakaseparar ng ila balay kay Kay Jules eh. Ang ila balay ari diri sa may Fatima apang ang iyang amay kag Iloy dito niya nagapuyo sa Daga Homes ti ara na po ang motor kay Kay Jules eh dito gina-service man ako sang ilang kamanghuran nga nag-eskwela kag ginagamit man sang iya amay kaso por kaso may baklon da be or may kalatuan para makadali-dali balagwa sa among subdivision. The one night, sa May 28, nagwa na siya kuno sa ila, puluyan, around alas 8 isang gabi kay 5 Jules kag naghambal nga may katukan lang siya pero wala na kabalo ang manghod nga dito gali siya nagdiretso sa balay isang iya ginikanan kasi ang balay ginapuyan niya upo niya ang manghod niya naka kay 5 Jules may bata nga isa kag ang partner man sa manghod niya and the rest do ka ginaparentahan nila do boarding house style abi do ka mo naka kay 5 Jules ang sa likod pero ining si Tongtong ang may-ara man niya sa iya kwarto sa second floor sang balay kay 5 Jules. So nagkadto dito siya around 8 p.m. kasi ang insidente sa pagpang-hold up sa doktora daw ara sa mga 9 p.m. pasaka na mo. Ginkuha niya to ang motor kag bisan ano pa nga balibad sang Iloy bala ti syempre wala na may mahimo ang Iloy ginkuha yakid ang motor without knowing amo to gali ang purpose kay sa paghulam niya sang motor mang hold up sila so isa ka Yamaha Sniper 150 color yellow ini kay 5 Jules
0: pero sino ning gadala
2: si ang gadala amo nang iyang upot sa pagpang hold up
0: hindi ni what I mean sa iya mga ginikanan, may nagagamit pa sang sininga motor?
2: Yes, sir. Ang iya nga manghod, actually, gina-service in his eskwalahan to college na ning iya nga utod.
0: Okay.
2: Ginagamit man sang iya amay. Yellow ang duag sang motor nga ini kay Kaysa Jules, kag positibo, nga ginkilala man ini sang biktima o koni doktora. Kay 5 Jules. But before pa nadakpan galiya si Tongtong, earlier last night, nadakpan ang upod niya, which is kung makita natin sa video sa pagpang-hold up, amo ni ang nag-drive sang motor kay 5 Jules.
0: Danay!
2: Si Tongtong.
0: Chel, ining-ining ginapakita nga ginpusasan ka pulis, si Tongtong ni Ukon ang driver.
2: Si Tongtong.
0: Si Tongtong ni mismo.
2: Yes, sir.
0: Wow! Ano ang iya ni Chura Gupi na ginukon na daw hitsas palawas?
2: Well, actually, pag saka to ka kay 5 Jules sa sulod sang balay, muok ang tulog ni Tongtong. Kung sa mga kinaliye pa ba lang lingwahe ka kay 5 Jules, daw downing na siya. Daw palunod.
0: Kay 5 Jules. Pero na wasak siya, naka-kwani siya, naka-one deck ni siya na nung aplastada.
2: Ang amo nang hindi ta ma-confirm kay Kaisa Jules pero sa tupad niya may mga makahulubog nga ilimnon dira eh, sa sulod sang iya kwarto. So possibly
0: di, pero nanoning ila nga puluyan sa sumag do kapigado nga lugar o kundo may arang-arang nga pamilya ni.
2: Actually do ka okay man kay Kaisa Jules so, sa mga idol ah nga lugar nga ti may babaw dalom kag kumbaga do ka gina under construction pa kay tigidadugangan ang mga kwarto kay ginaparentahan ini
0: pero si Tongtong niya wala niya obra
2: wala trabaho mga utod niya lunsay mga gaululubra niya sa Japan sa so, dumay kaya kag ang
0: gali ka
2: ang iya Iloy kay Kaisa Jules ang kumbaga do gintawag ini siya sang Iloy niya nga spoiled abi kay tita nan ginahatag pero tido hindi gid bala enough ko kay 5 Jules not enough nga ti kinanlan niya pa ya magwa para manghold up para isustener siguro sa bisyo niya kay 5 Jules. So ang incidente sa pagpang-hold up once again natabo May 28 nakuha sa doktora ang isa ka iPhone 17 Pro Max kay 5 Jules kag isa ka Samsung Galaxy do A55 I believe 5G do amo na kay 5 Jules ang nakuha tanan sa doktora kag di wala na declare kung pilang kantidad ni tanan kay 5 Jules
0: Chel?
2: Kun, yes sir
0: kadtuan ko bala ang specific nga incident itself. Di inatabo gani ini once again?
2: Sa may barangay 19 ka kay 5 Jules.
0: Ano ningin katuan sang doktora na ano ni ATM?
2: No, it's an apartment. Doon dira siya nagapuli. Halina siya sa trabaho niya ka kay 5 Jules.
0: Okay.
2: Mapuli na para magpahuway. Iti ang doktora sa pagkaibalo na to na nagatrabaho sa isa ka pampublikong ospital dari sa Bacolod.
0: Ay, government employee, galini.
2: Yes, sir. Ang barangay 19, ara na siya lapit sa Burgos. So, basically, may ara dira ospital nga lapit but not yet confirmed kung dira. Gidman kay Jules, nagatrabaho ang doktora but amo na may isa na da ka ospital nga medyo lapit-lapit. So, possibly, dira nagatrabaho ang doktor kaya dira siya nagarenta malapit man sa iyang nga ginatrabuhan. Let's say, ito ka mga one ride lang.
0: Mga pilang edad ni isang doktora?
2: Ara sa mga 30.
0: 30 taon.
2: Yes,
0: did she actually fight back? Nagbato ni siya sa hold-upper?
2: Well, kon aton basihan ang naglaptang video or CCTV footage online kay Five Jules, makita nga nag-resist ang doktora mo. Hindi yung paghatag ang iya nga bag o galing kay T. Sa latter part, doon nadagdag ang ginauyatan niya ng bag sa kamot niya, ginpudyot niya. That's the time nga ginbugnot na nitong-tong ang iyang pakpak. Dito ang iya mga personal belongings kay K5 Jules, including ang iya nga mga cellphones. Okay. Yeah, so amo na kay K5 Jules. Kaya di, gilayon nga gin pa-blotter ini sa kapulisan, nag-tracking ang ato ng mga operatives. Kaya di, wala pa bala siguro na off ang mga nakalag-in sa iCloud, sa iPhones. Nakita sang kahapon, sang hapon, as per Sir Albert C., sang CIU, nga ang cellphone ara sa Dilarama ka K5 Jules.
0: Okay, the usual.
2: Yes, pwede mo mapa-reset ang iyong cellphone o mapa-bypass, let's say, for iPhone being mga users. Nadula. Kung magkagadula-dula ang login, siguro ginapatay-patay, bala ka kay 5 Jules ang cellphone. Amoy na ang isa sa ilangan ng yun, na sundan, Manila. But nevertheless, di ang mga pamilya, ganyan mismo, ang naghatag sang ideya sa mga kapulisan, kundi in ni madakpan ining si Tongtong. Now, as to the reason nga agin padakop nilang ila mismo himata, mayroon kita dala sang interview with Danny. Okay. Ini siya ang manghod ni Tongtong kay 5 Jules.
0: Let's have Danny. Danny, nga agin padakop niyo si Tongtong?
3: Mga around 8. 8 PM.
4: Naglakad siya?
3: Naglakad siya.
4: Oo, tapos?
3: Tapos, suway ko kabalo kong din sa pad to. Tigali kayo yung...
0: Si Danny, babae ni Chell.
2: Yes, sir. Yes, sir.
0: Ah, okay, okay.
3: Tapos? Tapos, pagka ano, amo lang ito eh. Huwain na kami kabalo kong alas ano sa nagpuli or ano. Mm-hmm. Pagka, ano din yun, nang nakita naman sa Facebook, gambal ko nga motor man ni Namon, kikilala. Oo. Tapos, tambal din sa Facebook nga nangawat ko nun sa doktor. Na.
4: Pero ano man lang ang iya background ni before, may mga amo naman siyang
3: may ara naman.
4: Hmm. So, anong nagtulod sa inyo, bimam, nga makadto ka mo sa police station?
3: Hindi naman, ano, amon nga utok. Eh, base, in kaso, di ba gindagdaga na sa 200K? Mm-hmm. Ting kaso, yari doon to yung balay. At di kami madalaig, eh. Nga kaara ko da balan. Mm-hmm. Bata ko pa. Mm-hmm. Akong partner pa. Ti, amun na yun, nagyambalan ko sila ni mama. Ang mga utod ko. O, tanayin, mapriso lang sa'yo kayo, eh. Para... Babuinan man ugtas ni mama siya.
4: So, sa imo bahay niya bilang utod, ano na ba tiyagan mo karon kati utod mo managyapon mo?
3: Kalooy eh.
4: Kalooy pero?
3: Looy kay... Ano eh, nang makita mo sa nga priso sa looy-looy gadya.
4: Galing kati daw ano?
3: Galing kay hindi, nagid mapunggan, bela, mga ano.
2: Sa mo to ka K5 Jules?
0: Eh pero! Ang utod niya ni si Tongtong, pila na niya ni once again?
2: Sa mga lapit-lapit, 40 taon, guro ka kay 5 Jules.
0: Okay. Wala gini siya kaagi ubra sa iya kabuhi?
2: Ang hindi lang ko sure ko nakaagi na siya ubra. Hmm. But sa record niya ka kay 5 Jules, may ari man niya siya sa, I believe, warrant dito sa Iloilo, sa amuman nga kato ka kay 5 Jules.
0: Hold up!
2: Hold up, kagani diri sa Bacolod, kaagi na ni siya preso daw mga anom katuig, amuman nga kaso, pero tipagwa daw wala bala kadudlaan kay K5 Jules daw sang ulihi sakit na sa ulo, sang iya nga ginikanan, ti may mga edad nang ila ginikanan, isama na sa ginalanta po nga ti hindi natani, bala magugtas ang iloy nila, kaya ti ginahatag man sa iya
0: tanan, balingi okay.
2: Daw agit bala ka K5 Jules.
0: Kunag mo, kuan galin siya katapos ang BTS?
2: BTS?
0: Oo, hindi yung boy band sa Korea, ha? Buklas, tuklo, snatcher, galing ni siya.
2: Correct.
0: Hindi, amuaw. Ay, Diyos ko.
2: Wala pa lang mga BTS.
0: Ang kwa na yung bantang, ano ganyan, ang Korea na iya?
2: Oo, layan pag hindi ka kay 5 Jules ako, ang definition.
0: Ano na iya?
2: Baboy, tatlo, shin.
0: Ano na? Ano na? Isturahe ko na buwas, ha? Isturahe ko na buwas. Ah. Pero Danay, ining si Tongtong, apparently, wala siya disability.
2: Wala.
0: Wala man siya balatian.
2: Wala.
0: Kompleto ang lawas.
2: Correct.
0: Wala. Oo, may linghod pa. Pwede ka pangita, ubra.
2: Correct.
0: Oh, ti animal na himo siya hold upper.
2: Correct.
0: Oo.
2: Lang daw ka easy money.
0: Kikin gani? Ang lain pa, pati pamilya, yakawatan niya.
2: Amo na da, ang isa
0: oo.
2: Pa. At ikondira lang sa ila, sunod sa ilo niya daw ka, mabaton lang sa nanay niya, pero yun ang makita, siya bala.
0: Oo.
2: Nga, amo na ginabuhat niya sa iban nga tao daw ka, hindi naman ako no amoti. Kabudlay, tolerate, kikin sa
0: Correct.
2: And at the same time, kabudlay man para sa ila nga isungka kuntani o galing kay tiba si amula ni kunong pamaagi nga at least makita nilang bata nila nga safe. Kasi kung araw sa galagaw-lagaw, galayaw, hinali, manasgrasya ka kay Five Jules forever nga hindi niya nagit makita ang anak. Duka mo na ang panindugan.
0: At igaling kay ang gwa sine, may mga ginikanan kag mga pamilya subong nga kundi kung ang bata gamay pa may ara daycare nga ginatawag. Inang dira mo ibutang samtang gaubra ang ginikanan. Ti may araya iban nga kun ang bata nila dako na ang imuon mo daw daycare ang prisuhan. Di ba? Kay ti pakanon siya sang gobyerno. Gwardyahan sa sang gobyerno. Da, amo na. Ay puwerte, no? Pero I was quite surprised because you know what, Chel?
2: Yes, sir.
0: Of course, te, congratulations. Naka-exclusive ka sa sininga balita. Ikaw
2: yes,
0: una. Pero ikaduwa, I think this would be the first time nga nakabati ko sang kaso nga tungod sa CCTV footage na solve ang kaso.
2: Yes.
0: At least, dasig.
2: Correct. Okay,
0: less than 24 hours na dakpan. Nga anong natabo, pwede man lang gali. Nga ako no, paano?
2: Tige ginakuha nila kay Five Jules, eh, kumbaga ang tracking
0: kada
2: inagyan sang suspetsado do ka tama bala ka para sa ila visible kada dasig na sundan kay Five Jules.
0: Pero does it also follow nga kundi ang pulis may ara na sang ginatawag Rogues Gallery inang picture bala sang mga tuklo kriminal
2: yes,
0: ari na nibuot silingon si Tungtong sa Rogues Gallery.
2: Yes, correct. Okay,
0: kung amo may ara na siya sa slambok sang pulis.
2: Yes, sir. Doon sa sulit na lang pala nga ginabuhat niya. So,
0: grabe,
2: kung
0: baga, no?
2: Hindi na siya bago para sa mga kapulisan naton. Kaga wala siya nagapalayo. Kung baga, dira lang na, sa Gyapo, no? Dira lang siya sa ilabalay, nagahunong, yung kaso daw kainit sa Guabe, mapahuwayuway, ito siya tulugan, niya dabi pila kadlaw.
0: Grabe.
2: Guwa naman ko doon medyo bugnaw na, daw ka man, oak type, kagay sa Five Jules, daw ka mo na.
0: Ay, grabe, no? But at least ang importante, na-solve ang ininga kaso.
2: Correct, kay Five Jules. Well, congratulations, good, no, sa aton mga katapos ang kapulisan sa pagpanguna, no, sa aton City Intelligence Unit, Police Station 9, kagang aton nga Police Station 1, kay Five Jules.
0: May 28 na tabo ang pag, ano pa namag sini, pag hold up. Kagapon, May 30, nag-presscon ang pulis. Kag si Mayor Greg.
2: Yes, sir.
0: Oo. So bali I thought nga nagpa-press con and then natabo lang gulpi bla hindi gali.
2: Hindi.
0: Yes, bali nagligad pagalingin na tabo.
2: Yes, sir.
0: Okay.
2: Kasi after the incident sa pagpang-hold up, ang police station 1 ang may ara na yang adaan trace sang mga suspect kagti ang upod niya gani no nga si Rem among nagadrive sang motor una niya nga nadakpan kahapon o kung kagabi rather kay K5 Jules and then next si Tungtong sang kaagahon na.
0: And then ang importante Mandichel atong reported hold up sang isa ka foreigner na dakpan man to ang suspect.
2: Ang atong sa Mansilingan?
0: Oo.
2: Yes, kay K5 Jules no ang
0: although accidental to ya kay by bust operation nga na report yes, mo man exclusive.
2: Correct. Kita ba ito ng covers ang bypass operation
0: very
2: sa
0: good.
2: Station 7. Kag ang ila subject sa nasambit nga bypass, amo man ang nagbuno sang foreigner diri sa Mansilingan.
0: Ati ko na mo, duwa na ka series ang exclusive. Ikaw permi na kauna
2: yes,
0: ang natigayon mo nagligad nga si Mana. Wow. Titungod sina may kape kabwa sa akon.
2: Yes, perfect.
0: Oo. Galing hapon ka pa, no?
2: Last stress
0: pa. Ay, ate, sige. Hapon lang takit, anay.
2: Correct kay Pam Jules. Thank you in advance.
0: And wow. Sige, very good, very good.
2: Sige. Kay Pam Jules, sinangato na balita nga madulong para sa programang Larga Vista. Balita, gikan sa patrol. Kaupon si K5 Martin, di maisip. Ang ini nga balita, ang ginadulong sa inyo mga K5 sa mga produkto sa Klinika di Alternativo. Siyempre, nga itong DTX 500, ang D3 Bio kagang Mighty C. Ako naman, si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Larga Vista!
0: Alright! Kadtuan ta karandugadu guys, si Dr. Ana Maria Laarni Purnan, angot naman niya sa El Nino, pero in the meantime, ari ane ato importante ini. Kay man, subong sa social media, may ginapalapta naman nga Bacolod is not safe anymore. I think it would be not complete to say that. Kay apparently, Banwa, tuod nga Bacolod is not safe anymore, but for criminals. Nga, tungod kahapon, sunod-sunod nga mga development sang ginpabutyag sang Bacolod City Police Office. Number one, naka-file na kaso ang BCPO kontra sa mga alleged nga tagpatay kag manuglugos ni Freya Maygo. And then among pagidini, natikma man ang nag-hold up sa doktora. And so to be fair and balanced, parte sini apparently, Bacolod is not safe anymore but for criminals.
1: Larga Vista.
0: Are sa Iluanta ang update sa Middle East, ang balita Banwa, ang ginapaligban subong, paano kontrahon ang drone nga ginagamit sang pungsod Iran. Are, may bag-o nga video, parte sa ginahimo karon sang Amerika kontra sa drone sang Iran. Yari ang video.
5: Vampire Anti-Drone System is a compact rocket launcher designed to rapidly counter UAV threats on the battlefield. Mounted on light vehicles, the system uses precision-guided rockets and electro-optical targeting to engage drones, ground targets, and low-flying threats, giving forces a mobile and relatively low-cost counter-drone capability in modern combat zones.
0: All right, amo to ang bag-o nga taktika o kung bag-o nga ginagamit sang pungsod Amerika, ang vampire drone killer. Di mo dubanwa, di rin mo makita nga ang ginapaligban karon sang Amerika paano kontrahon ang drone sang Iran. Amo nang ginapaligban nila. But then again, ini is also an indication nga ang teknolohiya sang China and Russia possibly ginapagamit nila sa Iran. Pero pakarunan ta na. Sa ato niya nga pagpanumbalik, istoryahan ta ang paggamit o ang El Nino nga magatupa o in fact mabatsyagan ta na dire sa pungsod Pilipinas. El Nino kita, pagkaligad lamang sining.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag D3
6: GTX 500 ka! GTX 500! GTX 500!
7: Pasami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan?
6: Mag-GTX 500 ka! Kaysa GTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! GTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama. Kaya ba siyang tiyo ko? Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa ako, tugunan. Salamat sa Mighty C!
6: Mighty C! Mabakas sa mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
9: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
6: Mighty C! Mabakas sa mga butika! TTX Coffee Mix!
10: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan, apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati ako ng arthritis wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix! Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix!
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix! Mabaka ang butika. DTX Beauty Soap!
12: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
13: Mabakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine, ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
13: Mabakan sa mga butika.
15: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule.

0: sa pagkaon.
1: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
2: Ka! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato-ato ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
7: K5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
8: And let's have Dr. Ana Maria Laarni Pornal ang aton CDRRMO nga pamuno. Doc, good evening. Hello, Doc. Dr. Pornan, balikan ta karon dugay si Dr. Ana Maria Laarni Pornan sang aton nga CDRRMO. Pakadto na kita sa talakayan parte sa El Nino. Let's have Doc Pornan. Doc.
9: Good evening, Sir Jules.
8: Ara na, Doc. Okay, bation ka. Tunoga. Yes. First of all, Doc, do may good news ta? Do maayo ya ang ulan ta subong? Do halos normal?
9: Bali subong, this is the effect of ano, ng habagat naton.
8: Oo.
9: No? Kay, may ara kita tropical storm. May ara kita ng si Doming, no?
8: Oo.
9: Siya sa babaw, ara siya sa Luzon, Dampi. So, gina-enhance siya ng habagat. That's why gaulan-ulan kita diri sa Negros Island region.
8: Pero based sa forecast nga ginpagwa sa pag-asa and ginpadala mo sa akon, can we still expect normal to near normal rainfall hasta sa bulan sang Hulyo?
9: Yes, actually Sir Jules, ang ginpadala ko sa imo that is the sang pag-asa nga sa amo nang mga month June and July, we will have almost normal rainfall.
8: Uy.
9: So, ang atong ginabantayan nga kung basi mag-change siya nga mag-yellow para mag-red, so amo natin bantayan. Pero sa subong ga ulan-ulan kita because siya sang habagat.
8: Uy. Pero what can we expect nga pwede mag-change ni at any time?
9: Yes, that's why ginabantayan man namon ang mga advisories ng PAGASA because we know weather is not stable. Hindi kakambal nga ambugin na siyang matabo because it is a forecast.
8: Oh, okay. Pero so far, ining mabatsyagan ta, nga pag ulan-ulan, a local weather systems pa niya, Doc?
9: Yes, oo. This is because of the weather.
8: Oo. Bali, ining mabatsyagan ta, diriling niya sa Bacolod, diriling niya sa Talisay, o diinda nga syudad o Conbanwa?
9: So, bali, Sir Jules, sa yes, mayara kita, ano, no, ng advisory every 3 hours, no?
8: Uh-huh.
9: So, dira natin yan makita. Nga gabaylo-baylo, no? Doon nag-idog, syempre, ang clouds na to, nag-lakat na siya.
8: Mm-hmm.
9: So, kung diin siya matupa ang aton ulan, projection na nasa nila, bali nga yes, dira sa dampi, no? Pero hindi gina siya exact nga dira, kaya ginadala man siya sa hangin.
8: Uh-huh. And what's happening so far, Doc, based ya sa inyong monitoring, kamusta ang mga barangay Tasbong?
9: So far, kagina, sa sigita ulan, na-notice natin halin sa aga, sige ulan, halin na pakagabi. So, yun pa-monitor natin ng rivers natin.
8: Pag
9: those area, palagi, bala naga-flooding like sa Banago, sa Carvic, sa dito sa aton nga Mandalag, sa mga Pahanukoy, sa Purok Mars. So far, normal ang flows ang tubig, no? May aragamay nga, nagapool ang tubig, pero makita man nato, nga gapanaog man siya. So, ang Tanang River, yung palibot nato, halinsang hapon, after lunch, no? Kaya nakita nato, clear ang tubig, namin wala sang may gabaha sa babaw, kaya kung usually kumaba sa babaw, ang tubig na brown. So, ang tubig nato sa mga aton nga mga bridge, clear siya, kag running man siya, pero hindi siya nga todo ang ano. Gason ang tubig, pagkataas, normal.
8: Yes. Doc, I'll go to that bala. Ining, bisan may El Nino ta, but kung magbubo ang ulan, can we still expect sang bunok ng mga pag-ulan? Labi na gid kung may bagyo?
9: Yes, sir. Sir Jules, kung na-notice nato na based on history, di ba last 2023, habagat na ito siya nagpabaha sa aton nga, especially sa Pagamukoy, no? Sa may tubangan sa Singkang, tubangan Gaysano, it was habagat.
8: There
9: was also a typhoon sa parts ng Luzon.
8: Mm-hmm.
9: So, amo man na siyang ating ginabantayan nga maski wala kita sang bagyo dire, pero tungod ang habagat kinainhan sa isa ka weather system dito sa Luzon, maaligmat kita. That's why every time na mag-ulan, mas mahambal pa nga wala kita yan bagyo, nanggi na monitor tagid ang, especially those area nga permiga baha.
8: And is it also because, Doc, nga tungod sang init, mas taas ang percentage sang moisture sa ibabaw, sa mga, anong panawag ni, sa panganod?
9: Yes, that's what you call. Uy. Sa cycle, bala natin sa una sa aton science, no? Once gina-evaporate ang water, makatuloy siya sa clouds.
8: Uh-oh.
9: Then from the clouds, magbibigyan siya sa ulan. So, amo na siya kakatabo.
8: Uy, kawin!
9: That's why nga kung init tayo, kagpahapon, no, may possibility ng ulan. Pero
8: yes,
9: so, ang gina-experience natin, that is habagat, isolated thunderstorms, So, hindi siya nga siling bilogid. For example, Bacolod. In that bilog ng Bacolod, portions ng Bacolod, pwede maulan, may ara mga area, wala. No? Amo man ang sa Negros Occidental, hindi man bilog nga Negros Occidental, ang may ulan, kag nanotice na itong kagina, no, sang aga, may ara siya, ang gina-advisory natin, we have affecting namin gaulan na subong din sa mga area. Kung baga ba naman expecting, after mga pila ka oras, dito naman na siya sa pihaka portion sa Negros Island region na ulan.
8: Pero hindi pa niya, wala pa nilabot sa cloud seeding operations ka-DA?
9: Wala pa.
8: Wala pa? Why pa sila ka-seeding, Subong?
9: Wala gigo, Sir Caballo, kay sa province na siya.
8: Ay, kung sa bagay. But anyway, Doc, kamusta yung aton potable water situation? Wala ginman sang turn for the worse?
9: So far, based sa iya ka Prime Water, though may ano naman sila, no? Kung makita nato sa aton nga map nga ginahatag nila, may improvement pag it is based sa sang April, no? Ang aton nga map, nga ginatag nila nga kung diin radamo tubig, diin na wala tubig. So, do may improvement, magin mas damo ng blue, ng area na minsang blue, 24 hours may tubig, no? So, less do tayo na lang ang red nga area nga, na min, 0 to 4 hours lang ang tubig nga available or kung kaisa wala, amo na ang 0 to 4 hours, which means na gamay lang gid or wala kung kaisa tubig.
8: Wow. Ina, suno galing sa ila.
9: Ngayon ka monitor na sila, sir. Tapos kami diri sa city, nang si mayor may ginapamonitor man siya, kagabaton man kita sa mga reports. So, ginabatutan na sa ila, especially kung ila ba lang mga kliyente, no? So, may area, magigabi nga wala sa prime water, lain man ang source ng tubig. So, amo na siyang ginagapan sa sudan.
8: Wow. Ate, sige, at least mabantayan ta. But whether we like it or not, Doc, ining ulan-ulan, at least nakabulig man ni recharge sang aton nga groundwater supply.

0: from? Why did it disappear and then come back again years later? The answers took a long time, and the more scientists learned, the stranger it got. By the 20th century, researchers started connecting the dots. The warm water off Peru was linked to pressure changes across the Pacific. Those pressure changes were tied to wind patterns that stretched from South America all the way to Australia. One massive connected system spanning the entire width of the planet. What looked like a local fishing problem turned out to be one of Earth's most powerful climate engines. Scientists renamed the full system. The official term is the El Niño Southern Oscillation, a cycle of warming and cooling in the Pacific
1: that
0: shifts global weather on a scale.
1: Ang simpleng istorya amo ni Banwa. Ang El Niño sa gin-explicar sang sining video ang ginhimo sang isa ka news outfit kag research agency dito sa Amerika amo ni. Ginapaathag dire nga ang El Niño te kundi nakapila ko na na-explicar nga gin base ini sa Santo Niño, El Niño, the boy child, ang bata nga lalaki, tungod na piran una sang mga mangingisda dito sa Peru, sa South America, antes pa sang 20th century, meaning sang mga 1900s, nga gakadula kun kaisa ang ila mga isda, gakadula pati ang pispis sa kahawaan, nagainit ang kadagatan. And sang gintun-an sang mga scientist o mga scientipiko, it was only in the 20th century, meaning 21st century, I mean, meaning sa mga 2000 pasaka, dito na ibaluan nga ang El Niño may kaangtanan ini sa ginatawag trade winds. Nano ining trade winds? Amo ini ang paha sang hangin nga nagadapya halin sa west pagkadto sa east nga anong labot sina amat-amaton ta na eksplikar. Pero sa simple kaglaktod nga pulong, ang El Niño is very simple. Ang init sang kadagatan ginsaylo sang hangin sa kahawaan. That is why makita ninyo ang phenomena subong nga ang bugnaw kundi nung nagaliki tungod sang huyop sang hangin dogin tilwa-tilwa mumbala nga klase sang butang kamumbala sang tubig sa labador, tilwaan nyo bala, tilwaan nyo paalin sa wala pakadto sa tuo, tiduan mo man ang gakatabo ginatilwa-tilwa sang hangin ang tubig. Ang babaw sang tubig or ang surface nga ginasiling init ina. Ang idalom sang kadagatan tugnaw nga atugnaw. It is because ang init sang adlaw hindi makapenetrate sa idalom sang tubig. That is why nga may tugnaw nga ginahalinan o nagabulos sa init nga tubig nga nagakadto pakadto didto sa South America. Amo na kasimple do ginatilwa-tilwa ang tubig tungod sining ginatawag nga trade winds ukon paha sang hangin nga nagahuyop halin sa west pakadto sa east. Ginatilwa yang tubig. Ang tubig nga init gakadto sa South America nga bahin, and of course parte sang Asya, dala kita dira nga Pilipinas. Didto ya sa Amerika may epekto man ini. So if you come to think of it, Banwa, ang El Niño has become a natural occurrence. hindi tani mabasol sa isa lang ka nasyon. Nangin kabahin na sang aton kalibutan ining ginatawag El Nino phenomenon.
2: Larga Vista.
1: Amat-amaton tani explicar damo parta gina-explicar. May inaway pa sa Iran, may ara pa tensyon o inaway sang Amerika kag China, and now here comes El Nino. Tiidugang naman ini sa akon lesson plan para sa inyo kadagabi kag ginaamat-amat ta paatag para at least maintindihan nyo man ang Larga Vista, hindi lang niya bunanay, lugusay, kinawatay ang aton ginareport sa inyo. Bisan sakit sa ulo, ginatingwaan tara nga mapaatag sa inyo because we at K5, we believe you deserve nothing less. Hindi lang niya kutaw-kutaw ang ginatanyag namon sa inyo. Seryoso ini nga pagpaatag sang mga butang nga nagaapekto sa inyo. Sa aton nga pagpanabalik, sailuhanta ang Iran kag iban nga mga balita. Pagkaligad lamang sining.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutum na lamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
10: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Ginamatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na gayon.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato at lang, ang IK Gold Capsule mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
17: KK5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius. Larga Vista! Larga Vista!
1: And let's have Colonel Eugene Ribadomia, ang aton sininga Bacolod City Police Office Director karon nga gabi. Colonel, good evening.
18: Sir, mayong gabi, no? Mayong gabi sa tanang nga nagapamati sa K-Fabilis.
1: Colonel, salamat kayo sa tiyempo. First of all, sir, I'll go to the case of Freya May Go. Ano ang natabo, sir? Ano ang na-establish finally sa inyo investigation before gin-file ang kaso?
18: Sir, una-una, no, nabalaan naman siguro natin na yun yung incident yung tabo ini sa last year, October 2022, no, sa 20. Then, ang ato yung tima is noon sa a certain area. Then, ang pa natin sa nakapala hindi natin sa, ano, sa May 29, 2026, just 2 days ago, ang kaso sa duwag natin suspensado.
1: And anong nabalaan ta about the suspects, sir? What who are they and what really happened based sa investigation?
18: Abi sa atong investigation sa atong investigator at the same time assisted by our city intelligence unit na isubdesign ining mga suspisado ang kilala mo sang aton nga biktima. No. Na isubdesign sa sini based sa mga backtracking natin sa CCTV at the same time sa telecommunication company sa mga communication nila.
1: So bali duha sila. When you say, sir, nga kilala sila ni Freya Maygo, Ano nga klase kilala? Are they office mates? Are they personal friends? Nano?
18: Personal friends.
1: May ara siya romantic involvement sa isa sa ila o kun wala?
18: Based sa ato niya, ginanapta ko nga mga ano siya. Kasi ang ato niya is for whatever circumstance siya lang ato na rin ako. Is wala sila sang romantic involvement.
1: Oo. Personal friends.
18: Oo.
1: Ining duwa, sir, puro lalaki ini.
18: Yes, sir. Tama, sir.
1: Oo. And sino ang upod last ni Freya on the night nga before siya nakitaan nga patay?
18: Abali, hindi sa ang isa sini sa mga lalaki. Ah, duwagin sa ganun yung quarter mo sa mga upuan. Nakita naton. Na based man ari, sa communication, no? Nakita naton, sa pag-review, pag-request naton sa telcos naton.
1: Mm-hmm.
18: So, ang fight niya, communication din. Ang una, i-recognize sa instagasyon, ako is ano ang person of interest. Then, na-lower down naton. Then, naton na determine niya ang duwalag lang niya ang mga file sa kaso.
1: Oo.
18: So, pag-file sa kaso, sa gear, ano, sa yung matter.
1: Okay. So, ang nag-file sa kaso, ang private complainant in this case is the mother of Freya Maygo.
18: Yes, sir. Mm-hmm. Siya man ang
1: nominal complainant. Sir, ang ako nga pag-intindi sa pag-explain sang una ni Colonel Liada, ang operations chief ninyo sang una, until now, no?
18: Yes, sir.
1: Siya gapon. Oo. Sir, ang ako na dumduman nga may ara ginsugat si Freya based sa CCTV diri sa Ginsang-an, San Sebastian and Gatoslaw, kung hindi ko malipat, ha, may ara sa ginulat. Isa ni sa duwa ang ginulat niya.
18: Yes, sa mga lockdown, muna isa sa Nabasiana.
1: That was around 7 p.m. sang gabi. Ang pamangkot, sir, ano ang na-establish based sa CCTV nga ginkuha? Halin dito sa San Sebastian Gatoslaw, diin ni sila una nagkadto, sir.
18: Pali sir, initanan sir nga pala ito, mga corroborative evidence ng circumstantia naton is based ni sa nakuha sa CCTV kag ang gin-provide sa ito sa telecommunication company sa gin-request nato.
1: Mm-hmm.
18: Nga, sila ang last nga nakupod si victim nato nga si Mag. Mm-hmm.
1: Okay. Yes, sir. Suliton ko lang, Colonel, duwa subong ang ginagamit ninyo. Circumstantial evidence. Number one, CCTV footage nga nakuha yes. ninyo from several commercial establishments. Number two, yes. text messages. Sir, hindi messenger, ha? Text messages meaning SMS.
18: Yes, sir.
1: Oo. And ining mga numbers involved sa ila sininga SMS proven sir nga registered kay tingon di may registration na kita subong proven nga registered sa ngalan sa mga suspects.
18: Yes sir. Mo nang
1: ginawa. And nano ang ginapakita sang ila messaging sir. Nano ang ila ginkasugtan diin sila kontani makadto.
18: Abalis na hindi lang ano through the discuss kasi wala pa man nagkagawa yun ang waka to para so kay
1: no problem
18: right after sinayon anyway, sir pili natin mag-discuss sir
1: understandable oo pero sir
18: yes sir
1: ang pamangkot ko lang amuni nagkadto sila purposely dito sa reclamation area para magsulod dito sa kakugnan or what happened? Stop over lang to. May kadtuan pa gid sila kung tani o kung wala.
18: Yes, sir. Amo nang nalanta. Ang ginakuha na ito nga dito na siya ginda na amo to pag-uulog sa iya.
1: Uy, wait. Subali, halin sa San Sebastian, rikta na to sila sa reclamation area.
18: Yes, sir. Amo nang ginakuha. Oo. Ano sa ginda na i-discuss ito rin sa pali ang warato.
1: Yes. Pero buhi pa siya, sir, sang gindala siya sa kakugnan o kung patay na?
18: abisa ko na to sir it is sa pilata natin sa taong sitwasyon abisa probative ng pan is daw hindi na sir wala na sa sangkot
1: patay na siya
18: amo lang yung nalataw na
1: hala ang next nga pamangkot Colonel amo ni ano ang natabo wala sila naglakat from San Sebastian may ginkargahan sa iya
18: ambalag na pa natin sa mga paano. Ulit sir, hindi ko na totally
1: discuss. Yes, sir.
18: Yes, tayo magbuha ng wala to para sa tao.
1: Yes. Ari na lang, sir. Wala siya ginpatay dito sa reclamation? Meaning, ginpatay siya sa lain nga lugar?
18: Yes, sir. Isang nga.
1: Oh. But positive nga ini siya ang ginimuslan. Ano ang basis naton sir nga there was actual sexual assault?
18: Asa ang gin charge ni nato no sa kwan business sa mga center dili ni sa na gather nato is rape with homicide ang file nato. Amo sa mga ato yung nakpan sa ato nga investigation.
1: Rape with homicide. Meaning yes, it was not murder, incidental lang sa rape ang iya kamatayon.
18: Yes, sir. Amo uh-huh. Na ayaw na to rape sa tao, then amo to natabo.
1: Uh-huh. Pero ano gid sir actually ang cause of death ni Frey Amigo?
18: No.
1: Hello, Colonel. Hello, sir. Alright, balikan tanong ito guys si Colonel Eugene Revadomia.
19: Borgo Vista.
1: Now remember, ang aton ginaistoryahan parte ini sa controversial nga kaso sang kamatayon ni Freya Maygo. This was October 2025. Nakit-an ang iya sinilawas dira sa reclamation area sa tunga sang isa ka kakugnan. And suno kay Colonel Revadomia, wala siya it seems, based sa ila investigation, wala siya ginpatay dito sa tunga sang kakugnan. Ginpatay siya somewhere else. Kundiin, hindi pa ma-disclose o hindi pa ma-plastar ni Colonel Eugene Revadomia. Ang next nga pamangkot, amuni, ano gidbala actually ang ginalinan sang kamatayon ni Freya Maygo kay ti remember ang kaso is rape with homicide meaning ang original crime was ginimuslan siya and in the process of rape ini siya ang napatay homicide pero not outrightly nga murder inang ginhungod o ginplanuhan siya nga patyon, it was actually rape ang una nga natabo. Balikan tadugadugay si Colonel Eugene Revadomia, ang aton sinibakolod City Police Office Director.
19: Lorgo Vista.
1: Hindi siya marabot, partner. Base na lobat siya una, no? O sige. Commercial kita na, balik kita pagkaligad lamang sini.
20: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang palala.
21: D3 Bio Health News. D3 Bio.
22: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
21: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
23: Pamakal sa mga butika.
21: D3 Bio.
24: Ano pa ang may bulig sang D3 Bio? Duga nga mga benepisyo kung ikaw pala inom D3 Bio. Mm. Sino ganito nga senador masilisili nga? Gusto ko happy ka?
25: Si Enrile?
24: Oh, no. Gusto ko happy ka. Sino mang hindi gusto man? Ako ya, di ko namian niya mag-atubang sa mga tao nga buringot. Di man ko namian sa tao nga kung lang taon mo blaw, way ga kadlaw. Da puro na lang seryoso.
25: Seryoso?
26: Makalalaton, oh. Dok.
24: Oo, ganda mo, malatakto na, malatnan ka ba?
25: Dugay-dugay yung panahon, no?
24: Oo. Biskan-biskan lain na buot mo, pero yuhom ka gyapon. At least siya, wala ga mo.
26: Pero kung gayuhom, imo katubang, gayuhom
24: ka. Oo, so kung ano ang ginapakita mo na, so kung got ditribayo ka, always ka happy. Paano? Paano nga ang ditribayo, makabulig ni mo nga mangin happy ka, focus ka, emotionally stable ka, kagkalmado ka? Tungod kay ang D3 Bio, may ara siya medium chain triglycerides. Pag damo medium chain triglycerides, gadamo ang gut bacteria. Kung damo ang gut bacteria sa imotinae, ginaprocess niya ang tryptophan para mapurmain ni serotonin. And that serotonin magbulig sa imo nga mood naturally. So, kung palainom ka di tribayo, in short, happy ka, emotional stable ka, hindi ka buringot. So, sa mga may partner na nga buringot, paim na adlaw-adlaw sa ano, sang ditribayo.
0: Ditribayo!
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa ditribayo. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa ditribayo.
0: Ditribayo!
4: Ang ditribayo!
0: Yung may VCO!
4: Ang VCO!
0: Yung may D3!
4: Mga buti ka.
24: Dok Sam?
5: Oh, so ang tanda nato nga ginakaon Sir Kevin, no, manginwala ni siya sang pulos. Mm. Kaya nga man, hindi ma-absorb eh.
26: Hindi mayo.
5: Pero kung naka D3 bio ka kadadlaw, no? Luwas nga i-absorb niya ang vitamin A, D, vitamin E kag vitamin K, no? Kag iban pa nga mga mineral sa aton nga lawas like magnesium and zinc, no? Makapabakod pa ini sang aton nga immune system. Muna tingala ta Sir Kevin, basta naka D3 bio ka kadadlaw, hila naton ka bitag duha kadlaw lang, way na.
26: Tungod nga imo recovery.
5: Oh, strong ang imo nga immune system, luwas nga strong ang imo nga immune system Sir Kevin, tungod sang nami nga absorption sang mga minerals, no? Halin sa aton nga ginakaon nga pagkaon, no? Ginatagaan pa kita sang another immune system nga amo inaya ang magtapna sa mga kagaw viruses kag bacteria nga magsulod sa aton nga lawas samtang nagapahuway ang aton nga immune system.
26: Kampiyon Doc Sam, so ina tanan no bonus nga benepisyo nga mahatag sa imo sang D3 bio. Ang pinakaimportante gid nga benefits nga makuha naton sa D3 bio ang halin sa medium chain triglyceride sang D3 bio. Nga kung makasulod na ini sa aton lawas, himuon ini sang aton lawas into monoglycerides. Kaangay sang monolaurin. Ang nami pa sa monolaurin kay parte ini siya sang imo nga selula. Ang monolaurin is may ara ni sa structure, no? Structure nga kaangay sang putos sang imo nga selula. Kag ini nga monolaurin efficient gid, no, or epektibo gid sa patay sang mga kagaw viruses nga nagasulod sa aton lawas. Kaga ang imo yung immune system may minimal participation na lang. Mm. So ang imo nga immune system ma-focus na lang sa pag-repair sang infection, no, or ang damage nga natuga sang infection, ang imo immune system ma-repair na lang.
5: Correct.
26: So hindi na siya mag-intra sa gera.
5: Mm.
6: All right. So nami langit diya sa D3 bio is that ang iya sini nga number one component nga virgin coconut oil. Ang BCO nga makita nyo sa market, isa ka butilya, lain ay ang unod sa nga mga D3 bio.
24: Ibagid kung nakakombine ang BCO kag vitamin D3.
5: Oh,
24: kung D3 lang, kulang. Kung BCO lang, kulang. Nami ya combine gid.
0: D3 bio with BCO.
7: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 bio.
4: Ang D3 bio.
0: Yung may BCO.
4: Ang BCO.
0: Yung may D3.
4: Mga buti ka.
0: D3 bio.
23: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
0: D3 bio.
4: Ang D3 bio.
0: Yung may BCO.
4: Ang BCO.
0: Yung may D3.
4: Mga buti ka.
0: D3 Bio.
4: Health News.
27: Happy
28: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
29: Playtime Entertainment. Born for happiness.
30: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
29: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
31: KK5 News FM.
32: Freedom of the press is anchored on the people's
29: right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa mag-awig at mag-apat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alaon si K5 Julius Marimbides. Larga Vista! Larga Vista!
1: Pabalik sa aton yung pagpangalagad mga gabilang kay Dadbo Mendoza sa kay Norman Black Balinsoy, Rafi Armonio, kagtanan nga mga guards on duty karon nga gabi.
29: K5 News FM Flash Report.
1: Antes naton katuon nang iya sini regular nga mga balita gikan sa patrol, yari anay ang just in breaking news gikan sa kay Wilson Villena. Wilson, please come in.
2: Kita Jones na nawag sa tupat ulang hidlon aton sa mga Operations Vice President Sir Eljan Castanio, nagpahibalo sa aton nga may isa ka bata na na-rescue ang aton sa mga kapulisan o one of our police stations diri sa Nag sa Bacolod, no, na allegedly in-kidnap ka K5 Jones. So na-rescue ini siya sa karon kag based sa official information na nakuha naton K5 Jones, ang bata na ini dahalin pa sa Cadiz ka K5 Jones. So posible nigtog in kidnap ining bata kag diri na rescue sa may siyudad sa Bacolod kay Kaiser Jones. So malapit lang man ini sa atol sa sitwasyon, no. So for the further details naman niya going naman ang atol sa mga patrol on duty sa mong si K5 Officer Patinyo. So for the additional day sleeper discussion na lang kay Kaiser Jones, no. But for the meantime atol breaking hanay amon ano isa ka bata na in kidnap allegedly ang rescue sa atol sa mga kapulisan sa siyudad sa Bacolod kay Kaiser Jones.
1: All right, sige. Proceed sa iban nga balita, Wilson.
2: Yes, kasi for Jesus, no, sa ato naman sa inyong na-patrol, kasi nasuntan nga palibot, kita natin kagabi, may nabaton kita ma-report, no, kasi din, may duwa ka persona, duwa ka pangalalaki, ang na-ato, ano ko nakita, nga ginamatama, sila kasi for Jesus, pangbukas ang vault sa street lights, no, dali naman sa bahay, sa Gondaga Bridge, sa Parangay 28 sa siyudad sa Bacolod, Kisa Diyos. Isang ipamangkot sila kay Frey, ginamatamat nila ko ang bolt. Nung sila ipamangkot sila kung nag-ano sila sa area, Kisa Diyos, hambal sila nga may ginahulat pa sila kuno. So ulit, pagbalik sila sa mga babae, si Arias Lada, hindi nga nakakita sila, natingalas sa Kisa Diyos nga nagahilayin ang poste sa sugta ng Kisa Diyos, no? Kag-amun na ito nga tayo nung nagatuda na sila tinitiyamog na kay Ferdus at mga residente sa nga barangay 28 kag-namutikan siguro kayo sa luwa pa mga nalaki kay Ferdus na nasunog ng ilas ng plano, nagsakay ini sila tayo sa ilas ng mga tasiko kay Ferdus kay Nalagyo. So agra sa may Gulzaga Bridge na kay Ferdus o kung isa-isay na ito dira hambal sa mga residente na the same time sa kay punong barangay dira sa punong barangay Ilon the Third. Walo na nakabilo kay K5 Jules ang street light nila. Mm-hmm. Street light sa K5 Jules, kung makita na sa video, hindi na siya ordinaryo ang street light, no, street lamp siya gani kay K5 Jules. Pero sa una, pabalang klase, sa suga kay K5 Jules.
1: Ano ka, wrought iron ini. Medyo mahal ni siya. Wrought iron design eh.
2: So sa walo na K5 Jules, anong bilhin mo lang nila subong is lima. Kung nakuha pa ito kagabi, ang duwa ng K5 Jules, kasi gayon nga nabitibit sa mga kawat, ang tatlo na lang ikabilo ka K5 Jules na ang nabilin ng mga street lab. So, tumakbutuma si Kapitan kung ano ba lang posible rason niya, kadamo saan niya pwede ni kautiyon niya sa mga kawatan niya, amo gini street lab ka K5 Jules. Ang iyas, sinin ito, hugdo ka aluminum style lang K5 Jules, ang iyas, sinin niya bilog na lawas. Pilalagson din sa mga kawatan, magpakilog lang ang K5 Jules. Ang ilas ni technique, ang technique, sinin sa mga kawatan, ang K5 Jules, sa mga area, magkatay nga pareho sa nito kagabi no last so tumalas na bene ang natapo ini kagabi inahalukan ni na ang ball kay K5 Jones.
1: Okay,
2: tapos pagkakaagahon, balik ko nila kay sa Diyos, yan ang inong linong na blantanan, balik ko na nila kay sa Diyos, kagamo pagkitbit ang bilog na puste. So, halikin niya mismo na yaki sa Diyos sa may pulo, sa may tuwerta niya, so, sa suda niya sa baba, o sa bilog, yun ang puste niya sa Diyos, sa may bito nila. So, ang puste, siguro kung tapos na po, siguro kay sa Diyos, mga ara, siguro sa mga butang na to, mga ano ah, mga 4 to 5 liters, siguro ang kataas.
1: Hindi, pero ang pamangkot, yawel sa muna I think this is very important tungod ini nga taytay Gonzaga Bridge amo ini ang shortcut halin sa dalan no Pizayna pagwa dito sa Doña Juliana or Sharina Heights meaning amo ni ang gaangot dira sa may Circumferential Road kag dalan or dalan Ernais Libertad di ba? So importante nga may suga inikuntani. Next question. Sinong nagpatakod ni iya ni ka-City Engineer's Office?
2: Basta sa pag-interview na to, ni Kapitan Kapifajun, it's a city property. So,
1: di, ang pamangkot amo ni sinong kuntani ang may ano panawag ni ang may responsibilidad to look after this property. Ang barangay ukon ang poso.
2: Ang kasi sa Diyos given nga ito nag-amunan na tapo kani kasi sa Diyos sa balikapitan ng Dugaw sa Santano. So,
1: hindi, Wells, napamangkot mo siya, Wilson, napamangkot mo siya kung poso o kung barangay ang dapat mahalong sa sininga property because we have to remember this is government property. Kwarta ka banwang ginagamit sini? Ti, walo kabilog, tatlo na lang bilin ang lima na dula na humalinsan o.
2: Ang mga si Fredo sa haba, sa ato ni Kapitan, maskin siya nalipat na sa kung saan o.
1: Ti, meaning wala nila ginareport sa pulis?
2: Subong na to sa kanima pa platter kasi Fredo.
1: Ti, ang pamangkot amo ni was there gross negligence sa ilang bahin? Diba? Because this is government property. Government property ni. And to think, nga ini nga lugar is a major thoroughfare. Damo galabay di. Wala bot silingon may gabantay? Wala na ginalabyan ka pulis?
2: So mga hindi ka pa maano ko sa Diyos or whatsoever na kasi sa Diyos kasi i-given kasi ito rin sa may loop bridge yun kasi sa Diyos nga attach mo ni sa ato nga report lapit na lang gani sa BCPO so yung walking distance na sa BCPO
1: tigita mo
2: ini loop bridge nga gani hindi ka straight sa problema dari ang kabili pag hindi gani isang kwan isang petay mismo binapiltig kagada mo tamo na isang kapilya ang nagkaladula mo sa Lupit Bridge as well as yung mga street lights dira naman niya sa may Gonzaga Street na kay Fajos.
1: Di, amo na gani, Wells, ang akon gani ginapamangkot, amo ni, is this the responsibility sang Public Order and Safety Office o kun poso or iya ka barangay? Amo nang tukibunta. Oo. Kaya hindi ka lang yung kambal. Of course, we are not saying nga wala sala ang kawatan. Sala giniya kakawatan. Kiti silang nangawat mo. But, looking after city property is a responsibility either sang barangay o kun sang poso, Public Order and Safety Office. And if so, sino ang in charge sine? Amo nang tukibunta.
2: Kasi sa Diyos, so i-check na lang ina ang detalye kasi sa Diyos, no? Pero kagina, nangabal naman si Kulungan Gailo, na third nga kita Diyos. Nga,
1: sinong first name niya gani?
2: Yes, kita
1: Diyos. Sinong iyang alan?
2: Si Francis. Alam, i-check ko lang kita Diyos ang iyang alan. Kasi amo wala ka din kasi sa Diyos ha, nang ano yan nag ikuno i paplatter yet kag actually kasi sa Diyos ano na siya may yatudlo naman sa na ano nga person of interest na kasi sa Diyos puro sinisa nga pagpangawat so ti tanahon ta naman kung may mga CCTV bala dira sa area kasi sa Diyos
1: hindi na solusyon ang Wells do hindi gina rason permi ang rason permigan lang tawon ang CCTV at the end of the day amune. Ti kun may CCTV ano karon? Ikaduwa, ti wala Manila gin pa record pila ganito originally ang ining mga lamp posts.
2: Wala ko di logical for just.
1: Pila bilin? Pila bilin?
2: Ang bilin kasi sa Diyos, lima kasi sa Diyos, sa klaro, sa lima ang bilin. Pero tani, kung nagdapit-bit, tato ang duwa, so pali tatlo na lang tani, galing kay Pera, makuha, Manila, ang duwa ka mga poste kay sa Diyos. So, basically, may lima, pasigya ako, na bilin.
1: Okay, okay. So, we stand corrected. Tatlo ang bilin, tatlo ang nakawat, lima ang bilin. Next question is this. Sang nabdula pa lang ang tatlo, ano ang tika nga ginimo agud hindi pagkawaton ang nabilin? Di ba?
2: Lapit man sa taytay. So, this start man kalikit dito sa urubos, ubos na malang iyasin ng balay. Kaya mo na ang problema sa karoon kay iti subong pamantuglang sa security na kay Fajus ng given nga iti ginapulupan tayo bantayan, malang opportunity ni sa mga kawatan ay bitbit man yung mga puste.
1: Okay, okay. But I think isa ni ka public issue concern na because may ara aware ka nga may ara public order and safety office nga amune ang in charge of all city property, di ba? Oo, ting pamangkuti kung city property ginakawat, anong imuun sang poso ni? Amuna da. Oo. Sige, itul ira lang bibuas, Wilson.
2: Yes, yeah, sige, just i-check ka naman in terms of security naman si Kifa Diyos. Kaya kung kapusta naman ang updates ko, nakafile na sa complaint kay Gina, si Kapitan, kung na dayon gilman to, and if ever, kasi makuha naman ang ginatudlo niya mga suspitsado, no, kapal yung makakina, hindi man dira sa ina na yun, Kifa Diyos, so somewhere in Barangay 40, or Barangay 39 ang iya sining natudlo nga lugar kundi nagalin ini ka si Fajus ang duha ka mga suspitsado. But nevertheless, ang kanyang madugang na lang security na si Fajus, no? So, check na tomorrow ang handugang update.
1: Sige.
2: Or sining incident na si Fajus. So, muna tayo ato sila si Fajus na higit sa patrol na graduan naman sa kalwang sa bahay PC, D3, D3, pag natin, si K5 Vincent Corante, hindi naman si K5 Wilson Williana, para sa kapitid na balita.
8: Lorga!
2: Hindi ko kakalingawan sa Netflix.
8: K5 News
1: at 10. All right, salamat K5 Wilson Villena. Ini seryoso nga butang ini even if nga simple lang tawon. Ang ini nga balita ginkawat nga poste sang suga. Actually hindi poste ya inang kahoy ya bla kundi technically lamp post anong but silingon. Ti may disenyo may intricate designs meaning sibod di mo, and ang simple nga buot silingon sine, mas mahal ini nga klase sang suga. Kiti kon ina balang gindisinyuhan ang tawag sina wrought iron design, medyo komplikado ang paghimo sina. And so, mas mahal ang ini nga klase sang poste. So, ibaroon tabuasa, ano ang tikang nga dapat himuon sang barangay ukon sang poso.
8: Lorga Vista.
1: At the end of the day, tandaan tagid, government property is people's property. Dapat halungan ina. Hindi ka lang mambal, ay, tingin pa, ginkawat. That is okay. But, of course, hindi na sala kakapitan, no? Sala na kakawatan. But, ang barangay or ang poso should have a plan how to secure sa mga properties katulad sinikiti. Kung pabayaan talang ang kawatan nga magkawat sang ginapanagian sang syudad, di kundi sa simple kaglaktod nga pulong usik ina sang kwarta.
8: Lorga Vista.
1: Magabalik kita sa dugang nga mga balita kadto kita sa Iran. Pagkaligad lamang sini.
29: Babalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala.
9: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutum na alamat sa Mighty C.
9: Mighty C.
29: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
29: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
29: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
29: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butik.
29: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
29: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
29: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
29: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
15: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
29: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
29: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato at ang I Care Gold Capsule mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
9: K5 News FM.
27: News FM.
3: freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sadsaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang tama para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon aton sug-alaon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista! Larga Vista!
1: Ang inyo nabatian ng mga balita kagibalo karon nga gabi, gindala sa inyo sa Kalwan sang DTX Premium Coffee. Amo ni ang akon garantisado nga kape nga nangin paborito na tungod kada ko ditapos si Jeffrey kapoy ko gagamit gid ko sang DTX Premium Coffee. Timpla ko na pag-abot ko sa balay kay tip para makarelax ang akon pangunauna. Ang nami pa hindi magmurarat imo mata, hindi ka magdigbaliw tarsier, hindi ka magpulaw tungod sa DTX Premium Coffee, kay ang iya sangkap nga kape husto lang ang kadamuon. Medium roast, hindi pait, wala ginbatok ang coffee beans, kag ang iya patam is stevia, plant-based sweetener, pwede sa type 1 or type 2 diabetic. Nanopagid, may ara siya sang Ganoderma, milagrosong uhong nga ginagamit sa pag-away sang kagaw sa imulawas. Dimudo, DTX Premium Coffee, makapatawahay ka na, makabulig ka pa, bato sa balatian sa imo sini kalawasan. Ari sa ilo kita.
5: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
6: They don't know what the hell hit them, right?
3: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran, kasunod sang pagpang-atake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kaglabi sa tanan, ihibalo nga mag-aubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst kag anchorman Julius Marimbiles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan, nagatayog sa aton tanan.

0: kagkaroon. Yari ang latest. Karoon nga gabi, Lorga Vista.
1: It seems nga ang inaway sa Iran, extension o kung kasugpon lang. Sang inaway sang Amerika kag China, keman saluyag ta sa inwi sa indi banwa amuni. Subong sa kalibutan may ara tatlo ka mayor o kon leader mga labing una nga nasyon kon poder ang pagambalan China, I mean Amerika, China and then Russia. Of course, may Japan pa, may Canada, kag iban pa, and then you have France, and then Great Britain. Pero subong, amuning tatlo, America, China, kag Russia. It seems banwa nga ang inaway sa Iran may tendency nga malaptagid nga kay may ara mga pagtuon kag analysis nga ang tuod nga inaway dire, inaway sang Amerika kag China tungod sa ginatawag rare earth. Magambal ka rare, tumalagsahon o kung budlay pangitaon nano ini. Again, bato kag balas ang ginaawayan dire nga kay ang rare earth ginagamit ini kung sa simpleng istorya para maang maka

0: Charles Sarawas mo, ginadungan ko ni sila sang D3 Bayo. Ang D3 Bayo, amo ini ang kargado sang medium chain triglycerides gikan sa extra virgin coconut oil nga gidkuha sa gata. Wala kalayo, wala init, dimudo puno sang elemento nga ginagamit sang lawas agud patyon ang kagaw virus kaman fungus o kon bakterya. Hindi pagalimtan D3 Bio
1: Lorga Vista.
0: Pero wain ako sang panahon, buwas naman kita. Damo ta istoryan, damo ko wigit pa, damo ko kulang sa inyo. Ang away sang Mongols kag Pilipino, waay ko pa natapos ang istorya. Buwas balik kita sa Iran. Kag ang ginausoy ko na nga istorya nga ang inaway sa Iran magalapta sa kalibutan. Buwas ta ini padalman.
1: Lorga Vista.
0: Sa ngalan sa ngamon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy, and arigli sa akon amigo upod sa trabaho, and of course isa sa mga kilala kag respetado ko nga anchorman K5 Jean Paul Generoso. Happy happy birthday sa imo. Sa ngalan ni Dr. Ramil Uy, and of course with K5 Adrian Gantalao on the technical side, Julius Maravellas, salamat salamat sa inyong pagpakigupod. Good night, good night.
1: Lorga Vista. K5 News FM. News FM.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa
1: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. TTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
10: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: K5 News FM. News FM. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
16: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
17: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun po ng pain.
18: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
19: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
17: Hindi lang gani-carots.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
17: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, kalingin dayon ang ako nulo.
16: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
16: Sining nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
20: Basta.
16: Ano na yung interval?
15: Maedukar ka pa.
16: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryanta karon, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Ina blang nag-decide ka na nga, ay, hindi na ko magkaon, tamis, no? Maliwaton ko na ang akon nga diet plan. Minus added sugar, minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupunti sa akong diskusyon, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
21: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Ano balaihan ang matabo, Dr. Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abing nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
21: Kung nag-detect 500 gig may tisika kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, ininga topiko ang paragid sa mga wala nag-ainom DTX 500 kag may TC. Mga palakaon bala kalamay, Sir GP. So, no, sa sugar statistics, Sir GP, ang average ng Pinoy ang nagkakaon sang 3-5 ka mga tasa ng kalamay kada simana.
17: Ya, kadamo, galiba.
21: Or, gitawag, 50 to 68 kilos kada tuig. Sobra isa kasako ng kalamay, Sir GP, kada tuig. Pila ya ka DTX 500 kag may TC ang nainom mo sa katuig, basin wala ablaw. Amo na ang dako ng palamangkutanon.
17: Hindi imposible ang pagkaon sang 3 katasa nga kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food. Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramil, if maguntat ka abing tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
21: Sa kada 100 ml sang soft drink, Sir GP, may 3 na kutsara nga kalamay. Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounces, no? Siyam ka kutsara ng kalamay.
17: Mas pagkadamo, galing no, na.
21: Ang imo makonsume. So sa imo pag-untat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka may TC kada adlaw.
17: Mag-lose weight ka, sigurado. Gina, isa sang mga nagapatambok sa tao, abi, amo ang empty calories. Ang kalamay ang nagakurap sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why daw wala ka na gana mag-untat kaon chocolate, kaon cake, ice cream, namit inom mo? Soft drinks. Mm.
21: Correct, Sir JP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar ta gid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agod nga makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imo lawas.
17: Mm.
21: So, ari pa Sir JP, yes, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero temporaryo lamang na may madamo nga pagtuon ang nagapamatuod nga ang pagkaon sang madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gitwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatuga sang gitwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. So permina mo dre ginabalik-balik nga mag DTX 500 kag magmaitis siya agun matap na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
17: Maganami pagigali Dr. Ramil ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit kung gastap ka na kaon tamis.
21: Kita mo mga kabataan, damo punggod kay plakaon tamis mo. Bangod din na Sir JP sa pagbalik sa normal nga function sang immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iyang nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
17: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dr. Ramil, ano? Tikon sige-sige kabi kaon, Dok, tamis, pamahaw, tamis, panyaga, tamis, panyapon, tamis. May in-between meals ka pa? Nga pangyamis?
21: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir JP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom Mighty C or Pure C agod nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kung maguntat ka kon kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation, isa ka proseso nga kun diin madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tiba gidya kung hindi kaya pala kaon tamis, no? Kag pala inom ka antioxidant, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakon ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Kay? Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
17: Kaya ko si Jiri, gusto last ay kay...
21: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes, kag pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
20: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
22: Saan nag-inom ka?
23: DTX 500?
22: Di na dala subong imo sugar.
20: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500
0: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, you know what? Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw lagi inom sang DTX 500 kay Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit. Ang ambalido ko lamil, dugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat, ganagakadula ang mga wrinkles, kag-fold sa imo guya.
21: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok, kag-oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani, ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da, may mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, mag-glaucoma mo na,
17: katarata
21: mo na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga mga bulag nga mga balatian sa mata kaangay sa gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agod maamligan ang imong panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom MyTC or PureC adlaw-adlaw.
2: Ang nami sa DTX sa 500 kag MyTC, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas mo pwede proteksyonan sa DTX sa 500 kag MyTC, no? Even ang imo kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang ina, manami ang imong tulog, manami ang imong mundo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang pain full menstruation.
21: Ay, mga
2: no?
21: Dysmenorrhea.
2: Correct. So, hindi ka magka-diabetes, no? Hindi ka magka-fatty liver, malikawan ang pancreatitis, kag madamo pa nga mga benepisyo ang mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kag MyTC.
3: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo. DTX 500 kag MyTC.
21: Mahypo kag mahyper.
3: Mahypo, mahyper. DTX 500 and MyTC could help you in prevention of these anomalies. Nga, ano ni blan thyroid gland? Ang thyroid gland, to do amo ning gasolinador. No? Ang kung may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo, pwede mo tumukan, pwede mo manbuyan. Kung wala ni control ang imulawas, base mahyper ka, na tamaan ka ka-hyper o tamaan ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di ang ininga organ because per may ginausar, omni-prone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So, dapat ang mga babae, dapat pagtipagin ang pag-usas ng DTX 500 kag MyTC. Take DTX 500 kag MyTC every day. Its full strength is 1.3 million sa orax scale. Ang talaksan sa ginatawag ng antioxidant pion kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
21: Gusto, Sir Boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sa tumor. Tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan. Nagkurap ang DNA sa imo nga selula. Gani, hindi na amuna nga types ang selula ang nagagawa during sa gituag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Kung tuktukon nga selula, tuktukon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pangpataas ang gituag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, MyTC or PureC. Agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gituag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC, no? Gahugot imo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gituag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magka-goiter. Healthy ang imo nga thyroid functions. Hindi ka magka-tumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag MyTC or PureC.
22: DTX 500!
23: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
22: Mag-DTX 500 na!
23: Masamihin ka palatian?
22: I-DTX 500 muna!
23: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
22: Mag-DTX 500!
23: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura!
22: DTX 500!
23: DTX 500!
24: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
25: Imong blood sugar test.
24: Ilan itong score gani?
25: 470.
24: Nagtiko 2
25: sa gabi, 2 sa alat. Ilan na lang imong blood sugar?
24: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
22: DTX 500, Mighty C,
26: ang alkaline nga vitamin C.
27: Ako gali sa Abigail Luzer, isa ka estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akon madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
28: Kagsubong ka nami sa akon paminsara.
22: Mighty C,
26: mapalit sa mga butika.
29: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
30: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
30: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Rojas City. Tubang sa PLDT McKinley Street.
30: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
30: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
30: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sa Pag-ibig Office.
30: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Pero ang baho sang ilok kag ang hit sang lawas.
21: Dapat adlaw-adlaw at tipano.
17: Adlaw-adlaw ka ba dapat ligo, sir boy?
3: Gusto mo bala 48 hours nga fresh ka? Mag-usar sang deodorant nga natural. Mag-Clinica D-Fresh Deodorant with VCO. Nga patay niya mismo sa mikrobyo. Nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok.
21: Ang mga Italian niya, mahilig mga pi.
3: Mahilig
21: sila mga.
17: That's why sa dalan, kilis kindal. May mga coffee shop sila.
3: Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee. Gindala to ni Doc Ramil. Gagito ng kape, tubang sa beach, no? Ang any klase nga kape, ya, enjoy ka, ha? Ginatinloan pa ang imong selula. Layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells. Habang ka pangapi ka, habang ka painit ka sa imong lawas, kapataas imong metabolismo, ang DTX coffee mix, gatinlo sa imong sila. Kung gusto mo mas bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sang ergotionin ngalin sa gano mushroom, mag DTX premium coffee ka. Duwa ka super antioxidant, may ergotionin, may DSE ngalin sa DTX 500, ginkombina sa stevia, kampyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Po kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sang duwa ka DTX.
21: Ati bas nami ya, sir boy. Tested and proven ya. Kung gakapi ka ng pugaan mo sa ano sang Ditribayo, a bulletproof coffee na siya.
2: Hindi ka na madutlan, ha?
3: Kung gusto mo complete ang imo protection, aga pa lang, pugai ang imo DTX premium sa duwa ka, Ditribayo, protektado ka na sa oxidative stress, nga numero uno nga kontra sa imo selula, protektado ka man kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi, and even parasites, kay may Ditribayo ka. The complete coffee, nga bulletproof, mag DTX premium coffee ka.
21: Sa mga... Pero dapat, hindi na to paglipatan ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasads,
2: gamit
21: ang Santo plus herbal oil, tapos hubin ang gamasads. Tapos yung massage, sir boy, gainom din siya kape nga DTX coffee mix nga may extend.
17: Lagi pa na sultiro.
21: Ang extend, sir boy, kung iupon mo sa kape, mas dasig ang epekto mo.
3: Nang extend, gapan namin sa blood flow. Kung namin imo blood flow, namin ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, pati oxygen sa imo selula, namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide ng mga baat kagbasura. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extent.
29: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Ang pag-away actually sa kagaw, no, it helps a lot, no? It needs a lot of help, I mean, alin sa imong internal army, no? The your probiotics and the antibiotics ng imong natural alin sa imong pagkaon. But anyway, paano naton ma-fortify ang aton nga army para batuan ining mga makahalit nga pathogens kasulod sa aton lawas? Let's talk about it, how Ditribayo helps your probiotics and your antibiotics sa pag-away sa mga kagaw kasulod sa lawas. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
1: Talk ni Doc!
3: Thank you, Sir JP. More and more OFW gausar Ditribayo antes magwa. Para ko no, piho na sa swab. Hala, sige lang tumal nga tumal sa Ditribayo and it's really effective and it's working. So kung OFW ka mo, kung pabalik na ka mo sa inyo ginaubrahan, mapa-Amerikana ka mo, masaka na mo sa barko, ay bakal ka mo sa Ditribayo. When it comes to viruses, Ditribayo is number one because of its monolaurin and because of its medium chain triglycerides. Basta prangkaso, ubusip on kagilanat man ang problema, kag virus ang dahilan. May lipid bilayer, kayang-kaya sa monolaurin na makuha mo sa Ditribayo. But there's more. Kabalo-bala ka mo nga ang Ditribayo makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tao, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mo ginpati na. Pero sa Ditribayo, kayang-kaya pa na amligan ang ginatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
21: Ti kung grabe na nga gamit mo antibiotic, kag wala kaya nabudlayan ka nag-ayo sa imbalitean. Damo nang antibiotic sir boy. Mm-hmm. Balik-balik ino mo ay kagayo. Mm-hmm. Try mo ang Detribio because Detribio ato na baluan nga taas ang iya nga gitwag MCT and it will turn to monoglyceride, mm-hmm, especially ang monolaurin. Ti kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga no mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. Mm-hmm. That's why gi-combine ang vitamin D3 kag ang BCO is equals to Detribio. Mm-hmm. Kag inisya mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gitwag probiotic sir boy. Mm-hmm. Kaya ang mga synthetic nga antibiotic ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang Detribio, mm-hmm, which is natural antibiotic, wala ka problema. Okay. Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotic sa imo nga tinai. Mm-hmm. So that's why kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic pero damo man ang may ara resistance. Meaning pa hindi na magano sabat, hindi na effective para sa ila. Now mag-try ka nga mag-inom na Detribio. Mm-hmm. Kag permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang Detribio sir boy mo. Mm-hmm. Kag pugaa sa imo ba mm-hmm para hindi sakit magtulon. Mm-hmm. Ang iba naman ang ginahimon la ginagunti laser boy kay ginabutang sa tubig.
2: Mm-hmm.
21: No need kay inon gini mo ang bilog na subject. Mm-hmm. Kay iba na dakuan mo, mm-hmm, ginapuga lang sa tubig.
3: So kan magpanamit kuha sa DTX premium pugae sa duha ka Detribio.
21: Pwede.
3: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides sa Detribio, mga alinda, has been killing bacteria and viruses way ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni Detribio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa Detribio kag sa probiotics will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalo na niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalo na niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. Mm. So you have a two-barrel, double-barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa Detribio, kag probiotics nga ginapadamo ni Detribio, Dr. Ramil.
21: Ang mga bintaha, Sir Boy, kung ang imo ginagamit mga natural antibiotic, number one, ang natural antibiotic wala resistance. Mm-hmm. While synthetic antibiotic, pwede nga magka
2: resistance ka.
21: Develop resistance. Mm. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imo nga probiotics. While synthetic antibiotics, patyon niya imo probiotics. Mm. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imo nga probiotics, both sila dua, mabulig patay sa kagaw. So, dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sa resistance, kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na gindiya dipinsaya eh. While ining Detribio, nga natural antibiotic, kaya niya patyo ng kagaw because of monolaurin, plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kag duha na sila ang mabulig patay sa kagaw.
3: Kita mo lang, no? Amuni kung paano mag-amlig ang Detribio sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang Detribio, no, ang mekanism, di ka alam, ginapanamit niya iban nga soldado sa imulawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan, ini, ginakombinar, kumbaga, amuna ni ang ginapamayo ni Detribio, ang bilog nga armed forces sang imo immune system. Ginaboost ni Detribio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kagsipon, kung ikaw ga Detribio adlaw-adlaw.
30: Detribio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang Detribio ka na. Ang Detribio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag Detribio adlaw-adlaw. Detribio, Detribio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang Detribio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
30: Detribio. Ang Detribio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatas mga buti ka. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo.
30: May TC. Mapalis sa mga buti ka. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
29: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
30: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
29: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
30: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
29: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
30: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
29: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
30: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
29: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
30: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
29: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
21: Kadto ta sa dugang benepisyo sang gitawag di Tribayo. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo di Tribayo, kaunon ha, kagtod. Halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Suno sa pagtuon, sir boy, ti nabalaan na ito na, permi na ito, ginabalik-balik nga taas ang iyang medium chain triglycerides. No? May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos, ang glycerol, amo nang main constituent sang MCT nga makita mo sa ditribayo. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amo na nga, kung pala inom ka ditribayo, tingala ka, normal imo pupo.
3: Na, may ang pupo mo.
21: Isa sa mga pinaka-the best nga experience ko sa ditribayo. Sang ara ko sa Milan, Italy, ginataki giguya sir boy sang ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung di inhasta si ditribayo. Anong ginhimo ko sir boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours. Untat ka man gali.
3: Nalumbos.
21: Lumbos ang kagaw sir boy. Patay ang kablo ka sir boy. Before I take, gin ko anak ko antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan sir boy.
2: Negative.
3: Kita mo lang.
21: That's how effective is ditribayo.
2: Yes, kag ang kanami pagod sir boy sang ditribayo kun tumaron mo ni nagadepende man ini sa imo nga kinahanglanon sir boy, no? Kun problema mo is sa digestion, imnon mo siya in an empty stomach sir boy, kay ang ditribayo, no? Nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation sir boy nga ang imo nga digestion, absorption, pigaw gid, pero kun imnon mo siya wala pa sulod ang imo nga tiyan, ma-cure ang imo nga problema sa imo nga tiyan. Kung gusto mo naman magpa-reduce o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon na before ka mag-kaon, sir boy. Kaya naman, gahatag sa ang ginatawag sa satiety hormone, sa ang ginatawag mag-normal ba, sir boy, nga feeling mo yung busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No?
3: Sakto
2: so,
3: na, Doc.
2: Mag-reduce kasi na. No? Kag, kung problema mo naman ang tulog, imnon mo siya before ka magtulog, sir boy. No? Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce ang ginatawag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog, sir boy.
3: Before ko pambalon, sir JP, no? Before na, ang bagay ni Dr. Ramil, sana ubos yun ang 50 capsules niya. Niyan do busog sa bilog ngadlaw syempre. Kipunok na siya sang medium pain triglyceride
21: na magkaon sir boy.
3: Kasi ka na magkaon kay amo na to nagprovide energy sa iya.
5: Correct.
3: Sir PD.
6: Ang ditribayo permita ni mahibaluan o ginadiscuss diri nga nami para sa mga kagaw, virus man, bacteria or fungus, pero isa sa mga other benefits ni ginatabunan yang imo nga selula, ang cell membrane ginaputos ni Doc Sam, agod hindi makasulod ang mga carcinogens. Pala si Garillo tupad mo, kapag ni Garillo bana mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imo selula kay ginatabunan ina sang MCT sang ditribayo. Now kung hindi sulod sa cellula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano pa ulatun nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa, guga D3 bio ka, hindi ina mahatag sang ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination, sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3 bio.
3: Are you a gym addict? Addict ka ba lang mag-gym, mag-exercise? Kung magbata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3 bio. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw ang mag-workout, kag wala ka kinanaan, imni lang sa 4 ka D3 bio. It has enough medium chain triglycerides to power, to energize sa imong workout. Kampiyon pa kay once ini nga mausa na sa lawas mo bilang gatong, ini masaka maimo ni sakiton, masaka sa imong utok, tinloan pa to ang imo brain, kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga D3 bio adlaw adlaw. So hindi lang sa tlangkaso ubo sipon, kaghilanat ikaw ginapa ayo ni D3 bio, madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imulawas kung ikaw ga D3 bio adlaw adlaw.
21: Hindi pagulata sir boy nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na D3 bio.
30: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physium.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
30: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physium. Ang Physium. Yung may D3. D3 Bio.
29: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
29: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
30: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka, mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian, mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
7: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, tihambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kitsa
30: ako tutunan.
7: Salamat sa Mighty C.
30: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
30: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
30: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
30: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
30: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
30: DTX Beauty Soap.
13: Mabakan sa mga butika.
14: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
30: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig na performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
19: Tinig ng Reformasyon.
16: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
19: Tinig ng Reformasyon.
16: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

0: radyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at suporta ang inyong kampiyon na himpilan, K5 News FM Bacolod. Muli na naman nating nakamit ang rurok ng tagumpay base sa KBP Kantar Media Survey. Nitong July 2025, ang K5 News FM Bacolod ay the overall number one radio station sa Metro Bacolod. We are officially number one. Number one. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, mga ka-K5.
3: This is K5 News FM, your official news and music station. K5 News FM. News FM.
2: Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, dala kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto kong ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga nagahatag inbogat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumun sa inyong mga paminsaron, subong agabi i-text na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong palibot, saliwat i-text lang o itawag sa atong smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-448-940. May 31, 2026, it's a Sunday evening mga ka-K5. Kag-ari na siya ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Jirili.
0: Kamustang imundwa kadlaw nga day off, lo.
1: Well, as usual, nothing gonna change my love for you. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan, ako na ba si Jay Lolo? Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Good. Very good. Mayo, mayo. Mayo kagi. Mga ka-K5, wala kita untat sa pag-remind sa atong tanan nga ibutang tagid sa pataas nga prioridad ang aton igkayong lawas sa subong nga panahon. Kabudlay magmasakit kag magbalatian sa subong nga panyimpo. Gani, piliun tagid ang mga masustansya nga pagkaon kag mga ilimnon. Likawan ang mamataas ng kalamay kung matamis nga pagkaon kag ilimnon. Mga junk foods, anay, pahigad, anay. Unahon naton ang mga utan kag mga prutas. Likawan ang mga processed foods. Madamo sa mga chemicals nga preservatives. Subong man ang maasing kag mamantikaon nga klase siyang pagkaon. Aton hagan-haganon, kung posible, likawan naton mga ka-K5, ha? Importante nga matingwaan naton nga maglimpyo ang aton sistema. Kayang higko nga nagatinir sa aton sistema, amo ining dakugin nga kabangdanan. Kung ngaan nagamasakit kita. Tungod ginaguba iya, hininghig ko ang aton maayong sistema eh. Ginahalitan niya kang nagresulta sa masakit o kon balatian. Higko o kon sa English toxins sa aton pa hilo mga kakifib. Hindi kinaglanon sa aton lawas kundi nagahatag sa amat-amad na pag-deteriorate. Amat-amat sa pagkaguba sa aton lawas kag saliwat magaresulta ini sa masakit kag balatian. Kinanglan ta limpyuhan ang isa ka natural nga pamaagi amo gid ang pagpabalhas. Sa kada ilig sang aton balhas mga ka-K5, ginabuligan niya pagwa ang mga toxins o kung mga higko nga nagapondo sa aton sistema. So, ka-importante gid nga tagaanta siyang panahon ang pagpabalhas kay makabulig ini sa liwat nga maglimpyo kag mapaiway nga makaangkon kita siyang masakit o kon balatian. Subong man mga ka-K5, aton man lipyuhan ang aton palibot, ang aton ogsaran. Kay ang kagaw o kung mga bakterya, isa man ini aton nibaluan, nga nagahatag gid sang masakit o balatian sa aton, kag sa aton nga membro sang panimalay. So ugaliun aton nga maglimpyo sa aton palibot, sa liwat, kag sa aton sulod panimalay, ha? Kag likawan nga ma-stress. Tungod ang stress daw kagamay mo lang abi, pero kung imo gid hosi siya on mga ka-K5, tungod sa stress, may mga delikado kag makamamatay nga mga masakit nga pwede magtuhaw. Katulad sang stroke, katulad sang heart attack, cancer kag iban pa. So gani bantayan tagid. Ilayo tagid ang aton kaugalingon, likaw gigita sa mga bagay o kung mga butang nga makahatag sa aton stress, ha? Kag hindi gin magkalipad sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500. Ang DTX 500 isa ka natural kag importante nga suplemento subong sa aton panahon. Himo ini sa amargoso kag ampalaya extract. O kung ampalaya extract nga mo ini naghatagid panglimpyo sa aton sistema nga mahigo. Ang aton nga mga toxin deposits nga madugay na nga nagatiner sa aton sistema nga nagapalanago mga ka-K5, ginatol-tol siyang DTX 500. Doon may ara siya pala kag piko dirile nga mga tig-an nga mga toxins nga nagtiner na sa malawig sa aton sistema. Ginapangkaliya dirile kag ginailiminarya pagwa sa aton lawas. Amo ina kaimportante nga kinanglan ta mag-inom siyang DTX 500 tungod dako ini nga bulig para nga maglimpyo ang aton sistema. Magluwas ida mga kabyanan tungod sa ampalaya extract ginariperya ang mga damage at kag-guba nga mga selula naton kag mga tissues. Kinatagaan niya sang kabakod kag sustansya kon kabakod kag sustansya nga maka pangsyonar liwat ang aton maayong nga sistema. Kag subong man ginabantayan sang DTX 500 ang aton nga blood sugar, kung lapaw sa level ginapanubuya. Kag ginabantayan niya nga hindi maglapaw sa level, kag may epekto siya nga parihas gid sa insulin. Magluwas sa ampalaya extract, may super antioxidant pagid nga amo ining kinahanglan naton sa aton sistema nga magbakod ang aton selula tungod sang mga free radicals nga nag-atake sang aton selula, ginaguba kag lipong niya dirili, ginaguba yang selula naton, mapiktuhan ang aton sistema kag ini makadevelop man sang sakit kag balatian. So duwa ka importante nga panakot sa DTX 500 nga mapuslanon gin mga ka-K5. Ang palay extra kag super antioxidant nga halin sa tubo. It's all natural, ha? Nagahatag gid pabulig, limpyo kag depensa nga para mapaiway kita sa kunano man nga masakit o balatian. Adlaw-adlaw inom kita sang DTX 500. Nainom ng Mighty Shea? Hati good ah, very good ah. Kinanglanon talagidog, hilapit ng bagong kuna bukas klase. Katapusan subong adlaw sang bulan sang Mayo mga kakipay, pizza 31. Di was sa June 1 na. June 1 na. Sa gusto taga sa hindi, maabri ng klase mga kakipay. So kinanglan gid sang tagsa-tagsa ka mga ginikanan nga makaangkon sang mabakod nga resistensya kag depensa para padayon ang aton nga paghatag sang aton obligasyon kag responsibilidad sa aton pamilya, ilabi na gid sa mga estudyante naton, no? Kay nagadepende sila sa ginikanan, eh. So kung masakiton, kang pirmila nagahilanan, gatrangkasyo, gasipon, gahapo ang mga ginikanan. So paano ang kabataan nga nagasalig sa aton, especially nga manugbukas ng klase? So sa mga ginikanan, kondisyonon na ng lawas ta nga magbakon, kag maghatag siyang depensa, batok sa mga masakit kag balatian. Inom gid Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kag sa mga ginikanan, sa na-mention na naton, kaya hilapit na ang pagbukas sang klase, di what? Ah? So ang mga kabataan naton, painumaman sila sang Mighty C syrup for kids, ha? Nainom naman ang D3 bayo. Ati, very good mga ka-K5, ha? Si Bagyong Doming, why git siya katigayon landfall sa aton kadutaan mga ka-K5? Sa aton pagtanaw diri subong sa satellite, bagi sa pag-asa, si Doming nangalihid lang sa aton niyang pungsod Pilipinas. Nag-swing git siya pasaka, pakanto sa bahin sang Batanes, kag manugpagwa na siya sa Philippine Area of Responsibility. But subong adlaw, na-experyensyahan naton, ilabi na gidiri sa Bacolod kag sa ibang bahin sang Visayas kag Negros Island Region ang pagbubo sang ulan. Yari na ang weather update naton mga ka-K5 with Jerry Lee, ha? Jerry Lee, anong aton lakad siyang panahon? Yes, lo. Pagbubo sang ulan sa Negros Island Region bangod sang habagat. Nagapadayon ini o kung sini nga hapon. Okay, sang hapon. Ginalauman sa gihapon ang pagbubo sang ulan sa Negros Island Region. Domingo sang hapon, Mayo 31 bangod sang habagat. Kalakip sa mga lugar ang apektado sang habagat amo ang Western Visayas. Base sa 24 oras nga forecast asang pag-asa, ma-experyensahan ang kasarangan tumtum mabasko nga pagbuus ang ulan sa nasambit nga mga rehiyon nga mahimo magresulta sa mga pagbaha kag landslides. Samtang, wala pa sang direktang epekto si Bagyong Doming sa bisan diin nga bahin sang Pilipinas. Alas 3 ang hapon, nakitaan ang sentro ni Doming sa kalayon nga 665 kilometers gikan sa east and northeast sang Itbayat, Batanes. Ginakabing na nga isa ka typhoon si Doming nga may international name nga Jiangmi. May mabaskong ini nga tugtob. Ako may mabaskong ini nga 130, tugtob 160 kilometers per hora. Nagkapadayon man ang pagiho sa Bagyo padulong sa north-northwest nga direksyon sa kanasigon nga 15 kilometers per hour. Base sa forecast sa pag-asa, magabiya na sa teritoryo sang Pilipinas si Doming sa maabot nga Lunes sang hapon. Okay, bye-bye, Doming! Magwa na galis do. Bye, Ming! Mga ka-K5, ang inigali nga ulan, dato na experyensyahan din sa Bacolod, sa Negros Island Region, and some portion of Western Visayas. Hindi niya si Doming nagali, kundi habagat, dirili. Habagat. Nabughat ang habagat. So, arena, no? Officially, nag-declare ng pag-asa sang ting-ulunan ng mga ka-K5. So, ipagwa nyo na, prepara nyo na ang mga raincoats nyo na, no? Ang inyong mga payong, kag iban pag mga importante na ito nga gamit, batok sa ting-ulunan, ha? Kay ara na, ang ting-ulunan, ha? Kag, well, manupagwa ni si Doming, makita na ito sa liwan, diri sa image, siyang satellite, pagi sa pag-asa. Nagapadulong na siya somewhere, Taiwan, ang direksyon niya pagkanto Taiwan, kung mas matabog siya sa China, kag mga mong status siya abi sa China, o kon padayon ang pagliko ya Jirili nga mahugpa siya sa Japan, no? Okay. So wala pata siya pa minakitaan nga may nagasunod kay Doming, no? Pero ti chimpo naton sumong habagat na maulano naging ang aton panahon, no? O ini nga bahin na dulong na sa aton mga K5 sang D3 Bayo? Kinanglan naton ba proteksyonan ang aton ni kayong lawas? Nga mapaiway kita sa kalitan sang fungos, bakterya, eh labi na gid, virus, ha? Basta gani virus, mga ka-K5, mudlay sanggon ang virus, eh, no? Ang aton lawas may soldado, amunin tawag ng immune system. Pero kung, Jerile, ang aton immune system daw hindi kasarang sa ining mga klase sang virus sa subong. So kinanglan sang aton immune system bulig naton. So tagaan tagid sang bulig pagi sa pag-inom sang D3 Bio every day mga ka-K5. Kaya ang virus once makauna sulod sa sistema naton budlay mabuwan eh, no? Kagkadasig sang iya infeksyon, kag posible mabutang sa katalagman ang kabuhi sa isa katawo. So, pero kung nakainom ka D3 Bio, kag makasulod ang virus, hindi siya makapanghalit? Kaysa putihon sa dayon sa D3 Bio? Kung on sa sang D3 Bio, hasta magdililiwal dila sang virus dirile? Tungod siyang monolaurin nga makuha naton from extra virgin coconut oil, nga mo ini ang main ingredient sang D3 Bio. Kaya may upon nga vitamin D3 nga naghatag dugang nga kamakod kagakusog sa aton immune system nga para dugang ini makadepensa kag makaproteksyon sa aton sistema batok sa makamamatay nga virus sa aton palibot. So everyday, inom kita DTX 500, Mighty C and D3 Bio. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, nga saragin mamakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, the Generics Pharmacy, sa mga butika kag farmasya sa inyong lugar paliog na tanda pamangkot, ha? Pag kung gusto nyo nga barato, nga presyo sa nga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanda lang kamurikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doktor sa libre, wala sing bayad. Mga ka-K5 subong adlaw nagtakop na officially ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Kagina-congratulate na to ng aton nga news team sa pagpangunan ni Dr. Ramil Oy kag sa aton nga network Vice President for Operation K5 Elgin Castaño kag mga news team naton nga sa ilang maayong pag-cover sa sining tuigan nga palarong pambansa, no? So bantayan pagit ang dugang nga mga updates kag mga balita regarding sa palarong bambansa sa aton nga page, mga ka-K5. Pwede ka mong kakanto kaya radatanan ang mga hitabo nga na cover sa aton news team sa aton nga Facebook page. Ha? Kanto lang ka mo sa K5 News FM Bacolod 101.5 Facebook page. Ha? Subas magapauli na sila, padulong na diribalik sa Negros Occidental ang aton news team. Kag daw may maayot ang balita, Jirili. No? Ang mayor siyang bula, ano na si Joy Belmonte, blan, ha? Sa Manila, ano na kesyo na siya, hindi na ko sure, no? Nalipat ako, kundi na si Joy, Manila na siya, kundi na siya. Kalokan, ha? Hindi na siya nga bahin sa nga mayor sa ano ni, sa Luzon. Nga daw, nagbayag siya, nga daw, gina-imbitar niya kag nag-aspiral siya, nga, sa Dasunto, kung hiwaton dito sa ilang palarong pambansa, imbitaron niya kita gyapon nga K5 News FM as one of the media nga makover sang palarong pambansa 2027 sa lugar ni Joy Belmonte, sa Mayor Joy Belmonte. No? Ati, good. Very good. Thank you, good mayor. Okay, open ang linya na ito. No? Tawag na kamo sa itong telepono. May mga problema o kung may mga bagay-bagay kita nga pag-istoryahan. We can talk anything and everything under the moon, with clouds or without clouds tonight. Mga problema sa pangabuhi, problema sa panimalay, sa relasyon, problema sa ikayong lawas, sa negosyo, problema mo kwarta. Tawag de. Mga taga kwarta lo. Nano dirile? Mga taga kwarta. Hambal ko tawag lang. Tawag lang ah. Okay. May caller kita. Okay, hello. Hello, good
2: evening.
1: Mayong gabi na si Ro, sino ni? Ha?
2: Simulo.
1: Ah, Molo, ba ho si... Siyang Mursya?
2: Oo, siyang Mursya nilo.
1: Mol! Molo, may gabi na. Nainom mo na tuto, Molo.
2: Tapos na lo, nainom ko na.
1: Ah, nano na nainom mo?
2: Titig.
1: Ati, good, good. DTX Beauty Shop?
2: Olo.
1: Ang habon gininom mo kung 500 lang.
2: 500
1: lang? Ah, 500 lang. Hindi lang habon pag inoma. Mabukal ba mo na ang mulo, ha? Diyan ay ka. Kamusta ang sitwasyon na sa Mursya? Kay nag-inulan sumong, anong imo panilag na? Nagtupa man na ulan sinyo?
2: Aga tuk bagid no ang ulan ni Samon subo bago lang naguntat na lutak ato garit to Samon.
1: Ati malubong-lubong naman din mga tracking sa mga dalanon sa sinda magamo sini.
2: Oh eh adi man gay dili gid mo kapis pa sir sa ning ulan kay ay kusuyo po na siya halimbawa tapos sa bagyo ti kusuyo po na siya amala na ba ni?
1: Galing ni niya bagyo, Mol. Hindi ni bagyong ulan ni Mol. Habagat niya ko no. Hindi niya way ni ko no connection sa bagyo.
2: Gani, habagat siguro.
1: Ah, ti okay lang. Importante ang nagalagtik, ang naga, malang ang mga duta sa mga aton mga katalamlan na masasang tubig ulan. Mayo ni, mayo. O, di ba?
2: Oo.
1: Sige, sige. Good ah. Anong malagad daton si Moon Toto Mulo?
2: Ari ko din sa Bakulod Subunglo na gano'n ko niyo na biyahe ko taxi.
1: Aga biyahe ka si Moon taxi? Oo, kamusta?
2: Tapos, sigaw, tigado din, no? Ah. May pamanggut ko bala tani bala si Mulo na pati siya taxi bala lodo. Wala bala gabot ang ilang subsidy.
1: Subsidy, wake up. Bon, nibla nagligad ka na nakalagi ko sa isim, mong 13 tao to. Doon mo matugurong subsidy to, nibla?
2: Ang nakaabot, ang mga iban, mga jeepney, wala kakuha. Na pinalang kabilog, tapos mga motor, mga iban, mga rider. Pero sa taxi, sa isa lang na company, tagduha lang apat ang mga kuha. Pero di ko lang imit lang ang mga company. Oh. Na hindi mo lang pronto lang nilalo. Pero... wala bala nag-abot. Isan kami gani. Wala mami matagaan. Kadamo sa amon wala matagaan.
1: Why, Gigo? Oo.
2: Oo. May pusipos lang mga driver. Pero kayo man yung natulat man. Pero amon na gani nga kung dapat mapatihan man tayo. Misa matagayan ko sabi kung sino manda sa gobyerno. Bala ro?
1: Uh-huh.
2: Ang ina bala pangatan kung sino lang ina mapilihan. Hindi bala langay blatanan.
1: Nga to-kato sa pagtagaay sa nagligan sa SM?
2: Oo, wala may mga ngalan. Iba nakasubmit na mga ni sa mga kwan. Gapila mga mga SSM. Gasubmit naman sa mga requirement. Wala man nag-abot.
1: Ah, okay. Tiway man sila advice. Sabi nga, sa kutob siyang wala nakabaton sa nasun ka mga schedule, why man mo sinang announcement?
2: Why man siyang haom-haom? Daw, kung fixan ka lang, eh. Mula na eh. Kung di ka mag-fixan sa tapos ng tuwi, di wala eh.
1: Uy, nano man.
2: Daw na siguro lalo, di nakamula na guro.
1: Bawa hindi man tani, kikanugon.
2: Kuman, para sa driver.
1: Mga pila para... mo lao, mall, mga pila tani, mall ang, ano, mall ang magsak mall.
2: Mga, ang matag sa mga driver, ang 5,000.
1: Di dako nga bagay ng 5,000, dili?
2: O dako na na niya, no, mag-apri na lang klase, o, oh, ulat-ulat ng mga driver, makabulig-bulig man bala.
1: Okay, okay, good, okay. Subsidy na mo ni Blasio. Wala ko siyang isakto nga detalye kung anong mga requirements, anong proseso nila. Pero nagabasi lang ko siya imo yung ginahapahayag sumong, no? Nga ikaw...
2: Ang ginapangayo. Ang ginapangayo nila yung requirement, sirok siyang lisensya, kagkatlo ka pirma. Kami niya, kami mga driver, nagpasirok lang kami sa mga lisensya, kagbaktubak. Tatlo ka firma, kag naghatag mo kami sa abon company, di ko lang isugid ang mga company.
1: Yes, okay.
2: Ito man nila sa mga company, bala,
1: okay.
2: Sa Iparbe.
1: Okay.
2: Kalumanta sila.
1: Aha.
2: Ako nang ako nga sistema na sa isa ka company, mayara nga apat na ka-driving sa gagro, ang mga driver di magdubo sa mga sigwin. Kana, sa amo naman company, hindi man kami magnubo sa 20.
1: Sa inyo ka kumpanya, pila na nakamaton?
2: Dua lang.
1: Out of 20, abi, dua lang. Sa piyak to nga kilala mga kumpanya, may mga pila
2: apat
1: sila... Apat out of pila ka empleyado, ha?
2: Apat ang nakakuha.
1: Pero pila tong driver sa piyak to, ha?
2: Oo, amo na, ang iba ng ibang kuhang kumpanya, wala hindi naman makakuha. Ang dugay na kaya nakapas, pero ang sistema bala, hindi kangay sa kay Duterte sa unang paghatag-hatag tanan, kumplito.
1: Okay, okay.
2: Simulay.
1: So, ikapila na din nga tinagaay niya, B, ikapila na din nga batch ni, kino siya nagligad pag ito may ara to tagaay. Lain man niya.
2: Oo. Oh, ni driver, ang una to daan, mga presigo driver, kaduha gito sila yaging kan, ubos na to sila tanan niya.
1: Okay, oo, oo, oo.
2: Tapos, may mga jeepney driver man, nga subong nagpawala man, may why man. Daw yung pinili sa talaw.
1: So, basi may desun pag-uro, taga, ay, why man sila announcement, abe, kung saan o, abe, why man?
2: Wala na. Wala na siguro matabo. Kaya wala naman siyang announcement niya makatagay pa sila.
1: Ati, magkotol mo lang gurong operator ninyo. Kaya naman siya may direct siyang himalo regarding sa amo sinang sitwasyon. So, ha?
2: Di pa mangkot naman namon. Ang lambal, wala man sila makabalo.
1: Ay na, no. Di ko pa mangkotol mo ko. Wait, mas naging kuhi ka ba, no?
2: Oo, ang ako na tayo, no.
1: Ah.
2: Makabat naman siya ang mga, sa halimbawa, sa ang mga kwanta sa gobyerno, nga maamon yung sistema bala, hindi naman tayo, para makabati pala sila, ay, tapos pag yung mga taxi driver ay matagaan, tapos ilagi na yung i-plasins na nilalo.
1: Kag you know what, nga ginaligon-ligon pa na, ngay ginanglano na na. Nga, hindi na naipaghihatag na yun, nga, anong, i-explicar nyo sa driver nga away pa na iya matalapod, na away pa na matapos ang trabaho na nila. Ano man, gingahangla yung mga driver ni. Kung wala, prangkaha sila. Kung wala, no?
2: Oo. Kalo prangkaho ng mga driver, kung wala na may bilhin ng kwarta, kung nara naman kung na-cam-cam naman na, i-prangkaho ng driver, kung wala na tayong budget, hindi na mag-asa ang driver.
1: Oh, na kay daw ginahang nila mo ting agwa na sa mga driver nagahang nagahangag yang driver. kalabanan qualified man, kompleto man ang requirements nila da, no, di ba? Puti klaroho nila kung hasta san o gining matalapod ni kay oh, kinanglanon man na, promisa sa gobyerno nga bulig nati. Ha? No, isti nga bulig ni do, ginapaugta si pa yung driver.
2: Magsiling lang sila yan. Apo, wala na yan. So, nasulod na sa bulsa. Hindi na sila pasahon pa ng driver. Parang driver, mangital na si Zakto, kagina sila magtinamad.
1: Prangka, prangka ka mo. Prangka sila.
2: Oh, no, prangka na lang ng istorya kung anong sistema. Ipalabas nila sa mga Facebook kung anong ilang sistema.
1: Ate, sige. Relax lang, puso mo.
2: Oo, wala naman talaga mag-asa, no? Pero ang huring-huring bala sa mga diver, ang iba nakapilaw, ang iba wala.
1: The in other words, so matutal mo lo, daw palpak eh. No, kay wala matalapod mo. Ha?
2: Oo, palpak.
1: Palpak, factory defect, wala ipik.
2: Ang ibang gani, no, kaduha na nagkuha. Mayari ko ni Tita, kaduha na nagkuha. Kaya nakadrive siya sa Grab, nakakuha siya. Pero sa taxi, nakakuha man siya.
1: Grabe ba? Ano niya style yaman?
2: Amo gani nga, di ko maintindihan kung paano na sila niya kay nakadrive siya sa Grab, di nakakuha man siya sa Grab. Pero kay nagbaling siya sa taxi, nakakuha man siya sa taxi.
1: Do palag pataw.
2: Oo, palpak din nila. Do palag pitay sa luwag, ano man.
1: Abebe, ang final mo nga panawagan, abe, sa imo na yung, sa mayo lang kang matawhay lang pagplasta sa sugilanon. Hindi lang mamuyayaw, ha?
2: Oo. Oh.
1: Sige.
2: Saan man dati sa gobyerno? Ito naka, bati man ka mo.
1: Oo.
2: Parang tao din nalang driver kung may ara kung wala kayo ay kami na daw may pandam ko kayo nakadam ko patatlo mga siling-siling sistema daw naghulat lang sa wala parang tahanan lang yung mga driver para baka kawahin na sila sila pamintaron.
1: Okay, good. Oh, correct check to now. Okay, okay. Mula na.
2: Sige, salamat kid no.
1: Sige, sige, tawag lang dia, tawag lang dia. Sige. Okay, sa mga natungdan mga ka-K5, no, ang K5 News FM, willing gid mag abi-abi sa inyong explanation kung may ara, no? Kag kung may ara ka mo siyang dugang informasyon kag pagpathag, no? Sining hambal sang aton nga caller nga simulo, nga isa man ka taxi driver, gapangayo mala sila siyang explanation, no? Kay kamuman ang gobyerno man nga nagpahayag sa sining programa, gusto lang nila yung may baluan nga sila hasta si Bogyaw ay kabaton. Ang gusto nila may baluan, ano ni, mahulat pa sila ang wala na kabaton o makali na lang sila siyang kamuti. Okay, dali lang kay may cooler kita sa linya. Hello, good evening.
3: Hello, mga gabi.
1: Mayong gabi.

0: Aray na. Aray.
1: Sino wag ano? Manog libod la mayo?
2: Bilang ginawas at lang sinuwang niya sapat.
1: Ah, sinuwi. Ah, sinuwi. Ah, ano-ano?
2: Ang tiyan niya sapat, laging kargaya to sa IARCA.
1: Oo.
2: Yung lang to, kumita lang to. Halin sa bao.
1: Oo.
2: Kuniho.
1: Oo.
2: Basta talang niya sapat, yung nagtanong daw to.
1: Oo.
2: Ang question lo.
1: Oo.
2: Ano nga sapat ang wala yung karga to?
1: Inga magutom mo nga po gibin nuyaw.
2: Ako na ganilo kay pasalamat ganit niya yung panawag ko lo kay
1: oh, gani man ho, man ho. Magkot lang. Ay, relax lang. Nga hindi lang ko mamamagot kay wala makami wala makami wala ko to pagkarga sa siyang mga sapat sa arko ni Noe mo, no? Ano nga sapat ang wala magkarga?
2: Wala.
1: Gina pa
2: ba? Ko na,
1: ah, sige, may sapat ka? Sige, mati kami na nung sapat na.
2: Sabton ko gina lo kay million-million na nga wala kami nakabalo.
1: Si okay, na. Dali lang magkakipay. Ang iya ba mangkot, iya man sabton na mati ta. Oh, anong sabat ni person to?
2: Yeah, ang question, ano nga sapat ang wala ging karga?
1: Oo.
2: Dito sa IAR ka?
1: Oo.
2: Ang akong pag-isindi, kasi ako researcher, na nagkagto ko sa libro sa mga sayan, kasi anto dito,
1: nga?
2: Ang nakasulat, saan nanggaling ang tao?
1: Janay ka, janay ka, janay ka. Sapat sa tao? Ano man?
2: Ang question sa Arca ni Noah,
1: anong question mo
2: siya? Anong sapat ang wala ging karga?
1: Ah, oh, anong sapat ang wala ging karga? Anong question mo siya pamangkot mo?
2: Kundi, yung search ko to,
1: oh,
2: na makita ko sa libro sa science.
1: Sa science, oo. Oh.
2: Na nakita mo to, nga ang tao saan nang galing, kundi sa hayop.
1: Ha? Hindi siya Diyos?
2: Hindi, eh, nakita ko sa science mo. Nga nakita ko niya na halin sa amo, pakato sa tao.
1: Janay ka, janay ka, janay ka. Ang tao, halin sa sapat, hindi sa Diyos.
2: Oo, oh, okay. Science na mo.
1: Ah, si science. Kaya rin nagkatanaw. Ah, okay. Tima siya ba?
2: Ito si science.
1: Oo, sige, sige. Ang tao, halin sa?
2: Hayop.
1: Ano nga hayop?
2: Nang, hindi, halin sa amo, pakato sa tao.
1: Diyan na kaway ko kabalo si Naya, kaya na po yung tsura niya at daw amok po tao siya.
2: Hindi amo niya, alo. Hindi ang nakasulat lang dito, yan ba ito lang daw, aro. Para hindi magdamot.
1: Oo, daw guwat na sila daw, daw halo-halo, tang saging kag katumbal.
2: Hindi, saan nanggaling ang tao, kundi sa hayop. Kundi words of hayop, sa Tagalog, i-translate na lang sa Ilunggo.
1: Ano?
2: Kundi, sapat.
1: Oo.
2: Kundi, akagina, ang question, ano nga sapat ang wala aging karga to?
1: Oo.
2: Kundi, ako ang sapat kung wala aging karga kaya mag-ulaw ko yung tugas ang Diyos.
1: Dililina naman, dilagin mo lang, dilagin daw. Dito nga itong baseball bat. Punggi ko mo lang, dililina lang. Tinumot mo si Lingon, ang wala makarga dito dito sa Arco ni Noe, ang tao?
2: Ako no?
1: Ha?
2: Ay, pag-ula ko yung isuga mo.
1: Nga, sapat kao?
2: Amo na gani kasi na atob lang sa libro sa science. Alin sa amo pa katas tao?
1: Diyan ay kano gikan ako nga para doon at natumba si Woman?
2: Ang aray na lang ng ikaduwa
1: nga istorya. Diyan ay kaklaruhon, dani kay maluka nga, ano, masyagay ko, no, malukmat ang akon nga, ha, ang akon nga suka pang libang lang. why nagakunik ang imo nga, sapat na mala nga, ano nga sapat, animal mala ya? Oh, animal ang wala nga sakay sa, Arco ni Noe. Ikaw nga, di nga, ikaw yawa kasakay kay sa, kato-kato, ahaw?
2: Ay, lo, ah, kahit kundi, ginbasihan ko.

0: Istorya sa sayan, sa libro sa sayan.
1: Hindi niya magtugmag sayan, siya kag ang reliyon, hindi niya mag-angot, siya kag inaingi mo yung evolusyon niya isang tao, nga teoriya na yan. Till now, ay pa na yung ma-prove na yan, yan ni Charles Darwin na yung tao, nga nagaling niya sa sapat. As, until now, ginapangila nila ang missing link na. That's why gani, missing link, no? Kay why siyang koneksyon, no? Why siyang koneksyon ang tao nga halin sa amo? Pero may tao nga daw amo, po hindi siya sapat. Tao siya, puturaya lang daw amo. Kay kon ang tao naghalin sa amo, tani siya bang wala na amo eh?
0: Hala.
1: Ah, di ba?
0: Ang kadalawang topic ko muli, no? Nagpakita sa ako ng mga...
1: Oh.
0: Kitar sila sa dumalab eh.
1: Huh?
0: May landong ta.
1: Huh?
0: May landong ta, hindi makita ka, itong.
1: Landong? Oh, may landong. Oh. Anong landong mo? Nagdalagan, ano?
0: ang landong na makita mo na sa buong matindog ka, di, itong sa... Ang Arisia, nagpakita, puti siya.
1: Grabe nga landong, puti. Masi... Ang landong mo puti?
0: Hindi ah. Ang napakita, bala sa usapon, puti ni siya.
1: Oh?
0: Pero hindi siya tawag na sanag. Pero hindi naman tamang kasanag. Ano yung saksaktuan sa makita sa dulo?
1: Dali lang, dali lang, dali. Ang baseball bat, pag-uha mo yun. Dan nagkakalaro ho, dan ni Jefferson. Ang sino na landong imo?
0: Hindi lang. Nang napakita lang sa akin, pero... Wala sa gambal, hindi mo masana makita ang itsura ya, pero ang isa ko, natulog na lang ko. Kag, eh kung tuyoon, tulog na iyan sa, makulbaan mo kung ay libre, napakita sa mo.
1: Diyan ay kabala. Pag ulan, ginatodo, depression, ano nagsulay ka, way? Away man, o.
0: Dalam mo,
1: diyan ay ka may nagapakita si mo, nga landong itom.
0: Puti.
1: Ap, ha?
0: Puti nga sanag.
1: Puti nga sanag.
0: Hindi kita makasanag lang. Doon taktuhan lang.
1: Oh, taktuhan lang. Oh. No dim light lang, may. Ano muna?
0: Oo.
1: So, di siya kapakita, may?
0: Pertahan ko, Loy.
1: Pertahan mo?
0: Kaya iwan ko sa mga istorya.
1: Oo? Oh?
0: Siyempre makulbaan mo ko mo.
1: So, siya no lang siya nagpakita, si Muna. Mga pila na kabisis nagpakita, si Muna. Ang landong nga puti.
0: Mga pito na ni kabisis, no?
1: Pito kabisis, oo.
0: Oh, tapos ang star ko, matulog ko. Matulog ko na. Gusto na kami na maestriana sa akong damgulo.
1: Ay, galik ka, Jeriling. Baseball bat, pagwaan ang adan. Okay. Nagdamgo ka, nagdamgo-estriana. Ikaw mo sa damgo mo. Ano gin-estriahan nyo?
0: Ang nabaya kunulong. Nabaya.
1: Oo.
0: Na hindi na kinukalanlan sa mag-US na cellphone.
1: Ano na na? Hindi na kilala siya ano?
0: Ang sobrang nabag sa naligad niya made in US na cellphone na.
1: Hindi na kinanlay siyang made of US na cellphone. Ano na kinanlay sa mong kuno?
0: Kundi makato na sila kuno sa mga glag ko nga kahoy. Sagmambal na sila nga super typhoon signal number 10.
1: Sa kahoy na naman sila makato? Glag ko nga kahoy, Jirileo. Mga ano nga kahoy ni? Kamuti kahoy? Ano?
0: Hindi
1: lang
0: mahakos nilang
1: mga kahoy? Ay, hindi mahakos yung mga kahoy, oh. Nanong hindi mahakos yung kahoy, man. Mga kasya mo na, lagko, mga starapol.
0: Oo. Oh.
1: Mga, oh, mga puno siyang tugabang, may mo na, hindi pwede. Okay.
0: Wala mo kundi po ako, no? Kundi usahin niya sa mga angil sa kalangitan.
1: Oh.
0: Naluwas yung tantan ng tao. Kaya karon, magsigi ang Super El Nino, magubos pa ng patay. Hindi ka kalagot sa 2013.
1: May ipagbaan na na malang baseball bat. Wala kang pungge. Ikaw mo lang dirili. Wala! Okay. Tapos, ano pag inag-mensahe ko, no?
0: Ang yaman na, no? Ang isa-tatlo nga tatlo, at huwag lang inistorya, mga party sa India, blalo?
1: Sa India? Ano, no?
0: Ang nabal mo ba yung libulubong nakapatay na? Ano na, tukdan ko ba?
1: Ah, siyang pag-COVID?
0: Oo,
1: no? Ah, ano, no?
0: Ari, yung bal ko na gusto mo ang ugat na.
1: Ang ano? Ang ugat?
0: Ang ugat na din halinan.
1: ang ugat din ni o kay captain yung mga ugat nyo da kay arinang puno sa tanan nga mga ugat. Okay, di person hanuta. Malmala, anong ugat sinabi?
0: Kundi yung sumo sila sa mga dinas sa Amerika nga i-drag mo sa boundary sa China kundi nagsigil sila maneuver ko. Kundi sila ya, ang mga dinas dito sila sa West Philippine. Kundi sige di ano nila, kung doon lang China mo. Kundi pag-abot ko sa boundary na ng China, tingnan lang nga amon sang boundary ang Ladakh na.
1: Oh, buta nga be, oh. Boundary siyang purok paho, kag purok kalamunding, abi, yung mula. may ngalan, oh.
0: Yung nabalan na sila sa official sang China,
1: ha.
0: Na umuwi na kayo, bumalik na kayo sa inyong mga tahanan.
1: Oh, ang Chinese nagatinagalog sila? Ana translate na. Okay. May AI pa ning dala diri, may translation no direkta ni AI ni. Sige. Ano ko no? Anong sabi? Anong sabi? Incheck abi.
0: Ang labay ya. Maawa kayo sa inyong mga anak. Maawa kayo sa inyong mga pamilya.
1: Princek,
0: maawa kayo sa inyong mga sarili. Hindi ito nagbakbaka dito sa Ladakh na. Nag-tinirway sila sa Ladakh na. Pero, sa mga inaglaw, nagwa sa Facebook na 3 million kaya namin ubusin ang China. Amo itong gatbid na nga nagdamo ang patay sa India.
1: nami pa masyaw ginamos. Ipalaman ko sa panisyal ginamos. May na tilawan mo na dirilek. Tilawan na lamlamas. Ang ginamos, may palaman sa pandisya, kang yatang sa buk.
0: Ang agong na nila.
1: At
0: tingala ko yung bigyak. Ang agong nila na sistema na tundam, nung nga nagdamo ang mga patay sa India. Amo ng kabangdanan.
1: Nga?
0: Ginampan nila bilang nga kaya nila, 3 million kaya nila ubusin ng China.
1: Okay.
0: Amo na nga yung suguran din.
1: Sige.
0: Anong ka sistema na ang sita mo? Ang una,
1: hindi lang ano.
0: Flying insect.
1: Ano na?
0: Ang una, flying insect.
1: Flying insect?
0: Oo.
1: Alin sa China na kaya? Ano nang flying insect na siya ng insekto ko ng insect nga talin sa China?
0: Nang buyog lang?
1: Ah, flying mga buyog, insik. May kung ano yung mga taong insik, galupad mula dyan.
0: Eh, pwede mo naman sa,
1: Flying
0: insik. Tapos, atong, ang dalawang bilang nga libulibong patay, ang isang biological weapon. Ay katatlo, isang si COVID-19. Tapos, ang ikaapat, kang ikalima, amuntang duwa ka tsunami, ugsad mo sa naging nimo, ang tsunami na. Live pa ng kurente. Tapos, ang ika-anong, amuntang earthquake na kusog-pusog.
1: Ate, okay, sige. Okay na ta, dahil na nice na na kayo.
0: Hello, dawag yung salamat mo.
1: Thank you.
0: Kasi pag-usudin ka kay...
1: Inuwa. Ay, dinilihid yung baseball bat, blay. Singanan nga mapalayo gi sa parador kay hindi gin mamati. Okay, nagapahayag na siya dinilihid. Nami guro ang panisal butang nga ta sandwich guro nga ginamos kag ihatag sa amo, no? Ha? Jirile?
2: Di lang, no.
1: Nga hindi paghihatag, oh.
2: Mga tol ng amo, lo.
1: Ah, okay, oh. Di sino yatag na depresyon? Andali lang. Makmak! Makmak, ano ka nyalo? Pwede ko ka hangkat sa kay, ano ni? kay dini si Gerald si Jefferson, ha? Lo pwede kumangkat si Jefferson debate, no? Ari may madibati kay Jefferson Jerry Leon. Ano ni sila man? Nagsilulay ka mo si Ulan? Noon tabo si Newman? Makmahag, nabasa ka man kang ginasang ulan, may ka nagpabunlaw, mamubo to, Beg. Madibati, masyesa. Ha? Hindi ka na ito magdibati, makaibasi kung ma... Maperdi ka lang ni Jefferson. Sino ni? Ah, si, ano, Snickero. Snickero Maki. Ah, may gabi na si mo, Mr. Pipito Lim, ako migo insik. Kagiya bata, guapa apa, nga si Gigi Lim, no? Jay, pwede mo mag-greet ang akon bata, happy 20th birthday, si Ryan. Ryan, happy birthday, haling kay mami mo, Gigi, ah. Maki boy, Mac, tawag di bala, Mac, anong sugpon mo kay Jefferson, Mac? Malalis ka ba ito siya? Nga mas dako pag inang palador nyo na yaw.

0: Why ni wala ni ano, wala ni hasta subong, hindi pa na yung mag-untat na yung churiya, yung ining evolution bla, yung sa evolution churi bla. Amo na ginapatihan sa mga atheist mo. Ang mga tao nga gapati nga wala gag-sister ang Diyos sa kalimutan ko ng creator, amin. Kundi nag-evolve kita ang halin sa kagaw. Halin kita sa mga kagaw. Nga naga sa malawig nga panahon, mga ka-K5, ang kagaw, naghingagaw. Nga nag-amat-amat sa... Amun ka mudla, i-explicar na. Amun na lang niho. Ang hindi ta malamot nga mga kaalam, ihatag na lang na iabing sa ginuuna. Ang kutob lang yan nga maalam nga malamutan aton nga sakto para sa aton nga makasurvive kita sa pangabuhi. Amun na yung aton iskwiron para hindi magamong kalibutan ta. Hindi ta na yung pagtungkad doon ang kaalam sa Diyos ah. Kay... Ang kaalam naton, ahay, layo, mango pa nagyapon. Ara na may gabi na sa tanan nato yung mga suking nagpamati sa K5 News FM Rojas Capizo. Sa atong tanan yung mga suki na ka-tunin sa K5 News FM kanlaon, mayong gabi na sa inyo, kamusta ang inyong situation? Halong ka mo dira ha? Nagaulan-ulan naman kang sige ang bantay sa aton nga Feebox, sa aton nga mga otoridad sa sitwasyon sa aton vulkana, no? Budlay ni kay nagaulan na kag amo pa ning chimpo yang mag abo sabi ate lahar naman ni inkaso pananglitan purya palayo lang. Hello, hello, good evening. Mayong gabi.
1: Hello, mayong gabi.
0: Dirili ari pagiti siya outro man yo.
1: Ay no, hindi
0: ako adali lang, away, away. Sino ni Shilin?
1: Yes, lo.
0: Ano si mong girilingad lo man? Domingo na Domingo. Kanag tinilingaw? Kanag tinilingaw ginili siya si mong gabi?
1: Hindi ako amotan ko.
0: Ay, ari na Shilin, yung mayo ni Shilin. Okay, you know what? Bisan ni sa toon kakita, klaro. Pero klaro, girili, adlo-adlaw, ang bulsaya, puno, girili mo. Naga-massage therapist ni siya eh. Mayong gabi na ilin, nainom mo na?
1: Yes, lo, nainom ko na. Ang bisit tayo, DTX 500, lo, kag Mighty C, lo.
0: Okay, good, okay. Anong topic ko?
1: Wala. Ay, wala naman ko subong i-ano, kay wala man ko problema na.
0: Pero tigil ni do, you know what? Kita ko na nag-dragaw sa land, nga nag-bit-bit siya ko, ay man na mga problema, yung bro na ni Guru nila, ay, hindi problema niya.
1: Misan may problema pa, Kuya Lo, wala ako na naginapasalod sa pinsar ko, lo.
0: Na, amo na gusto ko yung batian si mo, di mo na ginapasalod si Bong?
1: Sa bulsa na lang.
0: Okay ah. Wow, yun lang niya, Jirili. Oh, puno naman ang bulsa. Yeah. Solve naman ang problema. Yeah. May duty kasi mga Domingo na ilen sa inyo clinic na massage, ha?
1: Wala. Ari ko di subong sa balay.
0: Eh, tingala. Kung man din mo siya problema, kaya aras ang siya iya nga lover boy.
1: Yes.
0: Iya naman ang kalibutan, mga kakifive. Ano pa bing ano pa bing pangitao niya, ano pang hahanapin niya, kaya arada na siya sumbong sa luyo ni Tuto Fred.
1: Lo, bisan tigado lang ang pangabuhi, basta importante ko, pod lang kamo sang imo nga ginahigugma, wala na problema.
0: Nan, kag hindi man makalipat, bisan pigado lang kita, importante may
1: may ano anong daton sinalo?
0: May kutkuton. Kay amo na importante si mo may sinuptan nga kay kay nga maabot kay nang chimpo nga kulangon ka may kuton ka di bla.
1: Yes, lo, oo. Oh. Lain dyan nga may tinitunan, kabisan to paano may dudukotin ka, lo.
0: Lago sa Ilonggong dudukotin, ano gani?
1: Abot, singulo.
0: Lipat ko may mo. Lipat ko may yung dudukotin, paano yan sa Ilonggo yan? Ha?
1: Ibo, nandiyan na kayo pasulit-sulito, no, Kuya Ambal.
0: Kaya nga nung diferensya, di Rak, hindi lang wala pag Malaysia, eh,
1: wala. Wala ko man gina Malaysia.
0: Oo. Okay, importante siya mong mahalaga.
1: Yes.
0: Okay. Di ano, at nagpuli kagali sa inyo na lugar?
1: Lo,
0: nagaw
1: pa uli ako kay nagpahuay ko,
0: anay, lo. Oo, huwag man, mapasalamat ka kay ang imo na yung boss na yung senyo, yung ginaobrahan niya, chindida. Ikamalong ka, ikaw, yeah. Ilen, na-spoiled ka na kina.
1: Nga, aman, lo, ano naman ang sala
0: ko? Spoiled ka kayo nga klase, mamaye.
1: Nga, naman, ang wala mong kubalayan ang sala.
0: Eh, hey, sali ka lang. Kay palangga ka kayo sa inyong kumpanya, da. Sa palangga ka ni Miss M.
1: Yes, oo.
0: Kang naichindihan niya nag-ed, no? Nga, kay kabalo ka, hindi ka gani yung makabakasyon, kay hindi ka makapahuway, kag dugay nga hindi mo makita. Siyempre, nag-abot, gajirili ang buhawi sa ulo yan.
1: Nagabuang ko, no?
0: Nagabuang siya. Ano-ano, wala nga ng tumbahan, kalima kamisis ang abarador, man. Anyway, take mga pila ka na nakadlaw sa inyo mala, Ilen? Si Sanok ka lang nagpuli?
1: Siguro mga ano, buwan, mga isa na kasimana.
0: Perte, Jirilima. Di ano mama ninoy na ko?
1: Sa DM.
2: K5 News.
0: Ha?
1: Sa DM, no.
0: Shame mo, eh. Pakonsulta ka
1: lang. Mama ninoy sa...
0: Di ano nga ba sa doktor, no? May unod na ang latas ang pork and beans?
1: Wala po, nanalo.
0: Ay, gali ka, kalongga po.
1: Yes.
0: Ay. Ahay. Di okay, ate. Aha, importante na yan. Aralay si langga mo na, Freddy. Yakaga. Very understanding. Yeah. 1 week ka nagali, yeah. Diri, in the island. Saan ka mabalik sa inyo trabaho?
1: But kayo dog, ano naman kung ako sa Maynila, lo?
0: Mano ka to sa Manila, do? Maka madula ka doon?
1: Ginabaisan pa na naman niya doon ni Fred kay hindi siya magsagot. Tapos, ako naman, nagasunggod-sunggod, hindi ako pagpasugtan.
0: Grama, balik ka na sa zoo? Manila Zoo.
1: Pero, mabalaan lang na, lo, ah. Pero kung hindi, gidman pag itugot, nga makalakat ako, hanggang diri lang ako, guro.
0: Di kung hindi ka magikalakat, di ka mangkay. Hindi ah. Importante ni Jirili mo, sakto si Nailin. Kaya ka malo ka kung ano ginban ang desisyon natin subong. May mga resulta ining epekto sa future mo. So, kinanglan, may ara kita nga ginatawag learn to see. Tunan natin nga makitaan ang mga bagay nga pwede maging resulta, mga posible matabo, no? Kag dira kita mabahin-bahin sang bintaha kag disbintaha para makahimo kita sang pinal nga desisyon. Di ba?
1: Yes.
0: Nga mano ka to sa Manila dito ka maubra? Ano? May offer dito? Ano?
1: Ano la?
0: Mano ka to sa Manila, how?
1: Mabakal na ko sa kontrahe.
0: Ahay. Dito ka pahimo kay Pitoy Moreno. Isa ina ka well-known nga designer, no? Si Pitoy, yeah. Si Pitoy Moreno, isa ina ka popular nga Pitoy. Ah, isti popular nga designer. bakla na siya, pero respetado ina siya, diri sa aton kag sa iba nga pungsod. Tungod alam na siya kag kanami siya mga design niya na. Ano gusto mo nga trahe di Buda, backlash?
1: Balaan na adipindi sa mapilian ko. Pero do hindi, gadyo rin pag itugot na magyakap. Ako, tani, malakat na ko bala mga ini. Na, ano pa, wala ko na dayon. Tungod ang hinablus ko, hindi madayon nga mag-upod.
0: Di ko hindi ka konforme sa backlash nga trahe di Buda, frontless eh.
1: No, ang yutang yung mga handong kulong mo, kung bisan simple lang ina, pero tani, labot ko man ina, no?
0: Labot mo na, Day, ah. Hawak mo ang bit. Ah, este, hindi nagali bit. Subong kay Ara, kada sinyo balay, isa ka na kasimana, dira, no? Hawak mo ang brief. Hindi na ya hawak ko ang brief kuni hawak mo ang brief. Ay, ilin ka mo. Madayon na, basta with God's grace and God's blessing, madayon ginadayang mga handom naton. Kung kaisa, it doesn't mean hindi madayon, no? Tungo ginapalayo ka siyang Ginoo sa mga bagay nga hindi maayo matabo para sa imo, no? So, yeah. God always have a better plan for us. Ang Ginoo naton, may arag ginyang maayo nga plano para sa aton. Kung may ara kung kaisa mga plano natong hindi madayon because may mga bagay nga ginapalayo kasi Ginoo nga hindi nami matabo nga posible kung madayon ina. So that's why nga padayon kita nga magasali gyapon. Hawak mo ang brief.
1: Yeah, salamat no.
0: Oo, ati okay aha.
1: Sige no.
0: Ati tapos sa buwas no. Ang imo kantahon e shock-shock mo ang brief. Bye-bye, Ilen. Bye-bye.
1: Bye, no.
0: Okay, tita mo gilang na. Ah, hi.

0: Abi makmak, abi tawag ni kag report ka ni Saturn program ha. Ano gay kada text ni kaga? Ha? Albert Mac Cartney Alday siyang hinubaan. Nugay di text-text sa konde. Tawag di ka mag-report siyang imo nga report ni. Ano ning meteor shower ni man? Meteor shower, ano ni tawag di ah? Tawag di Mac ah, para ikaw gin masaysay sa aton nga mga tagpalamati o ah. Ari siya? Sino ni si Mac-Mac? Tanawon nami.
1: Hello. Si
0: hello, mayong gabi, Mac-Mac, ikaw ni?
1: Di, si Patinoy, siya ni Ban.
0: Oo, oh, si Mac-Mac, doko-doko.
1: Hindi, ito, sabay ko
0: lang, eh, naman. Kumusta? Patinoy, dali lang, dali lang, kalma lang, bala.
1: Naisaksak ba nga, di ispasan,
0: ano ni, ano na?
1: Di, kumusta ka lo?
0: Nainom mo na?
1: Oh, nainom ko lo. Rico Sunday, may tisi, o kaping mix. Kompleto ko lo ah.
0: Ate, okay, okay. Sige, sige. Ano, ano?
1: Ikaw lo, nainom lo?
0: Ate, tapos na. Lala? Tapos na.
1: Pero si... Kumusta lang ako na yung sumuta. Si Ikaw, si Jonel, kumusta si Jonel?
0: Ano ginawa ka liman?
1: Ganilod pa yun na po, hindi pa nito ang malamiga.
0: Hindi ko kay Tindi, ano kay Inse, kay si Buano ka, ano, may tsabakano ka, ano ginawa ka, alam mo ito pati naman?
1: Awaya.
0: Hindi, ano topic ko mo ba pati, no? Ano topic ko?
1: Ang mali, kung ato ni Edison, amito nga ba, ang nagsakay sa barko ni Noa, awas sa ito sa pat, dino tapis na kay una bukta ko ni Ipasak sila. Di maliga, Domingo. Ana, salamat nga ni ko kay Wagyo ko lang, Domingo lang. Na? Hello, may gabi lo.
0: Gabi, may gabi. Diyan ni pilang pliti pa kanto sa Marsman.
1: Ikot.
0: Mapamars ko
1: ka. Sa kadalo.
0: Mapamars ko ka. Dali lang hindi na ko, anay. Hindi na ko gusto sa Earth, anay. No, pwede lang.
1: Ano lang?
0: Ah, okay. Manamyaw ka, Papa Tino. Tamyaw lang, anay, ha? Ah, tamyaw, anay.
1: Sige, manamyaw. Sige, manamyaw ka.
0: Ah, tamyaw, tamyaw. Sige, sige.
1: Tamyaw si Dugmoy. Dili,
0: okay, lo, tanan, tagbas, bla. Tanon nga. Tanon nga swerte na si
1: mga gano'n. Oo, tanan.
0: Oo.
1: Tamitan. Nangyo ko rin kaya ambal yung neng salamat yun neng ambal yung Jason to wala yung no hindi na ko Jason na maliki na
0: oo sige sige amulan na no, amulan na hina hina yeah.
1: Oh. Labap ni labap ni lo labap is paing lo kumusta ka lo so
0: ah damay anong sitwasyon ni Liliwan? Doon nag-ulan lang doon, doon nag-amunan ni Aw. Hindi na ko ka-understand. Gusto na ko, anay mo paliwaliwa sa Mars, pwede? Why not? Coconut? Oras na to na last day 52, mga kakaifive, ha? Enjoy talang ning aton yung agap-isbong, ha? Pasangkaron talang aton pangunahuna kaglipayon talang yang kagalingon naton kayang tanay nga katabo sa atong kalibutan good or bad man is just normal ah. Normal ang tanan abrihi lang kag pasangkarang pinsar mo kay way gida diferensya ang diferensya gilang na konsarado na ang paminsaron. One of the hardest thing to open in this world is a person with a closed mind. Ang isa sa mga budlay ginabrihan sa sining kalibutan, ang isa ka tawo nga may sirado nga paminsaron. Gani abrihi gamay kag laulaaw man. Mga kakay-five ini nga bay na dulong na sa aton sang kampyon nga kape, DTX Coffee Mix ha. naming sabor perti ka na nam. Kag siyempre arangin ang palaya extract nga nagahatag bulig gaglimpyo sa aton sistema. Kag may chia seeds, perfect sa nagadiet sa gusto mag-slim, magdula ilang mga buyon, magkulupos, no? Ah, makabulig ining DTS coffee mix sa inyong pagjeta. Kag sumong man, permi ka busog, dugay ka utumon because of chia seeds, aliwan, no? Kag hindi magkalipat may super antioxidant nga naghahatag sa aton protection batok sa mga free radicals, no? So the next time mga pikita, naghahatag sa aton energy, DTX coffee mix, naghahatag sa aton mayong pag-ariya, mayong pagpangihi, DTX coffee mix, nagadula man sa aton nga mga acid-acid, sulab sa sulok-sulok, kag siyempre, energy kag ang aton kape available sa halos tanan nga mga butika sa inyong lugar. DTX coffee mix, nagakapi ka na, naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
2: 101.5 News.
3: D3, Payo, ganikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
3: ako tutunan.
4: Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mamaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C. Mamaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
10: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
11: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sang ako na balatian.
10: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, proteksyon sa mga balatian.
12: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxin Philippines sa Pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-Klinika for Biotics.
13: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagduan. Pili ka lang sa gusto mga fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.
18: Ikaw ba ay nasaktan?
19: Naintuan nila ko sa nobya ko.
18: At di mo alam ang gagawin?
20: Ano ang himuon ko?
18: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung ibala, lusutan lo.
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
3: Magkutan eh, kung bala, paano mag-work ang
0: amunan. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila, tiro pa ko lo.
4: Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
5: K5 News FM, oras na ito, we get 7 minutes after 11 o'clock in the evening. Pandayin ka muna ka pamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Iningabahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
6: Sa wala pa nakagamit sang DTX Beauty Soap, try nyo na ha. Kay amo ining habon nga ginahandom git sang tanan nga nagahatag proteksyon sa aton panit batok sa mga kagaw. Ginakakas ang kagaw yabo kang mga dead skin na to, no? Kag siyempre, naghahatag man sa nga maayong epekto sa aton guya, sa aton nga mga punggo, dulaon niya. Ang mga alap-aw ka mga pikas-pikas, dula na, mga oily face mo na, nagamantika nga guya. Mga may gabuho-buho na, garas ang guya mo, hipidon sang DTX Beauty Shop. Kag papution niya, ang bilog mo nga panit, especially kung sa guya, no? DTX Beauty Shop nagahatag man sang hamot sa aton lawas priska. Kapriska sa matyaga naton prisko. Dula tanan nga baho sa lawas. Ah. Sa mga nanay gid nga gusto magaputi ang ilang nga underarm, ang ilang nga kilikili, ang ila tuhod, siko kay iban pagid nga mga itom nga bahin sang ila lawas. Amunan ni, ang habon nga naghahatag sa aton sang kagihunan nga mag-tinaw ang nagagarhom. Sa may mga edad-edad naman aton nga mga ka-K5, hindi nahilmunon ang mga wrinkles, kaghubin tulukon mga ka-K5, no? Mga yaya nga panit amat-amat ka nagahugot, ah. Kag subong man, sa may mga kabataan nga pirmi nga nagadasma na, may mga pilas-pilas, ah, may mga bagras-bagras, amuning habon na to, no? Para dasing magpali ila pilas, layo sa infeksyon. Kaga pagpali, wala iya siyang marka siyang pilas, kanabi nga habon. Kakinot gamiton, jirinay, dutay mo lang nga bagnos sa masa nga bahin sang lawas ni mo, panit mo, mabukal sa dayon eh, no? Kagkahapos bunawan. Para gid sa bilog nga pamilya, DTX Beauty Shop hapos lang ni Baklon. Katulad ka mo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore kag Generics Pharmacy, kag sa mga butika kag farmasya sa inyong lugar, magkuta lang ang halad sang habon ta, DTX Beauty Shop ha. Kag pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee kag TikTok. Kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Shop kag iban pagid nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantola ka mo sa tanan nga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala siyang bayad. Okay lo. Hindi ka bahin malodolo man sa aton lo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kaya ang Dr. Pinoy Squalene Capsule naman mga ka-K-pop, importante maning suplemento sa aton panahon. Natural siya, himo ini sa shark liver oil. Wala siyang overdose, wala siyang side effects, no? Importante si mo ang aton yung pag-ilig siyang aton dugo sa mga ugat na ton. Ligwab lang. Kay kung barado ang aton nga mga bahin sa kaugatan na aton mga ka-K5, dako gid ang posibilidad nga mag-angkon ikaw sa high blood pressure. Kay gamay na lang alagyan niya mo. Kundi nag-asumpit siya, may pressure na siya, kagkadelikado, no? ang Dr. Pinoy's Quelling Capsule, ginatunaw yung man ang mga bara, siyempre, kang nag-inflame o kung nag-inflame, nagabanog ng mga ugat naton. Kay kung banog ugat ni Muda Yabi, nagagamay man ang alagyan, wala labos ang plake o kung siyang mga bara. Kung baragin man na, tungod siyang bad cholesterol sebo, amat-amaton initunaw siyang Dr. Pinoy's Quelling Capsule para makaagiligwa ang aton dugo. Kay kadelikado kung sige barana siya kay ma-heart attack na posible kag ma-stroke. Ang Dr. Pinoy may dala siyang oxygen na nag-supply rikta sa aton nga mga ugat kag sa aton utak. That's why nga abtik ang mind mo, layo ka sa Alzheimer's disease, dementia kag iban pagin nga mga issue sa utak kung nag-Dr. Pinoy's Quelling Capsule ikaw. Sa may mga depresyon, naming Dr. Pinoy kikina promote ya ang aton nga happy hormones nga mag-agwa sa aton sistema. So inang mga kauturan aton na lang permila nga kaurungan, permila nga daw ginakubakubang dughan kag nagakakulbaan, may depression abi ibanda. Dr. Pinoy ang inumo naton ha. Ang Dr. Pinoy's Quelling Capsule dako gin nga bulig sa aton kidney. Ang kidney ta mo ning salaan sang lawas ta, salaan sang mga higo nga nagaupod sa dugo naton. Nagasala ang aton kidney sang dugo kada adlaw 50 ml, no? Kag bisan nga katulog ka, nagapangsyonar ang kidney ta. So sa paglakad sa mga panahon, mga binulan, tinuig, mga ka-K5, especially kung may edad ka na, sigurado damo na ginalalud ang aton nga kidney. Kiti na-mention naton nga 50 ml ang dugo adlaw-adlaw ang ginasala niya sa aton niya nga dugo sige na sa cycle. So ara lang dira siya kay salaan siya mo. So sa dalayon nga damo higko aton kidney, pwede magka-depekto. Kag kung maguba ang kidney naton, dako na yung problema agad. So ang Dr. Pinoy, inumon mo siya adlaw-adlaw, ginalimpyuhan niyang higko na nga nagatiner sa kidney ta. Kag ibulik ya ang normal, kag mabakod ng kidney naton, kondisyon in other words, no? Kondisyon ng kidney ta, adlaw-adlaw nagainom kita Dr. Pinoy, no? Mayuma sa mga kamabaidhan, amo ining hatag naton sa inyo ng advice. Dr. Pinoy ang inumo naton, pakupuso niyang mayuma. Sumuma sa may mga dysmenorrhea, hormonal imbalance, menopause, kag irregular menstruation, ha? Dr. Pinoy's Quelling Capsule, naghatag man sa alibyo sa aton ng mga ka-K5, nga may gout arthritis, ha? Ang inflame o kung ang banog, pakupuson niya, ang ngot-ngot, dulaon niya. Kagtunawon niya gid ang mayor nga kamagdanan, kung nga may gout arthritis kita, ining mga uric acid deposit sa aton nga mga joints. Ha? Kag ang mga tais na tulaan naton sa joints, amat-amat siya i-repair balik, no? So Dr. Pinoy's Quelling Capsule para gid sa tanan, ha? Approved by BFAD. Kag pwede mo ni ihatag man sa mga pasyente naton nga may mga dengue. Anasing magpasakas ang blood platelets ang Dr. Pinoy's Quelling Capsule. Nagabulig man kontrola sa aton nga blood sugar. Kagandahan mo sa mga minerals kag vitamina ang makuha naton from Dr. Pinoy nga kinanglanon gid sa aton lawas. Adlaw-adlaw, inom kita Dr. Pinoy's Quelling Capsule. Ang Dr. Pinoy's Quelling Capsule mabakal sa halos tanan ng mga butika sa bahin sa Kabankalan, Valladolid, Pontevedra, La Carlota, Morsia, Talisay, Silay, Ibi Magalona, kag halos tanan ng mga kasyudaran kagabanuhanan, Teresa Negros Occidental, kag sa Bilog Panay, available ang Dr. Pinoy's Quelling Capsule, ha? Okay, kag saliwat naman sa may mga problema nga gusto gini balabot kay J. Lolo, tawag na kamo o context na kamo sa ating hotline, 0928-611-2263. Kasi sa ating Globe number, 0927-7444-8940.
5: Good evening sa ating mga texters. Good evening at Jerry Lee and Jay Lolo. Si Pao Show ni Loa. Ato balalo ang hambal mong si Mayor Joy sang taga Quezon City. Siya na lo.
6: Ah, okay. Sa Quezon City, si Joy Bilmonte. Okay. Dito ko no ang ang iyang payag, Jirile, no? Kung madayon, ang next year nga palarong pambansa dito pagkahiwaton sa Quezon City, makumatigayon, subong palagi na abi-abi na ang K5 News FM nga mag-cover dito sa iyang lugar, sa iyang syudad sa Quezon City, no? Di good news na sa aton, nga may salig na ta, kung may salig siya sa aton nga coverage team nga magpatigayon sang palarong pambansa coverage sa nasyon nga tuig kumadayon sa iya lugar ni Mayor Joy Wilmonte dito sa Metro Manila sa Quezon, ha. Sige. Pausyo, kamusta ka na, Pausyo? Sige, gyapon ang imong dialysis, day. Okay, di, sige, halong ka na, Pausyo, ha? Si Jefferson Lo. Ah, okay. Dito lang pang i-mention, ha? 8018, okay. Gani man. Okay, ari-ari, sino ni? Okay, ba? Nagtahom lagi si Juji Limho. Babot ko na dahi ang imo niya nga sekreto sa beauty mo sa buong DTX Beauty Shop. Daw ay lang niya gaidad na daw mag-untura ni Juji Lim daw mag-ulang nagdibo.

K5 News FM, kamankalan, si Palay, kag K5 News FM, hinubaan may yung gabi sa inyo. Ah. Kag dira siya may norte nga bahin sa aton nga mga listeners dira na sa norte nga bahin, nga naka-tune in gid sa K5 News FM Victorias, sa aton na nga mga serda sa police station, ha, sa Victorias, no? Kay Mama Rose, kay Sir Boy Montinola, atong gid suki every night, mayong gabida. Kag sa tanan ato nga mga suki sa Cadiz City, ho. Cadiz, kag subong man, dira sa Sagay, kag sa Escalante. Hinyo da, ha? Good evening, salamat gid sa pagpamati. Okay lang ko lo, sige Gyapon, dialysis ko lo, buwas. Buwas naman, twice a week ang dialysis ko, si Pausyon eh. Aha, okay, sige. Twice a week, Galicia. May ara man niya kilala ko, thrice a week yung dialysis mo. Makakanto ka sa dialysis center, dili na mo nagapila, galing. Maiban, may mga hubin pa dili, may mga bata pa gani, ginadialysis na, no? Tungod mga ka-K5 sa pagkaon, tani mo. May ara subong nagagawa sa social media nga ang original gigali-giriling tawo. Mga gadirer kag hunter ta sa una mo, mga tawo sa una. Ang ining ang pamahaw panyaga panyapon ng kaon, nag-design gali ni Amerikano. Kaysa unang tawo kon wala ya oras ya kon gutumon ka makaon kay, no? Pero since sa pagsugod sang industrialization sang Amerika, na-discovery ni Lajirili ang ining tawag naton nga gasolina, bla? Ang oil, no? Dito nagsugod pagid ang mga industrialization pagtugot sa mga factories. Factories sa mga sansalon, factories sa sapatos, bayo, sa Amerika. Di ang mga empleyado, para tuloy-tuloy ang ila trabaho sa aga anti sila magkanto sa factory as mag factory worker. Mamahaw na sila. Kay parang ubra nila tayo yun. Pag-abot sa ugto, makaon naman na sila liwa. Kay para sa hapon, sige niya po inubra na sa factory. Kag sa gabi, makaon magyapon na kitigutom na bilong hapon mo, ka ubra. So ang nag-invento ginilaghimo dirili sang pamahaw panyaga panyapon is ang Amerika. Kag you know what, ang design gali sa lawas ang tawo kinanglan na hindi gid permi busog kay ang higko sa lawas naton hindi maproseso sa aton sistema sa natural, abi. Kaya ang lawas naton mismong nagapanglimpyo mo. So kung gutom kita, amo ng chimpoye nga may mga, I just forgot the medical term, nga ginalimpyuhan sa lawas ta kung gutom tagali. Ginakaon niya ang mga higo to sa sulod, ang mga sobrang nga fats, no? So that's why nga konsigi takaon gali mga ka-K5, hindi kya ka panglimpyo, hindi ka himo sa natural ya ganyan nga nature, abi nga pagproseso sa aton yung nga kaugalingon sa sistema ta. So nakugid ang rason nga sa pagkaon ang kamagdanan kung nga nahalos kita nagamasakit, no? No? Kag inipagit ang mga moderno nga pagtuon sa pagkaon, paano pagid magnamit, dirili? Paano pagid magnamit ang pagkaon? Ti kinanglan may amo sini nga timpla, may dugang amo ni nga panakot, no?

kasta na inbinto na nga mga kunano na nga mga kemikal nga mga pasabor na nga magnami pagin maganahan ang tao. Kaya ti siyempre, commercialize mo, mabakal ka siyang ininamit pag ini makita mo sa TV sa mga advertisement, no? Nga gapalamit pag isa pagkaon, maganahan pagin ang imo pamilya, ikaw naman, makita mo yung nagkakaon pamilya mo do nalipay ka bala. Because we're thinking kung busog kita, healthy ta, hindi gali, jirili. Kinanglan na amo ina siya naguluwa nga mga ha, nga mga research subong, no, mga kakifive. Tiki siyang una nga chimpuya, ang ginabasiha lang niya siyang tawo, newspaper, radio, o kon sa television. Amulan na yang kalabanan da yang ginabasihan ning tatlo kag may iban-iban paginabi. Pero that's why nga kung ikaw negosyante, pwede kaya ka pahimo da ya publish na sang imo yang write-ups da. Gibutang na bing pamahaw kinanglan amo niho. Sa panyagat amo niho, kag tapos ang mga panakot amo niho. Gibutang na bala, di mabasahan sang tawo. Huwag galit tayo sa kibalo galit ya, in the long run may mga hindi mayong epekto sa ato ni kayong lawas. Kag sa dalayo nato na galit mga ka-K5, naga-develop na ang masakit kag balatian. See? Nagasugod ang balatian sa sulod kasami sa sulod sa lawas ta. Di ano adlaw-adlaw ginapasulod ta sa aton sistema? Unagid hangin. Ang hangin, no? Ikaduwa, ning tubig. Ikatatlo, ano, pagkaon. So, amo ining tatlo, ka mayor, magluwas abi sa iban, nga hindi naton mabatas, kag hindi naton niya pwede niya nga hindi himuon ina, ha? Inalang-alang punggan mong ba mo kung ilan. Hindi ko maginawa. Hindi mo ko mag-inom tubig, bala na. Hindi ko magkaon. So, sa dira, ining tatlo ni nag-upon man da ang mga, siyempre nga itong environment sa mong, hindi tayo makita ang hangin, may mga gagmay, ginayang mga pollutants nga nagasabay o kung nag-upon dira. No? Kasi sa dalayon, sa mga inadla, binulan, tinuwi nga nagalipas, nag-accumulate o kung nagadamo inapundo sa aton sistema. So, that's why kinanglan sa mga suplemento, nga magadugang inibulig sa paglimpyo. Kaya nga aton pagkaon mga ka-K5, no, kasami kagkalabanan, nagabasi sa imo nga nga financial, sa imo kapasidad sa pagbakal. So karon ang gusto mo abi, amuni, nami nga klase siyang pagkaon, pero pagkuot mo, niya mangko, niya tagpila ng siya kilo lagaw, nya 450 nami ka ang lagaw basug baba tinula sugbaan sa bawaan kamatisan nami pag kuot mas bulsa mo 200 nya gurayan nya sin pwede ah purong first choice magayon ang una magayon niya gusto ya lagaw jirili mo karon anong masunod. Ang gusto mo o kung ang gusto sa bulsa mo. Lai lang buot mo, kundi sige na lang, gurayan na lang. Dahil gurayan, pili alang puro bayi. Mahakop na sa tani siyang gurayan niya. Oh, bayi man. Niya ho, okay, kagapon, gani ka makalma ko gani, yakin niya, siya 50 pesos nga lubo-lubo, puro bayi. Kabudlay man na yaman. Lubo-lubo, puro bayi. Tapos gurayan, puro bayi. Ah, hindi na ko. Thank you, kid. Takto ka, kid, Inday, Jilim, no? We are what we eat. Ano mo chilingon, Jine?
kung ano ginakaon naton, amo ining nagresulta sa aton. That's why nga, bisa magkaon, kasi buong jiri siya mga utin. Isti siya mga utan. May mga pesticides, di ba? May mga abuno, may mga chemicals, no? That's why nga hugasan, ginaton maayo before naton iproseso sa pagpipara sa pagkaon. Kag little, may gagmay ginayin nag-aupod sa gihapon. Bisan initon mo pa na siya. Kag, well, tiya mo inagakilang lantas ang food supplements, no? Ah, okay. Kaysa food supplements, just like DTX 500, puro gain ng mga sustansya sa mga utan nga makatag siyang mayo nga dulot sa aton sistema. DTX 500, no? Okay, sige. Kanto nakita sa aton nga balasahon.

0: Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Kag sa tanan nga mga listeners ang K5 News FM. Lo, mag-ayo lang ko tani problema. Mag-ayo lang ko tani advice sa akong problema. May nakilala ko nga babae sa Facebook, Jay Lolo. Nangin boyfriend, girlfriend kami, Jay Lolo. Ay, abaw. Galing, Jay Lolo, wala di siya. Ato siya sa abroad. Abroad ba? Paano ko mabalaan nga palangga yaman ko lo, abi? May nakilala siya nga babae sa Facebook at sa abroad. Paano ko mabalaan nga palangga siya siyang babae? Kay naging nubyohanay sila sa Facebook. Ibaloon mo daanay, unaging pamangkot, imo kagalingon, anong motibo mo? Palangga mo man siya ihan? Ano ang imo yung direksyon? Abi nga mo naging pili mo nga babae nga nubyahon mo kung makipagrelasyon ka sa iya? Nga ato sa layo yabi nga lugar? Antes mo na siya ginubya, nga wala mo naging pinsar. Nga paano ni nga mo relasyon kay layo ay kami? Dapat may ara kaya kung sa billiard pa, may ara kaya nga preparasyon. Hindi lang nga tira, kalang tira, kaga masi mahirada ang imuya bulamano, hindi kitaon ang sunod mong abunun. O kontirahon, galing. Kinanglan may preparasyon kagid. Samtang nag-develop ang inyo yung komunikasyon, abi, balaan mo na deep inside sa imo yung paminsaron, kundi padulong ang inyo yung direksyon ni kumanubya ko ni siya, tinato silayo. Paano ni man? Ano nakitaan ko sa iya as a person nga nubyahon ko ni siya? Dapat may ara kaya set sa imo yung mind. May ara ka na yung balasang kategorya o kon idea sa imong mind nga akinanglan ko magnubya. Kag kung magnubya ko, anong akon responsibilidad kag obligasyon nga akinanglan nun kung ginmagnubya, isit bala nagauyon ini sa akon prioridad. Ano gilang prioridad ko sa kabuhi ko man? Nubya o kon future security? Makahatag ni future security ko magnubya ko? Kag makahatag magkuayhan sa seguridad sa future ya kung nubyuhon niya ko? Basta may nubya ka lang, lab-lab ah! Basta lang bala. May uyab-uyab. Pero ang aton niyang saying sa English, make sure that your brain is running before you put your tongues in gear to avoid mistakes and failures in life. Siguraduhon naton ang aton nga paghambalon, ang aton pagabuhaton, tanawon dagid ang aton madangtan, kag paminsaron dagid siyang maayo para ma-minimize o kung mapaiway naton ang kapaslawan, kag ang kasakit, kag problema sa kabuhi. Because we have the mind. May ara kita sang paminsaron sa utak naton nga ma-visualize naton ang mga bagay before pa yamag matabo mga kakifive. So ang desisyon kag pagpili libre. Pro kalabanan why naton ginagamit ang aton nga visualization, imagination sa paghimo sa aton nga right nga pagpili kung sakto nga pagpili kapag desisyon. Kay ang aton nga future nagabase sa aton desisyon. Ang aton desisyon may resulta. It's either good or bad, success or failure, happy or sadness. So para makahimo kita always ang desisyon, kung kulang kita sa ibalo, pwede kita ka-research, pwede kita ka-pamangkot, sa nakabalo, kay para may ara kita sa masanag nga pananawan sa magiging resulta. Kay most of us, kalabanan sa aton, kag kalabanan gid sa aton mga ka-K5, na hindi kita gusto mapaslawan because hindi kita gusto masakitan. Pero nagalain ina, kung ikaw sige lang niya usoy nga wala sang panadsad abi, kag wala sang pulupamangkot sa mga bagay-bagay sa imo palibot. But before ka magpamangkot sa palibot mo, una mo gid pamangkoton ang imo kong lingon eh. Nga kinanglan kung ganyang magnubian o ganyang rason kuman. Ya, para may holding hands ko eh. Para may halok-halokan ko kung may tsansa makaskor. Di bala? Pero siyempre, ano yung mahatag mo sa sinaga-relasyon? Ni siling nga kung anong makuha mo eh. Hindi lang bala? Kung ikaw may interest sa sinaga-relasyon, anong mahatag mo? Hindi kaya anong makuha mo? Nga, nagnubya ka to sa abroad. Anong mahatag mo siya? O kung masi, anong mahatag niya si mo? Kay abroad siya, di wala ba? Tinya, natilo, paano ko ni mabalaan man nga love niya gid ko? Ano mga ayok ko, $100? Kay kung love niya ko na lo, siyempre, makonsern sa sakon mo. Nanti kamusta ka danya, rebaw sus ka na adlaw, blaga, ugtas, kikosan traffic, permila ko gakalit sa sila akon ng olubrahan. Gakalit ako sa akon kalatuan. Kay sa amon di bla lugar, mag-agi di mga salakyan, mga jeep abi, puno na permi, nasuway nga permila ko nagakamimuhan, gakalit ako. Bisan tiprano pa ko mabugtaw. Layo gid bla katama di bla nga makanti mga jeep di kalabanan gid ya puno. Nara na premise plan na. Nya ti anong maayo kung imuo na bilang ba sa uyab sa abroad. Nya siling yat ani malon ko tani sa mono pusina bla kay ma kok ko tani motor. Na ang barato ba lang ang ano ni, ang ma-down ka lang 10,000? Ma-down ka lang 10,000, tapos papurubahan ni na, pwede ka na ka-loan. Di mambal man itong uyan niya, ti, siyempre, para sa future ni. At 10,000 lang gali, padala na ka na 10,000. Hindi na, kay, sige lang, kay ginaulat-ulat ko lang mga ano, ligwang abon o pisina, basi ma-approve man itong loan ko. Hindi na mag-loan, ah, labta ka bala. Ari ay 15,000, padalaan ta ka ha. Ipo niya, ano, hindi niya pa nga, yoya ha, nang hulam niya, mapirti. Hindi na mag-ano bala kay lab-lab taka, buligay tani bala, girlfriend mo ko. Boyfriend taka, hindi bala. Di siyempre, hindi ko gusto yung mag-uba-ubra mo, maudulaan ka na ubra. Di down mo lang na. Nga kung kasan mo pila nao, guro mag-ara, guro siya mag 60,000. Ay, kagamay malaga 60,000. Padala na ka na 100,000 na. Nga, hindi lang magbanugaya. Bibla. May mga emotion na yung mga sistema mo, nga nubyahon o konubyahon ng abroad, paluyagon, kagtapos, pagwa na yun ang damang-damang. Imudos na yun. Way pa yung nag-usoy ang mga scam niya. May mga amo na ninga daan yung utok sa tao kalabanan. hindi magitanan, ah. Kundi may ara lang bala, pulaban gidamo. Nasabo ng opisina, ako na lang ang wala yung motor, bala. Nasuha yung iba kong mga upod sa opisina, huwag kakalate. Nang ano pag-inabi mo, nang hindi pa ko kalon, kaya may loan pa ko abi, kasi nagligad ba na hospital ang amon nga tiya, bala, o ti. Naluoy ko si tiya ko lang. Siya man na nagpadako siya ako. Di kinanglad yun siyang bulig. Bula ko, buligan ko. Kaya tingin buligan niya magkusang una siyang gamay ko. Grabe nga, diskarte. Di kong medyo itong babae sa abroad na. Okay, pero may babae. Ay, style mo, bulok ha. Pagay ko mo, nanubya mo na siya, no? Ah, nanubya mo na siya. May arap babae ang ano, gusto mo lang bala sincero nga pagbulig. Ting iba naman ga take advantage. Mga opportunist bala, opportunista. Kapabalaw-balaw pa yung nga dokunwabi, hindi siya kinanglan, kaya nahuya-huya siya. Pero hambalan niya, arap na, muna ni. Di bala. Di ka pa mangko, sa kunusubong sa aton magkaka-K5, paano ko mabalaan nga palangga yaman kulo? Ati, pangayui! Pangayui na! Tistingi. Di amon ni kabudlay, gid, na magkaka-K5, no? Kay layo ay sila, but beforehand, yun ang ginubyay, huwag siya na minsan, anay. Nga, huwag siya na minsan, anay, kung paano ini mag-progress ang ilayang relasyon. Ano kayo lang tinutuyo sini kay layo ay sila? Teko na toto siya abroad, no? Iba naman niya, no? Ginanubya, kay para may chance nga magdayunay, ti siyempre makalibre na siya abroad dito. Oh, di ba? Kung dito na ginabi ang pernaminti kag citizen na dito, ti chamba pag ini. Ha? Parya siyang kilala ko dirili? Bahu. Ginpatigayuna na to, subong way nakadumdum. Ginpakilala sa isa ka retired nurse dito sa abroad. Ti kay balo dirili. Retired nurse, almost 40 years nga nurse sa isa ka hospital dito sa abroad, miserable. Lapit 40 years ng ubra, balo. Kag tapos damo-damo propiedad ang ginbilin sang bana. Di kay nyalo, pakilala ko na malalo. Tingin pakilala, di okay. So, lihid na nag-mayuhay sila kay Balo man sa taga-diri sa Makulon. Ang tatong sa abroad nga narasto kay taga-diri man sa Negros. Di, duwa ka Balo, tinag-chindihan ay we respect their feelings. Sabi ka, ti, okay. Hasta itong nagpirma magkutong girili, nga gapamatuon nga witness ako sa ila pagnubyahan ay mayambot. Misubong may mga mustalo, okay na ko di, happy na ko di, ti okay, good. Huwag matayag aspira sa kunano, kundi gusto ba lang tayo mabatian. Ngalo, lipay na ko di, ti okay ah. Why na, wiskan maga pulo pa na miyaw, gani, ginagsang gina good morning, pre. Why na, sapak. Siguro mga ayo ko eh. Wah! Okay lang na. May mga amugin na, no? Ti, pasangkaroon na lang paminsaroon na kagaton nga balatsyago. Ha? O importante, nakabulig ta. Kaglipay na to siya. Di sa diri-dirili, galiho-liho man. Mga kabataan niya, galibog ulo niya kung paano yung patapuso ni eskwela. Ti, subong niya, ho. Plastado na yung iyayang pangabuhi. That's why nga, sa relasyon, may ara ka ganyang reason. Ano ganyang rason mo? Ano ganyang motibo mo, abi, no? Ano gadya ang imo yung katuyuan na binga gusto mo kong makipagrelasyon? Para ano? To experience ang romansa? Maka-experience ka sang ano da? Di bala? Nya wala makutuyo yung tagaan sa sangmayong nga bastamlaga. Ang ako malang yung mayong nga pag basta dum, ano ni? Bas damhag? Damhaganda yun? Well, paano mabalaan ko palangga yung mankulo bauti oo? Di sa panahon nga nagalipas, kung nag-upod sa inyong nga mga ginasugtan nga mga sistema, kag nag-ugyod sa inyo yung mga plano, abi, ti, ah, da mo na i-realize ngang iya action, nagatugma sa iya nga mga panambito nga ambalanon nga palangga ikaw. Because hindi mo matakos gid ang isa katawo, kag masyur ang imo kagalingon, may duda kagid somehow, kung ang iyang aksyon wala nagasanto sa iyang ginahambal. May ara kita nga ginahambal, saying actions speak louder than words. Bisan hindi ka na gani maghambal, kung ang imo yung agiho, mabasa, tanat nato, ma-pick up na kang may chindihan sa ato niyang utak. So, kinanglan may ara ka mong sistema, kung din padulong ang inyong relasyon nga duwa. Kag may ara ka mo yasang tagsa-tagsa ka panguna-huna nga magkumporme sa kung ano man nga plano. Kay dra sa plano, kinanglan yung mga i-enforce o kung ihatag yung inyo yung obligasyon, kang inyong nga kooperasyon nga may sa Tagalog pa kusang loob. Why kaya ginpilit? Kinanglan niya gin imo yung nga kabubuton nga ginhimo na na because naitsindihan mo ang imo yung nga responsibilidad sa sina nga relation, no? So, dra mo na matakos ang tao kung may luyag sa si imo because nag-conforme siya, no? Kag naghatag man siya sa iyang suggestion, no? Para to improve sa ang inyong pag-inupdanay. Kag ang iya aksyon, may common sense, no? Nga himuon yung mga bagay nga makahatag, mamaayo sa inyong relasyon. Kag kung may mga importante, kag mayor nga mga aksyon nga paghimuon niya, dapat yagit i-konsulta sa imo, hindi ilang magbatumatuhan. Amuning plano ko sa relasyon, ta ano si imo, okay man? Di okay man. Oo, masagod tayo lipante. Okay man, din tayo butang, silod ba niyo? Gutok ba? Doon lang alang, guru na. Sa ilod na guru siya, no? Babokke siya, me. Ilipanti sa gunon yun. Ano ka muna, bro? Niya mo nibing ako ng tani plano, ho. Mapatindag ko restaurant, tunga at kapital. Amunin mo to. Di okay, ah. Medyo alang-alang ko galing. Ti subtanta na iti planuhan, no? Kay nakitaan ang maayong madangtad sa sinang plano para sa inyo yung relasyon sa future. So nagka-cooperate ka mo sa mga inyong mga plano. Kay dira mo na mabalaan, kay ma-assure sa imo kagalingon nga may ara sa sanga respeto, kooperasyon, kag may luyag siya. Because conforme siya sa ginabuhat niya, conforme siya sa direksyon sa relasyon nga gina-offer mo, ha? Okay? Okay, mga kaka-K5, di nga gawta na commercial break. Alas 11:49 na, mga kaka-K5. Good luck si Moliter Sendera. Kabay pa nakuha mong punto na to. Okay, don't go away. We'll be right back.
1: 101.5 News. Three, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monalorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuligon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit kaya katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
1: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanan sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: What is love meant to you?
14: Nagpaparamdam na siya na kasi niya naman makipaghiwalay.
15: Paano kung nabalang lusutan lo?
13: Would it be there to comfort you when you need it most?
14: Mangkotatan eh kung bala paano mag-work ang
13: naman. Or will you still be there to fall in love again?
15: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
0: Ay, shaba, Jimo. Mga kaka-K5, don't forget, ha, basta gani seafoods. Ang aton katuan, Gina Seafood Restaurant. Bote, grabe. Ang gusto naton ng mga klase nga luto kag seafoods, arada. Tilawi ang ilang bestseller nga sinigang kag tinulang isda nga palapalas na nga pagluto, ginyam lang. fresh kang panakot, fresh kang mga isda. Pili ka kung anong isda gusto mo. Da, kaya damo ka man pilihan da eh. May ara na lapu-lapu. May ara majilan. May ara ya lapu-lapu. May gingaw. May salmon da ya. Kung anong gusto mo da, pili ka lang da. Tanan mag-una, tanan. Kay man ang rason, mga ka-K5, atong ginitandaan na, basta gani ang isa ka restaurant gadamo tao mo silingon mayo na. Kag ang ila pagkaon, kag ila supply, always bago kay nga akong damo tao, siyempre, nagakonsumo ang ila supply. So kinanglan sila mag-replenish o kung mag-restocking, di ba? So amo na da sa Ginas, no? Adlaw-adlaw, may gadulong gida kay halin sa agasta sa gabi nga kananay na siyang sipod sa Ginas. Sinamo-damo na si Mary Gina yung mga supplier all over the world in the Philippines. So damo si supplier mga kakifay. Pasayan nga si butter garlic shrimp lang. Mula malaway naman ko nito. Gambas, pwede man isigang mong pasayan. Pwede mo man nga ikilawon gani, no? Kay kanami diya sa Ginas sa Pasayan kay halin sa dagat. Lukos, kag ang paborito, kay sa kalamanan, sa wala lang niya allergy, kasaga. Ang kasag daw gabuki, dadadlaw. Kantoy ang ila Facebook page para sa aton dugang impormasyon kag detalye. I-type lang sa inyong mga Facebook, Ginas Seafood Restaurant.
8: Salamat gyud mga ka-K5 sa pagupod sa amo ni Jay Lolos mo nga gabi. Kita na kita buwas, 9:30 in the evening till 12 midnight. Diri lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone.
0: Ako naman si K5 Jay Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray. Always, ha? Huh? Bye-bye.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio, yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang kabihan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa akong tutunan, salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing.

0: the lives of the Filipino.
1: Las 4:33.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Balita G5 sa umaga. Balita G5 sa umaga.
1: Guba nga adlaw daw sa mga balita. Oras sa Pilipinas, alas 4:35 na. Balitang G5 sa umaga. Padayon kita, mga ka-K5! Apisa nga hindi maayong panahon. Sige, apo na po sa inyo, mga alagad, ka-K5 babes, gantala, oh.
2: Ako naman, si ka-K5 Robert Pacardo.
1: Pizza uno na kita, mga ka-K5, sa sinimbulan sa Gunyo. Tuig 2026. Palayon kita mga ka-K5 sa atong sining pagpangalagad. Diri na kita sa atong sining mga pangulong dilan. Sa atong sining mga top stories of the day. Tulan sang tawo na sapuan sa may Banwasang Morsya.
2: Grabe, pero lang tulan. Rifle collision nagluntad sa barangay Sumag.
1: Duha ka pulis nga wala nagasok-sok sang helmet. Ginapa-explicar sang LTO.
2: Ay na, nunin nga mga pulis man.
1: Amo nang mayo. Wala sang pulis-pulis. Diya sa to niya kung may sala ka, kaya man ti ordinansa na ini. Kung nagapatuman ka sang lahi, dapat ikaw mangin modelo.
2: Salamat gid sa nagapatuman nga mga pulis. Pero hindi welcome ang wala nagapatuman.
1: Salamat sa nagapatuman. Pero wala sila nagatuman.
2: Samtang sa piyak nga bahin, grade 8 student nagabaligya sang taho kag nagalakat sang napulo ka kilometro para lang maka-eskwela mga kakibay.
1: Amo na yung ginasiling nga wala sang sablag ya kung nagatingwa ka.
2: Pulo kilometro?
1: Pulo ka kilometro ang ginalakat, malibod lang sa sang taho para lang maka-eskwela siya. May balonon sa eskwelahan, mga ka-K5. Adlaw-adlaw, ginalakat niya ka, pila ka-kilometro, pulo. Grabe ka.
2: Bakit pulo kilometro ginalakat
1: ay,
2: niya
1: terrible.
2: Para sa ano?
1: Grabe.
2: Oo.
1: Ang pag-penitensya, mga ka-K5, para lang makakuan. Mana mo na yung ginatawag na survival. Basta gani kung may arasang chance man lang mga ka-K5. Nag-aalga sa nga panahon. Dapat naman nga mga klasahi sa mga ano, tao. Gaan mo sa nga commendation mga ka-K5. Lalaki ginlothang patay sa may Banwasang Toboso na naman.
2: Ay, grabe. Grabe, rin nagkalatabo, subong, no? Samtang sa pihak nga bahin, ka-K5 babes, mga sospek sa pagpanghimulos kag pagpatay kay Freya Migo na pasakaan na sang kaso.
1: Inipagin ng mga sospetsado, ining mga ining lalaki nga nang hold up, doktor, aho. Doktor, mayo kay nagkaladak pa na ng mga animal ni. Ang isa dito sa may puro ka Fatima. Ang Fatima banta ko dito sa may barangay Sumag.
2: Actually, ka-K5 babes, nag-react niya ang taga Fatima. Kay hindi nila ila sakop ka-K5 babes. Gusto lang nila klaruhon kay doon apiktuhan kita ang mga pumuluyo dira. Ang puro ka president nga si Maria Fe Esperon, nagpahayag nga siya hindi na iya taga Fatima. Hindi na iya natabo sa Fatima. No? Ang nang hold up
1: hindi na tabo sa Fatima.
2: Oo, ang nang hold up sa barangay Gisnoybe. Sa doktor hindi taga Fatima dos, kundi taga Purok Progreso na ya ka-K5 babes.
1: Purok Progreso.
2: Yes. So ginaklaro nila na kay hindi sila gusto nga mabatian ang ila lugar, nga lugar sang hold upper sa Fatima. Kay ang suspect hindi taga Fatima klaruhon ta, hindi taga Fatima dos, kundi taga Purok Progreso, suno sa Purok President nga si Maria Fe Esperon.
1: Aha. Si,
2: KSS na rin si Maria Fe Esperon eh.
1: KSS na siya. Siya nag-confirm.
2: Kaya nag-chat sa aton.
1: Nga hindi sa taga-Fatima.
2: Mga mabuot yang taga-Fatima dos.
1: Bagay.
2: Ang taga-Progreso, hindi man tanan the old upper, kundi pila lang na daya. Mabuot man ang taga-Progreso. Galing may pila lang.
1: Bagay.
2: Basta hindi.
1: Ako yung mapati ko sina kay man isa kadahog nga na lubigan ni may aragid sa buang.
2: Na.
1: Hindi mo yung ma-perfect tanan.
2: Isang sa tudyo lang kagipay, babes.
1: Why nag-aplariho?
2: Oo.
1: Munang kalimbawa da.
2: Munang kalimbawa, kid.
1: Hindi tanan, imo.
2: Hindi man tanan, akon. Isa imo man.
1: Imo na gede.
2: Yeah.
1: Dapat imo lang tanan.
2: Hindi tanan nga. Dlaw imo.
1: Importante imo lang na.
2: Kag may imo kagid.
1: Mga suspek sa pagpanghimulos kag pagpatay ho kay Free Amigo. Dugay naman to. Last year pa to mo. Ligad pa na yung atuig, mga kakivibe. Kabanod gumagamo ito yung natabo sa may kuwana sa puwan ng bangka. Yung agin na backlead pa siya. Ginigtan sa mga ano na, packaging tape ang kamote at agin backlead. Mga kakivibe na sa puwan din sa may breed coupon. Mga kakivibe, may ara na kunosang may primero to. May anom to yung mga person of interest to. Ay mga suspek, tiparo subong duwan na lang. Ining duwan eh, amo na gini ko nung nagapaning amot ni. Kag na amo ang may kahimuan sa sining pagpatay kag paghimulos ni kay Priago. Kag kilala gini sang suspek mga kakifay o kon sa biktima. Ining duha ng mga suspek mga kakifay. Ti napasakaan ako nung sang kaso ni. Mayo kinapasakaan na sang kaso. Pagpungko pa lang ni Police Director, Police Lieutenant Police Colonel Eugene Ribadumia. Amo gini nga kaso ang ginabukad yaho. Diya tagaanta ni Ustisyang Pamilya sini. Kay daw dugay naman nito. Way pa ni mga solbar ng problema ni. Way pa ni masolbar ng kaso ni. Diya mayo kay isang nagligad to nga simana. Sagligad nga Sabado. Nagpatawag sa press conference ang aton nga city director kag amo ini ang ila sining topiko, amo ning isyu nga ila sining ginraise mga kakifay nga may development ang kaso karon ni Priago ang nasapuan nga bangkay dira sa may reclamation area. This is si Tian News pa naman ini. Minor de edad nagaulo-obra ni sa isa ka construction supply ni mga kakifay di ang ginikanan sini bulag man mabulagay ang yasin nga ginikanan meaning to say ini siya daw biktima sa ginatawag nga family kwani ini pagidya mga postis ang suga sa Gonzaga Bridge niyo. Amat-amat nga ginataban sang kawatan ho. Duha ka kawatan abdan nga ginapa halugan ang bolts sang poste mga kakivibe. Siling ko nga mo ni. Dugay na ni mga kakivibe dira sa may Villa Monte kita ko di ho. Kag dira sa may circumferential road ho. Yun ang mga poste balang nga ini blang mga poste si Robert ning steel post.
2: Yes.
1: Oh, tapos may bolt na mo. Ginapahalugan nila man kabaloka namin niyang poste mo ni. Kay pwede ni mapakwan, pwede ni mapa ano na, scrap. Mayo pa ni. Tingin pahalugan nilang bolts. Ang bang ginawiyawiyahan nila to para nga maghalog bagid. Komo kay daw kwan sa lugo do hindi sa kadala maghakwat amo to nga hindi nila makakastoy sa bolt pero tinadiyahan gid at kala tumba ng iban nga mga posti iban na naghilay na way na bolt
2: kay hindi pag on
1: pag on man kay ti bolt mo ginapahalogan lang ginadala ang gid nila kwan range mga tire gina
2: paraluban.
1: Oh, may mga tiring sa dalaya. Para nga papahalugan mga kakibay ang poste. Grabe na.
2: Grabe gimana yung kakibay, babes. Kung hongdon mo, why ka gidya may mahimo? Kung hongdon gid siyang kawatan. Kaya bisan ang wire gani, kaya pa nila kawaton.
1: Iditios
2: nila. Amo ginaya. Ang buot silang silingon subong, gutom na. Na tumanang nasulat sa Biblia. Kagutom, inaway, kakibay, babes. Ara na, kagagamo. Kinanglan mangin normal na inis sa aton, ha? Mangin preparado lang kita sinadra. Kagin maunahan na kita. So, inaubras ang aton mga pulis, pero tungod nga nakatagna na, daw hindi gini mapunggan sa Kipe Babes. Pero tani, imuon pa eh, pwede pa nga mahimo ka Kipe Babes, nga mapunggan.
1: Nakatagna na.
2: Oo, nakatagna
1: na. Ambot sila hindi, nakasulat na ni.
2: Nakasulat na. Ang gutom, ka Kipe Babes, kagamong, inaway. Pungsod batok sa pungsod, ginarian batok sa ginarian, ara na nakakipe babes. But hindi natin ipagpasugtan. Mangin always ready kita sa tanang tinion, mangin vigilant kita nga hindi kita mapiktuhan. Sining mga kawatan, paldugan, iban kakipe babes.
1: Ang bot silingon, kay kumo, kay damo na sila, ikaw mismo mapreparar ka man, kabasi kung ikaw yung ikaw yung matimingan, mga kakipay. Ilan niya,
2: posti-posti lang na yung kakipay, babes.
1: Posti-posti lang na,
2: iba niya, sa tungang adlaw, kakipay, babes, gina-deliver ang malita. Karoon, kakipay, babes, mantalabalan tayo naman, kung mapatalsik na si Senate President Alan Peter Cayetano, si Senator Estrada, sino ganun yung alam ni Jinggoy. Senator Jinggoy Estrada, kakipe babes.
1: Daw matipyok naman to sa minority.
2: Tingin pasakaan sa sangkaso sa ombudsman, sa diin, kakipe babes, nagpiansan siya sa Sandigan Bayan. Kag suno kay Senator Rodante Marculeta, kada 5 minutos, 30 minutos, kakipe babes, may gatawag pressure siling nga sa ilo ka lang sa minoriya kay madula ng kaso mo. Amo na ginambal ni Rolante Marulita.
1: Grabe, no?
2: Samtang, ginapamatukan naman ni Senator Soto, kakipe babes, ang subcommittee nga gin-create ni Senate President Alan Peter Cayetano nga magapanguna, kayo ginadali man ni Sumong sang majority ang investigation sa flood control project. Kag si Marculeta na ang ginasainan sini bilang subcommittee kakipe babes sa pagkandak sang investigation angot sa flood control project controversy nga trillion ang gingasto diri kakipe babes. Pero iban wala nagtupa, wala ni pong et nga flood control project nga nakita. Siguro nga nag-create ng subcommittee si Prewell verse diri si kakipe babes, si Senator Rodante Marculeta. Samtang si Senator Pia Cayetano nga among chairman gid sang committee on Blue Ribbon, kakipe babes, daw hindi pa gid notikay kinahanglan gidadalian, so gin create ang subcommittee kay si Senator Rodante Marculeta amo ang
1: mga investigar
2: may ihibalog gid sa kabugusan.
1: Aha.
2: Sa pihak nga bahin kakipe babes, ining kwanbla nagagawa ko sumong sa post sa social media nga isa ka judge kakipay babes sa kaso ni President Rodrigo Duterte, nagpamangkot sa mga prosecutor sa ICC. Sili niya ang ICC bala areng sa batyaw, the court decision of the Philippines, nangayo sa sangkupya, I am asking a copy of the court decision of the Philippines regarding the case of sending PRRD to the Hague, Netherlands sa prosecution panel sa namangkot. So wala ko nung may ginpresentar nga ni isaman kakipay babes ang court decision nga ginagianay sa korte sang Pilipinas before dakpon ining si Duterte kag ibiyahe dito sa the Netherlands. So, tika ginapagwamalan nga kidnapping mo sa kampo ni Duterte. Di ang pamangkot karon dapat iagi mo anay sa local court. Oh, kay karon kay gina-shortcut na subong sa mga government agency, pati si Bato Subong, gina-shortcut na gani kay
1: Kipe Babes. Mo na. Ining isa ka judge, amo ni ang British judge ni?
2: Judge sa Joanna Corner.
1: Si judge sa Joanna Corner.
2: Corneron gini sila.
1: Judge Ronald August Eltan. Mga kakipab. Grabe, no? Ang British nga ginahingadlan sa kaso nga may connection sa Ford related ani ah, nimo.
2: Lagi sa pagidi kag IPB babes. Ining balantayan tani kung matukod yung mga post sa social media nga naman kung kimani si Judge Corner sa prosecutor sa ICC kung bala may court order sila nga nagapamatuod nga lakpon si Presidenta Rodrigo Duterte. Dugangan ko pa nasyonal. Trabahong tamad. Amun ang hambal ni Senator Lacson. Trabahong tamad kay Direktor Milvin Matibag sa National Bureau of Investigation na daw halos tanan lang isumo niya ni Matibag. Isumo niya kung asawa naman ni Bato de la Rosa kay Mihibalo. Ti akong suggestion ni kay Matibag kakipay babes, parinte, pakaisa, utod, tiyo, ay ipang sumo niya na lang para kay ginadudahan niya nakabalos ang whereabouts ni de la Rosa. Dugangan ko pag kakipay babes, pati ido kag kuring kakipay babes, isumo niya na lang kay basi Mihibalo man kundi yan si Bato de la Rosa. Grabe no, kaalyado ni Lacson ang balo niya yung bata-bata ni President Marcos nga si Matibag nga trabahong tamad.
1: Grabe no.
2: Pangitaon mo, hindi nga magsagad kaya kasi numon.
1: Amo na yung si Melvin Matibag ni?
2: Oo, Melvin Matibag. Blang kakadlaw.
1: Siling sa report ni ato blang naghatag sang information nga arada si Bato de la Rosa. Daw pa sakahan niya kuno kaso ni kag daw i contempt ni sa korte contempt of court ni kay nga daw nagapalayag sa naghatag sang information na sala
2: daw gina.
1: Sala ko ng mga impormasyon niya sini nga gina kwan agina hatag
2: na do nagapanguna na si Melvin Matibag sa Minarcial Law kag ipaibibs mo isa tinuo na lang ya tumbok ya kuno abi ga obra ang NBI kag ipaibibs so trabahong tamad pa ang ginambal siya ni Lacson.
1: Tapos may arap pagid nga reaksyon? May reaksyon pagid? Sino nag-react? Si Kwan, nagsabat si Trillanes. Kay si Trillanes, inog patawag ini sa Senado, sa committee hearing sa Senado, regarding sa yasining inanang partisipasyon sa kagamo sang Senado. Tapos sa bat ni Trillanes na hindi ako natinag, hindi ako natatakot kay Marcolita. Kay patawag si ni Marcolita mo.
2: Ang 18 marin si patawag kay Kipay Babes.
1: Ang 18 marin si patawag man.
2: Pero gina-question ni Lacson ang ni Soto ang pag-create sining subcommittee. Daw bala baga ni Lacson ang investigation sa subcommittee nga gina-create ni Cayetano nga nagapanguna ni Senator Rodante Marcolita.
1: Grabe no. Tiyan mo na mga kakifive. Pero ini nga mga balita tanan mga kakifive. Ini nga mga nagakalanabo subong sa Pilipinas. Nga daway na sa may nahimo kag nahimo nga trabaho ang atong sini nga mga mamalidha, ang aton sini nga mga kwan, ang aton sini nga mga senador, ang aton sini nga mga kongresista, kay sige lang ilinaway kag sabtanay mga kakifay sa Senado kag sa Kongreso.
2: Si ano tiniraman ni Rodante Marcolita si Buying Rimulya kag IPB. Siling niya, pasakaan, himu-imuan niyo ako sa kaso. Pwede niyo gid ko mapapriso. Kaya nga, may isa gani katawo naghambal sa inyo nga you have to bend the law. Ang sabat mo, siling nga, yes, sir!
1: Yes, sir.
2: Nati kabalo ka gani mag-imo ng istorya na may kabalo ka gani mag-bend the law.
1: Nag-conforme siya?
2: Subot, siling nga, may posibilidad nga mahimu mo nga mapapriso mo ko, pero hindi ka mo magmadinlagon. Muna sa mga at ni Rodante
1: Marcolita.
2: Good vibes ta! Good vibes ta! Kakipay babes, tanan kita din may katapusan sa kalibutan. Bisan ang mga tanom, kagang bisan ang mga sapat. Ang mangkot lang ko sa imo, ang saging may katapusan, di ba? Halimbawa sa ba? Pagbunga niya, ano matabo sa iya?
1: Ah, te mapuso apa ano mapabunga ya kundi.
2: Oh, tapos sa puso mabunga.
1: Tapos sa puso mabunga siya.
2: Maluto ang bunga niya ano yung matapos
1: tapos
2: niya.
1: Tapos sa bunga kuhaon ang puso. Kundi tapos na.
2: Oh, patay na sa dayon.
1: Patay na sa. Hindi na magurang pa na yang bunga.
2: Oh, titapos sa
1: tapos tubon mo.
2: Oh, kundi man matuba. Amat-amat na nga mapatay ang saging.
1: Saging.
2: Oo. Oh. Ang muna ilay kapalaran mo. Kung si Kipay Vincent pa ang kanding, dumudamo ginihaw nilang kanding pagkatapos ang ilang celebration, ka Kipay Babes, tiwe tami mimo kaya mo nang ila destiny, di ba? Mapaihaw gid sila.
1: Mapaihaw gid sila.
2: Oo. Oh.
1: Amo ganang tradisyon nila mo.
2: Oo. Oh. Ti ang langka, mayo ng langka kay pagbunga niya. Okay lang kay sige pa pangabuhi niya, sige pa hatag yung bunga, hindi pa siya mapatay. Tub-tub sa katigulang, unag lang siya mapatay. Ang anay ka Kipa Babes.
1: Anay?
2: Ang anay, Blatter Mike. Pagtigulang kalinas ang ila queen, tawahay lang obraya. Aral na, paminata lang na siya, itlog lang siyang itlog, pamuto lang siyang pamuto, sang kwan, sang mga anay man, ginapakaon lang siya. Pero masakit gali ka Kipa Babes kung magtigulang na siya, ginakaon man siya sang mga anay. Oo.
1: Ang anay, kaunon sa anay?
2: Oo, ang anay nga mga warrior, bla.
1: Oo.
2: Kag kung magtigulang na yung queen, dako-dako ang anay, kauno ni siya sang mga warrior, kagipay, babes, kung magtigulang na siya. Oo. Ang muna iya rule, mahatag lang siya sang padamo warrior, pakanon lang na siya nga pakanon.
1: Okay.
2: Pero kung magtigulang na siya, kaunon man siya kakipay babes ang mga warrior. Kundo way na sa gitlog, way na sa gabuto.
1: Hindi mo na mapuslan.
2: Oo.
1: Mga so, senior citizen na ni.
2: Kaunon man na siya. Kakipay babes, ari naman, ang mais galing kakipay babes, may katapusan man eh.
1: Ang?
2: Ang mais. Mais mga tanong bala.
1: Oh, oo.
2: Oo.
1: May katapusan
2: anong
1: na sila.
2: Katapusan niya?
1: Ang katapusan niya, kung ipanggas mo. Ipanggas mo.
2: Bunga siya.
1: Panggas mo, tubo siya. Pagkatubo ay, kundi mamunga siya. Sanggion mo siya.
2: Oh.
1: Patay na lawas niya.
2: Oh.
1: Tubon mo naman siya.
2: Oh.
1: Kaya ti, mga...
2: Ining natabo iya kakipay babes.
1: Marado ka naman
2: mo. Oh, ining natabo. Oh. Lain ang natabo sa mga mais.
1: Mm-hmm.
2: Kaya may harvester na discover sa mga talamnan, sa mga para, sa mga humay, may tubo na ganing harvester subong. Ining mais naman niya didiscoveryan. Arada kipabitan. Arada. Ari ang nadiscoveryan, anong natabo sa mais? Siti, tanan may katapusan mo. Anong natabo sa mga mais sang nadiskubrihan ang harvester sa mga mais? Yari ka Kipay Babes, ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kung nagakapi ka naman lang, ang kaping healthy, DTX Coffee Mix, mga kakipay.
1: Kipay Bitan,
2: take it away. Well, audio?
1: Ara.
2: Butang yung audio, be?
1: Ara.
2: Nagdinilagan ng mga mais kay Kipay Babes. Paliwat, may udyaw, may udyaw. Butang yung udyaw.
1: Ara, grabe no.
2: Nag-ipos-ipos lang ta pirmi kay na, ipos-ipos man ta, umpisa ipos-ipos man. O sige, go.
3: Grabe nakahiti karon ng pang-harvester, tanawa sa mga mais. Hait kayo na, grabe kag tag-asungipon. Uy. Ang dagan ng mga mais, bad luck for life.
2: Kalawig-lawig yung
3: kuryat.
2: Amo na, hindi gusto yan ng mais mapatay ka, Kipay Babes. Nagpalalagyo sila sa makita nila ang harvester.
1: Why pa to yung mamungang mais? Gusto na giguro nga ng ilisan bala yan. Ha? Mas mayo pa yan nga aning ibang tanong. Mamuna yung ato ni Bulos ni yung mais eh. Nya, patyon talang na yung mais na eh. Galing kayo pag-plaster sa nga yan. Kung nga doon katalom-talom sa nga. Nagpalalagyo nga.
2: Daw tao man galing mais, no?
1: Grabe na.
2: Lagza, bila binangon ko na yung lagyo. Di mo man ang mais, mga kagibibe. Okay?
1: Hindi ko pagpakadlawa. Kaya yun na...
2: Ginta mo tahi ka aga pa. Kadlaw ganit si Jean Montesino, si Lisel Tamonto sa Abrodo. Manugtulog na niya. Sino pa rin? Leonardo Rilos.
1: Sa tanan-tanan naton nga mga OFW sa abroad nga lindiri. Sa siyudad sa Bacolod ba yung agalan na siya. Good morning landa sa inyo. Kung din makamuya parte sa kalibutan, kung din makamunga country, o ara ka mo sa Saudi, ara ka mo sa Qatar, ara ka mo sa... sa Dubai, Singapore, London, Thailand. Salamat gyud sa inyo, ha, dira sa UK. UK, unhan ka bang kalan? Salamat gyud sa inyo nga pagpamatay kapag upo diri sa ato nga palatuntunan, ha. Sige, ma-commercial kita na yung mga kakibay ba ini nga bahin dulo sa Kaluan sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ang power trio, amo na yung pinakimportante mga ka-K5. Karon nga aga, sa atong sininga pagpangalagad, kaga kung din makamoya magkato karon, dapat naka power trio ka na, mga ka-K5. Ha? Kaya manti, importante nga ma-maintain ato ng atong sininga condition sa atong sininga lawas. Ha? Ang pagbalik sa atong sininga alindog mga ka-K5, labi na sa mga kababayanan. Ate, ang may mga problema katulad sa diabetes, importante ni mga ka-K5 ang atong sininga DTX 500, ha? May probiotics kaga prebiotics man nga nagabulig sa pagabalik sang healthy balance sang bakterya sa atong tiyan. Nagaayo man mga ka-K5 sa mga sintomas pareho sang bloating, kabuy kaga constipation. Amo ni pinaka importante kay kon nga bloated ang tiyan mo, laway kag hindi ka mga ka-K5 daw hindi ka maimos, kabuyon ka kag constipation ka, constipated ka mga ka-K5. Tiya mo ning namin eh, kung constipated ka natural ang DTX Coffee Mix kampiyon para sa sining hindi ka kapupo mayo mga ka-K5, no? Immune system booster man, nagasuporta man sa atong sininga immune system mga ka-K5 ang DTX 500. Ang D3 Bio, ano naman ang trabaho sa D3 Bio? Ang D3 Bio, ang vitamin D3, nagabulig man sa pag-absorb sang calcium kaga phosphorus, nagaprevent sang osteoporosis, rickets kaga pag kalupok sang tulaan mga kakipay, pagbalik sang baskog kaga pagbakod sa atong sininga tulaan mga kakipay, no? Ginapabakod naman ang atong sininga immune na cells, T-cells, macrophages, makabato sa pathogens mga kakaib. Nag-regulate man sa inflammation kag nag-prevent sang autoimmune reactions. Amo ni mga kakaib ang D3 Bio. Pero ang MITC, of course, kasi sila ni nag-updanay perme, power trio, mga kampiyon ng mga produkto kag nagsanib per sa MITC alkaline vitamin C, amo ni nag-pabakod sa atong sininga immune system parang hindi kita matapikan sang balatian.
2: Okay.
1: Hilway ka, adlaw-adlaw.
2: Ayos! Power trio, mga kakibay. DTX 100, mighty say kag ang D3 Bio, adlaw-adlaw para sa immune system. Mga kakibay, malayo kita sa balatian.
1: Si Gaspar Coronel, ako, siya ko naman libre sa akong kapya. Ayos, no problem.
2: Okay.
1: Sige, mabalik kita mga kakibay, matapos yung pinaka-importante ng mga pahibalo. Stand by.
0: Balik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sa atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food. Gagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, mag-agid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-agid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-puti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masamin ang budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
9: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
10: Si Teresa Avilar. Nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule. Kaya ginayo niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
9: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule. Protection sa mga balatean.
11: Muter naman. Tato si Pinbini Dok, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, nag-lubo ang akong dugo ng akong sugar.
12: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
13: Matakal sa malapit na butika.
14: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hipos, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
16: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa dilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw. Ang eye care gold capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
0: K5 News FM. Magitang K5 sa umaga. Magitang K5 sa umaga.
1: Last 5-8 na mga kaki-5 sa itong sining pagpangalagan. Hindi nga ba yung dolo sa kaluman sang Dr. Pinoy's Quarantine Capsule? Dr. Pinoy's Quarantine Capsule mga kaki-5 sa itong sining mga suki nga mga tagpalamating. Huwag pa makatry sini. Try nyo na. Kaya kampiyon ni ang Dr. Pinoy's Quarantine Capsule sa itong sining cardiovascular. Mga kaki-5 nagasuporta sa healthy cholesterol level. Nagapromote man sang maayong blood circulation. Pinapabakod yung ato sining resistensya sa ato nining lawas, batok sa bakterya, virus, kag infection. Nagahatag man sang hydration, kag elasticity sa ato sining panit. Ginabuligan nga mag-heal ang minor wound mga kakifines, kag nagaprevent sang premature aging. Amunin ang Dr. Pinoy's Quarantine Capsule mga kakifine. Anti-cancer properties man. May antioxidant, ang nag-neutralizang free radicals. Ginapakita ang nag-suporta sa pag-prevent sang abnormal sales growth, mga kakifive. Amo ni ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mabakal sa tanan ng mga butika sa Grace Pharmacy. Sira sa silay kag talisay, mga kakifay. Available ang aton sininga Dr. Pinoy at sa mga butika dira sa silay kag talisay. Uy, may siling kesa kita sa silay. Dira bala sa may kundi may mall ang gaysa nobla. Aran na dana yon pakadto ka to sa bukid, tumukid ka. Sa uloonan, aranda na yan ang hideout Risto Grills, mga kakifab, nagsailo na da. Aranda na ang hideout Risto Grills. Pwede ka mo kakaon to, kagapamanya, kapamahaw, paniyaga, kagapaniyapon, pagkagabi may inom-inom, ginagmaya. Ulingaw-lingaw lang bala. Kadto ka mo to, mga kakifab, sa hideout Risto Grills. Ni Kuya Jisrael Belonio and Ate Christine, mga Kakifive. Sige! Kakifive, aran na si Kakifive Vincent Dominic Bidina Corraldi sa Bantay Mercado Update!
13: Kakifive Bantay Mercado Update!
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Papang Vincent. Alhamdulillah.
20: Alhamdulillah, Papang Babes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakifive Robert, may modera. Ngayon nga, gagawin sa atong matagpalamatay diri sa Malibasan.
2: Kung tayo'y magkakalayo, hari balira ta karon na.
20: Po, mamigay Papang Babes na tingog kung wala pa sa nauglog sa bubon. Ang aton diri, kung gusto nyo magkaon na to, butangan na si Boyas Bombay, Kamates, champion niya, si Witt, Kakifive Babes, Kakifive Robert, 50 ang atado. Kung medyo may sobra ka, pwede mo may motion kada kilo, Kakifive Babes. Lato, kaguso. Amo ni kampiyon, Kakifive Babes.
2: Ang lato, amo ng bilog.
20: Oo, may medyo daw may bunga-bunga.
2: Ang guso, amo ng daw may gasanga-sanga, daw gulaman.
20: Na!
2: Hindi tayo makita eh.
20: At ito sa punta eh, kiti ang signal na ito ni Mayo dito. Dito din na kastar ginaprote ang
2: ato na signal ni Mayo. Hindi
20: Hindi, Drake, kung mag-bulabulaw ka, Drake, 280 pang, no? Doon 30 lang ang bulabulaw ka, Kipe Babes. Pwede ka kung sulusog ba, Drake? Kag-umubi mag-conman, mag-pulopreto. Mayara, magkita, Drake, isang mataan na. Mataan, 240 ang mataan. Kagang bilong-bilong, 280, Kakifive Babes, Kakifive Robert, 240 ang Bangros. Nagko naman ah, Kakifive Babes, Kakifive Robert, ang atong nga Bangros. Pero ano pa nga, buli-buli? 150, buli-buli. Kung gusto mo magpamalhan, buli-buli.
2: Ano retsura sa buli-buli naman?
20: Ari, ito, pamblado, bukaw-bukaw lang ang gamay.
1: Amo na.
2: Do latrasa naman yung itsura yan ah.
1: Amo na buli-buli.
20: Malibuli-buli na pala.
1: Ang paborito ni Gaspar Coronel?
20: Na, buli-buli.
1: Pero may lang nagabuli-buli si Gaspar Coronel eh.
2: Hindi buli.
1: Hindi na buli? Aya.
2: Lain man yung buli.
1: Lain ang buli. Buli-buli.
20: Lain na yan ah. Amat yung tawag buli-buli pa nga.
1: Buli-buli.
20: Gagmay. Gagmay. Ito ginabuli sa isang panbuka-buka, Kipay Babes. Ginibuli sa buli-buli.
2: Wala na gingaw?
20: May gingaw. Ito dito po 450 man ang gingaw. Sila siyang init.
2: Kahapon, may nagyan kami nga gingaw. Halin sa Gimaras, pagkanto sa Pulo Pandan. Gindulugan sang ferry boat. Ginsibot.
1: Okay.
2: Nakuha mga 3 kilo. Galing wala na ikog. Duha ni kabutang ay dira na igo sang ilise or kinagat sang mas dako pa sa iya.
1: Grabe.
20: Laban na pagit. Laban na pati ang
1: gigaw. Kadako sa iya ginakagat pa tapos ko dula gid ni ikog ya.
2: 3 kilo ha, timutilingon mga dako pa sa iya ang nagkagat sa iya.
20: Diyan sa dagat, balo ka naman kita, babe. Sa dita mo, diyan dako ang mga sapat.
2: Supreme, ano na mo? Supreme, ano ganyan pagtawag na? Pinaka-supreme o supremacy na dayang away na.
1: Grabe, no?
2: Muna nga hindi gid ko mag-star sa dagat. Bisan si Sirena gambal sa akon nga siling niya kung pwede dalonte kao di sa akon ginarian. Ah, hindi ko ya, grabe na yung supremacy sa inyo na ya. Oo. Ginaway na kung gamay ka na.
1: Hindi man siguro tanana.
2: Oo.
1: Kay may ara man kayo nito, ito lang nagsakay sa barko, nalunod ang barko niya.
2: Oo.
1: Ginasakyan. Ang tanan ng mga pasahero, survive. Pero may isa ka pasahero nga naka-survive. Siling sang gin-interview sa niya, nalunod ang barko mo, naglangoy ka lang. Di ba ikagin na kaos ang iho? Siling sang sambagis? Nga wala? Nga nagano ka lang? Nga wala akong kaos sa bagis, pero ginkuha yan ang ako nga, ano na, ang ako nga, nablang,
2: ring the bell?
1: Hindi, nang,
2: kulintas?
1: Eh, yablang ng
2: life jacket.
1: Life jacket.
2: Oo. Oh.
1: Nga wala ko ginkaon sa bagis pero ginkuha yun ang akong life jacket.
2: Si siyempre gusto man kayo sa bagis hindi man malumos. Oo. Kung ikaw, Bi, hindi ka nga, ay, may life jacket kaya unfair, ha? Kuhaan ta ka life jacket.
20: Gusto mo kung ma-experience ka bagis yung mga magsuksok life jacket, eh.
2: Kaya di ikaw, ma, ikaw masulod ka to sa Sirena, ganun ko sa ilag ginarian nga gapakita kung magpabaybay ka gapakita sa dayon sa imo
20: kakipay proverb handa ko maging showboy para lang mag-star sa tubig hindi ka kamo na din sa kalibutan kipay sa Robert una mo diba
1: ako gusto mo ko maging showboy
2: ako ya hindi kaya dugong ng lahat itsura ko
1: kaya nga
2: dugangan nyo pada.
1: Bala na, ang importante, mangisukoy ko.
2: Kamu lang to.
1: Pisyo lang ko pang lingling kung may mga palaligob lang.
2: Resolusyon, igyaro nang imo, sige, bala.
20: Gumbal ko rong Sirena, hindi na pa, balik na.
1: Siling ko rong Sirena yun.
20: Matakas ako.
1: Yung daw na YDMP, doon man ni Mayo na din nga na.
20: YDMP, ano klase, ano naman.
1: Tapos makita, yabla yung langit, so kayo daw kitabi.
2: Hindi, duwa lang kamo, kain na pang posisyon ko, lain gid yung akong tindog, galing kain na. Kundua kamo, kundua. O, sige, kundua kamo, ano?
1: Sige, kundua ta. Ate, mapabili na ang Sirena.
2: Giya nyo, ah. Tinonto ito ang baligas para Cornel.
20: Tinonto ito ay may nangyari kay Evelyn o kay Idolisa gamon ito rin kay Pepe may dito na sila may public market punta lang na haan mag-usong sa kita mag gawa rin siya may show sa kwanta kay Pepe sa dagat ang Angeline na ito na mas itong presyo anay rin siya may Libertad public market ngayon itulong sa inyo ang kape nga pampahelte ba na kamo sa sulito na mo ni pampahelte kanang mga taga Libertad Public Market yung ginainom diri
1: wala na sila da
20: are
1: Sirena
20: dila timpla lang ka kay Dave nagabatya ka na do ka pamuinon kana mo do ka pamuinon kana na dila timpla lang si Dave ko pa mix wala mo pa na igop nabatya ka mo na ang imo ka pamuinon
1: ano na itsura
2: grabe kon mag-star ka sa ganirian ka Kipay Babes ang kalagatan kag ikaw to ang mangin prinsipe ma-resign ko ka Kipay Babes ma-resign ko
20: ay like ka to balik na lang kung nag-inlet na po ano lang
2: sige.
1: Sige.
20: Kibay ito, Robert. Kibay, babe. Saling na ton. Andi tayo, coffee mix. Nag-ingop na rin nga ton mga labasiro. Dari, mga labasiro.
1: Pag-go pa na sila kape.
20: Oo, ti. Amo naman ginangina, dilirotin. Ang pag-inom, andi tayo, coffee mix na ton. Dari, ang kape nga pampa-sexy, kape nga pampa-healthy. mga kaki-five available dira kay Ma'am Adelpa alias sa Kusilog Arnel alias Pantay-Pantay sa ito mga kuandra mga kaibong araman nag-monitor man sila sa ito nga diri kay Tatay Gideon Giovanni Cordero kag-friend naraman sa Tipe Babes nag-monitor diri lapit sa ay sa nag-abaligyan ice blood diri sa may ice street sa Tipe Babes diri sa may parangyos itari Mami Katie itari nag-monitor man sa Tipe Babes nag-available man ang produkto na ito dira sa may parangyos itari Mami Katie itari kag-kunara kamo sa may barangay Sumag Shiza Trading, mga kaki-5, available ang produkto na ito ng Klinika de Alternativo Product, Klinika de Alternativo, Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio, kagang may TCD, the alkaline-based vitamin C. Mga kaki-5, available na sa may Oliano Store, barangay Villa Monte, kagdari sa may barangay Takuling, kagdari sa may gym, marketing gym, Bernagets na ito na, kaki-5 Babes, kaki-5 Robert, Rivers of Babylon, Arashi Tagi, Tikid, Gaspar, nag-monitor kita ito mga kaki-5, sa aton mga kautoran nila, nagagapangapi kay Kipay Babes dila, sa may Jimber Marketing, mga kaki-5. Available dila ang produkto na ito, nasilingan na ito, sa may Kunsing Itari, dila sa Bang Pamsi, may nga ka dila sa inyo. Sa may Mr. Bros.
1: Aro, Mayo.
20: Mr. Bros, ang manamit, ang Bros, to ang sarap, mga kaki-5, dami namit ka fried chicken, dila sa may Tubang Pamsi, tak sa may bagong city kay Kipay Babes. Manamit ka lechon baboy. Nagara ko mo, nagara ka ka lechon baboy. May base lechon, mga kakipay.
2: Base lechon, magpok na paneta. Base lechon, base lechon. Randy Coronel.
20: Mga kakipay, dahil sa may dalan, Araneta, pwede ko mo dara ka drive-thru. Tag sa kalibol ng Japon, ang kilo sa nga ton nga lechon baboy, mga kakipay. May nga ka, kay na maninay man, yung kila mo, sa ating little bossing, pariente, Assalamu alaikum na rin mo, nag-monitor ka Kipay Babes, sa ating mga Virgin Chavez, Virgin Ortex, kag si Ed Ganson, dras may Forest Park, mga Kipay, kag si Nunez Lloyd rin, nag-amuman, nag-monitor mga Kipay Rollin, kag sa ating mga kotoran, hindi ko na natin matamyaw, may nag-adara sa inyo, ay Milbar, Milbar, Delphine, dras may barangay Singkang Airport, Kipay Babes, sa ating mga kotoran, Bush, George Street, sa may Libertad Public Market, mga kaki-5. Oy, hindi makalipat ha. Ang ato mga produkto, available man sa mga taga-Purok, kay si kaki

0: de Lan.
1: Ara si kay Kimay pero hindi siya ano naman tululuhan yung ba siya naon hindi kay hindi siya produkto naman ang amon nga si TX Coffee Mix mga kakipay so para mo na kay Kimay Babes Kimay Robert ang ato rin sitwasyon sa Bertal Public Market at sa Burgos Public Market si Mama Kwanda Ma'am Jia Elena at si Robin Caspi kay Kimay Babes nagamonitor kita sa may Burgos Public Market mga kakipay so para mo na kay Kimay Babes
2: kung tayo'y magkakalayo
3: Ariel
1: kung tayo'y magkakalayo
2: Ariel Ariel
4: Ray Valera, original Filipino music.

0: Okay.
1: Lilimita, Lilimita. Kim Vincent, take it away.
0: Mm-hmm. Gina Borja.
1: Oh.
0: Gina Montesino Arroyo. Si Gaspar Ocoro, Toyota. Oh. Mam Esperanza Insule, mga aga. Miss Will, Mam Sanaris Cobia. That Boy Mendoza, Christy Fausto, mayong aga.
1: Sige.
2: Kung tayo'y magkakalayo, laging dapat sa pataya. Ibigin mo pataya ako kahit ako'y malayo na.
1: Liog lang ko.
0: Daugi lang.
1: Ang daog mo sumong kaki-pay Vincent, 1-8 nga buli-buli. 1-8 lang ha. Daw hindi kin kayang 1-up eh. Okay lang 1-8.
0: Sino nga lalim may gota na ako? Sino nga lalim may gota na?
3: Ha? Maganda ka dyan?
1: Mga debarkad mo na sa Libertad. Paigadigad lang ha, may magi nga manog isda ha. May manog bakala.
0: Paigadigad lang ha. Hindi siya kage ka rin.
1: Mahampulan ka rin ka matanagtang mo. K5-3 to K5-3. Hirit, K5-babes.
0: Kung tayo'y magkakalayo,
3: wow.
0: Mag-

0: Sa likod mo na kayo, na kayo ginatabunan mo. Taga-isa ka sa siya, may utang lang ko sa imo, ha?
1: Wow,
0: isa ka sa siya, din tayo, Sophie.
1: Ano si mama?
0: Naton, mama.

0: Isa
1: Baka
0: ka ka-text ko,
2: champion.
0: Pinix.
2: Ipatim ka na lang ang dancer kay Pardes.
3: Templa, templa.
2: Champion, champion.
0: Sige.
2: So, para mo na kay Pardes, sa sitwasyon na rin sa ako na nga itong mga kautoran, pamakasing ilang mga kinala noon, kiting iban na enrollment kay Pardes, kay Pardes, Robert, kapit na ang brigada.
3: Enrollment na sa brigada, subong?
2: Oo, asa kay Pardes, kay Pardes, Robert, sa itong mga kabataan. Lupo sa patrol, sa K5 Wells and Villena, inilaman si K5 Vincent, Coral Depart sa Kampiyon, Ngabalita, Servisyo Publiko, Kat Kalingawan.
4: De Negros, K5 News Japan. K5 Balantay, Balantay, K5 sa umaga.
0: Madabugin nga salamat ka K5 Vincent Dominic Pidina, Coral Day, sa imo sininga kampiyon nga ambahanon.
1: K5 Babes, speaking of brigada, daw naanda na gidni kag daw required na nagid ang ginikanan. Sa Department of Education, okay man nga may inisyatibo kamo para makabulig sa institusyon, no, sa DepEd.
3: Dali lang, dali lang. Happy listening sa my team
1: BGN.
3: Ano na?
1: BGN.
3: BGN diri sa Barangay Takuling.
1: Oo. Kakipa babes, may komentaryo lang ako ni actually na sa brigada wala ni kada bukas ang klase. Para kuno nga maglimpyo ang eskwelahan, ready na sa klase, amang limpyo kita para ang lamok, hindi kita magkadinggi ang aton mga bata. But kakipa babes, daw na institutionalized na ini kakipa babes. Nga kung isipon natin, ang pagpabalon sa ginikanan sa kakipa babes, pagbakal sa school uniforms, sa ila pagkaon sa kakipa babes, huol na nga daan sa ginikanan.
3: Okay.
1: Oo. Hindi na gini yung maidiyahan ni Secretary Angara nga mag-hire na lang sila isang tao kag-sulduan, budgeta na lang yung kakipa babes nga kada bukas ang klase, amo nang manglimpyo, hindi pa nga mga ginikanan.
3: Ang mga ginikanan.
1: Ipangita nila sa pagkaon nila, ipangabudlay pa nila para sa allowance ang ila kabataan, ikadto pa nila to ya sa eskwelahan siya magbrigada.
3: Ang ibang nga maginikan, mapilitan na lang, awahaw na lang tong ila sininga ginatulutago para sa pagbukas ng klase. Pagsugod sa eskwela, may baluno ng mga kabataan.
1: I mean, ang uras bala sa ginikanan nga ipangabudlay pa kakipay babies. Kuhaon pagidya sang DepEd. Ako ya, doko nami isang ila tuyo, manglimpyo sa eskwelahan para magkalikaw sa dinggi bata nyo, ready ng eskwelahan ko mag-eskwela. Nga hindi na lang ni pagbudgetan sa Department of Education nga kada bukas ng klase, ma-hire sila sang tao nga maglimpyo kag magpangano dahil hindi na pagkwaon ng oras ang ginikanan nga do halos wala na gani ipabalo na sa kabataan pa
3: kung sa bagay,
1: palimpyohon nyo pa da.
3: Kung sa bagay, ang eskwelahan may MOE. Dako na lang yung budget nila dahil.
1: Gani.
3: Tingnan nila dito pagkwaan na kagamong nga gamiton pa yung mga ginikanan.
1: Pati sa sulod sa eskwelahan, mapitiim, amot-amot pa da para lang sa kwantya kipe babes.
3: Di ba? Okay man. Para sa kabataan, para at least ang kabataan.
1: Pero di, may budget ang gobyerno sa pagkadako. Ang ginakawat mo lang gani ka Kipe Babes.
3: Isama na. Galing kiti, subong. Amo na nga na yung na daw na
1: institutionalized na. Daw amo na subong eh.
3: Ti, kung mo kaya mo na, natural ti obligado kang ginikanan nga maghahatag o ano man da, dalaka sa imo sininga silhig, dalaka sa imo daspan, dalaka sa imo sininga pinta sa imo dala ka martilyo tanan tiko wala ka sini dapat mabayad ka
1: do naman in sakto
3: bayad ka in kain man na ya voluntaryo man ako no ay abi
1: pero puro bayad kwaon oras mo kun di ka ganun kadto sini bakal ka pa mahaw sa mga nagluto to o nagubra to di ba
3: sa bagay ti mayo man ni para sa eskwelahan, mayo man ni para sa kabataan. At least maka
1: ginahimo lang ni kanan para sa ila kabataan. Poperwisyo gid ka Kiki 5 kun isipon.
3: Sige. Ara si Kaki 5. Ha? Ara si Kaki 5 Wilson Villena. Ibalon ta ni mga Kaki 5 gig pinang pangwaan to ya sang pinangkakasanto sang bolt ang mga postiyo sang Sugaho. Ha, daragid sa may Gonzaga Bridge. Oh. Amat-amat nga ginataban sang kawatan mga kakifay. Managani. Pati ang mga railing sila sa taytay dira sa may kwanho, sa may ano na, ng simbahan blada. Dira sa may Lacson Extension. Mga kakifay, taytay da. Why na mga railings? Kinawat, ginlakari isang mga kawatan. Subong why na mga railings da. Maglabay ka da, why na. Ay, terrible. Kaki 5, Wilson Villena.
4: K5 News FM. Kampiyon Report.
2: My boy, my delight.
3: mga
1: kibot man si Mirian Olvido ba?
3: Mga paborito mo nga kanta sa una bla.
1: Chona kang goga kadlaw gid
3: mo. Mga Dilayla. I should the light in the night but pass. Ay.
2: Nagatambay diri sa may Gonzaga priest sa may bahay naman niya sa Barangay 28 do kag something naman kot sila sa mga residente kung gaano sila gina ginahulat lang ano kay Fevens karon nakita sila nga ginamatamat nila kay Fevens mahalugan ini ang twerka pala sa poste kasuga kay kaliyang umbras ni nila kay Fevens kung gap ipahalugan nila palugani nila mga turka kay kung kaagahon amo pagbitbit nila sa binog na poste kay Five Vince kay Five Robert man sa walo ka pilog ng mga poste sa suga dira sa may Gonzaga Bridge kung natigayon nga nakuha gito ang duha tani kay Five Vince kay Five Robert tatlo na lang kita di kabilog ng mga poste sa suga ng bilid so ang tatlo nga una inang nadula na way na ni mabalang kung di na nakatuti lima na lang na bilid subong kay Five Vince kay Five Robert sa Gonzaga kasi medyo madulom na kasi way na blasang poste da nga nagasiga mayo sa suga dira delikado especially nga taytay inang area kay Fevenson kay Feb Robert karon although na excuse me although naktuhan kay Fevenson kay Feb Robert siguro na mapikan na blasang duwa ni ka mga lalaki kuno kay Fevenson kay Feb Robert nga do so do ano na sunog ng ilas ni nga plano man sumakay sila sa ilas ni tricycle kang nagpalagyo na lang kay Fevenson kay Feb Robert karon na mayo makiti na recover man ining duwa ka poste kag araan kay sa paginakot ni punong barangay Ilon the third no kag mapablatter man to sa kay Fevenson kay Feb Robert may ara na man sa suspect kag ambay pa sa kaayo gidto sang kaso ini mao suspektado agot man tanda kuno kay Feb sa kay Robert kasi pila na kaposte dira nagkaladula eh nagkaposte na bi kay Fevenson kay Robert hindi man basta basta kay do aluminum siya o ano ganinang isa na do tingga style bala so tingin na lagas e may pagkaburubog at so lain na iyan kadaan sa style sa street lights na kumakita ninyo do ka
3: do bronze bla
2: do lain na klase sa street lights yan o para sa mga normal lang na makita na kung sa dalan kaya mo na nga ginalagas nila kaga dugang pa sini kay Fevenson kay Robert diri naman yun sa may Lupit Bridge malapit sa simbahan sa Barangay 39
3: sa Abad na Abad
2: Abad sa may Abad sa Abad kay Fevenson kay Robert kuan na to ang iyan na railings
3: mga railings na pinangkakas
2: gin amat-amat man pangkawat sa mga kawatan kay Fevenson kay Robert aside sa lagari nga ginaobra nila pang utod na ginatilting ginyan nila so halin dito sa may base gin mismo sa ano sa taytay bakat to sa piyak naman si nagahuyang ng seminto kay Fevenson kay Feb Robert ito yung tilting na daan nila yan ginasulod sa tubig ang concrete barrier sa taytay karon pe amo ni ginakahangawaan sa karon sa pila ka mga residente especially sa mga punong barangay no ang ining mga serious ang pagpangawas sa tags
3: dugay na son eh.
2: Wala, huwag na gani. Kuno kagati, sumundo madugaw sila sa nga barangay Tadon, agot magbantay sinisang kwan sa mga propiedad ng isang barangay kasi sa syudad. Kasi may bigay ko from Robert, ang muling hamban ni Kapitan, Sir, gipangawat lang na sila sa balo ka, may mga nito ipakao na nila sila familiar. Ano, ibakal malang yapo nila sa druga na sila kilala man ni Kapitan no may personal of interest sa mong tembalya. Wala pala ko no pulos nga pagpangawat ni kagindi hindi amo kasi ibakal malang yapo ng druga na ibiso malang yapo ng kung kasi wala kasi Robert. So, pe, amo na nagapanugyan lang si Kapitan na if ever
1: amo na nga kung makabisyo ka sa illegal na druga, halitan mo pamilya mo, mangawat ka para may bakal kasang siya bukon kuging ka na dali pa patay pa pamilya mo
2: gasto sa ospital kay Fevenson kay Robert if ever but anyway no so mula na tanay kay Fevenson kay Robert ang ato sa mga balita gikan sa patrol sa shop at pagyan ang ginakapihan at kundi sa may Libertad Public Market kay Fevenson kay Robert si Evelisa kag si Evelyn no sa diri sa may Libertad Public Market kapit sa BDO ang ginakapihan aton. So ang balita ginadulo naman sa inyo sa kaluan sa may TC Distribayo kag Detective Valero po nato sa patrol si K5 Vincent Coralde yun naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita
5: Servisyo Publiko Hotel ng Awasa Negros, K5 News Aka.
3: Malamang kayong salamat Kaki 5 Bolson Balina, mga Kaki 5 Bagtubag sa Kaki 5 Vincent Dominic Bidina Coralde. Ini mga posting, nidugay na ni ini mga modus, mga Kaki 5. Ini na sa may circumferential road. Ini mga posted ang aras sa Center Island. Ah, ang iba niya, why na niya? Why na niya nimo? Ang iba niya, siminto na lang ang ginangta na lang yung mga nabilin. Ang posting, why na? Kay pinang kawat na niya sa mga kawatan, mga Kaki 5. Nila pakilo to nila. Ang importante kung may magkaladula dalito mo kadtuon sa mga kwan sa mga scrapan sa junk shop mga Kaki 5. Kasi sigurado ko ato na ginato. Pinapakilo na nila. Las 5:38 na. Oy si Sandra Dizon Haro may nga Gabings Delphine. Jean Montesino Arroyo, mga kakibad, Delmar, Delphine, Georgia, si Johnny May, Retita, Toto Payag, si Rowena Villaran, Erbito.
1: Milin Joy, si Dayon, Nugpors, Cathy de los Santos sa 27, Marilyn Caranza, kag si Miss Villarus, dira sa San Roque, Dumanan, George Pineda. And of course sa aton yung mga listeners dira sa Bangga Tutong kay Ma'am Pelia Santiago, kay Ma'am Carmen Cita Olvido, kay Jun Rosolorio sa Kipot, kag sa Tutong 4 Rani Villaran Erbito Jin Parkon dira sa Weaver sa Filisa.
3: Si Nanay Irlinda Villapania dira sa may Kabugwason, ligadun gin biktima man sa

0: ang Mansilingan nag-take action mga kakifive ang Eskeda. Salamat ito sa Eskeda chairman dira sa Mansilingan kay nag-take action gid mga kakifive gid palabot sa barangay. Ang barangay naghatag sa ayuda, bugas, grocery mga kakifive sa kay Nanay Irlinda Villapania. Mga kakifive, tips mo nga panawagan sa o nilihog lang ko ibalik sa esta sa ang akong mga ID. Kung sino man ang makakita dira mga kakifive, ibalik lang please. Kung aragi man ang may nakakita, ibalik lang nila sa estasyon sa K5 News FM sa may Purok 5.
1: May nga sa Lutlot Store sa Pahanukoy kay Kipi Babes kay na Inday Bilya sa Bangga Kabug. Busay nagapangapi mga drivers. Okay?
0: Areglado, sige mga kakifay, ipang check tunnel, naka-standby lang atong sining ang mga sensation ni Lolo Ruas Antiki kagkalibo. Dire na kita sa atong sining K5 kamustahan. Kamustahan na itong mga kakifay. Unahan na itong Antiki. Antiki, harakan ng Antiki, may ngaga.
2: Daddy Babes and Sir Robert, and good morning K5 Western Visayas sa mga friends naton. Kampiyon ang amon nga aga, kay kampiyon amon nga kape, DTX Coffee Mix. Kampiyon man ang signal, balik ka ninyo ba kolod?
0: Aha, sige. Salamat gid tambalang ni Smart sa Antiki mga kaki-five. Katuan na ton mga kaki-five mga Iloilo. Sir Ray Espia, umala Iloilo.
3: Na uranon nga aga sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati sa Western Visayas. Nagbubo ang mamunog nga ulan diri, no? Samtang maramig ang aton tiempo, nagahigop kami aga pa sang kape. Nga klinika DTX Coffee Mix. Why si Kakipab Jobet Lago kay napyo to kay piyesta sa Pilar kahapon. Kita to makakato so kita anay ang babatian dira sa may bahin sang probinsya sang Kapis. Balik si Mudra Kakipab Babes Gantalaw.
0: Salamat genda sa Ray Espia umalay sa Iloilo dala na ang Pilar Kapis. Katuan na to ng kalibo, kurara ng kalibo mga Kakipab Sir Michael Silorio.
4: Eastern Visayas, good morning Daddy Babes, Sir Robert, kag Sir ABP, Antiki, good morning. Kampiyon ng signal manayan ay ang tiempo di sa amon ah. Nagtaliti gamay kagabi pero so far subong daw nagbutlak naman siya ring adlaw. Naka-detect coffee mix na kita. Balik sa imo Bacolod.
0: Salamat gid Sir Michael mga kakifab dire sa amon medyo ma rutaliti kagina pero subong daw okay naman ah. Ang sitwasyon da moro babog na ugawa subong ang panahon no. Sige, pizza uno subong mga kakibayb nanong mga dalag ko kag imbokada ang mga balita nato dire sa Iloilo, Sir Ray.
3: Ang mga nagapanguna dire nga mga balita sa Iloilo kakibayb babe sa Western Visayas kahapon personal nga nagadtong himata ni Nanay Virginia Haseldo. Si Nanay Virginia Haseldo mo isang tigulang 89 anyos gagin patay mismo sa sulod sang iya sa balay, ginkuga sang suspect nga si Jerry Lima nga anay katrabaho o trabahador sang sining tigulang. Nagsulod sa dito kumadumduman ninyo mga K5 gagin patay ang tigulang pinaagi sa pagkuga kag nagpangawat no sang kwarta kag mga alahas sang tigulang sa ton sining mga K5. Natukiban ng inis ang iya sini nga bata ang ara sa Amerika sa gin-review na ang CCTV kag nakitaan gid nila personal kung paano gin patay ang ila sini nga Iloy. That is why nga kahapon personal nga nagsaka diri ang iya sini nga mata kag personal kag una nga ginhambal diri sa K5 News FM Iloilo nga magahatag sila sang tunga ka milyon ka pesos o kung 500,000 pesos sa makatudlo kung sadiin ang ginaparaguan subong sang suspetsado nga si Jerry Lima mga K5. Instant half millionaire ang makatudlo kung sadiin si Jerry Lima. Kaya gani kung ikaw himata parienteya, pamilyaya, no, sa itong sini nga mga K5, itudlo nyo na nga daan kaya na nagahulat nga padya o kung reward money. So no, say mata ni Nanay Virginia, this is the only option nga mas mapadasig nila ang hustisya o kung justice nga ginatawag, no? Sa ton sini nga mga K5, kiti hindi nila mabaton nga makitaan sa video mismo sa CCTV kung paano gin patay sang sining suspect kamakon mo na nga tigin pamahawan pa sa kumadumduman ninyo, gin papamahawan pa sa sang tigulang, pagkatapos siya kaon sang animal, gin kuga iya ang tigulang, gin guyod niya sa kusina, kag gintapak-tapakan hasta nga ginguyod pagid pagkadto sa kwarto niya kay abisang suspek wala sang CCTV sa sulod sang balay kay tuyo iya nga pagwaon nga natural death ang kinamatay sang sining 8

0: 39 anyos. After yan ni ginubra, nagkadto pa sa sabar, pagkagabi, kag nangita babayi, kag nag-inom-inom. Amo nang mga balita na mon dire kay K5 Babes Gantalaw. Balik sa inyo dira sa May Bacolod.
1: Kampiyon ang so speak, no? Sige, salamat gid si Ray Espia Umalay. Katuan na to niya ang antike. Ang tambalang Nismar, antike!
2: Mga talalupang doon nga balita namon dyan sa probinsya, antis matapos ang bulan kang Mayo, Mayo man kay may mga nagkaladakpan sa bypass operation. Una, ang kapitan sa San Remeo, Mayo 29, nabulaan kang 115 gramos nga sabu malang. Masobra 700,000 nga balor kang ginaaligar sa buna buol sa dyang barangay kapitan rito sa may San Remeo. Pero hana nga mga kakilala, kagpira ka mga constituents, patay comment nanda sa post naton, balda planted! May baybas man pagka 30 pagid. Nadakpan man dyang street level individual sa may Piapidos. Hamtik naman ang anak at yung nga balor kang sabunga na bol, 34,000 pesos.
3: Nga mga balita sa may banwa kang lawaan, patay ang isara ka 36 anyos nga lalaki matapos ginapahayag na lumas sa baybayon nga sakop kang barangay Mauno, K5S ng Visayas kag Negros Island Region kahapon Mayo 31. Suno sa report nga nabuol kang K5 News FM, nagasilibrar ang barangay kang Biray Festival. Amo jabla ang culminating activity kang pinakamalawid nga pagsilibrar kang Flores de Mayo. So nag inom-inom kag naglangoy ang dyang lalaki. Gintingwaan pamanraan nga daraan sa ospital apang ginprononsyar nga dead on arrival.
2: Amora, so far mga balita na mo dyan. Santi, kibalik ka ninyo, Bacolod.
1: Salamat gin mga kakifive. Ang tambalang ni Smar sa antike, ang duha ka mga katikista. Salamat gin. Katuan aton mga kakifive ang aton sininga Kalibo, Sir Michael Silorio Kalibo.
4: K5 from Visayas, Negros Island Region, isa ka babae ginbuno sa iyan obvio sa sulod sa isa ka pension house diri sa banwa sang anuman siya sang kahapon pasado alas 5 sang hapon. Umawid pa ini sa Mayo 31 mga ka K5 kay according sa investigation sang aton nga mga kapulisan nga naga check in ang biktima kag ang suspect sa nasambitan nga pension house no kahapon sang hapon samtang didto na sila sa sulod sang nasambitan nga pension house. Di mabalaan kung anong natabo kay naga baisay ang duha mga ka K5. Agasang uli eh, may kutsilyo gali ang nobyo niya agin buno niya sa tuong abaga ang babayi kag posible nga nagapanagang man ang biktima kay may igo ni sa mga kamot kag may igo pag sa tuong hita mga ka K5. Nakapangayo ini sang bulig kag nagresponde ang aton MDR rin mo kag indala ini sa hospital para mabulong ang nasambitan nga biktima. Pero ang suspect hasta sa subong at large sa gihapon na K5 Eastern Visayas, Negros Island Region. Kinasugid nga sa mga nakuha dito nga mga informasyon nga daw hindi pa mag pero i-confirm pa ini kay daw ginapilit sa isang lalaki pero hindi siya magsugot. That's why nga ginbuno sa isang nasambitan niya nga nobyo mga ka K5. Kag sa dugo nato nga mga balita, ang stockroom sa nga isa ka eskwelahan ang naisod Central School diri sa banwa sang Ibahay nasunog no naglabot sa 1.2 million ang kasamaan according sa investigation sang aton na kapulisan no kag na kag sang aton Bureau of Fire Protection no kag akong sa din gani nagarespondi man ang aton nga mga katapo sang Bureau of Fire dito kay nagabulig man ang aton nga mga pumuluyo mga K5 nagbakit brigade pagid no kag naglabot gid sa mga 1.2 million ang kasamaran K5 from Visayas, Negros Island Region. May gamay ding bypass kahapon na isa kasi na-recover kag 1,000 pesos nga bypass money. Isa ini ka cellphone technician hadakpan sa bypass operation. Balik sa imo, Bacolod.
1: Madam, okay nga salamat Kalibo sa kay K5 Sir Michael Silorio.
5: Kaning lalaki itong suspect sa nagbuno sa nobya niya. Medyo habol-habol lang ako chilyo tani vlogging buno niya no.
0: Abi ko gani aging buno siya kay sulod sa lodging house kin buno gi sasang tuntuod pero pilas ba?
5: Oo. Habol gani ako chilyo.
1: Grabe ni.
5: Iya ta lumgit.
0: Iya sini nga dobla.
1: Sige. Sige, dire sa amon niya mga kakibay ko madumduman ta pa mga kakibay sa nagligad tong atuig to mga ito to sa 17 anyos. nga babae nga galuaw brato sa construction supply mga kaki 5 ahay ining 17 anyos nga si Friago damblag pa nga maning balita dato nga sa Pandria sa may bayan sang Bridgeport diri sa may reclamation area nga nakabaklen ginahigtan sang kwan mga packaging tape yang kamotya binaklen mga kaki 5 kag inigin siling nga ginhimuslan kag ginpatay mga kaki 5 damblag ba may mga person of interest to gin siling nga to siling nga mga kapulisan anom ka mga suspitsado te pero subong duha na lang mga kaki 5 kag amo ne ining duha nga ginapatihan nga kilalagid sang biktima ni Friago mga kaki 5 that's why nagapabilin subong ining duha nga mo ang prime suspect kagin pasakaan na sa nga kaso sa atong sining mga kapulisan.
5: Samtang sa piyak nga bahin, kita sa CCTV ang duha ka mga lalaki nga nag-hold up sa isa ka doktora. Samtang nagapauli ni sa iya balay nga iya ginarkilahan sa barangay 19 diri sa Bacolod City. Apang sa follow-up operation sa Police Station 9 kung sa Police Station 1 mga kaki 5 na tigayon nga marakpan ining duha ka mga suspect nga ginatudlo sang witness amoning si alias Tongtong kag ang isaya pagid kaupod na tigayon nga marakpan kag ini taga barangay barangay Sumag no barangay Sumag mga kaki 5 sa Purok Progreso kay nagareklamo ang taga Purok Patimados nga hindi taga Ila kuno kundi taga Purok Progreso sa Sumag.
1: Aha. By the way, may nabilin pa ito nga mga ginotlo. Congratulations, Western Visayas. Istoryahan tamang batang gilas. Hindi kayo daw madalagid si Kuan. Kaya may mga Kuan Subong, kuno-kuno, kag may mga balita nga madalagid si Locros, si Ray, sa batang gilas.
0: Arada ko ang tsansa, no? Madala sa Gilas, Pilipinas. Pero doon damo gibalda kapon sa Okisi, no? Damo gibalda sa kapon sa Oklahoma, eh. Kay tigin ng paso gin sang Spurs, eh, no? Bantayan tagin day final special coverage na ton sa Webes Ngadlaw, mga ka-K5, K5 Western Visayas.
1: Sige, congratulations man sa Monsining volleyball team from NIR, ang representante sang Taytong. Ang Taytong mo nag-represent, mga ka-K5, balda gin si Kumabay, gin niya...
0: Injured si Rosa.
1: Injured si Rosa.
0: Happy birthday sa ano tama si Malipato. Happy birthday sa Vice President for Human and Resource and Sir JP. Sir Paul Hineroso.
1: Sir JP, happy birthday sir JP.
5: Sige.
1: Wala ta panahon mga kakibay, may panahon pa pero hindi na aton.
6: Balita.
1: Salamat kini Iloilo Ruas Antique kag Kalibo sa aton sininga mga sister station mga kaki 5. Ma'am Mary Rose Lingaya sang Totong Store dira sa Handumanan may ngaga lang kag kay George Lauzo sa tanan-tanan mga kakipag mga upo di sa aton standby na sa pala tuntuna sa aton sining DTX 500 Morning Newscast masunod na with kaki 5 kulin ko biyain Servan Albay sa ngalan sa mga CEO Dr. Ameloy ako sa kaki 5 Babes Gantalao
5: ako naman si kaki 5 Robert Pacardo
1: para sa kampiyon na balita serbisyo publiko kakalingawan sa Negros K5 News FM
6: K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCT. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapag-iulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Kugali si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 adlaw, ula ang sakit. It's a ako tutong nalamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
6: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabo na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
6: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
13: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
6: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
14: Ka! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Drink responsibly.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:02 sa ngaga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment, at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
2: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagpalig na ang DTX 500 Morning Newscast sumungad sa Lunes, Hunyo 1, 2026.
3: Makita kagmamati ang kita live anywhere in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
2: Para sa atong mga pangulong dinalan. Kapitan sa Antique arestado sa ginapatingan, Shabu.
3: Bulan sang tao na sapuan sa Mursha.
2: Duha ka trainees ang Philippine Army patay sa heat stroke.
3: Enrollment sa Pilipinas posible magdangat sa 28 million.
1: Balita international.
3: Ang lawason ni US President Trump nagapabilin nga mabasko.
1: Balita sports.
2: Almendra Leo kag Tequilio ginpasidunggan sa palarong pambansa 2026.
1: Balita entertainment.
3: Vinny Ganados napaslawan nga magkuha ang Miss Grand International All-Stars crown.
1: Balita negosyo.
2: Inflation rates ang Pilipinas posible nga magtaas sa bulan sang Mayo. Sa detalye sa mga balita. Kapitan sa Antique arestado sa ginapatingan, Shabu. Naaresto sa kapulisan sa kabarangay kapitan sa barangay Maragubdub sa San Remyo Antique matapos nga magkuhaan sang 115 kagramo sa ginaaligar Shabu nga nagabalor sang 782,000 pesos Biyernes ng hapon Mayo 29. Ginkilala lamang ang suspect nga si Alvin 38 anyos kag ginakabig nga high value individual. Sunod sa kapulisan sa kaanay drug surrendery ang suspect kag padayon nila ini nga ginamonitor antes ginpatigayon ng drug buy bust operation. Sa kaansang kaso si Alvin matapos nga naglapas sa Republic Act o kan RA 9165 o kan ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Ang sang tawo na sapuan sa Mursa. Nasipuan sa isang restaurante ang ginapatihan tulaan sang tawo sa katubuhan na sa La Purisima Concepcion, Barangay Blumentritt, Banwal sa Mursa, Sabado sang aga, Mayo 30. Gilayon man nga nagpadulong ang otoridad matapos nga makabaton sa report alin kay Ronilo Alisin nga amo naman ang nagatatap sa asyenda. Suna naman kay Alisin nagabutang sang abuno sa mga tanomang isa ka trabador sa natukiban sini ang tulaan kag sa pag-usisa sa otoridad nagkumpirmar nga ini ang iya ka tawo. Nagigangot naman ang Mursa Police Station sa Soko agud mangayo sa dugang nga forensic examination kag imbestigasyon agud makilalaan ang biktima. DGX 500
2: Morning Newscast. Sa dugang pa nga balitang regional, lalaki nga nagapanguha sang Lobina, Kuryente, patay sa Samar. May balita si KK5 Roger Tilana. DGX 500
0: Morning Newscast. Patay ang isang 36 anyos na lalaki matapos makuryente habang nangunguha ng nyoga sa sityo Kansaliksik, Barangay sa Isa, Parana, Samar, pasado alas 7:30 ng umaga noong nakarang Sabado, Mayo 30. Kinilala ang biktima sa alias na Payik, isang helper at residente ng Barangay 5, Poblasyon na Parana, Samar. Batay sa investigasyon, gumagamit ang biktima ng mahabang kawayan na may nakakabit na karet sa pag-aani ng nyog ng aksidenteng sumaya dito sa isang live primary power line ng Samilkuto at dahil dito nakuryente ang biktima. Naisugod pa ang biktima sa Rural Health Unit ng Paranas para sa agarang medical na atensyon, subalit idiniklara itong dead on arrival. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa publiko na mag-iingat sa pagsasagawa ng mga gawaing malapit sa mga linya ng kuryente upang maiwasan ang kaparihong insidente. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si KK5 Roger Tilana mula sa bilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM. DTX 500 Morning
3: Newscast. Hanggang ay nalakip sa mga na-recover sa narumpag na building sa Pampanga, may balita si KK5 Aileen Sanchez. DTX 500 Morning Newscast. Morning
2: Newscast. Samtang magpakaduha naglaban ay bangod sa sinuyaay sa handheld radio. May balita si KK5 Aileen Magbanwa. DTX 500
4: Morning Newscast. Darwa kapila sa liag kag isara sa ulo ang naangkan kang biktima matapos nga ginlabo kang anang pakarwa kag bata kadya sa Barangay Osorio dos San Remeo ginabanta alas 11:58 sa gabi Mayo 30. Ginkilala ang biktima kay alias Wari, 48 anyos, samtang ang mga sospek mo si alias Dominador, 47 anyos, kag anang bata nga si alias Moises, 25 anyos, lunsay residente kang among barangay. Sa interview kay Police Captain Charles Richard Casalan, ang OIC kang San Remeo MPS, ang naging pahayag nga marapit rin sang kabulan kang nagasuya ay ang darwa ka grupo sa handheld radio nga ginagamit sa pagkomunikar sa anda barangay. Ginhangkat kang sospek kag anang bata ang biktima nga magwa sa andang balay kag sa wara nagbuhay, nagsurong ang mag-amay sa balay kang biktima. Naglabutanay ang magtimbang nga grupo kag naigo sa wala nga alim lima ang sospek, tuga kang pagsagang sa binangon, samtang tatlo naman ang nanginpilas kang biktima. Natigayon naman nga madakap ang mag-amay kahapon tiaga Mayo 31 sa ginpatigayon nga hot pursuit operation kang kapulisan kag posible magapangatubang sa kaso nga frustrated murder o kon frustrated homicide. Balita regional halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM. DTX 500
3: Morning Newscast. Ang taong magamay na lakip sa mga na-recover sa narumpag nga building sa Pampanga, may balita si K5 Aileen Sanchez. DTX
5: 500 Morning Newscast. Kabilang sa mga na-recover na bangkay mula sa mga gumuhong gusali sa Balibago, Angeles City, Pampanga, ang isang 51 anyos na construction worker at anak niyang 26 anyos ayon sa update ng Angeles City Local Government Unit o LGU nitong Biyernes, Mayo 29.
6: Sa kasalukuyan, anim na ang kumpirmadong mga nasawi mula sa pagguho ayon sa Philippine Red Cross. Bukod dito, 14 na nanatiling nawawala at hinahanap habang 27 naman ang matagumpay nang nailigtas. Tiniyak ng Angeles City LGU na nananatiling nakaantabay ang iba't ibang opisina at ahensya sa kanilang lungsod upang matiyak ang mabilis na search, rescue and retrieval operation sa pagguho. Samantala, humihiling ng panalangin at suporta si Angeles City Mayor John Lasutin para sa lahat ng responders at personnel na nasa operasyon. Balita mula sa Angeles City, Pampanga, Central Luzon. Aileen Cueva Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
2: Hulot sa isang kabuluthuan sa aklan na sunog. May balita si K5 Leonard Viray.
7: DTX 500 Morning Newscast.
8: Nabo ang Home Economics o kon HE Building sa nga naisod Central School matapos nga ginlamon ni isang kalayo adlaw sang Sabado Mayo 30. Sunod sa mga saksi, madasig nga naglapta ang kalayo. Rason nga naugdaw gid ang nasambit nga struktura. Madasig man nga nagresponde ang Bureau of Fire Protection o kon BFPE bahay kag namase para nga makontrol ang sunog kag para maligawan ang paglapta sa mga kalapit na mga struktura. Nagbulig man ang mga tawuhan sa Ibahay Municipal Police Station kagakelko matapos nga makontrol ang kalayo. Insigida nga nagpatigayon sa mapping operation ng mga otoridad. Sa karone, nagapadayon pa ang ginahimo ang investigasyon sa mga bombero para nga maibaluan kung sa diin nagumpisa ang kalayo kagkong pila ang nirecord nga danyos sa nagtuhaw nga sunog. Balita Regionale, nagikan diri sa probinsya sa Ngaklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyone nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
3: Nagtatapusan nga balitang regional, estudyante na kuwad sa masobra 400,000 pesos nga balor sa ginaligar Shabu sa Sara, Iloilo, arestado. May balita si K5 Reg Di Mayo.
7: DTX 500 Morning Newscast.
9: Arestado ang isa ka grade 12 student nga lalaki matapos madakpan sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Sara Municipal Police Station sa Sitio Carmen, Barangay 02, Sara, Iloilo, last 2:50 sang hapon, Sabado, Mayo 30. Ang nadakpan mo si alias Julie, 21 anyos o kun mas kilala nga si Boyboy sa ila barangay. Sa exclusive interview sa K5 News from Sara kay Police Lieutenant Brett G. Balopenios, officer in charge sa Sara MPS, ginpahayag sini nga nabakla ng subject sang isa ka sa share sang illegal nga droga sa balor nga 2100 pesos. Dugang pa sini nga nakuha pagid sa iya ang duwa ka sa share sang illegal nga droga nga nagdangatanan sa 65 gramos kag may standard drug price nga 442,000 pesos. Ginpahayag pa ni Balopenios nga nagakuha ang subject sang illegal nga droga sa kaiping kabanwahanan kung sa diin halos isa kabulan ang ila monitoring sa akusado. Sa karon ang subject ang nakahunong na sa kustodiya sang Sara MPS kag magapangatubang sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: O ini si K5 Raji Plazuela Di Mayo para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5
7: DTX 500 Morning Newscast.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:14 sa aga.
7: Balitang National.
10: Balitang National.
2: Sa Balitang National, duha ka trainees ang Philippine Army patay sa heat stroke. Ginbawian sa kabuyang duha ka trainees ang Philippine Army samtang nagapaidalom sa training sa Capas, Tarlac. Sino sa Philippine Army heat stroke ang rason sa kamatayon sang duha ka trainees gisanday John D. Lemons Niro kag Jonel Flores. Base sa medical certificate nga ginpagwa sa mga doktor nga nag-examine sa duha, napatay ang duha bangod sang epekto sang grabe nga kainit sang panahon sa ilalawas nga nagresulta sa seryoso nga health complications. Gitinguan pa nga gindala sa ospital sa Day Lemons Niro kag Flores apang ginbawian ini sang kabuhi.
3: Meteor shower masaksihan sa Pilipinas. Ginpareyag sa International Meteor Organization nga masaksihan ang meteor shower sa Pilipinas sini nga bulan sang Hunyo. Sunod naman sa pag-asa nga manginaktibo ang meteor shower sumugod sa Hunyo 22 to Hulyo 2. Sapta masaksihan naman ang peak activity sa meteor shower sa Hunyo 27. Ginklasify sa mga eksperto ang June boated meteor shower bilang variable meteor shower kag makita ini sa oras sang kagabihon.
2: Samtang enrollment sa Pilipinas posible magdangat sa 28 million. Ginalauman nga magdangat tubtob 28 million ka mga estudyante ang magapa-enroll para sa school year 2026-2027 sunod sa Department of Education o kon DepEd. Base sa ahensya padayon sa gihapon ang enrollment, samta nagahanda ang mga bulutuan para sa pagbukas ang klase sa Hunyo 8. Timprano naman nga ginsugdan sang DepEd ang enrollment sa tung Enero. Agud matumod ang kahandaan sa mga bulutuan kag mahatagan sang tion ang mga estudyante nga wala pa nakaparehistro. Naibaluan nga mas mataas ang ginalauman nga enrollment sa mga school year kung ikumpara sa tinaliktan nga tuig nga mayara lamang sang 24.9 million ka mga estudyante.
3: Nakadapusan nga balitang nasyonal, binilyon ka pesos nga balor sa expired nga bulong kag vaccine sa DOH, luyag imbisigaran ni Senator Tulfo. Nagfile na sa resolution sa Senator Erwin Tulfo, agod may imbisigaran ang ginaligar binilyon ka pesos nga balor sa expired kag malapit na lamang mag-expire nga medisina kag vaccine sa Department of Health o kon DOH. Ginbakal sa Health Department ang nasabit naman ng mga items pumalin sa tuig 2018 tuktog tuig 2024. Sunod naman kay Tulfo nga kinahanglan ang investigasyon, agud mapasiguro nga manabat ang mga opisyal nga responsable sa mismanagement ng stock sa mga medisina kag vaccine.
7: Balita International. International.
3: Ang lawason ni US President Trump ay nagapabilin nga mabaskog. Nagapabilin sa karon nga maayo ang panglawason ni US President Donald Trump sunod sa resulta sa iyang tuigan nga medical examination. Ayag pa ni Captain Cian Barbabella, mayara na sa mapagsik nga cardiac, pulmonary, neurological kag overall physical functions ang 39 anyos nga presidente sa Estados Unidos. Dugang pa kung hanglan lamang ni Trump na mag-diet kag wala inis ang ibang ginabatsyag. Ininay ka tatlo ka beses nga nagpaidam sa medical exam si Trump humalin pa sa nagpungko iniliwat bilang presidente.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa East 17 sa ngaga.
7: Balitang Sports.
2: Para naman sa aton nga balitang sports, Almendra Leo kag Tikilio ginpasidunggan sa palarong pambansa 2026. Nakabaton sa nagkalain-lain ng mga awards sa ni Rose Vian Almendra Leo kag Chris Tikilio sa palarong pambansa 2026 volleyball tournament sa Agusan del Sur sang Sabado, Mayo 30. Ginkilala sa Tikilio bilang best outside hitter sang secondary boys. Okon samtang si Almendra Leo ang ginkilala naman bilang best server, best outside hitter kag most impressive players sa secondary girls. Nangin masubo naman ang bugos ng volleyball community matapos nga nakaangkot sang knee injury si Almendra Leo sa unang set Batok National Capital Region.
7: Balitang Entertainment. Balitang
3: Entertainment. Kazini Ganados, napaslawan na magkuha ang Miss Grand International All-Stars Crown. May balita si K5 Ivy Cordova.
10: Napaslawan na makuha ni Miss Universe Philippines 2019, Kazini Ganados, ang Miss Grand International All-Stars Crown sa Miss Grand International Hall, Bangkok, Thailand, sang Sabado. Nagtakop lamang ang journey ni Kazini bilang top 5 finalist, kaupod si Mariana Bekova sang Czech Republic, nga nagpakigbahin sa tong Miss Grand International 2025. Ginkoronahan naman si Vanessa Pulgarin sang Colombia, samtang first runner-up si Faith Maria Porter sang Ghana, kag second runner-up si Hong Xiang sang Vietnam. Nagtapos bilang top 18 finalist ang lungsoy Filipina beauty queen nga si Fuchsia Ann Barvina, samtang wala naman nakasunod sa masunod na round sang kompetisyon, sanday Alexia Nunez, Imelda Schweithart kag Kaylin Trajano. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
7: Balitang negosyo. Negosyo.
2: Sa ato naman nga balitang negosyo, inflation rate sang Pilipinas posible nga magtaas pa sa bulan sang Mayo. Posible nga magtaas o kon magsaka sa 7.1% tubtob 7.9% ang inflation rate sang Pilipinas sa bulan sang Mayo sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas o kon BSP. Mahimo man nga malabot ang pinakadasig nga pagsaka sang inflation sa sulod sang masobra tatlo ka tuig. Dugang pa sang ayan siya padayon nga nagaapekto ang mataas nga presyo sang pagkaon kag paghuyang sang balor sang peso sa nasambit nga pagsaka sang inflation. Mga ka-K5, amuyad to ang dalagong ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast.
3: Padayon lang sa pagpabantay sa mga programa sa K5 News of Philippines.
2: Tagbantayan ng masunod nga programa ang Foro de los Pueblos kaupod sa reka K5L John Castaño kagka K5 Eric Tenerife. Sa pangalan sa men and women sa K5 News of Philippines sa pagpanguna sa aton nga CEO nga si Doc Ramel Uy kaupod ng technical team. Ako, si K5 Zyro Vanalbay.
3: Kagako naman si K5 Colina Manzanares Cubia.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: K5 News FM.
12: D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kagandin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
12: May DC. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
12: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
12: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, pwede, magid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi.

0: Superman for Men, Extend, Food Superman for Men. May baka kag lawas ka, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance. Extend!
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
4: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule, 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-ispe.

0: Mal, kita mo bang nakikita ko?
1: Oo nga, kitang-kita.
2: Ganado kaya malusog.
3: Kitang-kita.
2: Timbang ay mabigat.
4: Mula batok hanggang tigke.
3: Kitang-kita.
5: Bimec Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
4: May kontrabaho formula pa.
6: Wala amoy.
3: Kitang-kita.
2: Ang pangarap ng pamilya.
5: Sa Bimec Premium, kitang-kita ang galing.
7: K5 News FM.
8: Ang aton sibong atak na alas 6:29 sa ngagang.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number one.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton pagpaton.
12: Kaghimay-himayon! Standby!
9: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
11: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
12: Kita nyo? Puwerte ang abilidad.
11: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
12: Sobra!
9: Objective and analytical.
11: Aprobado bala hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
12: Di pagprangka lang bala.
9: Informative.
11: Diretso naton kay may baluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
12: Inaiya!
9: No holds barred discussion on hottest issues.
11: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
12: De, ano nang resulta sa kaso?
13: Hulat-hulat lang!
12: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
11: Oh, come on! People of the Philippines!
9: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
8: Hello, good morning everyone. Maayong aga sa mga pinalangga na itong tagpalamati. Welcome na sa inyo palatuntunan. Ginahulat-hulat nga palatuntunan. Nangin kaupod sa tagsa kaaga. Lunes tubtub Biyernes. Still your reigning number one radio program sa K5 News FM ang
11: Foro de los Pueblos.
8: Okay mga K5, ang aton nga pagpangalagad subong nga aga, in behalf sang aton regular nga partner K5 Eljan Castanio, ari nang aton nga coverage team nga inamat na balik sa Bacolod from Agusan del Sur. Pero kapahuayway ahay, mga reporters ta paos. Sila ni K5 Eljan, hindi nga mapahuayway kami na hindi kin magwanta. Ang obra maagwanta, ang change of climate, kaya ang paos sila hindi kin magwanta. So we would like to welcome K5 Eljan Castanio, pero sulo kita na isubong. Pahuayway sila na kag ang mga reporters ang K5 News FM, welcome back to your home bases.
11: Foro de los Pueblos.
8: K5 Eric Tenerife, maging kaupod ninyo tub-tub sa takna last 9 mga ka-K5. Bantay tiyanggita na isumungaga. Larga bola.
11: Foro de los Pueblos.
8: Kamusta ka mo? Kamusta ka mo, Bao? Ang taga-sur nga bahin sang Negros Occidental, nagabarangisi subong itan ang mga mangunguma. Nagayuhum-yuhum gid tungod sang mabaskog nga ulan nga nagtinupa halin pa nagligad nga adlaw. Ang taga norte nagayuhum-yuhum man kay may ulan man. Ang Bacolod gahapon ay grabe. Ang ulan, ang mga tao pamatsyag ko do na mag-os ang ulan. May ara nga nagapulupungko nga nagatan-aw lang sa pagtupa sang ulan. May ara nga nagalagaw-lagaw gada video nagaalgo nagasulay-sulay. Kag nagakulokanta, pumapatak na naman ang ulan sa atop nga may buslot.
11: Foro de los Pueblos.
8: Grabe, grabe. So mga ka-K5, welcome sa aton pagpangalagad subong aga. Antes kita maghatag sa aton ng mga headlines, it's June 1, subong aga. Kanami no, June 1, Entrada Lunes pa. Brigada Eskwela, dugay-dugay na mo damo na balita mga K5. Loaded ang inyo palatuntunan.
11: Foro de los Pueblos.
8: Pero katulad sang kinaanda na mo ni K5 Eljan Castaño diri sa sining palatuntunan, nangin tradisyon na sang sining pagpangalagad, nga antes kita magsugod sang aton pagbalita ng paghatag sang headlines, naghatag kita na isang katahuran sa aton mahal nga makaako. And so, let us remember that we are in the holy presence of God. Ginoong Diyos, this Monday morning, we come before you with grateful hearts. Madamo nga salamat kay ginproteksyonan mo kami sa tanan nga kalaotan, temptasyon, kag kalainan sang nagligad nga simana Ginoo. Salamat sa imo kamot nga nagatabon sa amon, sa imo kaluoy nga nagabantay sa tagsa-tagsa kapamilya, kag sa imo grasya nga nagahatag sang kalinong kag kaluwasan Ginoo. As we start this week, Lord, guide our steps. Hatagi kami sang kusog sa amon pag-ubra, kaalam sa amon mga desisyon, kag kalinong sa amon mga tagipusoon. Bless our homes, our workplaces, and our communities, Lord. We offer this prayer to you with thanksgiving and hope. In Jesus' name, we all say, Amen.
11: Foro de los Pueblos.
8: Okay, mga ka-K5, let's go to work, let's go to work. Subong aga sa aton pagpangalagad, palatuntunan, Foro de los Pueblos. Very exciting ang program ta, mga ka-K5. Siyado gid ka exciting sang program ta, inabangod ang mga balita, grabe. Kadumdong kamo nagligad nga adlaw to itan atong Sabado to no, tong doktora or Biyernes sang gabi. Friday Sabado. Nagpuli ang doktora alin sa duty niya sa provincial hospital, ta nagpuli siya tan sang gabi mga 9 o'clock in the evening. Nagpuli di sa may kuan blan, di may barangay 19. Kakita kamo dang mga balay da nga daw mga barko ang itsura bla sa barangay sa Burgos area bla, barangay 19. Sa likod yun na da, may kalye na da, nga lakturan. Iyas yung mga Villanueva na da, nga kuwanin nga mga pamilya. May isa na da kabalay, nga dako, nga building, mga K5. Damo, daga-arkila, mga naga-ulubra, mga profesional, gigkalabanan. Kagkadamo ko na balaan nga doktora, nga dra, naga-istar. So, nagpuli ang doktora. Ang gabang niya. Pagbukas siya sa gate, ginhold up siyang mga, ano man mga ulo ka namin, paglumpatan. Ginold up. Pag hold up, pagwa sang video, nag-viral. Nag-viral ang video. Naghulag ang pulis karon. Mga ka-K5 na dakpan. Nadakpan. But subong nga aga, dito mismo sa isina, gida, dito gid sa isina, bla. Si K5 Wilson Villena. Dito siya ma-report. I-report ni Wilson para makita tay magintang lugar kay nadakpan ang suspect. Tindi man ta ka-interview to si iya sa presuhan. Kaya to si S backup one. Upon sila sang migo, ya. So, bitol sila ang guwain dahi. Let it be. No, to si iya. Ano na ka hindi ta ma-interview? Ang ako lang gusto talang tanawon ang lugar, mga K5. Nga sa amuni nga lugar, grabe ang mga hold up. Sa unhan YMCA, sa piyak kalye na lapit sa PLDT, in between may kalye, diragin hold up ang doktora. Dugay-dugay mga K5, load na kamo. Kaya pagkatapos ko alas 7 nga komersyal, babumba na si K5 Wilson Villena. Kag ipakita, tani itan ang mga video na pag hold up yatan. Tani pang ready na tan ha? Ipang ready ng mga video ya. Kaya i-plastar tani mga K5, subong aga. Ang report ni K5 Wilson Villena, i-back-to-back man ni K5 Michelle Patinio. Grabe man si Michelle, na-interview niya, kay nanugid mga K5, nagpiyait sa mga pulis dito sa Sumag. Kay taga Deka Homes galiini, at taga Sumag galiini, ang kwan? No, not Deka, but taga Sumag, ang suspect nga isa. So mga utod dyan, nanugid sa pulis. Sir, nag-hold up to. Sir, utod na mo, tutudak pa to. Adyos, karoon kami 200 mil nga patong. Sino makakuha sini? Dugay-dugay. wala da ang pag-hold up tan? Wala tan? Ara tan sa akong account tan? Kuha alang? Ara sa akong account kuha alang? Okay, mga ka-K5. Ara da, mga ka-K5, makita, nagpiyait ang mag-utod. So, ginsugid sa pulis, gindakop sa pulis ang mga suspect. So, bantayan ta dugay-dugay kay leksyon ning makuha naton mga ka-K5. So, bantayan ha, that will be our story. Subong nga aga, mga ka-K5.
11: Foro de los Pueblos.
8: May balita man kita, nga sang nagligad nga Domingo, o nagsigad ka Sabado sang gabi, dirabla sa punta kung sagal, blan ng laktura na rin sa Dunya Uliana, going to downtown, going to mga Sineco area. May nag-live gasinggitan, ipabati ko man ang dugay-dugay sa inyo. May taytay ng taytay sa Gonsaga, lang kabangya ko, may mga posted. At tingala ko, naamon na tan. Sige na, relax lang, karoon na natan. Okay na siya, tanamugi na siya. Tapos itan, may ginpadala ko na si Imo Toto. Ang mga pustino yung kanami-nami sa taytay sa Gonsaga, galitan, ginapangkawat sa mga langgabang tan. So may nag-live, may nagsyagit nga, mga pustide, ginapangkawat sa kawatan. Kailangan nga lang makawat, tukuron ko na ano, kundi naamon na siya. Oo. Siyempre makawat, kawatan, dugay-dugay mga K-5, istoryahan ta ina, kay very interesting story ini. Okay? Sige. Main event! Alas 8 mga ka-K-5, main event!
11: Foro de los Pueblos!
8: Are! May na-aksidente, totoitan, sa nagligad niya adlaw, or kahapon, dira sa Sumag. Triple collision sa lakyan, motor, may napatay ganang iguro to. But my story for this morning, hindi ko magsentro sa aksidente. Sentrohan ta ni mga ka-K5, bao. Kundi ka magdayaw, mamahulay ka. Atensyon. Ang aton nga Disaster Risk Reduction Management Office o kung DRRM, makadtoda karon sa inyo si K5 Wilson Villena, masako-sako ni si Wilson Subong, kay grabing balita ga sinumbali Subong aton nga patrol nga. May ara ko ipakita nga video karon kag istudyuhan ta. Ang aksidente sa Sumag, kinuha nilang pasyente mga ka-K5, kagin karga sa ilangan ng longboard lang akong tawagon nila sa mga rescuer. Nalo man to kapagkarga nga kaladagdag yung pasyente man. Maski patay pa to, abing kinuha, pero kalaw ay tanawon. So karon dugay-dugay, kung ako sa inyo, bakal ka mo anay, kaya alas 8 pa to, bakal na ka mo nga daan subong DTX 500 para hindi magsaka dugo nyo blind, hindi makamong mga akig. Kaya yung mga video nga ipakita ko subong sa inyo, mainit ang ulo mo mga ka-K5. Mga akig ka. At the way ba lang maghando lang DRRM, abi mo DRRM, baldagig ka mo sa public kuan, public perception. Pero si K5, makadto kami na karoon sa inyo, kay kuhaan ka mo namon side, pero ipakita kong video. Okay? Para all is fair in love and in war, mga K5, sa aton pagpangalagad, subong aga. So, bantayan ha, loaded ning aton mga balita, subong.
11: Foro de los Pueblos.
8: Mabalita man si K5 Carla May Defensor Lunga, nga subong adlaw mga K5, magasugod ang Brigada Eskwela kag ang kick-off ceremony para sa bilog nga probinsya naton nga Brigada Eskwela hiwaton didto sa siyudad sang Talisay. So bantayan tang report ni Carla karon kung ano ang matabo sa kick-off sang Brigada Eskwela. May balita man si K5 ARF nga mabrigada eskwela man tos kabangkalan. Mabrigada eskwela sa kabangkalan tan tanantan nga talibong silhig daspan sa ako. Dalon kay mabrigada eskwela. So may live karon mabalita si ARF karon kung paano magbrigada eskwela tos las kabangkalan. Kag pamati taga si Palay may ginpadala diri sa akon nga mensahe ang si Palay City National High School. Diin ka mo dapit nga area mabrigada eskwela, ano ang dalon nyo, dugay-dugay sa aton nga pagpangalagad, bantayan mga ka-K5.
11: Foro de los Pueblos.
8: Okay. Subong kay imbukada pa lang ni Itan, 128 katanaw sa aton tan. Itan, may video ko na inugpakita, subong ginatan pagwaon to natan, ang gadlagan lang sa lakyan, walang audio tan, kay may date ko natan, basi ma batian pati paghambal ko na ilabi ko karon sa date ko, kag hindi takpuli, is malayb lang. Mga ka K5 kagabi, ti medyo halin kita sa isa ka simbahan, kanami ba, way na kapid? Ang ina, oh. Why na kapig ka nga yang sa akon? Oh, sige. Anyway, welcome si K5 El Janti. Why sa tingog? Ano mo na? Pag-way-way. Ari akong partner, oh.
7: Si, why tingog?
8: Si Di Pulso, kailangan na si El Janti.
10: No, miss you.
14: Miss you, Sir El Janti. Doon, kaya
8: na may kung may kapid ba? Sir, grabe sa mga balita, Sir Eljan. I want you to listen yung balita. Mainit ulo mo, sir mo. Doon pakapihon mo ko di TX ko, Pimex. Baka inom na ko, nakiyari ka na nag-abot. Bawang salamat. Sir Eljan, welcome back. Ang sa atong delegation na, welcome back. Anyway, mga K5. From church kagabi, nag-Sunday mass kita, gabi na. Tapos, naupulo pa niya po. Pagpuli namon, yes, that's it. Amo na siya. Pagpanyapo namon gabi, tan, wala lang audio tan ha, kay may date ko datan, mas imbatihan ka nun kang di takpuli, is balay bla. Sa slakyan, nanotice ko ang highway ta. Inang highway ta balahalin dapit sa may kwanto, sa may mega world bla to, no? Sa babaw. Nang dito bala sa may highway ta going sa airport, kadulom-dulo mga K5. Eyes to the board, ha? Eyes to the board. May ipakita ko sa Forbes, yes. Halin sa Forbes, gapapuli na ko, at after panyapo, halin sa simbahan, das talisayin, no? Gapapuli na ko, nanotice ko siya, dugid ka dulom. What happened? Kasi nguna, sanag ning mga highway ta eh. So what happened right now, nga ang aton nga highway, siya dugid siya ka dulom, mga K5 ba? May ipakita ko subong sa inyo, eyes to the board, eyes to the board. Ari na, magambalgo ni ko, eyes to the board, ang sa mitong meat shop na blang, ni mitong kag ni Bilma, ang panawag sa mga empleyado, yun sa akong yara na si eyes to the board, no? Foro de los Pueblo. Anyway, mga K5, I have to show this to you para nga klaro may resibo kita, ha? Yari ang itsura sang aton nga highway, dulom-dulom, anong natabo sa mga solar lights ta? Abi ita ni pakita tan kay maugtas ta agapatan. No, go, roll tape. Ara mga K5, ako nakuha kagabi. Tanawan niyo blang highway except for ati masanag-sanag lang gamay suga ko. Pero tanawan yung kilid sang dalan, kunwa ay kundulom suga mo, di ka motor ka, discuss siya. Tanawan nyo ba mga K5 mo? No. O, aran ang bago nga simbahan na sa wala, tapos sa unhans na bangga bata na nadadayon, liko na. So, ang makita mo lang nga suga itan, kag sa atong tagpalamati, eyes to the board, suga sang salakyan. Pero tanawan yung mga posti sa kilid, huwag nagasiliga. What happened to our tourism lights? Kaina siya, singunagin kanami, ginasang una mo. Subong tan, why na tan? Why ka nasang makita? Why na gid? Why na nasuga? Kagpwerte na ina kadulom nga porsyon. And so, last nagsigas ang March pag April, why na? Ginatandaan pa ni Itan, do may scoreboard si Itan. Isang March, aras ng April, wala na. Liwata balatan. Apermi ka na gagi, din ka kakadtotan nga gagi, ka na tagamansilingan ka man. O liwata. Ari mga K5, tanawa nyo, kadulom-dulom sang dalan, ho? Di kadelikado sini. Kadelikado. Maayo lang kung kaisa, kay may mga pulis na da nga nagaparking tan, kag daw nagabantay. Sa unhan to, may checkpoint na da perme. Kay may ara na da nga mobile checkpoint ang aton nga mga pulis sa Bangga Bata. Pero tanawa nyo yung area, ho? Kadulom-dulom mga K5. Nagalibog ang ulo ko, parte sa aton nga sige halantan replay tanang nagalibog ang ulo ko ginapakita ko ini one nga dulom ang highway dira from Forbes going to Bangga Bata. Number 2, gusto ko ini pakita mga K5 sa inyo, Ma'am Chule, Ma'am Sally Almension, gusto ko ipakita sa inyo ano ang natabo sa mga solar lights ta. Kay ini nga solar light nga wala nagasiga sa highway sang Bacolod, diri sa may halin sa Forbes pakadto gini sa may unhan lang sang Rockwell mga ka K5. amo maningga katabo sa mga solar lights sa iban nga mga highway. Singunay ning bago tanga highway sa nagsanag da. Singunang dito pakadto sa amon guaan, singunang talubangi sa nagsanag, subog do gadulom. Ang mga highway ta diri sa norte amo man na mga ka-K5. So what's happening to our solar lights? Sige alang tan hindi pag-stop. What's happening to our solar lights? I think it's high time mga ka-K5 ngang aton gobyerno should look into the purchases of solar lights. Kay tanawan nyo blao, example na ning highway sang Bacolod. Pilalang katuig, why nag-aalandar ang mga solar lights? So basi bala ang solar light na ton, baldado mga ka-K5, no? Baldado. Nga ang kadulom gid because in many highways nagakadula na, nagadululom na, nagadim, sometimes guba na ang aton nga mga solar lights. So diri mo ni makita with aton nga live viewers subong tan kadamo gid nagatan-aw itan. Naga-warm up ni sila tan-aw subong eh. Ibalik to tan ang video tan nga nagadlagan ng salakyan kagabi itan. Naara o. Di nagadtong solar lights. Where have all the solar lights gone? Long time passing, di na nagkanto nga wain ng solar lights ta. Ang suspicio ko mga ka-K5, para man siya eh, solar lights, kita mo na ako nadlaw, tindog mo na siya. Ang suspicio ko, ang solar lights siya ginapamakal, taba matyag ko gin 1, 2, 3 naman sa supplier ni mo.
11: Furo, Delos Pumps. Ha?
8: Sa hinigala, hinigaran sing una, sanag manadatan, may kalye ng tadlong-tadlong nga dalan pa kanto sa Binalbagan tan. Nami da sa nagdasuga sing una, subong gapiraw-piraw na. Suspicio ko lang ha, ang solar lights mga ka-K5 nga ginagamit sa mga highways, tabaldado gid. Amot ano depende sa inyo ha, ginkawat or low quality, hambal ni Kenneth Chungko. Hindi ko ka hambal Kenneth Chungko, kung ginkawat or whatever. Ang ako lang ginaubra subong, ginareport ko lang anay sa inyo tanan, agod nga at least makita nyo, what's happening sa aton nga mga solar lights, no? Good morning, Sir Eric from Hunasan, Ilog, si Loisa Gunsaga, Magbanwa, Gapawara. Ginrespeto, daw ay na respeto mga kumatan, sir. Amo na subong nga katabo sa aton eh. So, gusto ko lang mabalaan mga ka-K5, ang inyo lugar, kamusta ang mga solar lights nyo? See? Dulong na lang ang area, dira kami gamay lang din siya, Mercy Martisano, kita mo na. So, mga ka-K5, damo, gid. Ididitsi mo, nag-monitor sa aton. Ginasuga, sir, sa mga buutan yung mga kamot. Tiyo ang ibang ginakawat, pero iniya, huwag ni ginakawat, arang solar light. Nagakabit siya, pero huwag nagasiga. Kag hindi lang ni sa Bacolod, ang iban nga mga solar lights, sa iban nga mga banwa kang syudad, pariho man. So I think, the lection subungaga nga makuha ta, something is wrong with our lights, and siguro dapat i-review ang procurement procedure sang pagpamakal sang mga solar lights for our highways. Kay daw agi lang ang kasaw niya, ang maglawig gani, nagakadula ang suga mga ka-K5. Ang guaya, ligom dulom.
11: Furo de los Pueblos.
8: Makomersyal kita anay mga ka-K5, komersyalan ko ni, kay para makadirekta ta. Si Wilson Villena nakaredy na, grabe ning mga balita mga ka-K5 ba? Mapulihan ni Wilson kag ni Michelle Patenyo ang balita dira sa may barangay 19. Pagkatapos sina, ipakita ko man karon ang mga kawatin sang suga sa Gunsaga sa Gunsaga Bridge. Okay. Pagkatapos pagkalas 8, ipagwata ang balita parte sa rescuer nga daw saging lang yung hinalid niya sa longboard ang naaksidente sa Sumag. Kag ma-interview si K5 Wilson sa DRRM para balansi kita kay very sensitive ini nga balita, and we want to give everyone a fair chance to answer, especially ang DRRM mo. Kag Brigada Eskwela, bantayan dugay-dugay. Ang aton sibong attack na, makapiko DTX Coffee Mix, kaya rin na si K5 Beljan, makapangapin ako. Ang sibong attack na, alas 6, yung kintay 3 ngaga. Everybody, please stand by.
9: This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This Time Check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News.
7: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
10: Ano pang dugang nga may bulig sining D3 Bio kung adlaw-adlaw ka gainom? Kung kada 8 ka oras ka gainom sang D3 Bio. Suno sa mapagtuon, ang D3 Bio may abilidad nga increase niya ang imong metabolism during hypothyroidism. Take note ha, sa may mga hypothyroidism, pag hypothyroidism ka sir boy, hindi normal pupo mo. Permi ka kapoy, gadako ka. Pero kung gainom ka D3 Bio, makorek ina nga mga klase nga mga problema tungod sa imong hypothyroidism. Gusto mo ma-increase ang temperature sa imong lawas, inom ka D3 Bio. Gusto ka nga manormal imo popo, inom ka D3 Bio. Gusto ka nga hindi ka mag-gain weight tungod sa imo hypothyroidism, inom ka D3 Bio. Mulang na. Mulang ginakasimple. Amo na nakadami. Kung gusto ka makorekto taligid ang imo nga hypothyroidism, D3 Bio lang gid ang katapat.
15: Ang sinubo lang naka-hypothyroidism, amo ni mga tawo nga biskan jutay ginakaon, gitambok sila, prone sila dayon sa obesity. Amo ni mga tawo nga biskan anong ka-exercise, way ganiwang kitungod poor ang function sang ila thyroid,
16: no? Tama ginakaon.
15: Jutay ginakaoy. Dok, sama no pa.
16: So ang D3 Bio may rasang ginatuag MCT. Ikipara na to ang MCT kag LCT, sir boy. Long chain triglyceride. Needs around 26 steps or process nga magamit into energy sa aton nga lawas. Kung isa ginastore pa na sa lawas naton niya into fats, no? Magtambok pangimoy ang nga buyon tungod sa ginatuwag deposit, sir boy, kay dugay katama magamit ang ginatuwag LCT no, sa aton nga lawas. Pero ang medium chain triglyceride dasig lang 3 steps lang ginagamit dahil sa aton nga lawas into energy, sir boy. Oh, so hindi na pag i-deposit kundi gamiton sa lawas naton ang nga energy, no? So magtumar kita kadadlaw sang D3 Bio kadadlaw para mayara kita sang instant nga energy, sir boy.
17: Correct.
9: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
19: Mayara sang duwa actually ka hormone ang ginaproduce ang aton nga thyroid gland, ang butterfly shape ni blang gland sa imo diri nga throat.
9: D3 Bio.
19: Ang isa da basi kabati kamo no nang T3, anong T4? Ang T4 amo na sang thyroxine. Ang T3 naman amo ni siya ang triiodothyronine. Duha ka mga hormone nga kun may problema ka, underactive imo thyroid meaning wala sa maayo produce, magka hypothyroidism ka. Overactive meaning magka hyperthyroidism ka. Amo tambali Dok Ramil. Kung hyperthyroidism, overactive ang damo kayo mo hormone, may ara ka sang ginabalhas ka, init, imupmatsyag, adi nga niwang ka. Opposite naman ang sa hypo. Gatambo ka naman, tugnawan ka naman. So, ang D3 Bio nagabulig sa pagproduce ni nga mga hormones because ang ilang nga good cholesterol. Ang permita ginahambal nga, medium chain triglyceride, it helps sa raw material sa pagproduce ni thyroid hormone. So kung may mga thyroid problem ka, you take D3 Bio.
9: D3 Bio.
15: And of course, no, kung may hypothyroidism ka, usually ang imugid nga madapnan nga masakit is obesity. No? Kung obese ka, gadako ka lang nga dako.
10: Kung obese ka, gadamo balatian mo.
15: Gadamo pagibalatian mo. Diabetes, hypertension, tantanan na.
16: Cancer.
15: Inflammation.
9: D3 Bio.
15: Vitamin D3 in D3 Bio is properly absorbed because of extra virgin coconut oil nga upod niya. But there's more. Vitamin, way labot nga ginapa-absorb niya ang dalaya nga vitamin D3, si D3 Bio gaimo pagid additional vitamin D in the gut. through probiotics and basically helps you fight obesity. Vitamin D is vital in fighting ginatawag nilang adipose formation caused by hypertrophy and hyperplasticity. Mm. That's why you need vitamin D and ginahatag na ng D3 Bio.
10: So sige, D3 Bio lang gid ang katapat makabulig sa imo nga ikaayong lawas.
9: D3 Bio. D3 Bio.
17: Ako si Jomer. Ketumarget ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
20: Pamakal sa mga butika.
9: D3 Bio. D3 Bio. Health News. DTX 500.
20: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
9: Mag DTX 500 na.
20: Masamihin ng kapalatian?
9: I-DTX 500 muna.
20: Kung kulang ka sa antioxidant,
9: nagatigulang ka?
20: Mag DTX 500.
9: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
20: DTX 500.
9: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
21: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
9: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
23: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
9: DTX Beauty Soap.
20: Mabakal sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
24: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
25: So na,
24: today, magid ako sa akong body odor.
25: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
24: Pero subong,
25: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
24: Kag naghamis ka nagputik, gid akong nga panit.
25: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
20: Mabakal sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
20: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
26: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
9: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants ng nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo ng kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
29: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: kita.
1: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: responsibly. 101.5 KK5 News FM.
1: Foro de los Pueblos.
2: Okay mga K5, back to the ball game sa aton pagpangalagad sa inyo palatuntunan.
1: Foro de los Pueblos.
2: Again, in behalf sa kay K5 Eljan Castaño, who is around, nakabalik na ang aton nga team, ang aton nga coverage team from Agusan del Sur. Galing ka, masako-sako ang ibang mga kalaban, mga paosgid. Di ano muna, pero ginabirahan na subong nila DTX Coffee Mix kag DTX 500. Dugay-dugay mo ang pawala ng mga tingog.
1: Foro de los Pueblos.
2: Sa aton nga coverage team, ha, from Agusan del Sur, nga nag-cover sa Palarong Pampansa 2026. Welcome back to your home bases.
1: Foro de los Pueblos.
2: Romy Pasigabo, Mayong Aga, Leonardo Rilo, Sally Almencion, Cecilia Hinese. Naka-standby na sila mga ka-K5 kag nagapamati gid sa aton programa subong nga tinion. Si Ma'am Gina Borja naka-standby na kagawad lang di tibos nakapwesto naman.
1: Foro de los Pueblos.
2: Nagligad nga adlaw mga ka-K5 at around 9 o'clock in the evening. While many of us are trying to panabor sang weekend. Isa ka doktora nga nag-obra as a resident doctor sang isa ka pampubliko nga ospital, nagpuli sa iyang boarding house dira sa Barangay 19. Iningdalan ba lang ang ginatawag na ng mga Bilyan Nueva Mansion, ng mga balay, lang daw mga barko tanahon, kung gaagi ka sa Burgos Street. Ang sa Piyak kasi na, ang paralel nga dalan, ang daw tadlong niya sa Piyak, Burgos ni, ang Piyak na di, mga ka-K5 is Galo. Nga ara dira ang PLDT. Sa tunga is na may gamay na nga dalan mga K5. Ang panawag na mo sila bypass road eh. So ang bypass road, lakturan gina siya kay wala na da masyado traffic o galing masyado kakitid sang dalan. Hindi man nagadulong kay lugar, galing kay kung gabi, laka lang ang gaagi. Kung adlaw, busy na da kayo. Gamay-gamay lang ang kalye, kitid lang kag nubo. Pero alagyan gina sang tanan. Pero sa nagligay nga gabi, samtang nagabukas ang gate, nagagulo sang iyang alyabi ang doktora, may naglabay nga duha ka tawo sakay sa motor, kag-inhold up ang doktora. Itan, ipakita anay ang video, itan. Ipakita namon sa inyo mga K5 with 140 live viewers right now. Itan, ipakita ang video kung paano ginhold up ang doktora sining duha ka tawo kag ang nagasa drive sang motor mga ka-K5, ara naka-standby. Ari ang doktora, makita nyo subong, wala lang audio, tan wala lang audio. Kaya para ma-describe ko. Okay, stop! Stop! Mga ka-K5, ang doktora, itom ang bayo, itom ang pantalon, naka-backpack itom, daw may bag siyang leather that looks like orange or dark brown or tan ang kolor. Ginbuksan niya ang gate nga blue, nga dra siya nag-board. Nag-aisahanon siya mga K5. Nag-aisahanon siya. Makita nato, this is around mga 22, mga last jest, no? Almost 10 o'clock, 9 o'clock to 10 o'clock in the evening. Okay, hinay-hinay lang tan. Roll tape. Okay. Okay, tira. Hop! Pause! Mga K5, eyes to the board, tanawan nyo. Liwatan, ibalik anay tan. Ibalik anay, ipwesto anay. Ipwesto anay. Balik anay nga nag-aisahan nun pang doktora. Nagalakat ang doktora, roll tape, hinahinay. Opos! Kung makita ninyo, sang nagakapot sa sang liabi niya, nga mabukas ang gate, may landong nga makita ka mo, nga nagasunod na sa iya. Tanawan nyo ba, yung may landong ha? Ang landong, amuna ng landong sang hold upper. Way pa tatlo ka segundo, way pa magulo ang liabi sa gate, nagguwa na ang hold upper or ara ng hold upper sa likod niya. Roll tape. Tira. Pause. Mga ka-K5. Tanawan yung hold upper. Puti ang bayo. May tabon ng iyang ulo. Kag may ginakaptan siya nga daw putil. Daw pusil. Galik kay putil-putil kuno ni. Ara. Ginatayaan niyang doktora nga daw wala pag ipalapitan niya. O tanawan nyo. Tanawan nyo mga ka-K5. Ba isa-isa hunta ni. Okay. Now, ginkaptan niyang doktora, hold on na itan, ginkaptan niyang doktora sa abaga, ang tuuyang nga kamot nagataya sang iya nga putil, kag ang doktora nagatinguha nga magbukas ang gate. Roll tape. Up! Up! balik itan gamay, balik gamay, balik gamay. With 200 live viewers right now, sige, up, post. Mga ka-K5, gintiklod niya ang doktora palayo sa gate agod nga hindi makalyabe. Pagtiklod niya, dalataya ang tanawan yung brown nga bag, mga ka-K5. Sige, roll tape itan. Up, post. Nagpalag ang doktora, imbis nga kalo galito, daw hood nga ginasukbit niya lang sa ulo yung hood upper, puti ang bayo niya. Okay. Sige, itan, roll tape. Up. Nagpalagyo ang doktora, mga K-5. Nagpalagyo ang doktora. Ginasunod siya sang naka-shorts nga tawo, naka-bayo puti, may kalo, kag may ginatalukdong nga hood. At this point, makita nyo sa tuo, sa wala nga parte sang video, may landong, landong na ina, mga K-5, sang motor nga upod sining langgabang ni nga kapanghuldab nga puti bayo. Roll tape itan. Hoppos! Kita nyo, ato ng motor sniper nga yellow, na sniper itan, may nagasakay na nga tawo, ginatayaan sang tawo ni nga hold-upper ang doktora sang iya nga putil. Ang doktora, ginapalayo iya pa ang iya nga bag. Araw ginapalayo iya pa ang iya nga bag. Roll tape, itan, hinay lang. Up! Nagsandig ang doktora sa pader. 231 live viewers na itan. Nagsandig siya subong sa pader. Kag daw nag-kwanblanag daw nag-preparar. Kay kabalo siya, sakiton siya sang hold-upper. Roll tape itan. Up! Ginapilit up! Ginapilit nga agawon ang orange nga bag. Pero ang iyang backpack, why ginagaw? Basi may laptop na. Anyway, why ginaagaw ang backpack? Kundi ang baggy lang tong nga daw orange nga daw leather, amog itong ginagarit-garit sang kawatan, mga ka-K5. 250 na live viewers na itan. Roll tape, hinay lang tan, hinay lang. Okay. Abaw, ara gido. Op, op, op, op, op, op, op. Katunto nga klase tao. Ginagusnit yung bag, mga ka-K5. Kaya agawon niya gidyang orange. Uy, ginpakdol niya sa ulong doktora. Ginpakdol niya sa ulong doktora. Roll tape itan, sige lang ginpakdol. Hoy, katuro-tunto, hop! Naglabog, may naglabog tan. Ano itong naglabog man? Grabe, no? Sige, roll tape. Roll tape. Oh! Ginabulya-bulya, ay kaluluo isang doktora, mga ka-K5. 24 hours ang duty, ni nakapulaw, ginabulya-bulya sa turutunto. Sige, tan, go ahead, tan, ginit ulo ko, tan. Sige, oh, nadagdag, pause, alay, tan. Pause, itan. Nadagdag ang bag, mga ka-K5. Nadagdag ang orange ka bag. Liwa, tabi, tan, dali lang, gintan. Ano ito nadagdag, tan? Nga, may na, ang orange ka bag. Oh, gagaway. Nagaway sila bag. Nadagdag ang orange ka bag. Pag nadagdag ang orange nga bag, ang napsak ara man, pero may ginkuha ang kawatan, ginlagas pa sang doktora, manog 300 live viewers na subungitan, ginlagas pa sang turutonto, yung ado, ang kuanang ginagpalagas pa sa doktora, kaluluoy sang doktora, naglagas man. Kay kwaon niya ang cellphone, kwaon niya ang tanan, ginkawat sang turutonto, niya klase kawatan, grabe nga isog sang doktora, no? Ano ang itsura sang lugar, mga ka-K5? Ano? Pizza 28, so Webes. At ito yung manog-enjoy sila sa weekend. Tan kay Webes mo. Anyway, Thursday, yes. Mag-enjoy sila sa weekend. Ang importante, diriitan ang krimen kag anong sitwasyon. Amo ni sentro sang report na subong. Mga ka-K5, ang mata sang K5, si K5 Wilson Villena. At tugid sa isina, tanawon ta anong itsura sang lugar. K5 Wilson, go ahead, good morning, K5 Wilson. Kamusta ka, modera?
0: K5 News FM Live Report.
2: Wilson, ara ka na sa area, no?
3: K5 Eric, yes, ari kita diri subong, no, sa area. Kung sila yung nagtunta, din ang tagpang hold up, isa ka doktora, no? Diri mismo sa may barangay 19, siyudad sa Bacolod.
2: Wilson?
3: Oo, so, talang K5 Eric. Bale, ang dalan, kalibig K5 Eric, natungan, ini siya kay diri sa likod ko.
2: Yes,
3: ako,
2: yes.
3: Ako ini ang galos.
2: PLDT na. Galo.
3: Sa Tubang po naman niya kita
2: ba? Burgos.
3: Mo naman niya ang Burgos Street.
2: Correct.
3: So natunghan ini siya amo ni gamay nga dalan ini sa tunga sa
2: Tubang. Amo ni siyang bypass road panawag na mo sina Wilson dira. So, kita mo.
3: Oo. Diri sa siyudad sa Bacolod.
2: Ang mga salakyan dira gaage, diin ang gate son gusto tatanaw na ning gate abison. Pakita ni sa amon ton.
3: Kaya pa Eric, ari ang gate, no, sang...
2: Uy, ara, gido.
3: ...mismo naglugtad, kundi na Dari si ma'am nag-ano, si doctor nag-abre.
2: Oo.
3: Yabe.
2: Ara-ara, gino? Tapos
3: nag-abot ang mga hold-upper kay Federic. No? Kag dari sila naman nag-ano, nag-inagawa naman kay Federico sa iyang bag.
2: Ah.
3: Ang duwaya ng cellphone kay Federic nakuha, gino, sa mga hold-upper. Kag di, ang CCTV, so ang CCTV kay Federic, hari man dari sa inyong area.
2: Amo nang so, nakakuha ng CCTV?
3: Yes, amo na nakakuha ang CCTV. Ang katalong gate, sa babaw mismo, sa nga gate, kung sa diin masulot ini si doktora. Tani,
2: Sean, inang likod mo, amo ng pader, nga dra nagsandig si doktora, pwede ito mapokus ng pader kay Pai Vincent?
3: Dere.
2: Nang puti nga pader, dra sige pa sandig, li. Inang likod mo. Ay, grabe. May kalog na da, Sean, may kalog, guay.
3: May gamay siya na kalog kay Federic. Gamay na lang mga tatlo ka, mga 5 inches siguro ang lapad.
2: Suskon amo, medyo ga tipalo pa to si doktora. Kay dra sa nag-agaway sang bagson.
3: Di si Federic, makatipalo gini si Dok. Kasi kagamay sa space nga nanor, ay doon ko, dako lang yung dalawas ko. So gamay siya ang space
2: niya sa... I like it.
3: Gamay ang space niya sa gate kay Federico. At may ano ka mo, may lintang kapag di nga isa kay Federico.
2: Oo.
3: So may lintang kapag nga isa. Kung mag-ay nag-away ka mo, makasandag ka. Di laban-laban, madulaan ka dyan sa
2: consider
3: kay Federico. Tapos may mga luna, may mga lumot pa dito nga. Kung na mahalang ka man, ilaban ka man sa tatlo kay
2: Federico. Susara, gigali ka mo da.
3: Kaya amo na kay Federic no natabo ini sa Webes May 28 to sang alas 9 sang gabi kay Federic. Kaya sa information mga nakuha naton, hindi ini ang first time kay Federic nga natabo ang pagpanghold up sa ini mismo nga lugar kay Federic.
2: Huh?
3: Kaya way back no sang pila ka mga binulan man may natabo man kay Federic nga ginhold up man pero nurse man niya kay Federic. Nurse yang ginhold up man diri.
2: Kay ina so, sila ng mga borders na da, kay drasa sa provincial hospital nag-duty. Wow,
3: so,
2: di naso ang tabo.
3: Hindi first time kay Federic kami natabo nga na-hold up dari. So second time na ini si doktora, kagang una, amo to ang nurse nga nag-obra man kay Federic. Kapod live is ang dalan dari kay Federic sa ining area. I don't know kung na sana, ginagari kay Dula. Kita din may makita man nga street lights.
2: Dulong na da kong gabi, Wilson. Dulom na da.
3: Lagi nga makita ang street lights, lagi nga makita naton isa mo lang yun isa kabilog di sa may poste mismo sa kuryente. Tipi, ano, gay patigpat pa kasi subong at laaga, kaaga. So, check ko, subong kung may nagay patigpat. Siga. Kaga mo lang yun, maalam yung kabilog sa Merik. So, most probably, hindi nga dalan, dulom git. So, why git sa mayo.
2: So, ang motor, Wilson, ang motor, dira halin sa likod mo, dapit sa may patrol, Burgos Street, halin ang motor.
3: Burgos Salin, pagdulog kay Federic, nanaog, lagas niya sa doktora, hitayaan sa armas, nagagaway sila kay Federic, ang nalagyo, pakanto sa Galo Street naman.
2: Pakanto sa Galo, okay, now.
3: Ang exit nila Galo Street kay Federic.
2: Nag-viral ang video kay Five Wilson, sang Webes, sang gabi, sang Biyernes na Wilson, nag-viral ang video, sang Biyernes. Pag viral sang Biyernes, nagkinagula, siyempre malukan man talagang mga marites sa internet na mag-Facebook, talagang expert na guluwa naman to, mga detective. Naguluwa, mga detective. Nga, amo naman yung nagkuhan, amo ni, ang talagang mga crime analyst na guluwa naman to, nga, kaya amo ni, talagang naman to, pwerte na. May iban to, mga sa politika naman, nga, ang bakulod subong, lay-lay na gid. Daw damo, nabla, talagang analyst na guluwa na to. Now, Wilson, halin sang pagkatabo sang Webes, pwede mo kami masugidan. Ano ang natabo, anong imbestigasyon sa pulis? Wilson, 200 mil lang pabuya si ni Wilson, basi sumala ka. Partidahi ko kuning kaso, makita mo.
3: Yes, sige, Frederic, pasalamat lang kita kay Kumiskin pa paano natutukan nato ng ining report ng ining insidente. So, thank you, Frederic, na matandaan nato sa 28 ining nagsugod. And the following days after na mag-viral sa social media ining video, nag-caught ini sa attention na no, hindi lamang locally sa aton sining mga otoridad kay TSA interview naton sa Kaiser Tapang sa Police Station 1 gani in-operate gini nila kay naglabot na event sa national kay Frederic ang ining issue. So they decided, that's why nag-offer sang 100,000 pesos na reward money ang aton sining kapulisan kagindugangan pag ininiyan naman sa local government unit under Mayor Greg Sataya sang 100,000 pesos in total 200,000 pesos sa pabuya nga makatudlo sinisa nga duha
2: pilang money son
3: 200,000 kay Federic
2: ang 100,000 din halin
3: as in men sa PNP mismo, as in men sa kay Mayor Grega sa Tayan.
2: Kadalag ko. Okay. So nag-viral siyang Biyernes, may mga pabuya, 200 mil, natabo, Webes, ang gabi. Naging sa gamsam mantang weekend. Damo tuhan ba ko inang nga sa gamsam na kita sa weekend. Gakatakam-takam na takay mauway na ubra pagkaagala yun, Biyernes. Ano na tabo, Wilson? Halin sa Biyernes, anong investigasyon?
3: Okay. Kaya Federico, siyempre ginatutukan sa Gyapon ang kwan, ang CCTV footage. Mm. And aside sini, may mga informants man na nga ito, sini nga kapulisan, according kay Sir Tapang, nga amo man ay nakabulig, tudlo sinisang pagtakop sinisang kwan, sang suspitsado kay Federico, no? Kagkaroon, sa bulig sang Police Station 9, Police Station 1, sa City Intelligence Unit, sa Bacolod City Police Office, no? Tigayon, nga nadakpan ini ang suspitsado. But prior sa operation nga ginapatigayon dito sa may barangay Suma, kay Frederick, ang pamilya mismo ni alias Tongtong nga amo ining nagtaya sang arma.
2: Sinungalan niya? Sinungalan niya?
3: Si alias Tongtong.
2: Kung among suspect, si Tongtong.
3: Kung Tongtong. Amo to nagtaya sang arma, kay Frederick.
2: Ang nagtaya si Tongtong. Ang driver, sino?
3: Si Tongtong. Si ang driver naman niya si Rem. Taga barangay 40 naman iniya.
2: Dali lang, isa-isa hunta, Wilson. Ang nagtutok to kay doktora, si Tongtong.
3: Si Tongtong, alias Tongtong.
2: Ato, like, may nagwa bagulang Wells dito, dito na nagwa sa gate, wala tagin pa mangkot. Masi may magwa na mangkot, ha? Masi may magwa na. Bantayin, masi may magwa. Okay. Si Tongtong, kag si Rem ang gadala motor. Okay, now. Nagbutang na pabuya, 100,000 ang pulis sang Sabado, kay nag-viral na mo. Nagbutang man si Mayor Greg, 100,000 pabuya. Ano din ang natabo? Isa-isa hon, tagin Wilson, ha? Pagkasabado.

0: sininya.
1: May nagwa, may nagwa? May nagwa sa gate?
0: Wala, wala.
1: Oh, susa.
0: Wala, kita rin. Si Kwan ang nangiya sininya asaba na, pakipan-Eric.
1: Oo.
0: Kagang bata niya, pinagkakangawa sila nga ba si Kunukunri doon sila sa balay kisang Eric. Madalahin sila kung sino man ang upod sa sulod sa balay. That's why they opted to report na lang sa kapulisan.
1: Susila.
0: Kikilala man nila kipan-Eric na kaya nga man, ang motor nga ginamit sa nasuspitsado
1: ni na.
0: Eric,
1: oo.
0: Motor man sa kinikana nila mismo.
1: Hoy! Kung amo ining motor nga ginamit ni Tongtong kag ni Rem, iya sang ginikanan ni Tongtong. Okay.
0: Yes, iya sang ginikanan ni Tongtong kay Sir Eric.
1: Okay. So, sa Sabado, sang 200 mil ng pabuya, sa Sabado mismo nanugid na ining mga utod diyan nga ara as ang nagbirada to utod na nga si Tongtong.
0: Yes, kadasig yung sa natabo ang Kristen Eric.
1: Okay.
0: No, kasi muna na nagsulot ng investigation, nakapanugid ng aton sining pamilya, sinisang sang suspitsado nga si Tongtong Kristen Eric. Kaka May 31 na muna ning Domingo, Kristen Eric, Sabado na natabo Kristen Eric ang investigation, ang information, tagapulis ang information sa aton sining kapulisan. Pagka May 31 ni Kristen Eric, dito na naglunta, dito na sinulod, sa may purok proga sa may purok progreso niya hindi na sa purok progreso gaya sa purok Fatima ini siya ning kuha pero taga purok progreso gaya galing ini ni si Alias Tongtong ginsulod nila kay Kifat Eric no sa puluyan sa tunga sa mahamuok na tulog so alauna nagkatulog ang suspect ni si Tongtong na namin sa tulog niya ni sa natabo ni alauna sa kaagaon
1: katuro Tongtong ay katuro Tongtong na tawag natulogan siya sa diin siya nagtulog.
0: Sa balay man kay Sir Eric, sa balay kay
1: buot mo sing ganon kay Five buot mo sing ganon kay Five Wilson nga pagtapos ni sang krimen nagpuli siya sa ilabalay tari ibutang sa kilid tangan mga picture ng iban may nagwa naman Wilson basi may magwa pa man kuta
0: ma'am pwede kami ng mangkot nang ano man kumusta ka mo diri ma'am wala nang tapos sing
1: Sanag kung gabi.
0: Eh, nakulbaan, manggalis sila ni Kisang Eric sa after sito sa natabot, eh, mag-abot sila kay Kisang Eric, direkta na lang sila sunod ayon.
1: Pwede
0: na nag-apagulidugay, oh.
1: Oh, dali lang, Wilson, ha? Wilson, dali lang. Ay, ginsugat si ma'am. Kuhain na sa number, ako lang at ako. Huwag naglit, tali masugat. Pang kukulas mi big, like may duty pa ko, no? Hindi na lang, Wilson, ha? Baba mo! Baba mo, Wilson!
0: Masugat, kay ma'am, bala kayo, si Kalo, eh, makay ma'am, di pa si Kipa Derek.
1: Pero ako nami, ito nga ba, ya, nga daw ginakulbaan man sila kung magsulod na kung gabi, ha? Diyan ay ka. Tan, ang iban nga picture, ibutang sa kilid. Tan, ibutang sa kilid, mintras ga report si Wilson. Sige, Wilson, ari na kita sa Sabado. San o nadakpan si Tongtong? Kay duwa ni sila, si Tongtong kang si Rem.
0: Si Rem kay si Pemberic, ya, Domingo sang, Sabado sang gabi. Indakop na yun siya, bata, wala ko pa ni mag-check kay Pemberic kung anong information niya, nadakop yun siya kay Pemberic, si alias Rem.
1: Standby, Michelle.
0: Kasi, wala pa sa ato ni Mamba, sa ato ni Sir Tapang, kung ano git ang rason niya nadakpan ni si Rem. No? Pero sa iya, manipuloyan kay si Pemberic, sa may barangay 40, si alias Rem nadakpan.
1: Sa barangay 40, si Rem nadakpan, ginapagwa ko di subong ang motor amugid Wilson bag-o pagli ni nga sniper noy
0: yes sniper nga color yellow kay Saverick amo
1: kinaya ari gid mga kaki 5 kanawa niyo close up gid sa picture ni ho ari gid sniper amo gining yellow nakita tato sa video son
0: kada mo gani kay Saverick sang investigator sa comment section sa nga nagapasa bala nga lain kuno nang tao nga nadakpan amo na nagadi ang motor kay Saverick hindi na naman ni guard kay Saverick kay motor amo na gitna so klaro so, sa mga naga sorati sa to nga amo na gitna sa yung motor siklo kasi ang pamilya na gani mismo ang akto ang giyo kay Saverick sang ni Tongtong dire kung paano siya magiyo kinalaan sa pamilya niya
1: okay so ginsugid na siya at ang motor ara na. So ginuna da cop si Rem,
0: Sorry. So may barangay 40 kay Sir Derek.
1: Okay. So gindakop siya sang Sabado sang gabi si Rem.
0: Alas 9 na siya nadakpan kay
1: sang gabi. Ang mayor quarter gid si Tong Turongtong sang sano gindakop si Tong Turongtong.
0: Si Tong Turongtong nadakop May 31 Sunday alauna sang kagahon si Sir Derek.
1: Okay. So dali lang Wilson ha.

0: Mga ka-K5, ang krimen na tabo Huwebes, alas 9 ng gabi, more or less. Okay? Nag-viral sa Facebook Biyernes sang udto hasta maggabi, nag-viral to siya, Wilson. Viral. Pagka-viral, tungod kay ka-grabing na tabo kag doktora, nagpagwa 100,000 ang pulis, nagpagwa 100,000 si Mayor Greg, 200,000 larga bula kita para sa pabuya. Larga bula na to. Pagka Sabado mismo, nagpanugid ang pamilya sa pulis nga sila niya kilala namon kung sino si Tongtong ato utod namon nanugid. Pagka alas 9 sang gabi or 48 hours after the crime, nadakop si Rem nga amo ini ang driver sang motor sa Barangay 40. Klaro? Pagka kaagahon sang Domingo or few hours after nga nadakpan si Rem, nadakpan man si Tongtong dito na sa Sumag sa Purok. Ano nga Purok, Wilson? Pag-asa?
1: Purok Fatima.
0: Purok Fatima. Ting Purok Fatima sa may taytay ni Dapit Wilson?
1: Hindi lang ko pamilya sa geographic location niya kasi Eric, but
0: okay.
1: Purok Fatima Dos ang information.
0: Purok Eric, Fatima, base mo ning sa may taytay Dapit or sa likod sa Juan Blas ang merkado. But anyway, it's in Sumag. Alauna siya nadakpan. Now, Ari Wilson, ang tungod kay Brigada Eskwela Subong Wilson, kang puro estudyante ang aton ginatubang Subong, tagaan ta ka-exam sa kahanginan, Wilson. Diin nadakpan, Wilson, ang motor.
1: Dito man mismo sa Puluyan, ginila sa may Purok Fatima Dos Kipaverik, no, sa pag-operate at umadigtong motorsiklo.
0: Okay.
1: Kasi ginhold man ini sa kapulisan Kipaverik, kasi involved ini sa crime, so ginhold ito kustodi man ini nila ang motorsiklo.
0: Okay.
1: Wala nagalakat ang investigation Kipaverik. Ang duga pala Kipaverik, ha, nagtuad na ini si alias Tongtong. Ready ka mo mga K-5, kasi amo tong rason Kipaverik niya wala naglupok ang armas sa tunga sa ilas ini pag pinugusay ni doktora, kahit plastic ang armas na nindala niya kay Federic, pilip gun.
0: Ha?
1: Pilip gun ang iyas ini armas. So, purposely, amo lang ini ang purpose ang armas niya kay Federic, pamahog lang niya. So, given nga mo na itong pinugusay nila ni doktora, huwag niyo tumalo po kay pilip gun galing kay Federic o kung plastic.
0: Amo gani.
1: Pa ni sa kay Sir Tapang.
0: Amo no, gani na siling ko ang iya nga dala, imbis nga pusel, putil-putil. Dali lang. Putil-putil lang to. Dali lang. Isa-isa hunta ni. So, sa primero nga question kay Brigada Eskwela Subong, nasabat mo sang husto, Wilson, nga ang motor nakuha sa balay ni Tongtong dito sa Sumag. Ari ang pamangkot. Isulat mo sa papel, Wilson, ilaragway mo paano gindakop si Rem dira sa Barangay 40. Kay siyang ginuna gindakop. Paano? Easy yung exam ta Subong.
1: Sa may details kay Feveric, doon dira ko wala sa ano pa detalye sa kay Feveric. Doon kayong fokusan ta ang tugid ang gadman kay Feveric kami postel. So
0: okay.
1: Si Rem niya, amo pa niya i-check na pa niya sa kapulisan kung paano ini sa nadakpan.
0: Dali lang, Wilson. Sa, uy, may tao naman sa kilid mo, Wilson, nga nagwa. May nagwa naman isa. Ato na.
1: Sir, pwede ka pumangkot. Masa ka dali, sir.
0: Kung saan, nagkundulom lang. Amo na.
2: Ako naan kami sa pumangkot, sir. Ato sa incident, sir. Medyo, cool back sa mo. Kaya mong mga precautions, sir, yung ginombran mo na nasa upal. Ay, gusto mo na nakamurik sa after mamlabo.
3: Mag-rapid. Sila lang rin, oh. Every day, oh.
2: Doon lang kita nating area, sir. Yung palaga, okay lang. Matrong gabi, hindi gulong dyan.
0: Okay, kasalamatan tala siya. Okay. Thank you, sir. Amo na yung mga abdikay, balikay, blan.
2: Nagkaguruha si Mr. Eric sa Chicago, sa office office, hindi puro ni mga...
0: Sige lang, basta abdikay, balikay lang tas ang reaksyon nila, okay lang na. At least makita sa tagpalamati that we are on the scene, no? Now, so, Wilson, mistake ka, may mistake ka sa exam subong aga kay Rem.
2: Ayaw pa, may kasi
0: Rem. Dason, one mistake si Wilson. Kay Brigada Eskwela ni Wilson mo. Dason nga pamangkot, Wilson. Para pang... Para pang moving up nga question. Pang moving up nga question, Wilson. Brigada Eskwela style nga reporting. Paano nadakpan sang pulis pwede mo isa-isahon nga daw pelikula, Gid Wilson, paano nadakpan sang pulis ining si Tong Turongtong kagaano siya sang gindakop sang pulis. Go ahead, Wilson. May nagwa naman.
1: Kay Federic, kabalo ka kung ano, makol a friend ko sina. Kag ina ka detalye, kay Federic, ihatag na sa imo ni K5 Michelle.
0: Okay.
1: Kay eksklusibo nga nagupod ang K5 News FM and the only media lang gaya sa operation na pagkuha kay Tongtong. Kag ina si Miss Michelle, si K5 Michelle pati nyo, ang nakaupod sina sa operation.
0: So okay.
1: Kay Tongtong.
0: Good.
1: Victor sa mga patima kay Federic.
0: Ginapulihan nila ko mga K5, di pa call a friend na subong si K5 Wilson.
1: Oh,
0: arina, sadya na ni. So, sa pagdakop sa kay Tongtong, nag-relax si Wilson, si Michelle ang nagupod. Tantawag si Michelle, yes. Kuwaon ta. Wilson, sanbay ka, hindi pagkuwaan ang kamera sa imo, ha? Itan, kuwaon ta si Michelle. Nami ni arina mga K5, very, very detailed nga balita ang ginadala namon subong sa inyo. Ginaplastar ni K5 Wilson ang overall news ara siya sa scene of the crime kag nagupod sa pulis mga K5 sang pagdakop na gidya kay Tong Turongtong is K5 Michelle ang may detalye kag pati ang utod ginistorya ni Michelle, pati ang utod ang guwal nga ng mga detectives ng K5 naguluwa naman ni sila kag ginkuha naton ang kumpleto nga detalye. Standby kag Gid Wilson kay may exam ka subong nga aga.
4: K5 News FM Live Report.
0: Ari na kita sa Domingo mga ka-K5. Alauna sang kaagahon, ginsulod sang pulis combined precinct number 1 kag precinct number 9 with si Colonel C sang Ator Investigation Division. Ginsulod ang balay ni Tong Turongtong dito sa Sumag. Yari sa linya, K5 Michelle. Good morning, Detective Michelle.
5: Good morning kay K5 Eric ti Domingo gitsang kagahon kay K5 Eric.
0: Ari, grabe na.
5: Gayon nga na dakpan.
0: Oo.
5: Ining si alias Tongtong. Dalaya sa may Purok Fatima, Barangay Sumag, kay K5 Eric. Kaupod no ang puwersa sang Police Station 9, of course, sa Police Station 1, kagang City Intelligence Unit. Muok ang tulog ni Tongtong, mga launa sang aga, gini kay K5 Eric. Tigayon nga nakuha sa iya ang motorman kay K5 Eric na isa ka Yamaha Sniper 150. Pero una si ni K5 Eric patpaton ta bala. Ano ang natabo?
0: Michelle?
5: Na yes sir.
0: Oh, itani open mic lang pati si Wilson para makaistorya kami nga tatlo, ha. Okay. Michelle, ara gid subong ang bula na sa imo ang video mga ka K5 kung paano gindakop sang pulis ari gid kay K5 Michelle. Ay sto the board na kita kay pulihay ginapulihan ko ni Michelle. Kag ni Wilson subong. Sige Michelle, paano gid natabo ang pagdakop?
5: So K5 Eric, nakabaton sang report ang aton mga operatiba dira sa Police Station 9 nga ang pamilya sining suspetsado ang nagpadulong dito sa ilang police station. K5 Eric, pag abot dito mismo sa station, nakita ko with my very own eye ang iloy ni Tongtong.
0: Nakita mo?
5: Iyang utod.
0: Nag-upod ka siya, pag-grade, launa?
5: Yes, sir. Yes, K5 Eric.
0: Buko, grabe si Michelle ba? Do detective ka. So, nagsulod ka mo, diin dapit ni Shell ang balay niya, ng patima, ari niya sa may taytay dapit, likod tindahan?
5: Dali lang na siya ka K5 Eric sa may Bangla Tumaro, sa Tubangan, sa Triumph Hardware, diba bala sa
0: pasulod.
5: Sumag.
0: Oo.
5: Boundary sa Pahanukoy, kag Sumag.
0: Ah.
5: Balik kung magsulod ka da ka K5 Eric, ang wala nga bahin, dali last na siya, sa Pahanukoy, and then ang right side, Sumag na siya.
0: Tidag sulod ka mo, daan mo ng Purok Fatima, gali?
5: Yes, sir.
0: So, antes taytay.
5: Before sang kabog ka K5 Eric, may bangga na da sa tuo.
0: Layo ning balaya siya, layo.
5: Hindi git masyado kay K5 Eric, lapit lang siya.
0: Oo. Pero si Tongtong may asawa, why?
5: Wala.
0: Soltero.
5: Single kay K5 Eric.
0: Single gid siya iya, 40 anyos na. Okay. Sige, Shell. So pag sulod nyo, tihipos ka mo tanan, kikikagahon mo?
5: Yes, so actually kay K5 Eric ang aton nga mga operatiba ang nagplano gidya before nagsulod kay gin describe sang ginikanan ang balay kag kung anong palibot sini din siya posible maglumpat in caso makibot do ka mga muna bala kay K5 Eric gin palibutan ang balay ni Tongtong pero nauna nasulod ang iyang manghod kag ang iloy to kay Feverick. Pero before na no kundi ato to sila sa police station 9 positibo nga gin saysay sang iyang manghod. Or actually kay Feverick ang ina nga balay ang nag-istardera si Tongtong ang iyang manghod nga may bata kag may partner kag ang the rest sa mga kwarto ang ginaparentahan ang iya ginikanan niya kay Feverick dito na iya nag-i-star sa may deca home sa may kapog ang iyang iloy kagang amay.
0: So ang balay gali sa kabalo ka subong gapamati din sa aton ang taga Purok Fatima 2 Fatima 1 Progreso sa Sumag. Damo-damo ta dali listener Michelle mo. Ara gid sa pagsulod mo gid abla mem ngal nga Purok Progreso Purok Fatima listener sa nada. Now. Pagsulod Wilson grabe ni Wilson ha. Pagsulod gid may mga renters gali. Gaano si Tongtong pagsulod gid?
5: Muok ang tulog sini kay K5 Eric.
0: Ti ara ka gid Jessel gaupod, ara ka gid.
5: Yes, kay K5 Eric ara ko pero wala ko gin pasaka sa aton operatiba sa kwarto gid. Kay basi kun delikado bala ko kay K5 Eric. Yes, ara ko sa dalom. Pero ang ilang pag istorya sa akon gakatulog na siya mo okay even ang manghod pag report niya sa police station 9 nagpahayag siya nga gakatulog si Tongtong nagwa lang siya gintabo niya si mama niya sa guaan dabi para hindi siya mabatsyagan kag nagpadulong sila sa police station 9 so nabilin dito bali ang iya bata kag ang iyang partner
0: okay
5: so kay si Tongtong sa sulod sang balay so pagsaka sa aton mga operatiba gakatulog na siya kag do wala man siya gin shock bala kag kay Five Eric gin pukaw lang siya nga amo na sang manghod niya manghod niya actually ang nag-lead sang pagsaka sa ila balay
0: so manghod jagid gili iya ang kwan ang lead nga kwan. Wilson batian mo Wilson manghod Wilson ang nag-lead ha wa iban nga informant Wilson manghod so 200 mil din yung makantuguroy no. Sige, okay. Go ahead, Michelle. Go ahead. Pamati yeah. Si Wilson sa imo.
5: So pagsaka ka kay Feverick, ang manghod ang nagbukas ang kwarto, dito ginistorya siya. Wala man sang resistant o galing kay Tido makbatian mo bala nga nag-question siya. Siguro na murag-muragan siya bala ka kay Feverick. Nag-question siya nga ako no may mga tawo. Kag ano ko no ang ginbuhat sang manghod yan sa iya. Do something amo na bala ka kay Feverick. Pero kung ang manghod pa yung paistoryahon, positibo nga si Tongtong Gidja ang nangamot sa pagsaya sang alleged
0: Doga suspense, fusil. Doga suspense ha? Doga yes. Suspense. Michelle, ang hambal mo bago lang, ang pagdakop kay Tongtong, yan ang nginimo mo sa akin, may mga tao din. So, nabatian mo nga daw naganigar primero si Tongtong?
5: Yes, sir. Bation sa dalom, kag nag-singgit siyang anong ginubuhat mo sa akon, Dan, kay Tita Guon, na lang sa pangalan niya, Danny, ang iyang manghod. Pero okay. Babae, ini kay Feverick.
0: Okay.
5: Si Danny Girl.
0: Si Danny Girl. I like it. No? Okay. So, Wilson, si Wilson kay ina, may mga findings man si Wilson nga iya mo. Wilson, atong findings mo kay ina sa pusel, Wilson, ni Tongtong?
1: Kay Feverick nagtuwa, di may siya sa atons na nga kapulisan kay Feverick to. Ang iya sinin armas kay Feverick. Armas na lang kay... Iya nga armas kay Feverick. Plastic o kon na pilit gun kay Feverick.
0: Plastic.
1: Iya sinin armas.
0: O kon pilit gun. Okay. K5 Michelle, si Lini yes, Wilson, may ara kuno balita nga pilit gun plastic ang ginggamit. Pagkakuha, gid sa kay Tongtong, Michelle, may pusel?
5: Wala. Wala ka kay Feverick.
0: Wala.
1: O kon pilit.
0: Ti ano na lang ni kay Pilit gan kuno tong ginggamit nagwa na sa investigasyon Shell.
5: Actually ang manghod mismo ang nagpahayag nga ang ginggamit niya pellet gun kay Feverick ang iya sang iya bata o kunin na blus ni Tongtong.
0: Ang pusil-pusil ng panganan sang bata kinuha sang langgabang ni kamo tong ginggamit pang hold up.
5: Yes, sir, kay Feverick.
0: Gainit ang ulo ko Michelle. Ah.
5: Nagpahayag nga ang ginggamit.
0: Oo. Oo.
5: Amo nang pahayag ng manghod aging kwaya
0: ang pusipusin
5: sa niya hinablos.
0: Gipusil-pusil ang ginkuha niya, okay. Siyel, pagdakop kay Tungtong, ari na sa suspense at ang aparte, mga K-5, ha? Sa pinaka-suspense na. Pagdakop kay Tungtong, gauba siya bayo, galakat sila, di ni siya gindalas ang pulis.
5: Sa K-5, Eric, pwede pagpanaog, daw na marasmasan na siya siguro, may gamay nga drama kay pinakita yang iya Iloy kagutot nga mo ang nagpadakop pa iya. Wala naman siya nagduro pasang waras bi or maoy, let's say ginkarga sa back to back na palasang backup 9 or station 9 gindiretso dito sa may barangay Kabog sa may Teka Homes kay dito gintudlo sang Iloy nga ara dito ang motorsiklo nga ginagamit nila o ginagamit.
0: Kun amo ang motor nga gingamit nga nakita didto sa video nga ginpakita ta dire nga ginahambal sang Ibanez nga hindi na amo sala na ang nahambal na sa kay Wilson at tugi dia sa Dika Homes kag gin-confirm sang nanay nga amo nang gingamit.
5: Gusto ko lang klarohon sa mga balita bala nga gagwa nga si Tungtong ang nagdakop sa Deka. Deka is different from Purok Fatima Barangay Sumag. Sa Deka dito siya gindala kay para kuhaon ang motorsiklo. Pero ang actual arrest is Purok Fatima, Barangay Sumag.
0: Okay. Wilson, why na debate? Wilson, why na debate, ha? Ang motor mo itong ginggamit, gingkuha sa Dika Homes. Confirm.
1: Confirm ganyan ang motor. Kasi Eric, ikan amo, nagabal niya. Hindi ko noon amo, kailain ko no. So, ang motor, amo ganyan kay Eric.
0: Okay. So, confirm. So, why na ta debate, Wilson? Why na ta debate, ha? Confirmado na, ha? Okay. So, Wilson, ibuyan ta na ka, i-recess ta ka, anay Wilson, kimi plastaran ka pa sa alas 8. Kaya kami na lang ni Detective Michelle ang maplastar dire. Basta salamat, gig kay ara kag sa isina, kadto ta sa lain mga classroom, Wilson, i-recess ta ka, anay.
1: Sige, kay Frederick, ma-proceed ka nito ni kay Frederick.
0: Pero pasaron mo gid Wilson ang dason, ha? Kay kuway kag pasar may wrong ka diyo.
1: Ariya mi simbakbakan ay tadiya sa Derek kaya tanaya.
0: Kaya mo ha kay ang dason si ni Wilson. Kuha na ni home economics ning ka klase ta dason brigada eskwela style ning reporting ta subong mo.
1: Gitabo mo gi sa opening sa brigada kay
0: Derek, no? Okay, pasaron mo noy, pasaron mo noy ha kay subong si Michelle matyag ko do ba cum laude subong aga.
1: Sige kay Frederick, so mo na natin ato siling update sa weekend din no, sa crime scene mo sa nindin hold up ini doktora diri sa may barangay 19. So po dato sa kaya patrol si K5 Vincent Coral din ang gining kapalitan kay Frederick yung ginadunod sa inyo sa Kalwan sa Mighty CB3 Backing Detection Bandit. Din naman si K5 Wilson Miliana para sa kampiyon ng balita sa biso publiko kag kalingawan sa Negros K5 News at
0: i-dismiss na si Wilson kay failure siya subong aga dito sa dason niya nga classroom basi kung makapasar ni siya Michelle. So Michelle, ari nakita diri sa imo nga report, grabe ka Michelle no, sang Domingo ya Michelle, mayo pang tulog ko alauna gali ga raid na kamo ya pag abot Michelle sa Deka Homes gin anong motor Michelle?
5: Ang Iloy mismo kay Frederick ang nag dala sa mga kapulisan dito sa Ila Balay. Bali ang Deka Homes amuni ang ginaistaran sa iya mga ginikanan. Kay Frederick ang motor dito na kay ginagamit na sa niya utod bilang service sa eskwela.
0: Okay.
5: Utod di sa nga college. Gakadto da siya ginahulam niya kay may ginakadtuan siya. Although nga di ginabalibaran siya sa Iloy, doon na urot ng balibad kay hindi man magwanta ang bata. Doon ka mo na blaka kay Frederick. Tigayon nga nahulam sang amutong adlaw, May 28 kay K5 Eric di istorya sang Manghod.
0: Okay.
5: Around 8 PM naglakat ni siya, nagwa siya bali sa balay, ito nila nga ginatineran sa Purok Fatima. Kag wala kabalo ang utod kundi in siya makadto.
0: Okay.
5: Ulihin na lang kag nabalaan nga kumbaga dugin taod-taod nila bilang storya kay Severic dito kag nahibaluan nga nagpadulong galing si Tungtong dito sa balay sang Iloy kag Amay sa Deka Homes agudto nga maghulam sang motor. So, di, wala man kabalo ang ginikanan nga amo tugaling gamiton niya pagpanghulda. Pero before sa naiyaka kay Frederick, ining motor nga Yamaha Sniper 150, color yellow, ini kay K5 Eric, damo na ni sang recorded CCTV nga mga screenshots nga amuning ginagamit sa pagpang-hold up. Diri sa tangop sa K5 Eric, base naman niya sa report sang aton police station 8, amo maning motor ang nag-hold up. I don't know kung madumduman mong asawa sang fiscal na gin-hold up diri sa may Rossi, barangay tangop. Yes, amo man ni K5 Eric ang ginatudlo ng motorsiklo ang ginagamit pero di nagpamangkot pa man no ang mga operatiba sa police station 8. Si Tongtong hindi na kuno kadumdum sang ginigo niya diri sa tangob si K5 Eric. Kambal niya isama lang ang igo ko di sir, diba si amo na ang sawa ni piskal. Duka mo na bala.
0: Janay.
5: Hindi na siya.
0: Kung maghambal gani nga ginigo, daw lingwahe ni siyang mga tirador bla.
5: Yes, kinalye.
0: Kinalye bla daw mga slang ini na nga kung butikon hit. Butikon may ginhold up or whatever, no? So, yes, may ginigo. So, so ini si Tongtong, ining motor, may record na nga may isa ka yellow sniper nga ginagamit sang mga sindikato sa mga gapang hold up. Now, why pa ma-establish nga si Tongtong?
5: Yes, sir.
0: Pagkadakop kay Tongtong, nagwa ning yellow nga sniper na reflect ang pulis nga may mga muto, nga may mga previous cases ginako ni Tongtong nga may isa siya ka igo.
5: Dari sa tangob. Pero hindi niya madumduman kung asawa gid ni kuno ni Tescal, di kun may ara gid man kuno. Pasi amo to, nalipat na siya.
0: Janay ka, Michelle. Janay ka. Total kitam lang, di daw classroom ni subong Michelle nga itong style nga pag-report brigada is kuy, last version ni mo. Michelle, nang mamangkot lang ko si imo, why record ang pulis sa Sumag kung may previous cases si Tongtong?
5: Nakaagi na niya siya preso kay Kaverick.
0: May record.
5: 6 years nga na preso.
0: Okay.
5: Sa same man nga kaso. Actually, may ari pag ito siya A9165.
0: Aba, may drugs pa. Kung amo video may pagka-addict-addict?
5: Confirm kay K. Faverick. Kaya siya ng Iloy, naghahambal, nga nagagamit ng illegal na droga ang iyang anak. Kagang sabat, pag ganito na ni Tongtong, kung hambalon siya sa Iloy, nga di nagpang-kwan ka naman, nag-operate ka naman sa pag-snatch dabi o pag-hold up. Tiyambal niya, mayo na lang na ako nung kaysa magbaligyas sa droga kay Faverick.
0: Okay. Okay lang yung mga watas yung siya nga magbaligyas ta. Daw mo nabing styling niya.
5: Yes.
0: Grabe nga bata. Shell, may interview ka? May interview ka sa kay nanay or sa utod?
5: Sa utod, kay Faverick, kating Iloy, do sa amuto nga kaagahon, do medyo sakit pa para sa iya, bisan pa paano anak niya ni.
0: Pamatian ta, Shell, I'm running out of time, kay manog second period na nga, Shell. Second period, maring ng maestro subong, gabrigada, eskwila, kita mo. So, pwede ta may nga gawitan ang interview ni kay Five Michelle sa utod. Shell, pamatian tang utod, ahay.
5: Yes, arada okay. Ka
0: kay Tan.
6: Danny girl. Around 8 lang.
0: Are. PM. Matian ta ha.
6: Matian ta. Siya. Tapos, suway ko balo kong din sa padto. Tigali kang yung kuwaeding motor sa deka.
7: Sa ilabali ni mama.
6: Oo.
7: Tapos?
6: Tapos, pagka ano, amo na ito eh. Huwai na kami kabalo kung alas ano sa nagpuli or ano. Mm-hmm. Pagka, ano de yon, nang nakita naman sa Facebook. Mm-hmm. Kambal ko nga motor man ni Namon, kikilala.
0: Arina.
6: Tapos, kambal din sa Facebook nga nangawat ko nun sa doktor. Na.
7: Pero ano man lang ang iya background ni before, may mga amo naman siyang
6: nakapas.
7: May ara naman.
0: Siya
7: so, ano ang nitulod sa inyo, bimam nga makatuka mo sa police station?
6: Hindi naman, ano, amon nga utok eh, base in kaso, di ba gindagdaga na sa 200K? Tingin kaso yari doon to yung balay at kami madalaig eh, nga kaara ko da balan.
0: Okay, now, Michelle, claro. So may resibo ka, pasar ka din Michelle ha, pasar. Sa thesis mo. Last question, Michelle. Kabay pa mapasar mo ni. Last question. Pasaragid, Michelle, para nga cum laude, kagid subong aga. Diin makadto ang 200 mil. Panalagko na ni nga ton, Michelle, ha? Diin makadto ang 200 mil, dahing?
5: Kagisa, Eric, sa mga comments online, ang hambal, gin-surrender si Tongtong para makuha sang pamilya. Duka mo na, be. Gin-klaro ni Danny, ngayon 200,000, gusto nila kung tani ipa-erase o ipakakas in kaso ara nasa sa presuhan, bangod nga gusto nila nga magapabilin nga kumbaga buhi ang ilaw utod, makita nila. Wala sila labot sa kwarta. Now, the 200K, kay Feverick, wala ko kabalo ko din ini makad.
0: Pero hindi pagkwaon sa pamilya?
5: Hindi, kay Feverick. Hindi nila
0: paklaklaho. Ang panawag ano, sina kung matuod, ina Michelle, yes. Pasado ikaw sa imo kurso, subong nga aga nga good manners and right conduct, Michelle. Good.
5: J. Marcy.
0: Check si Michelle. Michelle, gusto na nga balita kay pasar ka na cum laude ka subong aga, Michelle. Thank you, Gid. That's a good report, Michelle. Cum laude ka. Okay, thank you so much. Nabatian si K5 Michelle Patiño.
4: Puro de los Pueblos.
0: Mga ka K5, case closed. Nadakpan na si Tongtong. Makomersyal kitaan na yung mga ka K5. Nautod kay Inday Michelle. Ako na lang ma-extro para sa imo. Makomersyal kita. Pagbalik ta, hindi ka mo maghalin, mainit ang ulo nyo. Istorya ta DRRM mga K5 kung paano naging hakwat ang taga ang sumag naman gyapon nga aksidente kahapon mga K5. Bantayan, this is a very very exciting broadcast subong aga ngaton sibong atakna alas 7:54. Everybody please stand by.
4: This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-DTX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DTX 500 ka na!
8: DTX 500
4: ang may powerful compounds
8: na nagapanubos ang imo blood sugar.
4: DTX 500!
8: Garantisado!
4: Epektibo!
8: Aramis
4: mo! DTX 500!
9: Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga baho masimutan sa mga tigulang? Nga nagabaho ang tigulang, paano makabulig si DTX 500? Tag si Mighty Surpure siya. Kaubod ta sining diskusyon si Dr. Ramil Uy. Let's talk about it, Dr. Mil.
10: Kulang sa perfume. Hindi isa ka hygiene issue, Sir JP, ang pagbaho sa ang tigulang, kundi isa ka normal nga proseso sa lawas, kundi nagabaho ang panit sa may mga edad na. Ini ang ginatawag nga noninal or old people smell. Mm-hmm. Mas isog ang baho kung kulang ka sa antioxidants. Uh-huh. So, paimnaan nyo DTX 500 kag may TC. Ang inyong mga loved ones, especially kung senior citizen na. Mas kinanglano na nilang protection sa mga selula nga mahatag sa power combination sa DTX 500 kag may TC. Nami pa ilalawas, hindi pa sila baho.
9: Gusto. Mm. Isa ka study, Dr. Ramil, ang napublish sa Journal of Investigative Dermatology. Mm. Kundi ang gintunan kung ano bala ang mga rason sa pagtaas sang tononinal nga may angot sa aging. Naibaluan sa studies nga ang human body ang mayara sang madamo nga klase sang odor components. Mm. Gamit ang chromatography, mass spectrometry, naibaluan nga ang mga tigulang ang nagaimit sang tononinal sa ila panit. Isa ka unsaturated aldehyde nga kun ma-expose sa oxidants ini ang nagaimit sang baho.
10: Sakto na. Bisikan ang salsalon gani, iba-iba ang baho.
9: Uno do baho.
10: Ano ang reaksyon daw na siya. Hindi tanan niya gulang nagabaho. Ang iban, bisan senior citizen na hamot pa Japon. Bangod sila palakaon prutas, palakaon gulay, nagabaho lang Sir GP ang to nominal kun ini ang ma-oxidize. Mm-hmm. Amo na Sir GP nga dapat gid mag-inom DTX 500 kag may TC or Pure C. Labi na kun nagatigulang ka na. Suno pas pagtuo nagasugod produce ang madamo nga fatty acids ang panit pag nagatungtong na ka 40 ang edad pataas.
8: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
4: Magandingin bala ang imo nga uno.
8: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
8: Masi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
8: nga nagapanubos
4: ang imo blood sugar.
8: DTX 500
4: garantisado.
8: DTX 500.
9: Kung ang panit ang nagakulubot, mas masako ang pag-oxidize ang natural oil sini. Kag mas nagabaho. Here's the catch. Ang oxidation ang nagakos ang pagtigulang sa mga cells. Of course, dala ng imo panit. once nagakorinot ng panit, mas nagataas ang rate sang oxidation, so mas nagagwa ang baho sang tono ni Nal.
10: Mm.
9: So ang management sinisimple lang, mag-inom sang DTX5 nagag Mighty C, nagahubin ang panit, gina-prevent pa sini ang oxidation, mm. Dr. Ramil.
10: Kung tigulang ka na, Sir Boy, kag nabahuan kas ko galingon mo, dapat inom ka DTX500 kag Mighty C or Pure C. Amo mo na, Sir JP, mo mo. Kung matigulang ka na.
11: Kung magtigulang
10: na. Tigulang ka ato, edad yaga pababaya, yaga panubo ya. Kay hindi madula sa paligo ang baho sang tono ni Nal. Mm-hmm. Bangod ini ang hindi water soluble. Gani, nagapabilin ini nga, nagatapik sa imo nga panit. Ini man ang nagatapik sa tila sang ulunan, habol, kurtina, kag sa dingding. Gani, bisan ano pa katinlo sang kwarto, nagapabilin ang baho.
9: Yan,
10: para hindi ka baho, tigulang, inom ka ni TX500 kag may TC. So kung pinsaro natin, Sir GP, ang mabaho nga panit, ang pinakalest mo nga worry. Mas madamo nga serious health threat nga ginatubang sa mga senior citizen. Ito yung diabetes, isa na sa mga problema, ito yung DTX500 gagbaitis or PRC ang makabulig na glaucoma, cataract, dementia, Parkinson's disease, heart disease, abnormal growth, liver problems, arthritis, respiratory diseases, prostate problem, kidney trouble, sa pagkadamo lang sa mga health issues nga, dapat likawan tani kung nagainom ka DTX500 gagbaitis or PRC. Salamat lang ta, kay nga man, ang mataas nga antioxidant nga makita sa D-sugard, sugarcane o kondis ingayara sa DTX500 kag kung parisan mo Mighty C or Pure C, mas dako ang bintaha kumpara sa wala nagainom nga mga tigulang. So mag DTX500 kag Mighty C na, healthy ka na, hamot ka pa,
9: ay
10: kubin ka pa.
12: DTX500
13: si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
9: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
13: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
9: So, wow.
13: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
9: Sa mga wala pa nakatry sa DTX500, anong mahambal mo sa ila?
13: Mabakal na kamo. Sa DTX500, kay namigid ini sa aton nga lawas.
12: DTX500, DTX500, Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3, Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako galing si Arjen. Nagkanto sila ito sa nagligad. Sikisakit pija katama. Tihambas ang tiyo ko. Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adlaw. Ula ang sakit sang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
12: Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
12: DTX Beauty Soap. Mamasaga sa mga butika. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga panit. May yara ini sang antimicrobial property. Muning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
20: Mabakan sa mga butika.
21: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
22: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
22: Ka! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina.